0: ke ne ke ile ha mogotsiwa ka matlo ke se mogobo ba ne ba ketika ba etsa dilemo tse re shomele mo tsofetseng a re lenyalong. Gonne go le monate vele, go le monate dijo le mantletsentletse.
1: Phela o tsebene ke re ke tlo botsa ka dijo, re dijo di le kae ba nna nama moo?
0: Jo nama e ne le teng le dino, ke ne re shuta fela rona o batla eng.
1: Ai, fela ntho tsa tsamaya monate.
0: Ntho tsa tsamaya hantle vele, ka nnete ke a ba lebogela ke re go bona pele ya pele ba tshware jalo fela ka mofuthu ono o ba re amogetseng ka ona. Le ka ga lelapa la bona go dile go ntse le jalo fela, ke a leboa vele.
1: A o simo leboeng, ke lebile tsatsi le monate.
0: Tsatsi le monate yona vele, bye.
1: Bye bye. Mamedi le shumele metso tsiletse metsotso pele wa tla hora ya boraro le Sedi FM, dumela.
2: Hi Loi.
1: Yela le ga nda twaga.
2: Eh ha re teng Loi nya ka mokwena ka mona ka bola thata ba di matla thata di hori.
1: Pela kwena.
2: Ke ga ite 2.2 hi mafelo a ka be ke a bile monati Loi. Era ine fa fa fa fa ta mona ke ituletse ke ntse go ke keletse le Sedi ka tsebe. Ke a leboa Loi.
1: Ke a leboa kwena.
2: Thank you Loi.
1: Tshebeletso ke le Sedi Mamedi dumela.
3: Re
1: tlile ka Volisto. Ha mana ke me wa pela.
3: Ha ke mo ha pela Volisto.
1: Ke mo ha u fela re a le boa. Mme ke mangwe le tsala kae?
3: Ke ngone se ka u tuka mona ka matlakeng sa tsone Volisto.
1: Eh la ngone se ka u di a va matlakeng mo.
3: Yo e ma fela be ke ile a monate ga holo Volisto re ne re na le ntho mo kete wa Sunday school.
1: Mm.
3: Bana ba ne ba tloa ka ho Sunday school ba fitisetswa ho youth.
1: Oh.
3: Ke di ka tsene tsa bona e le ntho ntle ga holo.
1: Mm.
3: Ke to motle ha ka le Volisto wa bana e ka modimo a ka re bolokela bona a bapata.
1: Mm.
3: Ba hole ba hole le tshabo.
1: Eh ya hle.
3: Eh. Ha ke fihla ka ke sebella bolo ha ke so pone ha ka le Volisto se ka sila fallwa le ke tabile.
1: O tsho mo sebetsi ho motle wa kereke mine.
3: Eh ya Volisto hle.
1: O le pagane ya ngono.
3: Le ka soho.
1: Tsalo aman
3: la se rejo la
1: ha ke tshe la se rejo e ni tsalo fumana pena le gara ho tla ba monate ya itiba William man
3: e
1: rowe nanga
3: hai
1: empa
3: ho tla ho tla ho tla loka
1: a thank you khono
3: ke le bile hem Volisto thank you bye
1: mama di ke papa di a bola maudu jwalo ka nnete ka jeno ke nna o sa ne ke wena ho jwalo man bana beso tlaloka mamedi dumela ntate ke a pela ngwane so pitsa ntle a mana ntate ke mangwe letsa le kae
4: a ke ne ta albert mana maso
1: e ya ngwane so mafelo ba ga bile jwang
4: a na na mana ntate papa di yo mana ntate ya le ka go lo pa la tshisi ntse lo so pa la tshisi go pa la sanga o se le pa la vhe
1: he mana o bone makosi a thabile jwang
4: aibo ba khosha tsena kae mo lo ba pala pharetse sandals ha ne re thae ne ke le mo ba thabileng
1: o lo khosi lo wena
4: ha le lo holo
1: lo wena o khotso fetse
4: ha o ne ke le tsa mbogopa mo la batatiere
1: mwana mme ke a le bua ba fela be ke a bile mo na dimane
4: ka ke sa teng go bona ke a le bo
1: ke a le bo mwana mme tsebele tsokile sedi o moyeng dumela
5: Roveri
1: Dumela ndade
5: Ya pira pira wa
1: Ha mna ndade ke a thaba u tlwa lwana u pitsa hantle
5: Ke jante vedi
1: Ngwana mme a bile jwa mafela beke
5: Ah bile mna ta ntse vedi mana a ke a matse botlhoko tse o fela tse re bagani ya mna ba sa ba nna ka fa
1: O le bagani ya ndade
5: Bagani ya ndade ma sa ga duwe o lukile bye bye vedi
1: O lukile ke utlwa ka moya o fatse ndade mahlatsi ya go tsipula tjena fela o tla luka
5: Taloka vedi
1: Ai lale. Le sedi dumela.
6: Ola go le go ntomela.
1: Eh sha bua motswala ka.
6: Ke sha bona.
1: Ha mana dingwana mme ke manda ga jeno.
6: A ke Monday.
1: A ngwana mme.
6: A di no mana di mafela ga ke ngwana se fela ha ona mo motho mo ile teng.
1: Ina
6: ba dona go le papa di a ba mo na di South Africa mo.
1: Eh ngwana mme.
6: Ke ha ba mo na di South Africa mo ha fela ha re tu.
1: Njo o khotsofetse lwena.
6: Ke lela ka tshimo eso.
1: Fela o machirwa le khosi ya o machirwa le sanda wana.
6: Mare tse a ola ka mo khomu, ntsa pota baba.
1: Ah, engwana mme ku utlwa handle.
6: Eh, ngwane.
1: Tangi kakapa.
6: Eh, dope.
1: Hey, tata, mama di dumela?
5: Yela, yela, yela, bolo, yela mafolo bolo.
1: Yela, yela, ngwana mme di eva.
5: Bolo tso ke tso ke tse.
1: Ngwana mme ke manda re tswa mafelong a beka monati man.
5: Ah, mafelong a beka dana mona tsa kana mme ke tshile nna ka mosebetsi.
1: Mm.
5: Ke botsa ma hona se ba ka pitiriya mane e bolo ke ba ke morata park. Ya itse ke le ba ke mo bolo itse. Hey.
1: Tao no sa tso utswile banna.
5: Le ka tshile bona mme ke le nna ke ke alo ke alo le le ka batho ba ba ngwana mme ke go bala ka ke tshile ke ba ke mo go di ao go tlo go bona go di dieta.
1: O sia ho le jwalo go ja o phuthue ha ntle.
5: Ke tsela yo ho le bona mme we not tell you what tell when I'm not to one now what that one let check up this one let try one am
1: oh ah ngwana mme o bile le mafelo be ga mna di man
5: ah mna go le ngwana mme go tla mo ba yo le ka go tla dile ngwana o le mo a go na one eh ke no se ntse ntse for so me e le ka ka ka dula ke ka e le ka chief ke le di tima ai ai ai go le ke thabile ba go go mo le so man ai
1: Ah ngwana mme ke a utlwa fela ntho di tsamaile hantle le mafelo be ka bile monate ngwana eso ke a le boa
5: a bile monate ka lebole ka re ngwana ya bubedi a re tlo ya botlhano go le se ke a le boa mafelo kono
1: ala ala ngwana mme ya la bua ga dabena ya bo itsholela a o le bodi o tele mona ona le motswalle mongwa ka ona tsela ntho engwe le engwe fela kgetho ke ya ha o mo mamedi hore di jontsa o semane o jang o jang ona le motho o fumana anke a tshela nthwengwe lengwe vale ine le letsatsi la o qetela re gutlela lapeng ha tsi le mona ile ba mathata la fihla le tshollo vale re tlame re tsamae re otla ntho 20 stop and go ka le bakala hore ho tukitsena ba di mokopanya hlodi jo etsa o seng ha tsebe a tshele mona a ra ke di otla ka ofela he mna a di otla ka ofela jwale ho ba ho betse le mane ka maleng ho lla kukukukukuku a itshola ona etsa jwale ke ho bohlokwa le teng wena mrena ranteba ha re tswile banna o tsebe o jwang enye o hlolang bana batho ba bang a di seditse ha sa tsebe a e kae tsana le bo mokiti mmono mothiba ka mala mohodung o mothima ka masapong o mothiba ka dikukung o mothiba ka gemereng o hohle ha ona ntwe sa feeding yena ngwana o fita ka stoko bitsi wa tshamola wa ile motho a moholo a se momone yalo tla tsholla he ngwana mme mala tsore ba le ho etsa la nga solichi tsebeletso ke le sedi mamedi dumela
6: he am
1: Yela mwana mmedi a vanda de
6: ke tso pete
1: ha mna dinda doga ke mandaga jane
6: eh komo cha bata de dis et me ko
1: yela ndate de dis bile ba mafela beke
6: mafela beke a bile ha de ka nete ke bile re bolo ka mane a ta u so ga se mwana na wana wa se se sa ta u mono re a ba ta u a wa sa sa sa e a ba tshilise eh ana le mondaka a le fela ba mafela beke vm
1: Kiala boa. Ndate tedi sikiala boa ngwanesu.
6: Hao bewa.
1: Tsebele tso ke le sedi mo mamedi dumela.
5: Tso da le balala.
1: Go tso ndato a ka upetse.
5: Ya phela ndate le hlotse wa lona.
1: Hao ke pitsa ndle ndato ka ke thaba utlwa wena upetse.
5: Da de ke ndate tsogolo ka steje ka vho.
1: Phela ndate tsogolo a bile jwa mafela beke.
5: Hey, a bile mona tenda tempo ora pula e na le duma ya la tloa lo go shabela ba lo se e mamela ge tuo.
1: Hey.
5: Ka mazu. Ka ne di se bi di hantle ya ba bona santa se ba le watla batho ba ke ba khotsa fala ka ofela ba o tlile ga Allah ba o tlile ga thaba.
1: Bo pelo bo jwa lo ka ne di ndade sekolo.
5: Ka ne di bona ga go betsa sa ya bona ile hore hai jwa le o tlile ba.
1: Mba o tla loka.
5: A o tla loka ntate. O tla loka ke ntla ga ntlole. Ba le batho ba la nna le mpololo ntla bala ga di go ba tla ka. Pudi a ona sa sa se sa se.
1: Da de tsukulo muthiba ka mabete go muthiba ka dikahareng o hohle. Ba tla ka o tangi tsade. Hey tata ntwana ma le di salad mona tsiba o jang ke nyo hlolang. a fete ntongwe lengwe a inka jwale ho be thata ho be bima e ibe ni ri setsweng di hlabu pofolo ne hlabuwe ke motho ya jwang a e u jile ntongwe lengwe ntshiwa magauteng ho etsiwa ngoteng o di batla ka ofela wena
7: dimela dimela dimela mafolisto
1: mwana mme
7: mafelo a ka be ke ana le monnati nati nati hane ke shebeletse papadi ya bolo ka mokebelo thekong Durban kwana ke ilo lata mohope ona teng re itsamaetse ha monnate ra kgutla ha monnate ra tla re thabile ha monnate ka nnete a ebile monnate papadi ya monnate ya bolo ko mametse 806 DSTV channel ke masite wa lesandawana ke a qoqoma kongere tanko
3: aumvolisto le kae hle ke nkgono ska utu
1: nkgono sa ila kena re ya leboa nkgono
3: mfololo dumela hle le kae
1: re dile kae mme
3: ka strata mfololo bua le mme a matsoko gore ke ile o feel copy simona so mfololo weekend ya ka ebile monate nate nate ke ne ke tswampumalanga kwana ka nnete petre tifi kwana so ka nnete mfololo ebile monate weekend ya ka ke tlole ga monate mpumalanga kwana go ta ka mona ka constata mfololo ka nnete a ke a leboa mfoli o bua le mme wa matsoko gore ke ile gaufi le kopise mfoli
1: mme re a leboa le tsamaile gantle. Thank you, mami.
8: Welcome, Vololo.
1: Pela, wana
8: Vololo. Shapuzi, tamnate, mani, msibizi. I'm sure she plasin kabetle, mami, Vololo. Ah! Hana, ntuse, nga tazeka, guwa, nga tona, mafila, nga beke, sale, gitule, tse, haimona, na fele, shi, la baka, mkubelo, mani, meba, mpere, tse, juwa, ki, Sandow City. La baka, kukunya, na wana, mme, fele, ki, ntuse, ati, nza, bulu, wana, mme, ntele, mwana, wana, mme, ah, ya, sale, ntse, gulti, mkinti, na, kao, fele. Tango, Vololo.
9: Mela vidi mwana mme o tswe go tama buso mo la kasa so re be ke mwana mme hey mafelo ba ke bona e bluse ba ba le tsaba buhlungu mwana mme ka mokgwelo mwana mme ya Sundowns ne ja pirates ka tshuno to mwana mme last minute eno hona vidi mwana mme hey aba dia bo e motho wa dina fositeng pe ne le dio jeno ka ba go tsitse papa di tshono nge a fetuwa hey ma re tla re ke bolo mwana mme ke bolo go sa ne ke nna ka o sa ne kwelo thank you khosi.
1: Helang are ke le khosi a engwana mme na ke le khosi ke latela hlopa seseng le seseng mamedi ke itatela bola maoto jwale ke le ka feta ka mona ka naturena ba mpa skipa ba ga nea kutlile le bona ba itse skipa saka setseleng le Sundowns jwale ke di apaka ka ofela ngwana mme ska ba tshuwa
10: Hozo rubisaka.
1: Ndade.
10: Ah mafela ka beka bile monate a holo ntata bile mafela beka manga monate ho nna ntate ke ne ke tutse le family ya Yesu mona ya mahamotsa ke tutse le bana ba Yesu mola ntate mulo wa ka mola. Ah ntate ho no le monate le monate le ngwane se ho na le yena nonqa e mahamotsa mona re dutse le yena bo mtlalipula mahamotsa ka ofela kopane mola re dutse ba mmo ntate ho le monate haholo ka mqebelo ah bo fihla sonta ile re a gwana ba biela futhi nonqa ya biela mfisibedzing hape ngwane se ntate ha ho no le monate le monate le monate le monate haholo ntate le mmalwa ka masbongile ha o le monate le bana ba ka o le monate ntate ha o le monate wa bona wa le family ntate le duze le chile kzize ha ntate ke khotso ya le bua ke tumela mo ha mo tsaka tuile nga ntate go le wila holo
11: khotso mbodisto khotso ndadio
1: ndade
11: uyale ntate ngeyane ka mona ka 340 ntate kumametse ka khule 88.4 ha re o re ya bohlame ntate tango
7: tumela uti a strata mbololo misonya manta mbololo ntse ko mametse ka SABC plus app yile msebenzi mona expert jelo ka mehla ke dia o marabane
12: ha ile radio mafolofolo e ho re nyane a bohlano tse yena le wena tango
13: kwa tsa autostrada ha mafelo a bega bile monate ntate ba vela motonzo kedi lo na jwa le motonzo ro ropa tsokene bua mo livile kwa la duma N5 kwa tsa autostrada
1: mwana mme
14: Dura mbonono khotsa mbonono
1: woi woi
14: ama fela beke tsamela nati mbonono na le nati ma fela beke mbonono ai sale le bolo fela mbonono ei se vedi se sanda zo mbonono a thula re tu aba ngara uno sna faina mbonono ko mamisa 89.9 ke le ka bolo fantini ka thala thala mo tshabala go bua tanke mbonono are go lenya mhlano ntate
1: Mwana mmerele buile haholo mo mamedi ke matsotso pele wa tla horane ya boraro mona ho tudumela mvololo mafela be ka bile monate na le bagotsi ba ga re na le mane section F botsabelo ri lo bona president Ramaphosa monate mo kalo ke thabo mokula o re botsabelo west mamedi re tla eng ka melaetse mengata ka nnete ho fetseng ke nako Mamedi ke mandaga jeno ga re shebe fela ditaba tse itlhomeng pele tse pedi tse tharo re bone lefapha lena la ditaba tsa selehae ba re tshebetso e ntjha ya ho ingodisa le ho beletsa nako bakeng sa batho ba kopang botshabelo kwano Afrika Borwa e tla qala ka la leshome Pudungwana 2026 lefapha la merero ya lehae le itukisetsa ho kenya tshebetso mo mamedi ka hlolo ya lekgotla la molaotheo re ile ra bona merusu ma Afrika Borwa mo mamedi ba ya ho tseding tsa dikantoro tsa Home Affairs bar ba nna le etsang ha le etsa tjena hobaneng Afrika Borwa e le yona fela empa he mo mamedi ke utlwile hore ba tla kenya tshebetso mokgwa ona wa online ya hore batho ba tswang dinaheng tse ka ntle mo mamedi be e leng baphaphatehi ba fumantshwe ditokomane mona Afrika Borwa mme ma Afrika Borwa ha a kgotsofala ke taba eo ba re batho bana mang le mang o tla nka menyetla kwa ho yetsa ke bone le ona wa online ba re jwale le ba dinaheng tsa bona ba tla kena fela re tla utlwa he mo mamedi ha mokgwa ona o so kene tshebetsong hore o tla sebetsa jwang le nna ke ile ka bo bona bekeng e fetileng ma Afrika Borwa na botsa potso hore ha e le banna fela tje ba baleileng dintwanaheng tsa bona bana ba kae basadi bakai we bone video mo mamedi neng hle mata mona ho marangrang ele banna fela na ha o lwana ka tlung ka ba mo pelanteng o bale ya o le mongwe sia msadi le bana ka bana hintse o banna banna ba dula ba le bang ha ke gone ho fumana mo mamedi hore bakai basadi bakai bana Baba papa te ibana ba tswang dinaheng tse fapaneng mo nang le mathata naheng tsa bona dintwa le merusu jwalo jwalo ho phela banna fela mo ke tse dintsa dipotso tse ke di bone ma Afrika Borwa di botsa le nna ke a e botsa ne ke bua le motswalle le mongwe wa ka okay ZN man ha se bona madoda la Hayi komvololo into nje baphi abafazi bapho gogo na bomkhulu ha una bonkhono le bontate molo na hentseo ba gonne ngo ba le ya le bona ye ke banna fela ha una ntate molo ke banna ba sale ba cha ka ofela ba kae bo monna molo ba dula mmono ba kae bonkhono ba kae basadi re a dumela mo mamedi dintho di tla tsamaiswa ka molao jwalo jwalo fela ha re batle batho ba nke monyetla wa Africa borwa ke naya ya khotso eng ke di ntwe tsetla mang muso di shebe me ke a tseba ba di rwaletse brele ba tla sebetsa ka tsona me bile re utlwile hore ha o tlo ba bonolo hore ha o kentse kopo a e tla feta fela hona le metsetla latelwa hore ba motho a kentse kopo ya hore a fumantse ditokomane tsena tsa bopapateng di ntho di tsamaye hantle me putswe ne ka re ka kenyelletswa re monna wena o phela kae ha ona mfumadi ba henu ba ka itsa o balea dintwa tse maulin tata o bona ba kae ba setse kae mamedi mine metsotso ka mrahorwa ya boraro le sedi fm ke mandaga jeno o mametsi dikalaneng mesongena ya la leshome le metso mmedi mphalane re feta jwalo mamedi kgweding ena dipalangwang letona la dipalangwang Afrika Borwa Mmeba Brakris o re mo mamedi bankile kgato ya o emisa tshebediso ya mangola o ganna jwalo ka ditokomane tsa boitsebiso tla hopola dibakeng tse ding ha e be o sa tshwara bukana boitsebiso kapa karete ena e re reng ke smart card ba o license ya o kae mme taba eno mo mamedi ho hang ha e sa tla sebetse ha re phetele mo mamedi ka ditaba tsena tse reng moruti le mosadi wa hae wa bobedi Deep Slow Timane Gauteng ba tshwere mo mamedi mme moruti o tla ntshwarela mo mamedi tla re ke moruti wa tsotsi bane ha ona mohlanga modimo ya ka etsa ntho ena ya yentseng jwale ebile ntho e nkutlwisang bohloko o e entse le motho wa mme mofumadi wa hae wa bobedi ketso ena empe a ipitsang ntate moruti mme mamedi mona ho utlwala gore mosadi ya dilemo tse mashome a mane a metso meraro o ile a kopa thuso ka ngwana hae wa pele ho moruti ho mathata a na na le ona e ka ntate moruti ile a mo thusa moo ya ba moruti wa kgutla mo mamedi o re ho mme enwa o bona a na le mathata mme o hloka gore a ile o hlatsuwa nokeng ya ba he letsatsi le a fihla mo mamedi la gore moruti le mosadi enwa wa hae wa bobedi ba lata menwa le lesea la hae la dibeke tse tharo ba ile mo hlatswa lefifi lena mane nokeng me ya ame are ho bile le pelaelo re ngwana ile la tla haufi mona ba neng ka jeno renga leto le hakana moruti ara re lo thusa me ba fitla mona mamedi ya ba moruti wa fetuwa le mosadi ena wa haya ba malela hore a hlobola sala le fela ya ba ba motlama matso moruti mokwala mahlo ya ba utsa mali ena mosadi wa moruti o nka le sialina me ha ba fihla kae ka ipela noka ya ba moruti wa mobeta me itse ha qeta ba khutlela mane ho ma moruti le lesea la hae ya ba ba mosia mono ba motla mme ba tsa male lesea modimo a ipona hatsa a gona ho itlamolla a kopa thuso dikoloing tse fetang mono mme ya ba wa phonywa mo mamedi bomadimo a be ke hore lesea la hae ba ile ba le bolaya moruti le mosadi eno wa hae mme o ile a tshwarwa e le mosadi wa moruti mofumadi eno wa moruti mme ya ba o ile ba bontsha moo sepolesa ma a tšhiketseng ngwana enwa wa mme re a leboa setšhaba sa ka mono ka Deep Slood hobane ba ile ba loma sponsor tsebe moruti a kena ho tsedintsa ditamene ka mono mo mamedi jwale tshwantso sa sile sa matha o marangrang mona ba riela sponsor motho le ntse le mmatla ke ena mona o ipatile ke a bona na go lotla 2 ya ba sponsor se a mfitlela se a monka mo mamedi ke tabe bohloko man ba sinya le bitso lena la baruti motho le tsotsi a ipitse moruti jwale ke swabile ba ne motho wa make enwa ke tsong ena MP e tswang ke monna le yena o teng motho wa msadi rena kong ene re lwantsang polao tsa basadi le bana tlhekefetso tsa basadi le bana empa mo mamedi hona le basadi ba tsa mmoho le dikweta tsena tsa banna tse betang tse bolayang motho dumela o sebediswa e le mosadi re reng mo mamedi hobane ya bona hore basadi ba teng ba sebetsang le banna ba etsa ntho tse bohloko mo mamedi a ke re hlokomeleng ditente mekhukhu ya dikereke e etswang metseng ya rona e se ka ba etapele marena makanselara a metse le setšhaba a ke le batlisiseng gore ke mang tente ena ke moruti mang o tswa kae gobaneng a tlo tlhoma tente mona gobane jwale mang le mang o iphitlhela fela o tlhoma tente o iketsetsa mehlolo a ntse a re ke moruti matlhang ka modimo jwale ke bana ba isa batho dinokeng ba re ba ile ba tlhatswa eng meya mebe a ba fitlha ba ile beta fela re ya leboa sepolesa se ile sa atleya go mo tshwara.
15: Hallelujah. Faithful God.

Mamediko ona modimo ona we ile ngwa polo sa mme wa re le ha ngwana a gatsa mile ho jwa le bohloko fela ke tla o tlamolla matsoho o potlake o mathe o ile o batla thuso me moruti ena wa tsotsi le mofumadi o hae ba tsebo o tshwarwa batho ba bang eska ba mahlatsipa ke ona modimo ona ke ona ona jwale wa tshepa hala re ya leboga mamedi metso tselo shumele metso mehlano ka mora hore ena ya boraro o ho kae ngwana mme mo le nteng ntho di tsama jwang re tlo bua re tlo jala go mo mesong ena ya mantaha siteng se hlo are bitse jalo ringo madlingos are xeni

0: Mamedi bitswa ka hore ke Lilizela Drombisi no kwazi Questal Stone banna ka ba ka hopulane ya mahlathini Lilizela mlilizi Mamedi pijana ke khudile mama Matsikos o mo utlwile mo mamedi le shumele metsoro pedi metsotso kamera horena ya bone mane ho tswang di wa igajeno Mamedi re tlo bua le le fa palatimo ntsetso pele ya metsi ya mahaye le tikolo ho Freestata ka imbizo ya matsatsi a mabedi e tlo tshwarwang ya dihwai tsa basadi mane Free State City Hall. Jwale se ka ba fetwa ke ditaba tseno tsa bohlokwa. Le sedi dumela? Dumela ngwaneso. Hello? Re dele ka ntate? Ngwaneso. Mwana mme Dumela Mamedi khawile Dumela
1: Le kholukwe
0: Hela hela le ga mme waka
1: Mase ka pa lisaka le kholukwe ka ndi tsa bana ka ba batle o tsane ndi tabona abdi bana mo lokama ka jini ke ke fisha ka biliki pasaka la tsana ke ma le kholukwe o tla ka ja nka fela ha so o sa beto o tshe ya mai khanda ala ala ka ditse le ala ala
0: ala ala masia Mamedi dumela.
2: Ba phela ba di.
0: Ga ke dira ka ke apela o pela ba ngwana.
2: Ke tsaka nke.
0: Ala ala.
2: O bua le ngwana le ba di mme ke le la pent. Ke kopa go tsena ke tsene ke na le bona mo ke ke mme ha itse re ka pent. A bu tsuya ne ke tro a re o ba o mamela jo mo tsutsa ne sha yena. Ke a tsuya ne ke o tsutsa he. Ke re ma pondo go bo ke ma tshela no wa. Ke kotela ka Ausman Tunke ya le nne ke pile thase. Thank you very much for that.
0: Ha itsira ka kele boss tu ratwa ke nna utlwa.
2: Thank you
0: bye bye. Mamedi dumela.
3: Good morning le le kae?
0: Re tele kae ga itsira motho.
3: So teng.
0: A manati.
3: Go le mole go hente men ka mona ka tlhomela parisi.
0: A u simole boeng.
3: A gore ke batso se ke ntse ke ding ka hene mane a tsohe morena wa mako teng ka taung a tsohe ke qetela ka masito la sanda wa nna go kwako. Ka mona ka tlhomela parisi ba o rata vele ba itse go di metse ha holo.
0: Ba jwetse ba ratwa ke nna ga itsira ka le wena o be le letsatsi le monate.
3: Ke le wa lona fela jwa.
0: Bye bye. Mamedi dumela.
4: Dumela ke be le kae?
0: Re tele kae mme waka?
4: Ka mo ha o tate.
0: Ha manate mme ke mangwe le tsala kae?
4: Ke le tsa ke le mme mo ke. Ke mme ma chabatsane.
0: E ya mme ma chabatsane.
4: E ya ntate ke tso sa batho bana. Ra ngwana wa ka ka kwana ka ka sene ka le matabeng. Wa bedze ya ke ra hole a hole. Ke tle mo ne Kronstata ke re murame mapatata o a hola le ena letsatsi la ka sheno ke re ntate modimo a ba etse hantle ra ngwana wa ka ke ntate tshabatsane ka kwana ka matswabeng ke a leboa ptibeli tsatsi le monate ke a leboa ntate
0: le wena mme wa ka tsatsi le monate o utlwa
4: ke thabetse tsetse o inneng ka weekend ke a leboa ntate veli bai
0: masanda wana
4: masanda
0: ya ka boyelo Mama di dumela.
5: Le khono ke.
0: Yela mme wa kala gai.
5: A re tsene ga ntate tsho mme manga ka mana ka phakhet.
0: E ya mme manga ka ba tsuwe mme.
5: A kuri tsi kire mam tina tsuwe ga mme tshini ka mo tsho ntate le bi sa tsho tsama ri tshi. Ye le futhumane mo dzinwa di futhureng ke ntate malhetsane after tu. A tsuwe. Ha ba tsho ra tsaka ka wetse tsile mna ke sa kantsi di sa tsha.
0: Mme manga ka le wena fela jalo mme wa ka ke ya le bowa.
5: Thank you ntate.
0: Bye bye mami. Le se di dumela.
5: Good morning, Zedi.
0: Bela ga itsira motho.
5: A mona ke wana wa leski manta.
0: Ke manta.
5: Bana ba ke tikang ka jundi ha ba tsini ke manta. Ri ke ka manta LTA ke re happy birthday ho mahlomela mo haladi. Ke ya hona pla ke ke ya tate ko jongo mo ne ke re happy birthday ho ma pa ma tshepiso ana le phaka. Ke ya ka mane ka ward division ka Matlosane Street. Ke tikeka o tsio ka mo. Yena ke fiki moela tshikitsela ke re hi sister happy birthday ke ka tele ka patata ma patata ke re happy birthday guys wa melisa tshile monate thank you very much
0: ga itsira ka kele botsa tshile monate
5: thank you makati wa batho
0: bye bye mamedi dumela
6: loloi
0: yela ngwana mme
6: ke le kamera
0: ha monate ka kapa
6: tsile
0: ei tata
6: loyi ha ke tso se bara ba ka mo le hantsha be mo le kwa kwa mane ke ntswa ke mokubung bona mo le hantsha be ebe ba senyela ba ka babedi ba mathuni mone ke thabo le thabonya ke re ga ba tsoeng tate re ye sekolo ka keno ke mantra ke ntata bona fa emokumona a mmele ya sosolobeke ya ge le boeloi ya ge first clock
0: ke ya le boa ntate wa ka tsatsi le monate
6: thank you loui
0: ba bye mamedi dumela ke ya pela ngwana mme o petse antle
7: a ke ipheletsa batswe batho ko dimotsole ko ena mane ke tsofe reisa tsubella ke kgute ke ye fijon skrone ke tsose outatanyelele ke ore ndala ke tsose timakensenyelele ke stevenelele ka kgotsong bothabike ngwana mme ke a lebo
0: ngatenyelele ke leboile gagolo momamedi dumela
8: moaimoloi waka
0: ela motlhomphei le kae ngwana mme
8: re ke ngwana mme re ke le bona ke bakelena ntate ke re ka mono ka blokfakene ka mono ba keflaste ka mono ntate tšhabalala teng ka mono ke re ntate tšhabalala re seng kgotso monana ke bua ka televin ne ke katelela ka gauta baboso teng pela ka maakere wake up wake up wake up guys ke a leboa mokadimo kgotso
0: e o tlale ka senyesemano mobe ntate
8: Ah,
0: I love
8: it. You are a man.
0: Mamma, you mentioned so much. You mama, Vida, me, Camera Horena, Yabone, Reapiatella, Jale, le Seri.
9: That was a guy.
0: That day, your pillow present one is.
9: I grew me doing something probably till Nalway.
0: Eh, how real a boy, one am, Messi.
9: Can that I'm paying at Nele, which I do now somebody don't have a good PC. Ke ntate bishop mme ntate bishop go di tlang ka le go sambela mo ke tla dira le France ye a ke leng go nna le go ba tsadi ba ka nna ke se ke ha ntle mona ha ofile N1 ba tla ka go se ke mo dinga re ba ba
0: mwana mme ke le bile nda doga tsa tsile monate
9: ke ra mohuma
0: nda dira mohuma
9: nda ti
0: ala ala mo mamedi mo eng dumela
10: yela yela holo yela mo bolo holo
0: yela mwana mme
10: Wale tso ke tso pete.
0: Mwana mme ntori mana ate ke manta aba tsuwe.
10: Aba tsuwe wana me tsore mo thata ya breakfast le lunch tsela boliso. Ha le tsamso mo rena rante ba di. A ke dire ntate le go di tswana ka mega tsima le ntate le go di tshwa tso tso tso patile. Ke ka mane ka tsoka dire he nga ka mkwini. Ke a tsoe mo tso ba tsoa ke ka tsoka mo. Ke go ina tsoa. Ke tele ka ntate he ti ra matshile ka mane ka mo nya ke tse tse bro. Ke ntate ra matshile. Ke manta mo ba tsoa tso tso. Ke a le bua mafolo bolo.
0: Aba tswe ndate ke mandare batla batho ba mahlahla ha re e msebetsi ke
10: tsotsa bona no me ti wa tsetsa mo ntse ba tla o tla go bua ai khona
0: ne tsingwana mme
10: ne tsikitse tla re bona go ka o le ka santo mo tsetsi go ntse ke bona
0: mme thank you bona mme mamedi dumela
10: ela mi tsadi
0: ela ngwana mme di eva
10: le ka ngwana se
0: ma ha mana diga ga apa
10: Eh ba bua le skeme ke me ntate ona le dilinga nyana ka mafasa ne ntwile mona ke kopa o tsotsa ke mang ke mang ke kopa o tsotsa manzini mthembu ke ba mafasa ne kwano ke manzini mthembu ke re ntate matota ka mane ba dihetla ke qetelle ka ba a ipose ba mafasa ne ba ne ba tlile a ke ntsebetse mona ba support ya ho le ba le buile ho le Mr V qetelle ka o tsotsa thuli thuli ke mang ke thuli khanye bala go se batho sa ke skeme ke me ntate ona le dingwe nyana Mr V tie tie la ngwana mme o qete go ra bhlani ke ya o matisha thank you Mr V ke ite boela
0: seleji le tlo ya msebetsi skeme di ka itlhakwana mo
10: eh ba tlhakwana re go di jaka je di wala manta ang ke Mr V
0: na
10: tsi wa na ba pa pa mama no ringa go raro le tlo go jwa lo Mr V ngwana
0: ngwana mme
10: ke ite boela Mr V tata
0: thank you ha o tsebe tsona ke tsa lla ba he skara o so bona re dutsi ha re sa u bitsa hlongo ska ke ena ngwana mme mamedi whatsapp ka nete itse fi nginela matsometsi renke o qetela mahaleng le sedi dumela
11: hi hi abdul
0: dumela mme waka
11: le kae khotso tsontsol kae le bitse le khotso
0: Ya ke tsama ke le tla ke le tloa ene wa bona a sta bit.
11: Official le magolo ke ska wa le nya tsotse.
0: Le mnati a hono.
11: O le bona magotso se.
0: A ba tswe ga itse di aka.
11: Ke tabi ke tabi tsone se ke mo butla packaging industry. Ke go di sa ke ba former colleagues re re sebetsa le bona sekolong sa re kgonne ke austselane Tshekwane wa hola le ausi Tolo Busisiwe o sebetsa mo Jimiston Katlehong. Ke qetelle ka mme Malesia Marlin ke mofumadi wa commissioner ntate Lesia. Ke re ba re holele, ba re holele ngwaneso. Thank you kgotso.
0: Ga itsira ka ke a leboa tsatsi le monate Oustavitown.
11: Bye bye.
0: Bye bye. Mamedi o ne a re kwalela yona e le la bobedi beke mašoa bedi a metsero bedi metsotso ka mora gorena ya bone re yamane go tswang dihai. Mamedi re tlo bua le mme Modiei Moeng go tswa lefapheng la temo mane Freistat. A ka imbizo ena matsatsi a mabedi e tlang go tshwara go tloa go sane le labone ka mane ka Bloemfontein mo teng ba memmeng dihai tsotlhe tsa basadi. Re ke bitse Lennon Rich. Ara I call it love. Ara khutlar gena jalo ho tswandiwa ke mantaha. Mametsile sedi FM.

0: bo bohlokwa. Ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molelwa. Lesedi FM. Ke molelwa. Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho. Thembisa. Ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
1: Mamedi ho fela ho le jwalo lesedi FM ke molelwa. Ko bapeletse pina manate, I call it love. Ya Lennon Ridge mona ho lesedi FM. Shuma mabeda metso supileng metso pele wotla horane. Ya bohlano ke le ka botsepisa hore re tlhokena lefapheng la temo le ntshetsopele ya metse ya mahae mmoho le tikoloho mane provinceng ya Free State. Re tlo bua le mme Modie Moeng ka Imbizo, seboka se batlong ho se tshwara sa dihwai tsa basadi ho tloha hosane ka la 13 ya 14 Mphalane. Ke yena mme Modie ya ditsebang taba tsene re ke wa tle go dulo lena ke tsebe ho amohela mona ho lesedi FM.
0: Kanyane ho phela le diretsana. Tsohandi why?
2: Wake up everybody, no more sleeping in bed.
0: Lenanong la dikalaneng le mvololo.
1: Mamedi ho fela ho le jwalo re ke amohele metu wa ka. Mme Modieng Moeng dumela mme re wa amohele kwa ho lesedi FM ka jeno.
3: Ha ke le bo he go dumedise ntate moloi le ba mamedi ba tsheletswa le tsedi FM.
1: Ga itira ka utswile hantle.
3: E ke tswile hantle wena o ntse o di tshwere hantle mo.
1: A e le nna ke tswile hantle ga itira ka ke le bolo wena o tswile hantle.
3: E hantle ho.
1: Mme Moeng ka jeno re tlo bua taba bohlokwa ya dihwai. Le tlo tshwara Imbizo ya basadi ba dihwai Freestata. Refe dikateng tsa Imbizo ena le bohlokwa ba hore le bitse mofuta o tjena wa seboka.
3: Ho fela ho le jalo ntate moloi re le lefapha la tsa temo le ntshetsopele ya metse ya mahaeng le taba tsa tikoloho kwano ka hare ho province ya Freistata. Tlasa boetapele ba letona Elsa B. Mmabatho Rockman. Re tlo ba le Provincial Women in Agriculture Imbizo. E leng seboka se tlileng ho shebana le basadi ba dihwai kapa dihwai tsa batho ba bomme mo re tlileng ho kopanela hona mona Bloemfontein matsatsing a mabedi kwa hosane ho fitlhela ka laboraro. Mme ha ke fana fela hore na ebe lebaka kapa sepheo hore na seboka sena se tswa kae, re le lefapha re ile ra qalella ho ba le diboka tse nyane ho ya ka dikereke tse fapaneng tse teng ka hare ho province tse nne ho kenyelletswa le metro. Mo letona le ileng la kopana le dihwai tsa bomme ho bona hore na ke eng mathata ao ba kopana le bona le ona jwalo ka ha re tseba hore lekala lena la temo ke lekala le neng le tsebahala e le la bontate ka nako e fetileng. Mme letona o ile a bona hore ho na le sekgeo se teng pakeng tsa mmuso le dihwai tsa rona, mo a ileng a qalella ka ho kopana le dihwai pele, mme ka morao ho moo a kopana le dihwai tsa batho ba batjha. Mme kgetong lena kopanong tseo bomme ba ile nna ba e ba teng, mme o ile a bona hore ho na le tshegeo sa hore ho tle ho be le sebaka se etswang se ikgethileng bakeng sa dihwai tsa batho ba bomme hore re tle re buisane ba re a tseba hore motho a nne o tshwara thipa ka bohaleng, mme ke yena ya etsang bonnete ba hore dijo di teng tafoleng bakeng sa hore lelapa le tle le je. Mme dikopanong tseo he tsa ditreke dihwai tsena tsa bomme ba ile ba hlahisa dintlha tse fapaneng haholoholo ha utlwa diphetotsong tsa hore boholo ba bona ba ntse ba hloka mobu bakeng sa ho ntshetsa pele temo. Boholo ba bona ba ntse ba hloka disebediswa, ba ntse ba hloka thupello, ba ntse ba hloka tshehetso ha ho utlwa tabeng tsena tsa diterekere le ditshebeletso tse ding. Mme e nngwe e ileng ya hlahella hape ka sehlohong ke taba ya polokeho le tshireletso ya bona ha ba ntse ba sebetsa mapolasing hore na ebe ba bolokehile ho le hokae, ho kenyelletsa le taba ena ya dikoduwa le ditshehetso tse ba ka di fumanang ha ba shebane le dikoduwa tse fapaneng.
1: gore ho utlwala mme modi e hore o se buhudi ga nnete o tle di poso tsene ke di o di tse thata ke ntse ke re ke atla ho poso ga ngong fela re ya le boa gaitsira ke ke tabatsa bohlokwa mohlomo motho a ka botsa fela hore mokota ba wa lona imbizo nyena ka sengesimane re ka re theme ya lona le reng ho basadi ba dihwai
3: Selemong tsena bakeng sa simi ya rona re tlo shebana le re ke hlalose hore mokotaba wa rona o itshitlehile hodima dipilara tse tharo mo lotona a ileng na hlalosa teng hore dipilareng tsena bakeng sa pilara ya pele re shebana le polokeho ya bona dihwai tsa bomme mapolasing le hore ana ba na le se tshwanetseng bakeng sa gore ba tle ba kene ka segatlha temong pilareng ya bobedi re shebile tabeng ya disebediswa le ditshegetso tseo ba di fumanang gagologolo ga utlwa go tsa ditšhelete mme pilareng ya borago re shebane le gore na a na ba na le thupelelo e lekaneng a na ba fumana tshegetso e lekaneng the mentoring programme gape gore ba ke ba itlhome pele jalo ka se ke tlhalositse gore ga re sheba ka gare go lekala la temo o tla fumana gore palo e godimo ya batho ba tlhaisang dijo ke bomme empa ga re sheba gape le ga molaotheo wa rona o re lokollotse o re file tikologo empa ga re sheba taba tse e kang tsa bo mobu taba tse dingwe tse ba amang gore ba tle ba etelele lekala lena pele re fumana gore ba ntse ba ena le kgatelelo ntlheng tse jalo ke ka gona re memmeng mmuso

0: sena bakeng sa o tlo hlahisa dintlha tsa bohlokwa ho bona hore ha re ba hoditse fela e le dihwai tsa bomme empa re ba hoditse hore ba tle ba e be le seabo sa bohlokwa ka hare ho kgolo ya moruo ba tle ba itlhome pele ha re etsa mananeo a mmuso ho bona hore setšhaba sa rona se fepeile ka ho otloloha.
1: Mme Modiei, dihwai tsena tsa basadi be tla bang karolo ya Imbizo ena hosane ho tloha hosane le shebile dihwai difeng na ba ntseng ba tla ba thuthua kapa ba seng ba le pele bohai mo na le se le kwaletse mohlomong ho momamedi a mametseng e leng sehwai sa mme ya lakatsang ho ba karolo ya Imbizo e.
0: Bakeng sa dihwai tsena tsa bomme ntate Moloi re shebile dihwai ho ya ka mahlakore ohle a teng a temo ho tloha ka bomme ba jalang, bomme ba nang le mehlape, bomme ba sebeletsang masakeng e leng di-communes, bomme ba etsang agro-processing e leng bana ba ba kenyang boleng ka hare ho dihlahiswa tsa bona. Mohlomong o fumane hore mme o ne a etsa ho hong empa ka mora moo wa e fetola ntho a e etsang o se a fana ka boleng kapa a eda value e leng yona agro-processing. Re shebile bomme ho ya ka makala ohle a teng ka hare ho lekala la temo ha hona mo re reng re ema teng kapa re ba kwalletse ke teng mo o tlo fumana hape hona moo re tlo boela re ba le batho ba tlang ba tlo bapatsa le bona dihlahiswa tsena tsa bona e leng di-exhibitor. Mme seboka sena se ka tlasa boetapele ba mokgatlho o re o bitsang ka gore ke ward e leng Women in Agriculture and Rural Development. Ke mokgatlho o sebetsang fela ka tlase go lefapha empa ke mokgatlho o ikemetseng mo re kgothaletsang dihwai tsa rona gore e tle e be ditho tsa mokgatlho ona bakeng sa o thusa le ha go na le ditshehetso gore e tle e be ditshehetso tse nang le taolo e phethagetseng goba di tlabe di wela tlasa mokgatlho o itseng mme mokgatlho ona ke ona o fanang ka tataiso ke ona o fanang ka boetapele le go thusa dihwai tsa rona tsa bomme gore na e be go sebetsa pele ba ka sebetsa jwang le go fana ka dithuso le go bontsha bomme ba rona gore na ke eng se ba ka se etsang bakeng sa go ntshetsa pele dikgwebo tsa bona tsa temo.
1: Mamedi metsotso e leshome le metso robedi pele wa tla gora ya botlhano mona go lesedi FM re ntse re buisana le moeti wa kwakwana go tswang dihwai mme Modiei Moeng o tswa lefapheng la temo Freistata. Mme Modiei, re a phethela nna le wena jalo molaetsa wa gago go basadi ba mametseng ba dihwai ba ntseng ba tla ba thuthua ka kakaretso le reng go bona Freistata moo mme le ba lakatsang motlhomong go ba le dintlha tse itseng ba le latela jwang jalo ka lefapha mona go marangrang a dikgokaganyo.
0: Molaetsa wa rona re lefapha re ga re kopaneng dihwai tsa rona re tle re tlo buisana ditaba tsa rona re le bomme re tlo buisana gore na e be re ka fepa setšhaba sa rona jwang. Re a tseba gore porofense ya rona e ne e tsebala ka gore ke the bread basket ya naga ka bophara e leng porofense e neng e fana ka dijo kapa e fepela diporofense tse dingwe ka dijo. Ga re tlo sheba e be re fositse kae re tlo lokisa mo bakeng sa go fepa setšhaba sa rona. Re a tseba gore ga o ruta mosadi o le mong o ruta setšhaba kao fela mme ka gore re ge re lefapha ga o thusa sehwai se le seng sa mme re a tseba go fepa setšhaba kao fela. Ra leboga ntate Moloi.
1: Mme Modiei, re lebohile golo gaitsedi aka re lelakaletse ka tlo le mahlonono mme re tla bua le ba bangwe ba bomme ke a tshepa bekenyane e tla bang karolo ya seboka sena mme re lelakaletsa ka tlo le mahlonolo e tshwareng ka bagaleng bomme mme re a leboa le lona jalo ka lefapha mosebetsi o motle ka nnete ke le bone MEC ka o fela le tsamaya le kopana le batšha le ya go bona ka distrike go fapana tswelang pele go etsa mosebetsi o motle mme re a leboa.
0: Re a leboga ntate Moloi.
1: Tsatsi le monate. Mamedi ke tseo ditaba he re a leboa mme Modiei Moeng o tswa lefapheng la temo Freistata mane o re mametsetsong e leshome le metso e tsheletseng pele go otla gora ya botlhano. Mamedi re a leboile a o re sebeditse ka jeno. Hei ya re iqhobile e le mantaga o te moruti tlaba mafube re kwalanana o lena mo mamedi tla ra re tswa le moruti tlaba bana beso moifo wa makumana mo na le mane ke bone le bona ba se ba le teng ba tla tsamaya le wena ga monate itla raba utlwa ringa botshelela ba tukara uteng.

atsama le thwasa ai ke bone thwasa le yena la bohlano na le mane kwaqwa moteng aneng ana le baithuti mmamedi ha bana ba sana kano he bana ba grade 12 na tsama isa mosebetsi le fapela thuto le momemme mo bile mosebetsi o motle ke bone mona trenda e ke re bana tsho bo thwasa motho di mo ka tsile tso sa mo presidenta mo bitsa nda dira maphosa ra tlo thwasa ke ra wa na thwasa bile mosebetsi o motle ka nnete re ya le bo gaitsedi ya ka khara si lena ne rena le yena ka mona ka ka khufa sebeditse wenze mosebetsi o motle ka nnete re ya le boa wa tsiba ona ntwe monate mo mamedi ha o bona motho o sebetsang le yena kapa motho o motsebang a etsa ntwe ntle ha ona ntwe monate jwalo ka eo gore wa khosofala moyeng e tshwana le motho o motsebang ha etsa ntwe fo sa hetseng ha ona ntwe bohloko jwalo ka eo jwale di a tshwana ntho tseno ha ona motho e bohloko jwalo ka motho o motsebang a etsa ntwe fo sa hetseng fela mona rona o le sedi FM ao mamedi reetsa tsentle fela mamedi ke le buile hle la ga le bitso ke vele moloi mvolola uthi a strata re kopana o sane na di fela ke manane o tlatla o latela tshebeletso ya lesedi go sia jwalo ka pina manate kit sweat are make it last forever.

0: ha go dumedise mo mamedi wa ka ya motle me ke boele ke o meme tsebeletsong yona ena ya mafube ho seng hona hwa letsatsi la kajeno me ke ntate Moruti Qaba wa tsebeletso ya Have Faith in God Ministries Phamrishi ka monaka e kurulene ha re ye lentsweng la ntate Modimo lengolong lena la nyumere nyumere kgaolo ke leshome le metso e mene mme ke mana ke mashome amane ametso emene ke itse ke nyumere kgaolo ke leshome le metso emene ke mana ke mashome amane ametso emene le ha ho le jwalo ba phihella lentswe la ntate Modimo le re le ha ho le jwalo bana ba Israele ba phihella mme ke ratile hore ke tlo o kgothatsa o seng hona ka mantswe ana a reng le wena ka hara maemo a o kopanang le ona bophelong le ha o le jwalo phihella ka hara maemo a bohloko ka hara maemo a boima ka hara maemo a o lahlehelwa ke metswalle ka hara maemo a o fetuelwa ke difamily ka hara maemo a o lahlehelwa ke mosebetsi phihella le re lentswe la Modimo le ha o le jwalo ba phihella phihella ho batla mosebetsi o mong le ha mosebetsi wa pele o ile wa lahleha empa se ke be wa nyahama phihella le ha e ka re mosebetsi ha o thole phihella o tswele pele o batle o mong le ha e be e le hore mosadi o ile a o hlala phihella phihella o tswele pele ka bophelo skebe wa nyahamiswa ke taba ya hore mosadi o ile a o lahla ka lebaka la gobane o se o sa sebetse phihella phihella bophelong ha o batla go tswelela pele bophelong tshwanetse o be motho ya phihellang le re lentswe la Modimo le ha o le jwalo ba phihella phihella le ha batho ba se ba o bua hampe phihella o nne o etse hantle le ha batho ba se ba o seba phihella o nne o tswelele pele o etse dintho tse ntle le ha batho ba o etseletsa tswetswelela pele o phihelle o nne o etse botle le re lentswe la Modimo le ha o le jwalo ba phihella le ha o le jwalo ntate Moruti le ha phutheo ntate Moruti e lofa kereke sa tsamaye kereke hantle phihella o tswelela pele o rerela bana ba leng teng seka ba nyahamiswa ke ba seng ba ituletse mahabona phihella mohlanka wa Modimo o nne o rerele bana ba teng ka letsatsi le leng le bona bao ba dutseng ba tla phahama ba tla tla kerekeng phihella skebe wa kgathala wena ya ntseng a thusa batho ba sokolang phihella o tswelele pele ka mokgatlo ona wa hao o thuse bahlolohadi o thuse bana ba senang batswadi le ha batho ba tsamaya ba o etselletsa ka mashano gore o ja ditšhelete tsa di-sponsora ha fela o tseba ntho eo ga o etse se ka ba nyahama tswelela pele se ka ba tloela o thusa batho tswelela pele lentswe la Modimo le re le ha o le jwalo ba phihella phihella o tswelele pele ka mosebetsi o motle o o etsang wena ntate ha o ntse o hlokomela bana ba hao le ha mosadi wa hao a ka re bana hao ba support-e bana hao ba hlokomele ha wena o tseba hore wa ba support-a wa ba hlokomela tswelela pele se ka ba nyahama tswelela pele se ka ba wa tlohella botle bo boetsang ka lebaka la dintho tseo batho ba di buang fela e se nnete le re lentswe la Modimo le ha o le jwalo ba phihella Modimo a o thuse a nthuse re phihelle ka Kriste Morena amen.
1: Ditoha dikalaneng ho le sedi FM
2: mo mamedi re a leboha Moruti Qaba mafube re kopana hape le yena hosane mona hole sedi FM re re fetela bana beso makumane mona le mane o temo ifo gaitsira ka phoka mantse wa mofukeng le mifo ke tseu
1: makumane ka mantse wa mofukeng harabeke ka ho raya bohlano ho fitla ka ho raya botshelela ho se hole sedi FM.

0: ke lebuile haholo gaitsedi ya ka Ocha Strata mamedi hare le kole hore re tswa ka difingo makumane o sengona
1: mao ba ke la bakatsa mamona ka pala mamona ka Bloemfontein Bloemfontein ho thi defile di teng mona botabile di dutsi mona
0: se suti haufile se ala masaha o tlo utlwa se lo se feletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le thuso e o moifo o mo fumanetseng yona a thotse ding le fapha la ditaba tsa selehae Home Affairs le sa tswang ka qeto ya ho setse le pele ka ho amohela dikopo tsa melata e batlang botshabedi mona lapeng Afrika Borwa re tla buisana le mmuso ka taba ena ebe hamoronyana re manolla le setsibi sa tshireletso tshebetso ya sepolesa mautlwela Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng a makumane le le dinaheng tsa matšhaba tumelang lebe le phele nna lebitso la ka ke Mantshiwa Mofokeng ha re teane ka moreitaba tsena tsa ora bohlano tseo re di balelwang ke Kenny Modupi.

Ditaba tsena tsa hora ya bohlano re di feletsa ka olekola bolipi bakeng sa kajeno re qala ka profense ya Gauteng. Lori mo le tla kwela ka o kgetha dibaka o futhumale. Mpumalanga le tla kwela ka botshabela o seng hona mna. Mme o thibe ka mohodi ka dihlabeng ntle le mo le tla kwela ka o kgetha dibaka o futhumale. North West le tla kwela ka o kgetha dibaka o futhumale. Free State lori mo le tla kwela ka o kgetha dibaka o futhumale. Ka mafafatsane a itjarileng a di aduma hona mela ka borwa bophirima. Northern Cape le tla kwela ka o kgetha dibaka hofu. Kemo ya mme o futhumale o fitlhela o chesa ka mafafatsane a itjarileng a di aduma ka botshabela. Western Cape o tla thiba ka mohodi o seng gona dikarolong tse e kgotlhileng le lebopo ntle le mo le tla kwela hofu kemo ya mme o phole o fitlhela o chesa ka botshabela. Kagolong ye ka botshabela ya Eastern Cape le tla kwela ka o kgetha dibaka o chese ka mafafatsane a itjarileng a di aduma ntle le ka bophirima. KwaZulu-Natal go tla thiba ka mohodi o seng gona ka leboya ntle le mo le tla kwela ka o kgetha dibaka o futhumale o fitlhela o chesa. Kama fafatsane e itjadileng a di aduma ka borwa. Ditaba tsena tsa pele tsa letsatsi tsa hora ya bohlano le bolipi di fella hona mona tse latelang tsena e tlaba tsa hora ya botshelela. Le ke reng ha jwale ke la ditaba Makumane a mona le mane.

0: bo ile tsona tse ka sehlong ho boka moso le menyetla ba rutwana ba makala a thuto le fa pa le ipileditse o dikolo batswadi le ba ahi o sebetsa mmo o sireletsa mohato wa ngolo wa ditlhatlhobo ile ho fa morutwana e molemo monyetla o hlokang le eme wa ho atleha tlaleho ena e hlophisitswe ke mmo sa mhlongo wa lefapha la ditaba la SABC a le Pretoria nna ke ntsane rantwa lefapheng la ditaba la SABC Bloemfontein.
1: Amediona erbe hantle metso tsungele shume le metso e mehlano ra re lebile horeng ya botshelela ke itse re tlomano la taba ya lekgotlala molao wa motheo qeto eo lekgotlaleo le ileng la neelana ka yona ya ba lefapha la tsa selehae Home Affairs le kenya tshebetsong a thetla baka merusu le dipuo di hana ho fela ya ngodiso ya melata hore e be baphaphathei kapa ba batle botshabedi mona Lapeng Afrika Borwa ntle lo senyana ko re ke amohele moiti wa rona yena ke setsibisa tshireletso mautlwela le tshebetso ya sepolesa ND Mahlomola Mashaile ndate Mashaile khotso wa moetsa makumane tshebeletso ya lesedi
2: po ka ngwana mme le moifo wa hao wa tlhaitso ka mo ke lebohetse ba lwena moye
1: ke le bohantate ha re le kole le khotlela molao wa motheo le dihile ka hlolo tabeng ya melata e hlokang botshabedi mona Lapeng Afrika Borwa ka kgwedi ya Phupu July fela me rusu ke hona yetsa lang khoding ena October ka mora hore di lefapha la itaba tsa sele high home affairs le kenye taelo tsa go tla tshebetsong ke ho baneng ha mautlwela intelligence ba city le ho tseba hore qeto ena e tlo le bisa me rusu ena e re bonang
2: lane ntlhape le ho bontsha hore ho nosna uisano le details tsano communication ha ile ile hore bohle ba amehang ba ile ba dula fatshe ba pota-pota tafole ba etsa round table kaofela mafapha a amehang a kebe a ile a buisana ke kenyeletsa lona lefapha leo la bohlokwa la mautlwela le motswadi wa lona e leng National Police Service e bitswang SAPS ka hare ka moo e kentse le baemedi ba palamente e kentse le tona la Home Affairs le re bonang le sa bua le sa nka dikgato ke ne ke utlwile ke buisana ke le moyeng maobane ngwaneso go utlwagala gore le tona ga le amema ba bang ba interministerial committee jalo ka ga ke o tlhalositse ke sentse ke tlhalositse go ne go sena communication kampo go na le nthwena e bitswang miscommunication wena ngwana mpe
1: go bue ka yona miscommunication discommunication fela ga ke mmamedisa gantle e ka re ba ikarabelelang ba kang lona lefapha la Home Affairs le bona ba ne ba sa utlwisise qeto ena ya lekgotlala molao wa motheo ba setilwe go itoloka le go itolokela setšhaba gore setšhaba se utlwisise ba e bebofatsa gore be go qobue merusu ena e leng ya ba teng
2: ke nnete ngwana mme ga ba etsa jalo batho ba Aforika Borwa bone ba inkile jalo ka lenyatso go bona gobane batho ba ntse ba re ha re utlwisise ha matswantle atla re feta ke ha ba bua le nna maobane ka mora puisano eno ya radio ene buang sekgowanganyeso ha re utlwisise ha matswantle atla re feta re eme meleng re thuile gore bana ba rona ba kene dikolo ba re fete fela ba ye ka pele ba bangwe ba bona re tseba gantle gore ha ba atlela mona e le baphaphathi ba ba nketsetsa mehlala ba re Tanzania ha hona ntwa Ghana ha hona ntwa mafatshe a mang ha hona ntwa baphaphathi ba ke baphaphathi ba mofuta ofe wa qhwebishano ka hara naha tsa bona ba re ho nna wena ngwane ntlha ya bobedi ke hore
1: a go itshwara ntlheng eo ya bobedi ntate Mashaile e tshware fela ntlheng eo ya bobedi ke fetise mabenkele ka pelenyana fela ke tla o dumella hore o phethele polelo ya gago
3: That Atlanta Legal o ka pela o tseba hore o sireleditswe diplani di theko tse tlase mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo mathata a basebetsi ho tshwarwa ntle le molato le tse ding tse ngata maqwetha a rona a malala laotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi fumana legal cover kajeno SMS a lesedi ho 39771 ke 39771 Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ha Shoprite re busetsa tjhelete nthong tseo ba lelapa ba di hlokang ka ho fetisisa ka ditheko tsa rona tse subsidizitsweng. Ke hore o ka swaipa mme o boloke ha o reka 4 litre ya Right Brand Sunflower Seed Oil ka $129.99 le 10 kg ya Tasty Grass ka $149.99 fela. Disolo di fumaneha ho tloha ka di 12 tsa October ho ya ka di 18 tsa October 2026. Reka ka basic food subsidy ya rona ha Shoprite fela.
1: Ke boele ko amohele ntate Mashaile o no hlalosa ntlhabobedi. Ke kope tshwarelo ho mmamedi hore lentswe lena foreina ntate Mashaile. Ke ne ntse ke le bitswa jalo ka wena le nna. Empa ga sonkwano ka legalengwe lwatha mola ga sengwe se ka nna ba bitsa jalo o ba bitse fela melata jwale ke kope tshwarelo ke a tseba neng le meletla nne le thelele o ka tswela pele o hlalosa ntate
2: ngwana mme ntlha ya bobedi ke gore melata e gobaneng e sa dule di-detention centeng kwa mo go kenwang teng gore di application tsa bona ba di etse ba ditse moo gobaneng lekgotla le la Gauteng le ntshitse ntlha tse pedi tse sa tshwaneng wa pele moahlodi o le a re a ba kwallwe di-detention center moo ba dule gona teng ntho tse tshwanang le di-detention camp mafatsheng a mang moo ga le balegile lona lele baphaphathi le balea from a political conflict lidulang mo lidulang teng gore mmuso le batho ba naga eno ba tle ba tsebe o lokae jwale ka ba ne ba baleile mona bo ba balea tlatlapo ya apartheid ba bang ba lula ba ne ba dula bo kwatro camp bo Angola bo hona kwana bo Tanzania ba dula dikampong ba sa kena ka hara motse ba rekisa ba bula diphaza ba ntsha dithunya ba thunya batho ba ipelaetsang ba naga eo a etse go no sa etsagale jalo ke bona ke batho ba buang le nna mme wena mantheo ga ke hlalosa nna ga ke ikarabela mo ka gore ntho tsena tse ding tsa tsone di o bula maso wa bona le wena gore mona go na le phoso nna ke a utlwisisa ke motho a butsutseng ka tlhogong batho ba bang bona ga ba na utlwisisa gobane melata e ile ya ba utlwisa botlhoko bana ba reka di-simba di-chips mono bana ba tlhokagala go santsane go na le botlhoko bane jale ka go bona nthwena e tsadile sowetia ya kwana KZN go na go tlhalosa gore ga mmuso gagologolo lona lefapha le la Home Affairs le sa dula fatshe la bita botlhe bao ba ikarabelang ba kgona go dumelana ka ntlha e le nngwe ya gore ba tla reng ba le ntswe leng ga ba ke ba entse jalo go kebe go sa bana le ntho tse tse re di boneng go tshesa dikoloi dikoloi tse di tshesa ke gore maAforika Borwa a re re ile ra bona re nyatswa re telelwa ka mokgwa oge ra inkela melao matsogong mme go bontsha gore re shotse ka gore lefapha le ile la hula programme e wena ngwana mme e e leng gore ba ne ba e sebedisa go ka kenya molao o e leng gore lekgotla la dinyewe le itse le sebediswe ga o sejetswa le yona taba ena ya melata
1: ke nagana gape motho ala e toloka ke moetapele wa Rise Mzansi Zongeso Zibi gona ga o qala go ropoa merusi yone a re batho ga ba utlwisise gore na qeto e na le gotlha gantlentle e reng ga e re melata yotlhe e teng ka rona ya Aforika Borwa e molaong kapa e seng molaong e tsamaye dikantorong tsa Home Affairs kapa tsa ditaba tsa selegae e le o ngodiswa gore ba phele mona ka molao ba lo feta di-interviewng ba lo botswa dipotso ba lo gadikwa ka dipotso gore na o tena o tloa lapeng o tla mona Aforika Borwa tlasa maemo afeng pele motho a ka fua botshabedi mona lapeng Afrika Borwa e bang ba ka wa sa utlwagale wa tsamaisiwa gotlhiswa lapeng. Ntate Mashaile, ditsebi tsa tshireletso di re di tlhokometse matshwao go marandrang a dipuisano tsa setšhaba social media gore go ka nna ropoa merusu ka lebaka la qeto ena matsatsi pele e etsagala. Ke botse gape gore batlhanka ba molao ba setilwe ke eng go beya boemo leitlho le gong ka bogato go thibela tlhaselo tseo tse ammeng makoloi go qeta go tlhalosa tse ding di amme dikantoro le dikgwebo.
2: Ngwana mme le nna ke e bone ntlha eo e tlaiswang ke bao ba sebetsang le nna ba e leng ditsebi tsa tshireletso. Ke e bone le nna wena ngwana ngwana ga e santsane lekgotla le qeta go dia kahlolo ya lone.
1: Mm-hmm.
2: Ba bona kare go tlameile go be le dipuisano, go tlameile go etele dikereke, go tlameile go bane le kopano ya famili jalo ka re isa family meeting. Ntate wa South Africa e be ena ka gore ke ena mogantsi e be ena bitsang famili gore go tsena le tsena le tsena. Sena se bolela 1, 2, 3, 4 go tloa moo he ba lefapha la Home Affairs e be bona ba tla kenya tshebetsong seo se tlhalositsweng ke moporesidente go ya ka lekgotla la dinyewe. Sena se bontsha gore jwale ka ke tlhalose ke ila ka tlhalosa pelenyana kwa wena mantsheo wa gore ga mafapha otlhe a amegang le ofisi ya moporesidente ba sa mengwa ke Home Affairs gore kahlolo ena e re jena rona re tlo etsa 1, 2, 3, 4 ga go ka bana le diphoso le a tseba le tla re thusa. Ke bua le wena tjena re ba utlwile ba interministerial committee ba re bone ne ba sa mengwa go tlo tlhalosetswa go tlo nka qeto. Go na le tse dingwe gape seng ke se di bue moyeng tse go tsweng le tona me le sa thabela qeto e itseng ba aletsa gore le tona le le latswa ka kopano le tlalelane la itsamela lone. So ga re so thole nnete ya taba eo ke ka mokgwa o kereng tse dingwe re tlameile re bone re fumane bopaki gore ga ntho tseng ke be di lokisitswe maponesa le ba tsa intelligence ba tlameile gore ba be ba dutse le seponesa ba bontshane le letona gore go tlo ba tjena ande re tlo ba le bothata botlhe go bane le contingency planning before merusu e thala. Le nna ke bone gore a merusu e tlo ba teng.
1: Merusu ena e ne e fetlhwa go marandrang a dipuisano tsa setšhaba social media jalo ka ke boletse ka lesedi le fosaetseng go baka lesuo gara baagi. Letlhakoreng la mautlwela ntate Mashaile, na matsholwana a susumeditswe ke tlhaselo tsa melata ka maikemisetso kapa ke dihloswana tse ratang merusu kapa ke baemedi ba mekga dipolotiki ba sebedisang boemo ba melata go baka lesuo pele dikgetho tsa makgotla a metse?
2: Ga ke kopanya dipotso tseo tsa gago ke tlore ke a cocktail ya dintlha tseo kaofela ke dikopane di le ka pitseng tsa fuduelelwa kaofela ngwaneso. Go na le thabo eo jalo ka ke se ke tlhalositse, go na le go sa utlwisise gore e reng qeto eo ya lekgotla le gore e tlo sebetsa jwang. Ya bobedi ke ya gore ga maAforika Borwa a ipelaetsa kgatlhanong le melata e e leng gore e etsa ntho tse ba sa di thabeleng. Melata e meng e beng ka dithunya e thunya batho ba Aforika Borwa entse e bontshitse gore ba Aforika Borwa a ile a halefa gagolo wena ngwana mme. Ke ka mokgwa re boneng dikoloi di tšha, ke ka mokgwa batho ba reng re kampane ra tshwara
1: ka metsotswana fela ba bang ba baagi ba Soweto ba ne ba sireletsa mabenkele a melata gore e setlhaselwe sepolesa se ka tla ka maano a feng ga e le mona baagi ba sa huleleng nxa e le nngwe ba ikentse maculwana.
2: Ba tlameile ba dule le baagi wena ngwana mme go bane le di-community police forum relations wena ngwana mme. Maponesa le baagi maponesa a tlamehile a tswe di-police station a ye dikerekeng ka bo sontaga ngwana mme, a ye meketeng ya bomme ka bolabone ba fitlhe ba tlhalose ba agisane ba sebedisa le mmogo.
1: Ntate Mashaile re lebotse nako ya motlhomphei. Are le buile ke setsebisa tshireletso tshebetso ya sepolesa la mautlwela ND mahlomola mashaile mamedi lwana ga leboa ha o mametse makumane o sengwana go tswa ho mohlophisi wa lona rape mokwena mohlaisi wa lona ya ba ntsane ranto ke lebogile kgoma matodi are laolela ga so ka bogabane bona ba haisale mantse bua ke lebitso laka ha re tjano sa no senga pa kentsa ra bahlano lo ra botshelela mona la pengolo CDFM re ke suthele kene modupi are ba lete ba tsa ra botshelela

0: Luca, il culo! Volo caro ya ho 40%! Mange!
1: Mange!
0: Fumola 2 kg ya sunlight washing powder ka 50 rand a fela. Pakete ya di toilet roll tse leshome tsa 1-ply tsa Right Brand ka 40 rand. Le aluminium 6-piece cookware set ya Zebra ka 280 rand a fela. Di fumane ho fihlela ka di 18 tsa October 2026. Rent Roma ha Shoprite fela.
2: Yeah. Etukati di rata.
3: Ere papa o patala yona khathe yo ngwanaka.
2: Papa, o tisitse.
3: Eh, ka my cashback ya my way. Ke tlo iphumanela 10% ya di premium tsa ka tsa kgwedi.
2: O
3: ba re ke sa claima di lemon tse pedi ka ofela.
2: Okay.
3: Jwa le he. Ke tlo ba le tshelete ya go o ithabisa ngwanaka. O iphelele mo pholo bogatwang go wena mama.
2: Ke lebo ha papa.
4: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe tleime le di-premium kaofela di lefelletswe. MyWay ke ra insurance eo eseng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
5: Bantala haula pulogo re ke wa ganna o ipolaisitse gera #lesedi fm ke mollelwa.

0: re thusa hore re gona o thibela me bang hoetsa la re be motho sona le hukula ho itseng ebe ka nnete ona le bohlale ba hore o sebetsana joang le bona hore bophelo ba ho ine ba bophelo bo botle ine be bophelo bo tletseng thabo le ha ile hore ka lehlakoreng le leng o ntso o hlokometse hore dintone di tsamaya hantle lehlakoreng lena la hukula hana ko etelele me ka jeno re tloshe bana jwalo le taba ya World Mental Health Day ya 2026 eleng experiences heard, real voices, real change. Ke ona mokotaba meritlo utlwa ha holwanyane ka tabatsena. Mama re tsamela tsela se di botlalo tsena re kopanela exinia rutlo re maemo a le ho di mo re ka ra lebellang ka jeno ke a joang. Ho futhumetse ka kwano ka Gauteng. Le ka mane ka qwaqo. Ye ke a leboa ka nnete putters by day qwaqo by night. Ai uno le ho tle ka nnete maemo a le ho di mo adumetse. Ka nnete ho no le ho tle mosebetsi wa motle Dr. Maboya. Letona la thuto mosebetsi wa motle mohlompei Mema Queen letswa mothai mosebetsi wa motle ka nnete le ntse mosebetsi o babatsehang a le motle ka nnete ke santsane ke tshokela ai don't know ya pere me ka nnete ai ke a bona hore no hle wi ke miseditse mme no hle o tshwere ka thata re ya le bua ka nnete le hore President Cyril Ramaphosa o la fihla ka mono ka qwaqwa ke ile ka hlokomela go latsa madibaka tse fapaneng a lo kopana le marena le ba itapile dibakeng tse fapaneng mosebetsi o motle ntho kgolo ke thabetseng ke ka mogokile ka bona President a ipha nako ya ho shuta dinepe le bana ba sekolo ai o la ipha nako mmamedi wa bona monghadi matamela ha ba ite ntho ke ithutileng yana ka yana ko rotse ba motho keng me ke bone tsela ya neng a sheba batho ka mahlong ka teng ha bua le bona tsela yeo a neng a elellwa ha ona le ngwana ka morao a tshwantseng o ratle ka pele o bana tshigwa ke ba bang ai ke ratile ntho eno ka nnete monghadi Ramaphosa ke bone botho bona ba haisale re a leboga ka nnete botlalo tsena ha o santsa le teng Exinia ka mara hai re tla sheba gore se phalla jwang sepetepete Exinia dumela nanga ne sora amela o thakgwa breakfast show ke tsapa ka nnete mafelo be ka o tsamaetse hantle go thotla ba jwang ka jeno phatlala lena ha ka le ka moka lesotho
1: ere ke le dumedi ke thosa le thutara moho le ba mamedi ba le ke DFM ha re sheba ka jeno sa bulipe re tsala ka mana ka province ya Freestata ho tla ka province ya Gauteng teng ho hlakile mme ho tla futhumala ka jeno Pretoria le Johannesburg ke ka dilo mane ho mashume a mararo le motsomong ka Mpumalanga le teng ho hlakile mme ho tla futhumala ka jeno Mbombela le Emarafeni ke ka dilo mane ho mashume a mararo ha le province ya Leboya Bophirima le teng ho hlakile mme ho tla futhumala ka jeno Flagstaff le Potchefstroom ke ka dilo mane ho mashume a mararo le motsomong Province ya Freestata le teng ho hlakile mme ho tla futhumala ka jeno Bloemfontein ke ka dilo mane ho mashume a mabedi le motsomong Europong ha ile welcome because the man ho mashona mararo mme mantsiya re ka lebella mafatsana a itseleng a dia tuma ho tle profenseng ka mana ka profenseng ya Leboya Bophirima le teng ho hlakile mme ho tla be ho futhumetse ka jeno a pinting le Kimberley because la mane ho mashona a mararo le metsenene mme le teng re ka lebella mafatsana a itseleng a dia tuma dibakeng tse ka botshabela le dibakeng tse hare ha re phethela ka profenseng ya KwaZulu-Natal le teng ho hlakile mme ho tla futhumetse malaka jeno Durban le Vicious Bay ke ka dilo mane ho mashume a mararo ke tlo sa bolipe mamedi ha ke leboe thakal ba thikare
2: a re leboe golo hle wena gaetsedi ya ka Exinia o tla khutla sa khutla pe go sane rutlo ge DM Joang ke le shebe ba tsetsa tsetsa fela ba tsela tsogile bile tsholo ringa busupa rutlo ga se pete sa rona a CM Joang a di metro tsetsa ro manga o metro City of Joburg le ekurulene rutlo jolo ka le mantache na ge etsa se pete di tsama Joang di busa maruma o teng o tsa jolo manga o metro municipality a re fetso na tsa pele tsa se pete pete rutlo re DM Joang hangata ke a tsiba mo mamedi o ba itukisetsa jolo ho tswa ka tlung e mongwe tseleng ga sana sebaka pela wa tla hutla hore ke bibila efeng e amehang hore o ska ba ipumana ho fitla jolo ka morao ho nako mo sebetseng di buseng maruboteng manga o metro municipality a re fetsona rutlo re tsona DM Joang a o di buseng re rutlo be di se khaitsiri ya ka ke manta ka jeno ke a rubela mafelo a be ke a bile monate DM Joang tsa sepedipeteng
1: ha ke le bo
3: go do me dilo me fa go do me se ba me ba tsa kwa breakfast show se go di persona ka mana ka manga o Bloemfontein bo tsabela ka ranjo disaster of Franstaden ha mo le re pena futan se se palela ha ntse ka tsa ka mana ka NH ha yo se go tsabela go na le go le se le tseng ka mbileng ka mono ke go fitla bo tsabela go se go ba khani ba rona ba yele hloko feta mo ntse se palela ha ntse ha re kopane mo kgatlhelong
2: la telang ha re kopane mo kgatlhelong la telang wa la khaitsi.

0: Dumela tsoretso ya lesedi metsotso e dula hantle ya robong pele ho hora ya busupa Dr. Matla ke le bitso la hae ho Facebook ka kopana le yena le ho Instagram ne ke thutse ke mo shebile hore hey ka nnete batho ba bangata ba mo botsa dipotso online mona Instagram le hona Facebook mme ke motho a iphana nako ka nnete ya ho araba ka jeno re bua le yena kwano tshebeletsong ya lesedi FM re shebile tabena e kgolo mo mamedi ya ho phela hantle kelellong le maikutlong hangata ha re bua ka kelello re be re kengeleditse le maikutlo ha re bua ka maikutlo re be re kengeleditse le kelello bane maikutlo a laolwa ke menahano ka lehlakong le leng ho na le menahano e laolwang ke maikutlo Jwale. Re bua le Dr. Nthabise Matla aka mokotaba wa World Mental Health Day ya 2026 eling lived experiences heard real voices real change. Dr. Nthabise Matla re sentse ro amohela kwa no thagoha breakfast show tsepa ka nnete mafela beke a tsamaile hantle kgotso hle.
1: Kgotso tsa ke a leboha ha ho le mafela beke a tsamaile hantle ke dumela se ba tshukara mo ipole ba mamedi ba thagoha breakfast show.
0: Re a leboga nnete ke kgola ha re hle re qale tabeng ena e neng World Mental Health Day ena mamedi a hlatsebe ja e sa le mantaji
1: e le tsatsena e ne e le ka letsatsi la moqebelo ona wa di 10th October selemo le selemo ke le tsatsi le tshwaetseng hore ke bueng ka e tlhokomediso ya mathata a mafu a maikutlo empa re hopole hape hore October kgwedi ena ya mphalane yona ka ofela ha yona e shire e sebedisa e le kgwedi ya ho etsa ditemoso ho bua ka ditaba tsena tsa mafu a kelello le hore re ka kgola haholo le monsena nang se soho tere hare maneleng maiphihlelo a batho mantswe a nnete le diphetho tsa nnete e leng hore re re bue hangata o fumana hore ra bua re etsa ditlhokomediso re jetsa batho bona ba etseng empa lemong sena la 2026 re ha re maneleng batho ba phelang ka lefu lena la soho kapo batho ba kileng ba ba le mafu ana a kelello.
2: Re bua ka yona taba ena ya mafu a kelello ko dumedisa le nna Dr. Matla re na le ha ke tsebe mo haholo rona batho ba batsho mo ba bang ba dumelang ho bo boloi fumane hore mohlomo motho a kula ka mona gona re ye ke boloi ba moloi le motho
1: ho jalo batho thata ho na le ke kgona ho tswa ka ditumelo tsa rona ba bang ba dumelang dintho tsa boloi ba tlare motho ena o lowe ba bang ba nang le tumelo ya bodumedi o fumane ba re ke madimona jane ehlile o tla fumana hore ho na le ntho e jwalo e ka etsahalang empa qetellong ya bohlokwa ko hore na motho ena se hlokomele hore na bophelo ba hae bo jwang maikutlo a hae kapo diketso tsa hae di jwang di ama bophelo ba hae jwang di ama dikamano tsa hae jang mosebetsing wa hae kapo sekolong moo a tlamehang hore a sebetse na di ama tshebetso ya hae jang phedisano le batho ba bang di mo ama jang ka nako tse ding hore na re dumela go lou kapa re dumela gore ho na le botemona bo teng taba ya botlhokwa ko hore na ga re bona motho ena a neya maikutlong o tlhoka go fumane thuso mme ke moo mo re tla taretsang tlhatlhobo ya maikutlo gore re kgone gore re bona gore na boemo ba motho ena bo jang o tlhoka thuso ya mofuta ofeng.
0: Wa tseba ha o bua ka taba ya ho mamelwa ke sentse ke nahanela bana re phela setšhabeng se e leng gore bana re dumela gore re tshwantse re ba bone fela ga se hangata re iphang nako ya go ba mamela o reeletsa jwang re le bahlokomedi re le batswadi ba bang re le batshehetsi ba batswadi kgodisong ya bana ha holo nakong ena re bonang gore re ya le ditlhatlhobong o sane tsa grade 12 di a qala gatello e sentse eketseile di-universiting ditlhatlhobo sentse di qadile ba bang ke gona ba tla qala bekeng tsena tse tlang re etsa jwang gore ka nnete re mamele mme ha ke mamela ke ha ke etsa
1: taba ho tsopa ho le ho le ke a le batho sa ha bua ka taba yeno e hile nako e ngata ha re iphumane re ba le nako ho mamela ho hlokwa ba ho mamela ke hore go etsa hore motho ena a na le mathata ka ba na le maikutlo a mo imetseng a ntle hore o a ratwa o a tsotellwa le maikutlo a hae a ananelwa ka ho o tla fumana le tshepo hodima motho ena a mo mamelang go bohlokwa hore re mamele batho gobaneng ha o mamela motho ke bona mo utlwa maikutlo a gae o ikutlwa jang ka nako tse dingwe gangata re dula gore ga re dumedisana gore dumela go jang empa gangata etlile ga re dule gore re mamele gore na motho enwa gantle go jwang o ikutlwa jwang mme re soka gore go feta ditumedisong tsa rona tsa rona dumela le kae kapa dumela go jang se ke re re o ikutlwa jang ya bobedi se ke re re go motho bophelong ba gago dintho tsa gago o ntse o na le bokgoni ga o a imelwa o na le bokgoni ba gore o nne o laole maikutlo a gago o na le bokgoni ba go ba taolong ya dintho tse e tsagalang go wena letsatsi le letsatsi e be o tlhoka thuso ya mofuta ofeng ka dinako tse dingwe rona re leng batho ba shebile re nagana re a tseba go thusa batho empa taba botlhokwa kore re ka nna re utlwe gore na motho ena o batla thuso e feng go nna ka nako tse dingwe e re ga o bona motho a imetseng a sena mosebetsi o bo ya go yena kapo bana ba sekolo o bo ya go yena o mo fa keletso itseng gatshe ga se thuso eo a e batlang ka motsotso ono empa ga re ne re ka ba botsa gore na o tlhoka go thuse jang re tlotla go utlwa go yena gore na o tlhoka re mo thuse jang mme ga re etsa jalo re etsa gore re nnepe gantle sesogolo sa taba gore motheo wa go se ikutlwe gantle maikutlong a motho ena tse ofeng mme re sebetsana le taba eno e tlo thusa gore le ena a sebetsane mmogo le wena motho yo a mo mametseng gobane wa utlwa gore momametse o na le thaselo ya go mo utlwa mme o na le thaselo ya go mo thusa ka moo yena a bonang a tlhoka thuso ka teng
2: Dr. Thabiso Matla ke go di be mona tsa bekena go fitlhelela nakong e tlang ga re buisana gape re lebule a golo ka ditaba tsa tsa bohlokwa
1: ke a leboga
0: ntshwarele fela Dr. Matla mmamedi go ba beke tlang go tlo mmamedi o tlo botsa dipotso a ka o fumana kae
1: ba ka mfumana le tlotheng la ka la Facebook ke nna Dr. Matla
0: re a leboga
1: ya le bohaba
2: mme le di ba ithute mme ba phele. Ho. Are tabetsa ra bo supa. Mme di fela betsa tso. Pele ra bo supa Dr. Thabiso Matla ke le buile.

0: Ashimana ba sebele fela betsa ka fela tsora ya bo supa. Wa utlwa. Ke kutsa. I cast back a fast the radio. Re mogatsa le go bobedi. What the biggest for the drive. A deep send. Mahu DJ Vic. Mileage. Ke le tsala pila. Re mogatsa le go bobedi wa tsego wa breakfast show. Ala seri ya fame. Come on ta. Tsama jwa mo le teng. Thoka tsone ba ra mo tjotjo fela bona karas. Ntho di tsama monate. Boswa ka jolo ka le mantache na ga mametse jolo the biggest for the drive. Hey, a ke tsebe mamedi. Fela nna nkile ka bua ka yona ha makatse ho ha nkile ka bua ka yona. Ke re ba se bitsa similano. Le ke bui ka yona ke re val hip hop. Batse ba mbatse ba. Ke re val hip hop. E tlo etsa ntwe ngata. O tsebe ke khona o di bona le mantotse. Fela na jola ho sheba ba re ke similano. Ao sheba val hip hop ha na jwale tjena mamedi ke yona. Mino mona ele ngore ka nnete ka nnete ka nnete. Ao bua ka wavy. Ka mofuta o itseng wa mino ele ngore o hola ka situmo sena se tatile le belo le tatileng. Kile o fumana jolo situmo ka lebelo le tatileng. Ke mino wa hip hop ka mane ka val. Ba re ke similano batho ba tsana le bo Mothabetse just same khale. E khala le teng gaming just same. Ke Mothabetse a holo just same. O na le pina seng le tjena e leng hore a stadium se tletse vale ka pa ditlapo tsena ditletse ba e bina o tloa e qala o fitlela e be fela jwale ha ke a makala ho hamba tsho tsona le bo just same same mpana ka wena ka nnete ka nnete ka nnete wa bona ha ebe o te motho ba reng kwa e deserve ntho na ko wena ai khale khalo le ka boy ene sala u betsa quality gore fela ba le ba soka ba utlwa hantle ntho ba tlang o iphusha tlokometse province ya Gauteng ke le phamisa ditsebe ka val hip hop similano batho ka mbo masedi le yana khala le teng masedi bo fabulous ho ngata le tshwere ba nna nna ke la ka hlakatsho ha ke makale ha ke bona tjena malle manga sa le fa di props tsa lona hore yey similano se fihlile 18 na khale ne ke bone ka baka jwetsa batho ba bang kere hey ska ba le siya trine nana ke yena ya arma tenka yona ah val hip hop ai khaitse diaka re bo khatlelo nga bobedi o bile le dipapadi tse monate mafelo nga beke a golo e kholo ya masanda wana le mapakaniya
1: ba etsa mosebetsi o phethaetse mosebetsi o felletseng bana ba tlo re kopo mo mamedi ba etsa mosebetsi o felletseng ka nthatse pedi u noto ai papadi e leng hore ka nnete khaitse diaka ke ne ke shebile metsotso ya e le shume ya pele
0: yeah
1: ka mogo pirates ineng e pipitile sundown se kateng
0: yeah
1: ba bangata ka nnete ho ja ba ile ba ya ka gongwana o dimo ya metsotso eo ye le shume ya o qala
0: eh
1: a nkebe ba sa e bona yena ya ntlhatsena tsepedi mpa ke dumela hore ka nnete mabaka ne ya pelotsa bona dile tsa robea ha tebo mokwena a hlaba ntlha yeno metsotsong e le shume le metso mihlano ya pele ya papadi ke dumela hore ke hona mo Orlando Pirates ila qalella ka nnete ho hula ka thata mpa Lao le jalo khaitse ya ka papadi ya Orlando Pirates ntle ka tsela ya makatsang empa o kekebe wa lwana le Mamelodi Sundowns ka nnete ba ne ba e ba tshwanela tlholo ena ke tla reng experience Mamelodi Sundowns na le yona khaitse ya ka kelello e o di bapadi tsa Mamelodi Sundowns di nan le yona kana ko ba sebetsang wa elellwa hore ba batla ba se bana le ba batla se batla maile continent mona mme ba se ba batla ba bapetse ditlhodisano ntsengata tse a hileng semelo sena se ke se bone mafelong a
0: beke ai le nna ya makatsa ntho etsa tse mafelong a beke fela re tlatla re tlo bua ka lo re tlo buisana ka lo mamedi betso tse kana mashoma mapedi pele hora ya probedi o tla re fa re tla o fa mo nyetlo go letsetso 086 003 084 086 003 084 re letsetse re tlo qoqa ka a papadi o ibone jwang le dipapadi tse ding re bone le tsa English Premier League di bapetse le dipapadi ka o fapana jwa o tla re letsetsa 086 003 084 rutwe go se perpetuo re ngena se mejwang di buse marumo o teng a manga o Metro Municipality DJ Levi's o teng le ena ke mantaka jeno a o se buseng go renye manga o Metro di tsama jwang khaitse ya ka
2: Ay, qué bueno que le voy a dar a Siri Mesa, lo mejor de la fábrica del show. Este periodo no como la como a un Blue Fontaine. Este periodo para la cama, la cama de MCN, el Gamora Capelcha. Se quedó lo que está en los Blomus Mirus, la cama de Ideal, el Federal of Chiqui San Frenberg, la cama de East End. Este periodo para la cama de Aurus, la cama de Selam Mila Uonu, Slover Bridge, flyover ya ka maneka N8 e ka tsaka go ja mo ganne a tsaya le hloko e fike go fetela go trailing re mo mhlaba tsaka se pele pele se tla ka matla ka mo re go baba khandi ba rona ba se se ba se tsene mo a tsaka maneka N8 le loko go tla dilo ka McKinsey le McGregor Marula o ya go se mandela drive se pele pele se tla ka matla ka mo re go baba khandi ba rona ba se tsene mo a tse mo di se se go tsa se se ntse se go baba khandi ba rona ba se se dilo ka eka go nele matsho o ema le ba fana le se ba ke le
0: wa di akalokaras arle boya holo khaitsiri akarle boya holo mabedi rutlo re City of Joburg teng ditsa majwang ho sposa o renge ditsa majwang khaitsiri akam
3: ba tsara ke di mirise hato ba mamedi ba batle ba se di FM re ntse re shebane le koloesi ni healing me itibile tsela ba ka sephetsephetse sebele matla mane ho N1 North Eldorado Parkway la Deepcliff Interchange ka mo N1 North ha o tlata feta Flying Saucer Interchange re na le kotsi ya koloi e kopa bagani ba tlhokomele ka mo N3 North ha o tlata feta Linksfield di tshilane hape dikoloi mono re na le sephetsephetse sa matla ho N1 South mahareng a Old Johannesburg Road le Sambrand ka mo M2 West mahareng a Heidelberg Road le Crown Interchange N1 North mahareng a Beyers Naudé le Winnie Mandela Drive ka mo Chrisane le Koma Road ka mo Soweto N1 South Rivonia le mo hape sephetsetswane mme re kopa bagani ba be le mamello hle ho feta mo tshe sephetsephetse sa rona se phala hantle fela re le bo JMPD le JRA ka tlaleho ena
1: Hola bula rena ngwana so bele letsatsi le monnate manta engona ke ibitsa monono Monday mamira tsabeletso ya lesedi mphalane hlo matsatsi ya leshumele metsimedi ke 2026 ke ibitsa monono jwa lo bane monono bolela hore hohle bo tsa mante mona katleo e o salam ra hohle mo ya nteng ha le mamati ono thwakwetse tshwantse a bulehe le mo ono thwe ho fedile ha wena o hlaha nthodi ba teng mamira tsabeletso ya lesedi FM re tla ja ho latela ka mo re dumelang ka teng re tla una molemo ho latela ka mo re dumelang ka teng butla ha o le tsena he re kopane le gaitsedi ka ke kobedi mogeseng ka mona ka ikurulene re utlwa hore se phalla jwang se petepete kobedi gaitsedi ka re boela re wa moelehle ho reng e wetsalang ka mo ka ikurulene
4: ke a leboga gaitsedi ka mothati mo ba le dikolo e thulane mane se ba ke ntsa Greenfield e pela Pambridge mona ke matiano nga K91 le Peterson athe ka mane ka Boksburg tla go rena Delmo di thulane tsela ya main risk la fabriki e bitswang ka gore ke Ectom tla go mena mogani mo mabone a la ona se pedipeta tsileng taolong e ba le tshwala o MIBD a re fanen tsaka a re buisaneng ka moso re le boha EMPD ka tla hoena
1: Hola bile tla wana khaitsela ka bele letsatsi le monnate mamela tsobele tswa seri wa tsebaro ka di manta tsena ka letsatsi la o mantsa tsile o ka lona re shebisana lo re re le basotho puo ya rona e mejwang bophelo bo re bophelang bojwang empa kana go tsena re kopana le DJ Levi's a tla re alle ntle beke o ntse o pola hore metsungele shomela msimihlano pele ora ya brobedi re tlo fa sebaka hle sa go lwana go tshwaela go di utsa maetsi jwa mafelo a beke ba khani ya tseba go dipelo di bohloko empa ka nnete le tshwanetse le be motlotlo ka bahlankana ba le bapallang bashimane ba Orlando Pirates ka nnete ba bapala bolo entle ka tsela e makatsang o bona le moya wa ho ikemisetsa ho bona mme ke a dumela hona le dipapaditse o ka thabelang hore ba tholetse ka jeno la ile hore sephetho ha se ka ba sa sekamela ka ho bona ka nti ka boyelo le ka tsana la romela le di voice note tsa lona 0797585066 re tsebe hore rutla maikutlo a lona ka dipapadi etsa mafelo a beke butlaole tsena re hle rutla hore DJ Levi's back into time

0: Shara, pirates, banana. I had a atla ipapa na Mamelodi Sundowns ke botlhasweng ba hae.
1: Ga itse di aka ke ne ke shebile bolo le motswalle mong wa Katabase le ngwana Hesuzi. Ke ba jwetsitse nna kere ha ga ka setsa ha Pirates a ena ja Sundowns. Ke la ka e bua mona la bohlano a ketswa ke ga ha ena etsa ha. Sundowns ga itse di aka quality man. Ah, boleng ba dipapadi mo ga itse di aka tse se di tlwaetse ba pala ka tlasa gatello. Tse se di hono ho sina Pirates ba pala papadi e ntle e tlo shapa tse ding tsena ka ofela ntle le Sundowns tse ding tso e tlo di shashaga tse ding Pirates Pirates ba pala bolo mona jwale Sundowns jwang khaitiri ya batho ba tsona le bo Ronwen ha o ba hloka ka papadi tse bohlokwa hlokwa hlokwa hlokwa ke temo ba mo ba phamisa matsoho Ronwen o ntsa tlasa a sa ba pale antle ka penele ka ke ba jwetsa batho ba ke shebileng bolo le bona ke o lo etswaga ke go tswaga ino
0: gaitse dia ka Ronwini o skaba wa etsa meralo o itshetleile o phoso tsa ha o tla o phoqa nna ke le ka tsho ka re ka manta ona le batla ba swabile fela ha ke batla o kena o tsena ba bue ka ntho tse ntle tse ahang tse re phamisang go Sundowns ba shapa
1: gaitse
0: dia ka papa die ba palwang ke bang ke mang ke bang bo Tasrik
1: ba ba o di mo bo Matthews
0: Matthews ga itse di aka ka nnete Moramokwena no wa itshepa ga itse di aka tsela ya bapalang bolo ka yo hona le ntho engwe e ke e boneng ga ke tsebe na mmamedi o eleletsena fela re tlo nka mohala mmamedi 086 000 3084 o ko o tshwaele le wena rona o di bone jwang mafelong a nabeke ga itse di aka bapadi tsa Sundowns ha o di dia ema
1: batho bao ba
0: ha ba dia ba yema ba lelekisa bolo ba shebile dipalong
1: ai maemo ba le ngona papadi ya bolo a utimo a holo thwasa nna ha ke a makala ho hang nna kutla batho ba maketse hore he ai ha ke a makala le sedi dubelang
2: e kada
1: ela kela
2: e le siame tsaza
1: a hore siame tatarra
2: e le wa mo profeta mo smogar le tsabo le bua thwasa dina le ma
1: ei
2: bona kada Sundowns ka je ha ha gona bothata ka Sundowns
1: ei
2: ei bothata bo bo leng teng gore one wa dula a thompa thata Sundowns wa ba number 2 ha stadisa Sundowns Sundowns ithutile Pirates ho ka lebela ka Saturday
1: ei
2: ne wa tor Pirates e thamike bolo bona ba tse ka counter then fela ke ntse Sundowns ba di dilile
1: he
2: ei fe so wa du u tsawa Sundowns o tsenya mbata mukobodi mutsamukisa tele wa na ntsa simolo ka mthiani le mukobodi le masilela
1: tsaba
2: le rutsa
1: fela ha re sheba ka ka ha le batho ba hlabuang dintla haholo o na le jwa mola wa lona wa morao mane bane le aba le shapile thuni le tje wa tsiba ka ba ibile bo 5 boso wa ka o ka sheba hantle
0: ka nnete ai ka le ibile bo 5
2: ha re lebele wicket link mo tsone le wicket link ke mba ka between go linka ga go le defense be di joka le bella sema sema na le go phutsa ka ntse Sundowns ba bula ga sema ya ga ba bua ka matla because there must be a link between number 6 le defense ya ke tsana ke raya
1: ke a utlwa ke a utlwa
2: e before ke le bala ke na le mophuto go mongwa ka go ha e beri go gore le thugo se ka tlo le tshipa ba re ka ke se ntopo o mo tshwaya ka khada ke mo phute go waka ba go direction house o kotse go le thugo ntse ke ne
1: ke a mo tsiba wa striker ga tshe ya bapallang ha e beri
2: ke mo phute go waka o motona o
1: ke a mo tsiba ke ana la ba promote wa tsiba mo tsepe league ke a hopola bile o thwa bina le gospel eng ke a hopola ke a mo motho buang ka yena
2: ke mo phute go waka o tibile mo tile nga soto
1: ya e wa kora man wa kora man hey
2: Ya. Ya. Lo
1: galo. Ga le boa.
0: Thanki papa.
1: Lo thosa ba tle ya bo 5. Ha o ka sheba menyetla Sundowns for City. A le asimathu ba for some menyetla. Jwale fela ba for some menyetla mengata haholo e kabe e kabe e enyollotse le dinthlatso tse di boneng tse pedi ka ba di nyollotse lo fela.
0: Haitse ya ka ka nnete Sundowns ne e kemiseditse thupa ene le ka metsi. Hona le phosonyana tse mmalwa tse leng Orlando Pirates ha ene na le le ba hlaba dintla bana le boiphihlelo ne ba tshwanela ba di sebedisitse di phoso tseo tseneng di etswa ke Sundowns empa menyetla eneng e thehwa ke Mamelodi Sundowns ga itse ya ka ene tutubetse e hlile bua nete ona le ntlatse tharo tseneng di tshwanela be ke dintla tseleng gore Sundowns ha e ka ba ya di hlaba mme ke batla o tsho e Mr Khulwang ha setsa papadi ya monate run away ai Mr Khul ai
1: tsama
0: ai Mr Khul ai khona
1: tsama ka yo
0: ai ha ona thaka ntate ha ona thaka Mr Khul ona tsama khaitsedi aka le mohlophulli wa ha yana sebetsa le yena a ne ba etsa ntwe ntwe ngata mme ke lakatsa hore ke tshwe ke re ntate Khadoso nna ke kopa o ntshwagele nna ke kopa tshwagelo khaitsedi aka ntate Khadoso ha se mongwa ba kwetlisi ba ile ngore ka nnete ke ba nkella hlohong empa ha o so hapile mehope e meraro ka nako e ka tlase ho selemo e meholo hakana ka nnete re tshwanela re dumela gore hona le ntho itseng e o yetsang ke ne ke thabetse le ho kena hape ha Mothobi Mvala e khale re bina chepata ka paka e khale re lla hore Mothobi Mvala ka doso ke nya Mothobi me ka nnete ila re ha kena gaitsedi ya ka ne se ke sna taba le go hoetsa halang ka mogone ke thabile ka teng ke thabetse Mothobi Mvala o ra kene papadi
1: le nna fela jalo gaitsedi ya ka ke batlu bua maka ke e mongwa di papadi tse ke di ratang a golo ke le sole le sedu dubelang
3: e ba di khara le thosa ka Mothobela
1: tate
0: hello
3: ai ai ka boyelo nna re mapakanya
0: tsagale ntate tsagale bakania
3: ya ho go thosa no o ne le maatla e bile ka mokgwa e bolelang ka ona le bolela le matšhai ke le mo ga se khukhule mo
1: jvsbatoum
3: dinyako rene wena le thosa ka mogoteletse bang letse ba football ka ona le e bolela ga botse re lethere le mabre le thelege ga botsaga botse letlele ya sekasekeng mola bosimano penaltela e kore ya pirate ga botsa botse letlele re botse gore ga botse be go diragalang keime ge ya pele ge e ne e lebeletse ka mokgwa le
1: sekasekanna ga o kampotsana jale nna go ya ka nna a sepenega ya pirates a sepenega ya Sundowns e defender ya pirates e weleng ai ke bone le penele e ha e tlileng e sa go ya ka nna sepenele wa bona ne re na le VAR a ke bone penele e ne ka dula ya Sundowns fela he le ho ja ka sa e balla ne ntse ba o jile wa nne
3: e ba nje ba re jele e ba nje ba re jele ke nne e ba nje ba re jele wa nne e nngwe le gore le batho e le gore ne mphedi ke matla wa la coach ra rena ke nne e bile ka mothele ke mo wa chabu le jore coach ra rena o hlompile Sundowns mola e ba sentse ba thomile re mabete ka police ra makala ka mothele gore le yena auto a be pinyane le be sentse le jere go auto ka re ke yena re tsebang a ja first penalty mo Orlando Pirates o thuke yena ba sentse ba jere penalty ene gore e mushimano la ja penalty ha seja aba chibela dia one step abo ntsha rono no bile mo re tlo ntsha ka sa itele dzi aba ile straight to solo auto o thwane ndo tsa o chibela mo penalty
1: ye or ho tlona lo ikinga ka hare
3: a to pina dia mo thomola do pare ke a uto ke ena bula ndi penalty
1: fela penelo ya lona le yona ho ya ka wena ene le yona
3: o mogharamedi ke mosimane la because o gharamedi ke le mphatha ka first half o mogharamedi ke yena mothušitše mokwena o mophušitše aba ba ne enka mola gaming yena mokwena a ba se right mola gaming yena mokwena o le oitsega a bapala o ne le enka yane ngwe re leng gore a re ebušega a bapala against Orlando Pirates
1: hi fela ya bet e jwang yona Sundowns ya ka wena ya shapa ma
3: Sundowns ba dukara o shetse o e beile gore di bapadi tsela tsa Orlando Pirates ke bašimane ba bannyane bothata le gore nako jo bowane fela ke gore jajile le ka rebile ja a ketse gore namo Orlando Pirates a ka mangwe e leng gore gane le ka re thanti merafe gona le rebiletse yena because re lebeletse eng Orlando Pirates ka bašimane o ka re bathomo ya godimo re ba lebeletse bathomo ke inexperience and then bathomo o tlisa coach Ramza ba a tsamaya lebelela bo mabasi o fetse o bolela ka mothosa le maswangkane maswangkane o tsamaile sena ko ra tsamaye mo Orlando Pirates ka baka sa go sekwante le ka coachre ya rena e so bo mabasa ba tsamaile ba a rata go palela Orlando Pirates mara go coachre sa banyake a gona ntho ba ka etsang so bašimane ba bašwaba le bona le ba lebeleleng ke ba fa 2 years ka 2028 le ba lebelele ba tsee ba tsamaile ba sa tla ba sa kona le coach so experience experience ke yona e leng gore no Sundowns dipapadi tsa bona ke gale le mola ma bomonare ke nema le mola bashimane bokra ba go swan le bo morena morena bafana go swan le bo morena ke nema le mola
1: no bua nnete Sundowns so haibe e teng ntho ba etsang ga ba fetofetole squad selemo le selemo Pirates e kgona go fetola squad 80% o fumane le batho ba batsha.
3: Yeah,
0: Sundowns haba se ba phatlalatsa ne ba bontsha hore papadi ena ne ba e bapala Jaden Adams.
1: Yes.
0: O na apaka jersey number 8.
1: Yes.
0: Ba re ba mo hapela MTN 8. Hangata ho bapala lebaka le leholo ho feta wena.
1: Yeah.
0: O etsa nthwena e ba yentseng. Fela hore le wena o tlisise botebo ba sena. E hlile o tshwanela ho bona le experience, ho bona le nakonyana o le sehlopheng. Ke hlokometse hape hore le ka nako ba lo phamisa mohope. Ke Themba Zwane na o phamisa mohopolo la ile hore ha ba le kabelo papading ena fela yona nthwena e buanya hore dihlopha di tshwanela o sheba hore ba aha mohopolo jwang ka taba ya dilemo le letlotlo la batho be leng hore ba se ba utlwisisa hore sehlopha ke eng setswa kae se ya kae.
1: Ke nnete ga itsira tloga ke wa o qetela fela mamedi bona le sedubelang le sedubela le kae boso. Nati.
3: Hey, mele mata papa di mar Sundowns. Hey, le go bua ne di ba tsheng neng ke pile. Sundowns o tsitse go tse pe.
1: Eh, ba batle ba 45 ma.
3: Di Reynolds. Ke mo ba batla go rate. Hey, di batle ba mfafatsa ma.
1: Eh, ba batle ba 45. O no e fumana bo 5 bo 6.
3: Hey, kada.
1: No. Fela wena ho ya ka wena ona hana mo hlomong. Papa di ile la hletse kae?
3: Uri Sundowns i kore. Ai papa di a ile la hlela.
0: Mo
3: tsula pele a ke a rume. Ee a gan sa thola mrithito.
1: Ene wa tsiba o bua nnete nna.
0: O bua nnete.
1: Itse fela ha e kore ke a gola e korile pele.
0: Metso tsenya le shumela metso medi. Ke a metso tsenya le shumela metso medi ya pele ya papa.
1: Ai ke tsibile fela o tlo ba bua.
3: Ke re ke ha ke le tio.
1: Ka re o tlo ba bua ma ba ka kwa ga pele le tlo ba le bothata le tlo e batla jwale ka torch.
3: Ane ra e batla.
1: Ya. Allo ba tsisa. Allo ba tsisa.
0: Ye le bo.
1: Ah, allo ba tsisa.
0: Ya. Ke ke sa tsebe go no tshwantsha ke le bakhania.
1: Eh.
0: A re gele ya re
1: Kenny McKenzo, Kenny Mudupi.

0: Allez, je vais me faire un petit peu de temps. Je vais me faire un petit peu de temps. Je vais me faire un petit peu de temps. Je vais me faire un petit peu de temps. Je vais me faire un petit peu de temps. Je vais me faire un petit peu de temps. Je vais me faire un petit peu de temps. Je Jabula lova batla o jwetsa kana ka spray re ya ke a bolova manta re bakhatlo ka bobedi ke lo soul cafe ba boza en toto e khaya ke tse pedi tse ga dinkile di latellana bakhatlo ngona wa bararo wa tha go ha breakfast show o le seri fm mahlolo hle go bana ba qala go sane ma grade 12 fa rona class of 2026 sentse re tshojolo ga mahlolo ma di thori tsa my hand class of 2026 dintho di tsamaya gantle jalo ka re tswa mafelong a beke tsena e yano ne le khufa ka Bloemfontein mafelong ana a beke ke a bona e ntse e tswela pele batho ba bangata le mekete e mengata ka nnete e tlisiwang jalo ga o na le mekete ya mofuta o tsena nke tlhokomele profenseng le e meng e ba teng mekete e mengata o ne o na le bo di-all white bo di-injwale ga motho o tla mosebetsi bola kgaitsedi yaka go na le batho ba kopanang le bona bo o bonang gore aa go futiwe fela jalo ka nnete ka sona skofo sena ha rona re tla mosebetsing wa bona gore bona ke yona batswang dibakeng tse fapaneng tsa monate motho ke yona a lo phomola
1: kgaitsedi yaka nna ga ke tsebe mokgathala go so ikagetse je
0: nna le sebaka se seng blomo mona ga o robalwe ga o tswa ga tse ding dikwalwa kgaitsedi yaka
1: sona se abu
0: ee o fetelwa mo wa utlwa le itswa la teng se bitswa makafua wa luta ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha
1: motho jalo o batlana le mo a lo se ka mateng o emetse tsatsing pele tšhaba
0: gona le ba jalo wa tseba kgaitsedi yaka o bua nnete ai maara e kgona o nale o ne o sebete ma
1: a se ba e gaola ka half past two a o e sheba sixine
0: e
1: ka nnete o batla
0: makafua wa luta bitso la teng o batla makafua yona e bula kwana a tsedi dikwetse ka o fela ke hona he mo ne ba gona o tswa ka teno se
1: ai ten
0: go go tsadi go go tsadi
1: wena o kena ha nye ha o song ga dinama tsa tsene ke tsa sonta wena gona o kena
0: ha ke bua lo wena tsena ke a gola ba dutse di shafats
1: ai batho ba imoga no go imoga
0: ya tlo le batho ya lo u imoga la e ka go apata
1: ai kona kana no ye no yona go imoga man ai wa imoga
0: ai tsa ba ile dilemo ga itse ya ka mohlomong
1: ai kona ga itse ya ka hona le besa hona le bontate ngwa boss baby ai ha ba sha isi ntan
0: o feta ka so
1: hai kho
0: u bona motho a idimula u bona ka ha go bala bobeke botlo go motho a khatala
1: ba ja efa bana bana u tle ba a skis motho a mohol
0: eh ba
1: bana bana ba ka a skis motho a mohol hai kho
0: ba u bitsa dudu yo sa go motho a mo o tsa ka dudu ba
1: hai kho
0: ba re sorry dudu ba
1: hai kho
0: a wa taka dudu dr mathi ba hanke o teng ba bedi ntse re kobetsela sa ba bekela re khutla re boele jalo dr mathi ni mahanke ke bo tlo rola ka jalo le shobala botsoro ba fela betsetso ba le tsora ya borobe di the biggest about the drive ta khwa breakfast on the city affair
2: avob e kitika dilemo tsa le kgolo le metse robedi tsa o abolelana melemo e kopanetsweng ho kitika sena avob member rewards e abolelana di milione tse magolo mararo tsa diranta le ditho tsa avob tse tshwanelehang ho fumana kabelo ya hao etela avob.co.za kapane kala la avob le haufi le wena letsholo lena le fela ka la mashumo mararo le metse le momphalane Avbob, ke insurance ena le license le mofano wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng semolao FSP 20656 kwa le dipehelo
3: 359,900 ha e so ka e buya jena kopana le moetse o moja wa Jetour Dashing Core ke SUV ena le chebeo e bonahatsang ka mabidi a 19 inch alloy kgokahanyo ya Apple CarPlay le Android Auto tse wireless ha mmoho le di-screen tse pedi tsa 10.25 inch dashboarding tsena ka ofela o tloha ka 359,900 fela moetse o moja wa Jetour Dashing Core style at its core etela lebenkele le haufi la Jetour ka jeno dumela ona le dipehelo.
4: Mathata a molao a ka hlaela le ha ile mang ha o ya leqoteng la private o ka lefiswa bakeng sa puisano ya mohala ka mong lengolo e sita le therisano engwe le engwe ka clientele legal tifelo tsa hao tsa kgwedi di kenyeletsa dipuisano ho ngolo ha ditokomane tsa molao le boeme dikgotla e bang ho hlokahala re na le panele ya maqwetha naha ka bophara a leng malalalaotsi ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Re boetse re na le diplane tse etseditsweng motho ka mong e sita le tsa malapa. Diplane tsohle di kenyeletsa molemo wa beili. Mme re tla wela seponiseng ho lefella beili e fihlang ho 5,000 rand. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe e sita le tsa basebetsi. Mme o kenya claim ho bonolo ka clientele. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.

0: mamela tsebeletso ya lesedi re kena o tsona taba kgolo ke tlhompho e tlhompho tlhompho tlhompho wa bona o ka bua ka taba ya tlhompho ngwane mo le mongwa mo Afrika wa tseba hore ke ntla ya pele tlhompho ho ya ka nna tatellano ya ditaba e tshwanela e be le rato ho latele tlhompho ya ka nna empa ke ke hlokomele ka nako nngwe tlhompho e ba pele yena ya le rato e tlatla ka morao haebe e tlatla empa he re bua ka tlhompho ka jeno ha ke politiki ha ke politiki moeti wa rona ke Dr. Martin Mahanke re tlo bua ka hore mokgwa wa ho bontsha tlhompho sesothong hantlentle ke ofe mekgatlhelong e fapaneng ya batho setšhabeng ke na le kgwao e kgolo ka amang a matshwao a tlhompho kapa se lebeletsweng haebe wa tlhompha re tla ba le nako ya tseo ha se yona taba e re buang ka yona ka jeno ka jeno re bua fela ka taba gore re le basotho gore o bonagale gore o a tlhompha go lebeletswe gore e be o itshwere ka tsela efe kapa e be o etsa dintho dife Dr. Martin Mahanke kgotsotlhe ntate re o amoela o thago wa breakfast show tshepa o tswile hantle
1: Dumela tshwafa ke tswile hantle ka nnete dumedisa batho kada mono le ba medical
2: ah Dr. Martin Mahanke re a leboga ka nnete dumela ntate hle ke mantaha Dr. Mahanke le nna ke dumelana le taba ena basotho man re batho ba hlompho kapa basotho re ikokobeditse haholo Dr. Mahanke
1: batho kada ha re tiri e qaleng morao mane ho mothei wa setšhaba sa basotho morena mofefe ha na tsa setšhaba sa basotho le pele baruti ba fitlha ka hare ho naga ya hae o ne a bua ka kgotso a bua ka tlhompho a bile a di bitsa gore ke kgaitsedi tsa hae ko gore o ne a rutile setšhaba sa ye kapa re ka tlhara re ntho ena ya tlhompho e ne e le e nngwe ya metheo ya boitshwaro bophelong ka kakaretso mme tlhompho e ne sa lebelelwa ka letlhakoreng le le leng fela empa tlhompho e ne lebeletswe ka masakoreng a fapane ke tse mohlala a ditloa fela go ne go motheo wa setšhaba ke lelapa mme ka gare go lelapa go lokela gore go be le tsela ya tsamaiso e theilweng godima tlhompho e tla tlhela godima tlhompho jang ga re qala fela re ilo thethesa bogadi re ne re tlhokomela gore gantsentle moo batho ba leng moo ke banna fela basadi ga bayo lebaka le ne le le teng lebaka ke gobane ngwetsi ena ga etle re batla go tla motlhompha re mo fe seriti ka gare a lelapa lena ka gona ga re batle gore motlhomong matsalae a le teng mane e tle re gosane gobane jwa le nakong eo go thethesang bogadi go na le dipuo tse dingwe ka nako nngwe di ba maatlha gobane le ya phisana mme phisanong ka nako nngwe go agelwa le mantswe kapa dipolelo tse seng monate go fitlhelela re fumana tharolo e phethaetseng jwale dintho tseo a ka nna tla di jere ka pelo ya ba o sa di tlo kena ka mona ya ba di ama dikamano bakeng sa gae le ngwetsi ya gae ke ya pele fa go nyalwa mosadi a kena ka gare ya o lelapa taba pele ke gore monnae o ne a tseba gore mosadi o ga se wa gae ke wa lelapa le ebile ntatae o ne a mo bolelela gore e nwa ko wa ka e nwa mme ka tsela e jalo e ne e le go mo sireletsa gobane re shebile gore ga re shebile popego ya mmele re a tseba gore monna o maatsanyana o digoka a ka kgona go sewa mosadi empa mosadi ke ena tshwantseng jang a sireletswe mme tshireletsong eo o tla fumana gore ka metlha ga a nagana gore ka metlha ga kankuwa ke maikutlo gobane a tlhompha batswadi ba gae gobane a tlhompha mmae leng tatae leng mang le mang o tlile tlhompha enwa mogatsae ya keneng ka gare go lelapa le motlhang a ka iphumanang a entse phoso ke e bitsa phoso ya gore a sebedise dikgoka godima gae tsela ya go mokgalema e ne e le teng sesothong gobane o ne a bitsetswa gotla mane e be ga a fitlha mono ga ba bitse ba le babedi ba tlo bewang nyewe o bitsetswa gotla ga a fitlha gotla mane o fua melamo ya gae e mmetse ebe o khetha ntate mo wa se hanya ta mongwe ya tsebang ho lwa le yena o nka melamo ya hae e mmedi ebe jwale he batla setlana ntate eno o tla mo setla mo bule le sa tshelweng ke nta mme ha teta mono o lo okwa ke yena mosadi yane mme go tlwa ka tsatsi leo o tlo ithuta gore mosadi o a tlhontshwe ke tsela yeo motheo wa tlhompho ka gara lelapa kapa ka gara Bosotho ka kakaretso e neng e le teng moo o tsebang gore o tlhompha e mogolo le ena o tlhompha e monnyane.
0: Hei tabena e botlhokwa haholo jwale go na le mekgwa ya e ka reng ya qabana ha o sheba batho ba baholo ka matlhong ba tla rontshebileng dikolong mane re rutiwe gore motho ha o bua le ena o tlo o mo kenye matlho ba bang ha o bua le ena o ntse o pikitla tlhogo o shebile fatshe ke hona ha o tlhompha motswadi e mong ha o fitlha go yena o shebile fatshe o pikitla tlhogo o pata bonokwane hantlentle le tsela ya go ema tsela ya go sheba batho tsela eo re itshwarang ka yona re le bana gore ka nnete be re a bonagala gore re ikokobeditse re a tlhompha gantle nepaetseng ke efe Dr. Mahan
1: ga gona e nepagetseng empa re ka re go na le eo re naganang gore motlhomong e ne e ka re sebeletse re kere taba eno ke nnete gore re a tseba gore go tloa sethatong kwana re ne re tseba gangata ngwana a keke a teanya matlho le motho e mogolo gobane a ne a na le ditulo tsa gae motho e mogolo a ena le ditulo tsa gae mane empa re gopola gore ka jeno re kopane le tswelopele ya bophelo re kopane le dintho tse ntšha tseo re neng re sena tsona kapa le ditlwaelo le meetlo e metšha meetlo e metšha ke ya gore ga e baneneng o le motho a bua nnete o sheba motho matlhong empa rona re ne re tseba gore ga o le ngwana o keke wa sheba motho matlhong empa le teng go ntse go tswa gore na o sheba motho matlhong ka tsela efe le tsela eo o tlo araba ga o buisa o tla bua ka tsela efe gona jwale ka jeng lena re na le bana ba rona ba e reng ga ore o bua le ena ba re oe jwale empa re ne re tseba gore gantle ngwana o tla re e yang tapi e ya mme mme ntho eo ga e felele mono fela le mosebetsing ga o se o sebetse monga gago o keke be ya re ga o mo araba wa re justinsay o ntse o re yes e yang tapi e jwalo le ka gare go lelapa mme le ntate mme ga bua le ntate o re ntate ke ne ke nagana jena le jenaltse ntate ga bua le mme o re mme ke ne ke nagana jena le jena gobane wa tseba gore bana ba momametsi o batla gore batle ba mo etsise bana ba malapeng ao go buisanwang ka he wena tsena he wena le bona ba gola ba bitsa hei wena eno ba bitsana hei wena go fitlhela le bona ba kena boemong ba lenyalo mo ba tla ditsa balekana ba bona bo hei wena
2: Dr. Mahankeka ga re di bee mona bos waka re lebule agolo ka nnete ka nako ya gago ka jeno fela go botlhokwa go botlhokwa tlhompho ke ntho e mme gangata jalo ka o tsho e tswa gona ka lapeng ga re tloela fela ngwana e le gore motho a mogolo ga a bua le ena ke he o gola e le ngwana jalo gola e le ngwana jalo a sa bone botlhokwa ba gore a ka tlhompha motho a mogolo kapa motho e mongwe
1: e jalo batho kgada mme jalo ka ke bolela gore jalo e kena e ka setana le mosebetsing e kena e ka setana le dikamanong tsa lerato e kena e ka setanang le lenyalong le letšha o tla fumana gore motho eno ga a sa gola ka tlhompho ka bomadimadi go na le botoloki bo ileng ba fosagala ba gore ga bana ba tlhompha e kaka ba a gatelelwe empa nnete e a sala ngwana ga a tsebe go na le dintho tseo a sa di tsebeng tseo motho e mogolo a di tsebang jalo ka ga a sa le boemong bo ka kwana mosebetsi wa rona re le batho ba bagolo ke go tataisa ngwana eno gore a gate ka tsela e nepagetseng e ke re motlha utlwisisang a bone gore gantsentse ke nentse ke tshwanetse tsamaya ka tsela
2: Dr. Mathele Mahankeka ke re lebule agolo tate Ya le bo ya le bo tukana. Shoma mabedi ba tsere. Thank you ntate. Shoma mabedi ba tsere ba di fela ba tsere. So pelora ya propoga le kusetsa jolo chepa te ka dipapadi. Re loya kamponya sundown so ka pilingana fela. La mo tshego tlo buisana le yena ka mo le se bapadi se ne se bapala mafelong ana beke.

0: Watseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi moo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa heso seo. Ka ho he dikgethong tsena ke tlo votela DA.
1: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
2: Rona re ba ha modise re ithatela ditil tse ntle haholo tse ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise diteboho ho Standard Bank MyMo account lelapa la ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le ditheolelo ha Shoprite hodima more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka more paneng ya hao tselo ka rona ba ha more dice ha o bula Standard Bank MyMo account kajeno. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng o na le melawana le dipehelo.
3: Bophelo ba hao bo bohlokwa ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle ke molelwa. Hanolla, o nya e kokotho. Ke nako ya kopi ya tie kapa ya kofi lenaneng la itlhabolle.

0: uwezo kwetu kia kupi ya die kapako ufi
1: simama so simama so
0: lina neulaika bolle holisedi FM fair.
2: Hey, mbameti kia tsapa ukanulosu iketile hamunati kakopia hao ya tie kapako ufi munga ratu luso chisa juali amsana nako ya dikopiza tie liriko. Hona le batho ba di ratang, hona le batho ba di ratang o bone tsatsi le chesa le memona mothabare nketsetse kopia ti ka ba nketsetse ko ofimo tshwere bo ipotsa mo chesong o mokanakana hona le batho ba natefelwang le ha ntse ile le hlabule tsena ho chesa ba natefelwa ke hona dintho tsena dinoma podi tsena tse chesang jalo ka tie le kofi ho monate mo mabete mo tle boema ba le hodimo bo hlakile ka nnete re bona di provincing ka ofa pana ha o sheba boema ba le hodimo di provincing tsenga tao batla ho hlakile ka nnete ho chesa le monate re le bahle wena kehla nzunga ka mana ka extension 11 ke Everton West re le bile ngwaneso mabete lwena o ka tshwana le yena o qala pele ka lentse cup ebe o romela dipina tsa hao tse pedi o di romele nomorong ya rona ya WhatsApp ke 079 758 5066 079 758 5066 ke dinomoro tsa rona tsa WhatsApp mo romelang dipina tsa hao tse pedi tsa R&B kapa soul re le bohle ngwane so metsotso e re behantle ho ye mashome a mabedi le metso e meraro ka mora hora ena ya borobong o ntse mametse e tlhabolle ho le sedi FM mabedi motle wa kitikile jwa mafelo wa abeke e ba bang ya bona ngwane so ke mo khathala fela wa mafelo a beke ana tshwere mekete e fapaneng ka nnete re le bua ya ba mekete e fapaneng batho ka nnete ba ka batswa wa tsebala ka latswa. Hey batho ba ka batswa wa bona ha hona nako e monate jwalo ka yena mo mamete motle mo batho ba gona ngore ba ke ba hlape ba nke di kemchetsa bona ba nke di khula beke ba ke ba emikiting ba lo dula ba iketle kae kae ba ithabise ha hona nako e monate ya selemo jwalo ka ena e mongwe santse ntse budget ya hae hantle o tloa selemo se qala a shebile hore na mekete ya selemo sena e tla banteng ke feng o santse beletse tshelete ya mekete na ka thoko jwale o ska makala o bona motho mong a tsa mamo ke tlo molomo o be letse tshelete ya teng ka thoko ha se hona ntsa eng ka mogolong wa ha yona jwale a shotisa mogolo thetse jwale o di bela tshelete ya tsona ka thoko mo mamedi motho bo ithabiso ha holukana kwena ya selemo o tsebe ba bang ke ba yang minating ho le kwana o hloka tshelete ya boroko o hloka tshelete ya petrolo thotseno ka ofela tseno o tshwantse o di shebe nako e sa le teng ha o le motho a rata monate e ha o le motho a rata monate ngwaneso di a beeletsa nako e sa le teng o beeletse boroko ba hao o bona hore ntho engwe le ngwe e teng e monate jwalo ka batho ba bali gane ba beeletse tshelete ka ha batswa morisi ya sefela ke ba sentse ba beela tshelete ya bali ka thoko re selemo se tlang lesedi le re le ya bali ke ya le bona hape hona le ba bang ke ba bone ba ntse ba tla mona ba tlo lata meqiqiko ya bona ya ho ya bali ke ba bone ba re itse fela ha re tswa morisius ke a re sentse re beiletse be ya rona sele mo yeng ho tla rona leeto le latelang le ya kae ho tsa mongwaneng ho qalwa neng hore re lefe a re tsa e bulela fela ka lefa ka kena ho sebetsa jwalo e senjwale ka mogolo wa hao ko hona o ntso o tsenkolla mogolo wa hao o batla ho isa ena monating ena e ha o sebetsa jwalo boithabiso bela tshelta teng ka thoko o bona hona jwale ho bua di Christmasing la tseba le tlo batla ho ya kwana o ye kwana bela tshelete ka thoko ibe ka thuko ntate e skaba ya ba tshelete ntso ithetsa yena o tsebe fela gore ena ke ya boithabiso ba ka ke ya ebeha ha ke ya ka e ketlo nya fa hona mona ho jwalo motho ko itlhophisa nako e sa le teng mamedi motle metsesong ena e mashome a mararo ka moragora ena ya borobong re tla bere kena senelong sa tumelo ke manta ka jeno ntate moruti serei mafojane ke ena ya tla re tlisetsa sona me hamfela ka moramono he dipapadi tsa teko ya pele tsa cricket di ntse di tswela pele pakeng tsa Afrika Borwa le Australia me ke dipapadi tse bapalwang ka mona ka Hollywood Bears King Smith Cricket Stadium ke Durban mehe wena mo mamide motle re a tseba he mo leboheng ke yena ya tla re bea le seding la hore na papadi tsena di ntse di tsamatsama jwang le ha ke bone nna ha ke sheba ke bone hle Australia e peteditse Afrika Borwa ke bone ba ba peteditse man empa he mo leboheng ke yena ya tla tseba dintlha ka ofela mesesong e le shimele metse mehlano pele hora ya le shime re tla bere kena metsoleng ya rona ya tsohang le bona ba teng ka jeno iri he mo mamedi motle re sendelong sa tumelo ka lebo se khobela morena wa poloko

0: Imashume amararo metsotso ka mara hora ena ya borobong re fetela senelong sa tumelo sona he re setlisetswa ke ntate Moruti Serey Mafojane lengolo ke la Paulo C Phuthegong ya Bagalata ba la gaolo ya bone temana ya mashume a mabedi le metso e robong ntate Moruti sebaka ke sahau.
1: Mumamedi ke a utumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka o pala mmoho le nna le ntso la Modimo le hore le fumanang testamenteng e ntjha lengolo ke la Paulo C Phuthegong ya Bagalata kgaolo ke a bone mme teng re bala temana e le nngwe fela ya mashume a mabedi a nang le motso robong mme yona ka thuso ya Modimo ha re fumane e baleya ka tsela ke ena mme jwale ka ha mohlang oo ya tswetsweng ka nama a neng a hlorisa ya tswetseng ka moya le jwale ho sa le jwalo lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona. Amen. Momamedi ya ratehang, re kopana le Paulo C a le Phuthegong ya Bagalata a fumana gore Bagalata ba bangata ba kgelositswe ke molao go feta mohau wa Modimo a leka go bontsha gore molao ga o se o le sebopua se setšha go Jesu Kreste molao ga o sa sebetsa ke ka gona a tshwantshang Ishmaele le batho ba phelang ka tsa botho ba dumelang gore ba buswe ka tsa nama go feta ka tsa moya ke ka gona mo repatileng teng a reng go jwale ka mohla o ya tswetsweng ka nama a neng a hlorisa ya tswetseng ka moya le jwale go sa le jwale e momamedi ya rategang ba tswetseng ka nama ba hlorisa ba tswetseng ka moya gobane ba itshetlegile go tsa nama tsa moya ke tsa tshwarelo tsa moya ke tsa mogau wa Modimo empa tsa nama ke tsa molao wa lefatshe e momamedi ya rategang ntumelele ke re o

ra le fifi o teng ya tswetsweng ka moya ya bantshang ka ra le fifi lena ba kgomaretseng molao ba phidisang nama ba lebala gore mo

Omedi e mashime amabedi metso sopelo hora ena ya leshume re to sitela metsole ya rona ya tsohanga bateng hape ka jeno hey batswadi ake le khuthatseng bana bao ba lona ba tla beng ba ngola dihlahlobo tsa magaola gang tsa setlopa sena sa matric 2026 dia qala dihlahlobo hosane tsa bana ba etsang matric me ka nete mo mamete motle re lokela gore re ba khothatse ha ona le yena mo rutwana eno ka hara le lapahle ba khothatseng ba etseng bonnete ba hore ha bana khatello ya eng kapa eng a tsepamise fela maikutlo mona di hlahlobong tsa bona tseo ba tlabeng ba dingola me ba qala ho sane ke la bobedi kgwedi ena e hlola matsatsi a leshome le metso meraro ba tla ngola ntho e fetang kgwedi kaofela hobane ba tla qeta ka labone la la mashome a mabedi le metso e tsheletseng kgweding ena e tlang jwale ha re ba tshehetseng hle ka hohle hohle ha re ba tshehetseng re ke re ba fokoletse mesebetsi eo re ba fang yona e mengatangata a ke o e fokotse hle motswadi re a kgone.

0: bane le pina e monate ka nnete. Dumela nhle metswalle ya ka e metle.
1: Dumela me mathepe.
0: Bana ba ka.
1: Me mathepe.
0: Pale ya rona ya ka jeno ke e bitswang. Matsatsi a phumulo a monate.
2: Me mathepe. Ke rata nako ya matsatsi a phumulo haholo. Ke kgoneketsa nako e lekaneng bakeng sa ho kopana le metswalle ya ka. Ka matsatsi a mang, re shebana le dibuka tsa rona ho iketsetsa boikgopotso ka tseo re di rutuweng.
0: Ke a thaba Hloni ha e le mona o tseba hore matsatsi a phomolo a se matsatsi a papadi fela le metswalle. Empa e boetse ke matsatsi a ho hopola dibuka tsa lona.
1: Mme Mathepi.
0: Ye kane.
1: Nna ka matsatsi a phomolo ke etela nkgono le ntatemoholo wa ka. Ka hobane ba se ba hodile. Le ha ke ba etela jalo, le nna ke ntse ke na le nako ya ka ya dibuka.
0: Ke a leboha bana ba ka. Mamelang ka hloko ho bapale ena e ya latela. Ha matsatsi ya sekolo a ntse a lelemela, ho ya nakong ya matsatsi a phomolo a kgwedi ya Tshitwe, ho monate ho tseba hore le sehla sa hlabula se kena ka matla. Dihlahlobo tsa mafelo a selemo le tsona di se di fetile. Ho boholo ba bana ba nang le internete kapa ona marangrang a technology malapeng a bobona, ba ituletse malapeng a bobona ka ho fapafapana. Ho ipapalla dipapadi tsa mefutafuta ka komporo tsa bona le hona ho shebella ditshwantsho. Barutwana ba kgrate ya bohlano ba ntse ba le teng mona. Empa bana ke bana ba thibaneng ditsebe. Ba le rata. Ebile ba dula ba tsheha le hona ho arolelana di-sandwich tsa bona le bana ba bang ba lapileng. Ebile ba tshepetse ho bona bakeng sa ho intsha bodutu sekolong. Ba dula ba matha ho potoloha jarete ya sekolo. Ba dula ba ipatela misuwe le misuwetsana ya bona. Ba o le bona ba dulang ba hweleditse ka hore.
3: Kenang ka
4: phapusing tsa bokutelo.
0: Bana ba kgrate ya bohlano ba mathela phapusing ya mofumahadi medupi jwalo ka tlwaelo.
5: Bana ba ka.
1: Mme.
5: Ke letletse dibuka le dimagazine bakeng sa hore le bale.
0: Mofumahadi medupi o ne a bua jwalo le mokgopi o neng o ntse o rala tsa matsatsi a phomolo. Jwale ke ha utlwahala ho honotha le ho tletleba mokgoping ona.
2: Sena se makatsi mme Mathepi. Tsena ke tsona diketso tsa bana ba sekolo. Mofumahatsana modupi. Ba kenya tselenhle.
0: Hloni.
2: Mme Mathepi.
0: Ka nnete haeba ho jwalo ngwanaka, misuwe le misuwetsana ba teana le mathata mane sekolong. Le se ke la lebala hore le bana. Mme le hloka tataiso ena ya misuwe le misuwetsana ya lona ka nako tsohle. Ka ho he bana ba ka, ba feng hlompho yohle eo ba e hlokang ho tswa ho lona. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ngwanangana e mong eo ho thweng ke Shwalane, o ile a re.
6: Yo, mme modupi, matsatsi a sekolo a fedile mose. Wena ha o rate ho phomola?
0: Ke Shwalane eo a hlile a bua ka manganga. Empa a ena le pososelo ya setswalle sefahlehong sa hae.
5: Ke a tseba, hle Shwalane, ke a tseba. Ke ka hoo ke le tletseng dibuka tsena hore le bale bana ba ka. Ho bala ke mokgwa o motle wa ho kgatholla kelello ya hao. Hape ho bala, ho o dumella ho ya dibakeng tseo o hlolang o di bona tsatsi le leng le le leng, le hona ho iketsetsa dintho tse o thabisang wena le metswalle le ba leloko la hao.
0: Moshanyana ya bitswang Kemo o ile a botsa mofumahadi medupi potso a re.
2: Jwale wena o tlwetsang ka matsatsi a phomolo mme medupi.
0: Mofumahadi medupi o ile a bososela. O ne a rata bana haholo. Mme le bona ba ne ba hlile ba mo rata. Le yena o ne a tla qeta matsatsi a phomolo a le mong. A ntse a bala buka ka mora buka. Mme a iphumanela metswalle le mehopolo e metle. Pakeng tsa maqhepe a dibuka tseo a tlang ho di bala ka nako eo. Hang ha tshepe ya sekolo e lla. Neo o ile a hweletsa a etsa lerata.
7: Tlomba nna, mosuwe tsara ona le mosebetsi o mongata o lokelang ho etsa.
0: Jwale ha bana ba se ba tsamaile, phapusi ya borutelo ke ha e thutse tu. Lena e ne e le letsatsi la ho qetela la sekolo. mofumadi medupi o ne a ntse a pakela dintho tsa gae ga a utlwa lerata le ntse le atamela phaposing ena ya gae a neng a le ka gare go yone. Jwale ba ne ba fitlhile ka opanya ga leitlho ba thola e ka ba ditlhong. Kemo o ile a tlhagelela ka pele go mogopi ona. Go jalo e ne e le ena mmueli wa setlhopha sena.
2: Bakeng sa mme wa rona eo re mo ratang.
0: Kemo o ne a bua jalo e le ga neeletsa mofumagadi medupi sephuthelwana. Ga mofumagadi medupi a sa sokola go ntsha mantswe a tswang botebong ba pelo ya gae ke a Shwalane a ntsha setshelo se segolo digaba le diprinki tse fapafapaneng. O ile a re
6: modie e ke na yentseng tsena tsotlhe mme e ne e lokela go ba le maqhetswana a phephamente godimo empa go bile boima ga fumana mabenkeleng.
3: Hei, le ntsheleng motlheng.
0: Hei, kananelo ngwanaka, ke tla bona gore na nkeke ka o rekela kuku mane mabenkeleng hang fela ka mora lenaneo lena. Ga re tsweleng pele ka pale ya rona. E se neng ke ga dessert ena e se e fedile. Le digaba mmogo le diprinki di se di tlhwekisitswe mme di kentswe ka gara lebokose leo di tlileng ka lona. Le bana botlhe ba se ba tsamaile. Empa kgetlong lena ke ga ba siile Thabo e e tswang karolelanong ya metsotso e ikgethang le mpho e ntle e phuthetsweng ka magete. Tafolo ya mofumagadi medupi ke e lokiseditsweng motho a le mong fela. Bakeng tsa salate le palesa e neng e eme pela frame e nang le setshwantsho sa barutwana ba gae ba grade ya bohlano ba tshwere postara e itaketsweng e ngotsweng mantswe a na.
5: Matsatsi a phomolo a monate mofumagadi o mosuetsana wa rona wa bohlokwa.
0: Mpho ena e ne e tsamaya le slap sa chocolate mo le karete e neng e tswa go bana bana ba ditlokotsebe ba le rata ba ratang go tsheya. Mofumagadi modupi o ile a tsheya ga a bala gape mo hungotsweng.
5: O seke wa tshwenyega ka mopeloto wa rona o fosagetseng mo setshwantshong.
0: Mofumagadi medupi o ne a nnagana gore ena ke mpho ya botlhokwa go tsotlhe tseo a kileng a di amogela. Bana ba ka
4: Nemase.
0: Ke ka moo hepa le ya rona ya kajeno e fitlhang pheletsong ka teng. Ga re teaneng gape lenaneong le e leng le e latelang la tsogang. Metswalle, ke a gola gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela lenaneo lena la rona la kajeno. Arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo letlhono. Pale ya kajeno e ne e bua ka eng?
1: E ne e bua ka matsatsi a phomolo mme Matshepi.
0: Bana ba grata ya bohlano ba ne ba rutwa ke mang?
2: Ba ne ba rutwa ke mofumagadi medupi mme Matshepi.
0: Yena o ne a kgothaletsa barutwana ba gae go etsa eng?
1: O ne a ba kgothaletsa o bala mme Matshepi.
0: Ke eng seo barutwana ba ileng ba se etsetsa mofumagadi medupi ga dikolo di kwalwa?
2: Ba ile ba mo rekela dessert le senomaphodi tseo ba ileng ba di arolelana mme Matshepi mme ba mo fa setshwantsho sa bona se takilweng.
0: Ke a leboga metswalle. Go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga etsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona. Metswalle, etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bo lona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo go fitlhela gape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
1: Tsamaya hantle mme Matshepi.
8: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefu le la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O se ke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
2: Lesedi FM ke mole.
3: Hey.
2: Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.
4: Omedi re tlo balwa ditaba tsa hora ya leshome mme ha mfela ka mora mono re tla berekena mokgatlhelong wa bobedi wa lenaneo lena la itlhabolle kwano ho Lesedi FM.
2: Tembisa. Tsoka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubulana la kgaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana Lesedi FM ke molelwa
4: hore mahlongora ke a leshome tshebeletso ke a Lesedi SABC Kenny Modupi o re balla ditaba.

0: Mafikeng. Toropo ya nalane ya buitshepo e profense ya Bokone Bophiri. Mamela Lesedi FM le kubula 98.4. Kaboka kena ho SABC Plus app. Ho mamela Lesedi FM. Ke molelwa.
1: Mamidi e le shume misoso kamera hora ina ya le shume ke mantaha ka jeno. Ontso ya hantle letsatsi lentse letsamaya. Ontso ya hantle mo mamidi motle. E a re tuli kya. Ya ya wa tsama hotla kitlile hotla kitlile ka nnete ho no sna ka mogomo e ha ona ka mogomong ha ona ka mogomong ha o tsana tso ya mesebetsing ha o mesebetsing bana beso ha o mesebetsing tshebetso ha yetsa hale yona ke a tseba ka nnete mogatshala mongata batho ba mangata ba gathetse dikantoro mona ba ntse ba idimula ba sa qete Mabidi motle hopola hle hore ka jeno Sepolesa sa naha sa Afrika Borwa se tshwere mosebetsi o moholo ka mona ka profensing ya Mpumalanga moo ho thakgolwang letsholo la polokeho nakong ena eo re tlabeng re kena matsatsing ana mo re reng jwale ke nako ya festive. E hlile ba tshwere ka thata ka jeno he ho thakgolwa letsholo la polokeho nakong ena eo re tlabeng re kena batho ba ya matsatsing a phomolo batho mesebetsing ho kwalwa sentse e le haufi ka nnete ke yona nako o tla ona jwale ho fitlhela mane ka bogodi tsa botshitwe ho ya mane Pherekgong ba tla ba ntse ba tshwere ka thata jwale etsa bonnete ba hore ha o iphumane o le ka lehlakoreng lebe la molao hobane batho ba re re tlo tisa ka hohle diprofensing ka ofela ha tsona jwale iketsetse molemo mo mamete motle o etsa bonnete ba hore o dula o le ka lehlakoreng le letle la molao hobane ka nnete ha batlo bapala thotse tsalang ka re ho di province tsa rona metseng ya rona mona ke dintho tse makatsang letsatsi leleng jole ba re re le Sepolesa sa Afrika Borwa re qala hona jwale ho etsa mosebetsi o matla jwale iketsetse molemo ke sa tsho hape mo wa medimo tle etsa dintho tse ne paetseng tse kekeng tsa o beha ka mosing nakong ena e o batho ba tlabeng ba keteka ka nnete ke nako ya festive ho monate ka ntle ka mona huwa o dimo le tlase ho monate empa hlokomela hle hore Sepolesa sana sa Afrika Borwa se ntse boitlamo ba hore jwang kapa jwang ba tlo sebedisa matla ao banang lona a hore ba tlise polokeho sechabeng ka kakaretso re tlo kena ditemeng tsa batho ba kwadileng jwale o tloske wa fetwa he wena mo mamede motle ke tse ro tshwaretseng tsona ka jeno re tla ke re shebe polokeho ya bona nakong ya tshwanyetso rona ebe ba dula ba le malalalaotswe bakeng sa dintho tse ka ba hlaelang ka tshwanyetso le malapeng mona na polokeho ya bona e jwang puisano dintho tse ka reng tseno meriana e ba loketseng jwalo ka batho ba rona ba bang ba bona ba na le mafu a fapaneng re ke re tlo sheba le hore mohlomong ha e ba o le motho ya qhodileng ho na le motho ya o hlokomelang ha le siyo ho etsahala eng dintho tseno ka ofela ke tseo re tlo bua ka tsona lenaneong lena la itlhabolle mona mo re shebang ditaba tsa batho ba qhodileng re fela ke fete mona ke a kgutla.

0: Mamedi e leshime le metso e supileng metsotso ka mora hora ena ya leshime re kopane le moeti wa rona mabapi le setlosana seo ke buileng ka sona ditabeng tsa rona tsa batho ba qhwadileng yena ke Professor Monaheng Sefoto me yena he ke director ya Center for Neurology Neurodiversity Kamanaka University ya Johannesburg. Dumela hle prof Sefoto. Dumela ntate.
1: Dumela mme wa ka.
0: Ke a phela ofela hantle prof.
1: Ke tsebe mme wa ka le kae.
0: Ke a leboha ntate re o amohela kwa ho le study of fame. Ke a leboha.
1: Re
0: bua ka taba ya bohlokwa ka jeno me re ke hle ke botse hore na ebe maemong ao re ka reng ke maemo a tshohanyetso malapa ao e leng hore bana le batho ba phelang ka boqhwala ka ra malapa ke dintho difeng tseo ba lokelang hore ba itukisetse tsona
1: taba e kgolokgolo mme wa ka ke maemo a lapeng a ho kena le ho tswa ke a kgola ha re bua ka taba ya ho ba hlokolosi re kala ka hore mohlomong ha ke etsa mohlala batho ba sebedisang dikoloana tsena tsa mabidi tse ho tsamauwang ka tsona ba ke ba fumane ho sa petetse haholo ha hloka ho tswa ebile ho sena ditepisi e le hore koloana ena e tsebe ho thenthella ha monate a itswele a baleye a tswele ka ntle go feta-feta mona ke dintho tse ngata mme tseo ke a kgola ga kotsi etsagala re ka lokelang ho dinagana ga ke etse motlhala go na le batho ba sa utlwele mme le ga motho a ka hweletsa he ntlo ke eo ya tšha motho a jalo o sitwa gore ke a kgola a utlwe taba tseo tsa go hweleletsa ka gona go lokela ke a kgola go be le mekgwa yeo a tla bona ka matlho go jale go nwang le go seng go sa etsega le gantle ga ke reetse motlhala o fumana gore se re sebedisa ditelefone gona jale di-cellphone di na le ntho ngwe le ngwe go kobe le ntho e kagang pipipipipi motlhomong ya motlhokomedisa ka motlhomong le boningana le le khumedi kapo le le tala kapo le jwa le tla etsa fela go aelelelo gore ka re kotsise le teng mme taba tsena batho ba lokela ba di trainere e le gore go be le taba enono ya go elelelwa gore ga kotsi e tsagetse o tsebe gore go se ka etsagalang ke gone sena se re matsatsing a ka jeno
0: Prof, a kontshwarele ganyanyana fela Professor Sefoto re fete mabenkeleng re ya gutlwa ntate.
2: Ke nako ya rent and roma ha Shoprite mo ho boloka e le ntholo boloka ho ya ho 40% manje fumana 900 gram ya bokomo Weetbix ka 50 ranta fela di 500 gram di fika pa di fete taro tsa spaghetti le macaroni tsa right brand ka 30 ranta le microwave ya manual ya 20 liter ya essentials ka 700 ranta fela di fumane ho fihlela ka di 18 tsa October 2026. Rent a Roma. Ha Shoprite fela.
3: Clientele Legal. Ifumane abakeng sa Afrika Borwa ohle. Di plani di theko e tlase. Mme di cover bohato ba CCMA. Dikoloto, tlhekefetso ya bong. Ditshebeletso tse fokolang. Le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty. E ufa melemo e kgetheileng. E tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
4: Utlwisisa tse amanang le boqhwala. Ha re be mmoho, re mamele tse amang batho ba boemo bona. Lenaneo ke la itlhabolle. Kgolisedi FM ke molelwa.
0: Mamedi re ntse re bua le maitse wa rona ke Professor Monaheng Sefoto. Prof, o ka tswela pele o ntse o bua ka taba ya hore na boemong ba maemo a tshwanyetso ke eng seo ba malapa ba ka se etsang. O ka tswela pele, Prof. Ke a leboha
1: mme wa ka, ke a leboha. ke kopa go etsa mohlala o mong hape hape wa hore hona le ka hanywa le motho sebetsa di taleng ka neurodiversity hona jwale hona le hore le batho ba mofuta oo go ka ba le ba ratang mollo haholo ebe go yena o utlwa mollo ona o etsa gore a be le bophelo ka gare go yena mme re se re bona kotsi ya bona go ka etsagalang keng mme ke nagana gore ke mona moo ke a kgola malapa a ka ipha monyetla gore go kobe le mokgwa wa gore ba shebelele motlhomong di-videonyana tse ka etsang gore di ba tlhokomedise gore mollo la e le mona wena o utlwa yaka ke ntho o e thabelang o ka ba kotsi-kotsi-kotsi gagolo o ka ba kotsi-kotsi gagolo jale ke tle gape-gape le dintlheng tsa gola go sheba batho bo ge karareng ga ke reketse motlhala ba na le bokoa ba pono le bona ba ntse ba lokela gore go be le mokgwa wa gore jale ga gothe sello ke seo se se tlaga na ba tla ba leya ba jwang batswe ke dumela gore malapa a lokela a itukisetse a ba bue le bona gore na mokgwa o motle wa gore ga o se o thwe jale go na le go etsagetseng ka gage go lelapa ntlo ke ena e atšha o leba kae jwang ga go etsagala ke nnete ga se nthe bonolo gagolo gobane ka nako eno motho o tla ba ferekane empa ga a tseba gore go na le matshwao a o ke lokelang go ithuta ka ona gore ga o se o le tena ke tshwara kae ke ya go kae ke leba go kae ke bona ka ke ntho e ka thusang gore batho ba phologe ba seke ba itlhumana ba tswile dikotsi se sa tlhokagala
0: ga o ne o qala o bua mona prof o ile wa tlhalosa gore ntho tse jalo di tlhoka gore ba lelapa motlhomong ba fumane thupelelo ka tsona jale motlhomong ke ke gotlele mo one fela gorena ebe ga o ne o bua ka taba ya thupelelo o ne o tlhalosa jwang
1: ke gobane mme wa ka ga se kao fela ga rona ge nang le ntho tsae kopetsweng for safety ga se gangata mme ebile ga e etsagala e ka etsagala mesebetsing ga re naane le magaeng a rona mo go dulang teng gore na ga kotise ka ya etsagala gana jale go etsagala jwa mme ke utlwisisa gore go na le moo re ka fumanang thuso teng yeo ga re ntse go etsa dithupelo go etsetsa batswadi dithupelo ba ka etsetswang gore go tlhoa go kenyeletswe ditaba tsena tsa safety go tlhoa go kenyeletswe ditaba tsena tsa go pholosa batho ga e ba kotsi se tlhaile ya mofuta ono ga re ka ra etsa motlhala fela le first aid ena e first aid ke dumela se rona kao fela ge go petsweng gorena jale ga motho a sa tietsana mone ga na re etsa jwang ke ntho ena re emang re tla letsetsa ambulance kwana e tla tla motlha e tlileng rona re botile matsogo fela ga re bontshe bophelo ba gore go na le ntho re ka etsang go thusa motho gore bophelo ba gae bo seke ba latlhega ke yona ntho ene ke e bua ka yona mme wa
0: jale ha re ke re shebe prof hore mohlomong jalo ka ntso hlalosa hore le dibaka tsena tseo ba dulang ho tsona di lokela go ba boemong ba mofuta ofeng hangata o fumana hore hona le motho ya tlabeng ha go lobana ba tsamayang ka di wheelchair o tla fumana hore hona le motho ya mothusang ha e ba mohlomong o ya di cliniceng o ya mabenkeleng o ya kae o fumana boholo ba bona ka nnete o tla bona ba ntse ba tsama le motho ntle le ha e ba mohlomong o fumana hore motho yena wheelchair ya hae ke tsena tse kgonang ho itsamaisa ha ina bothata ba letho jwale boemong bo jwalo mohlomong ke re hona le motho ya mohlokomelang ka nako nngwe motho yena ha be teng keletso o ka fanang ka yona ntlheng eno e ba ya mofuta ofeng
1: boholo ba nako wa tseba mme wa ka taba ke boikemelo gobane batho ba na le bona ka bo bona motlhomongwe ga seno gore ba rata gore e sa le ba bokaletswe ke batho nako enono ya boikemelo ya go raya gopelo gore ga o soka wa etsagala phoso go etsagale tsena latela methati e itseng ya gore o tsedise kae kae gore jwa le bothata ke bona boteng jalo ka ke ne ka bontsha ka gola pele re ya mabenkeleng ditelefone tsa morago jena di-cellphone tse re nang le tsona di se di na le mokgwa wa gore a ka penya nomoro itseng e kenang bathong ba bararo kapo ba bane bao mono batho bano ba tla elelelong motho eno mane mo a teng kotsi teng mme go bobe le mokgwa wa mogokelela gore ba tsebe ganggang gao gona motho eno o sebakeng sefeng ke nagana e tla be le thuso e kgolo e ka etsang gore le mohata ma le mong go nobele mogwa gore a ka gona go ho kahane le ba ka mothusang go bophelo ba haibo se ditlokotsi.
0: Hey u bua taba ya bohlokwa prof ya ho ikemela. Ke taba ya bohlokwa haholo hobane kana ko nngwe o fumana hore batho bana bao e leng hore o itshetleile ka bao ba tshepile ha bana ba haufi le wena ka dinako tsohle jwale ke utlwa o bua ntlha ya bohlokwa ka nnete ha o bua ka hore ba tshwanetse hore ba ithute ho ikemela gore motho a leke hore a kgone ho etsa dintho tse itseng ho sena thuso eo a e fumanang ho tswa ho mang kapa mang a kgone ho iketsetsa yona ka boyena ke ntlha ya bohlokwa ka nnete eno mme ke tshepa le hona o dumela hore boholo ba bona ba bang ka nnete ba leka hore motho a re ke kgona ho iketsetsa ntho nngwe le nngwe ke ntho ya bohlokwa eno eo e buang ka nnete prof ke tshepa le hona o dumela hore ba tshwanetse hore ba inkele mantsweng ana hao a re ithute ho ikemela bophelong o ska itshetle kapa wa dula o itshepisitse batho ba itseng hore ere ha ba le siyo ebe dintho tsa hao di a ema ha o sa kgona ho tseba hore na hana jwale ha ke le montjena ke eng seo ke lokelang ho sietsa ha re qetela fela prof keletse o ka fanang ka yona ke efeng ho ba malapa le bona batho ba rona ba qhwadileng ka kakaretso
1: ne wa ka malapa seo ka ka fanang ka sona ho bona ke hore re le maAfrika re ile ba le ntho e bitsang extended family go rena la palena le leholo le kenye le tsa ntate mo lo bo khona le bo mang le bo mang hona ke na go bona la taba e ne qepa le ho qepa ha yona ho sia batho ba le tlokotsi ka mo di mabe ke tla isa mohlala o se monate wa hore ho pense mo na se ke ke ka sona sa bo ntate ba ho di shambana wa bona ba neurodivergent e mo ke ta ho la fela ke mo tlo ba ha e wa mpato wa go me o sia mora ya hlokang thuso ya batho ha o no go motho bua le yena pele a tsamaya o no fumana tlokotsi e kgolo ya gore motho ena e ka ga tse le gore na jale bo emong bona hana ngwana eno go tla etsa ke nka ene taba ya malapa nne re tshwanetse re le batho ba batsho le maAfrika ge ke re tshwarelaneng ge tloseng makukuno pakeng tsa rona ge kgutleleng sethong sa rona ha ho re motho ho ke lelapa it's not a nucleus family ke lelapa le nono le leholo le community e ke itse hore hona le ngwana mona a hlokang thuso le go bana bana ba tlhokile ba fumana ba kene di tshitifatsi ka bo bankuwe ke batho ba yo ba sebedisa hampe e le maphelo a bona a senyega ke molaetsa o nga ratang ho fana ka wona wena mme wa
0: ke le botle professor Munaheng Sefoto re fumane taba tsa bohlokwa ka nnete me re leboha ha o iphile nako ya ho buisana le rona re tla kopana le wena hape ka nako e tlang re lebohile ntate ke a leboha ntate ha se mohemo mamedi e mashime a mararo metsotso ka mora hora ya leshome ke tlo nkela pina mme ka mora Munaheng ke tlabe ke kopana hape le Moleboheng ya ntseng a re hasetsa papadi ya krikete pakeng tsa Afrika Borwa le Australia ka mona ka Durban e tsa bonnete ba rotloske wa fetwa e re ko nkele pina ka mora Munaheng re tlabe re kopana le

0: Lesedi FM.
1: Bobedi ke metsotso e mashima mabedi le metso e tsiletseng pelo horra ya le shimele motsemong re kenke e sebaka sena he ke fetele ho mosebetsi mmoho le nna ke moleboheng o ntse re hasetsa papadi ya cricket pakeng tsa Afrika Borwa le naha ya Australia ke papadi ya teko ire ke fetele ho yena he lebza ke a kgolwa ngwaneso o sontse o lokile dithapo ke tse
2: Rekole wehe tuli baby momemedi wa lesedi ereki buela hape kudumedise tsatsinglena a Durban Kingsmead Stadium papadikiona ya the Proteas le Australia hoprehe boema bal horimo tsatsinglena le hlakile ho a chesa ke a bona batho ba tswile le baratuwa ba bona malapa bona ba tswile ba rutsimane he fatse ba adile ka nete ba shebeletse papari ena hoprehe ho di wikete di se dilipedi o tswile kamane ke tlo neletsana mana sa o sa tshile lena ka mane Travis Head o sa tshile ka mane Mendicina ho kene mana sa tshile Mendicina o tshile ka morao re abane le di ranetse mashume a mane na le metse robedi ka morao re a fose di bolotse mashume a mararo le metse robedi ka morao di overa tse le shume le motso o le monga o kene ka mane Hayes Smith ya ntana le di ranetse le shume le metse robedi ka morao re a fose di bolotse mashume a mabedi le metse mehlano lena ka mane manasa o ntse a le teng o ntshwarele kitse motho ya tshileng ke Mendicina ho kena manasa o na le di rane tse mashume a mabedi ena le metso meraro ka morao hore a fose di bolo tse mashume a mararo le metso meraro Mendicina o ntshitswe ke ena ka mane Noche ka morao di overa ke ne ke se ke boletse tse le shume le motso le monga hona jwale di overa ke tse le shume le metso e robonga ba dutse mane he di rane tsa bona ke tse 110 hopole he bana ba the Proteas ba tlo iphumana ba le gatellong haholo gobane jwale ha ba ka tlame hore ba tlo kena ba bete ba tlo tlame hore ba lelekise mane 219 jwale bona hala hantle gore e tlo ba hahamalla gore ba iphumana ba le gatellong jwalo ka ha ke ne ke boletse pele ke re ba gopola monnena leng yena Kagiso Rabada e leng bed bowler ya bona ebile he mane ba eteletse pele ka 216 gopole e kopana le yane e ya letsatsi la pele le la bobedi tsatsing lena ke tsatsi la boraro segatlha sa bona tsatsing la maobane ba qadile segatlha sa bona se le godimo gagolo letsatsing lena segatlha sa bona se ntse se le godimo ga re sheba he kopanyo ya Travis Head le Mendicina e ne e le ntle gagolo e leng yona partnership ne ile ntla haholo empa he ba ile ba e arola partnership yo ke yena ka mane Marco Jansen re shebile partnership hona jwale ya Smith le yena ka mane Manase ka nnete e ntse e tla hantle partnership ya Smith le Manase ha ke sa senya nako ke tla ho wena Tuli baby
1: re ko le bohle mo le bohengwe ne so ke tla boela hape ke khutlela ho wena wa tseba he ke tla khutla ngwane se ke a lebo Mamedi ke metsotso e mashima mabedi le metso e meraro pele horra ya leshome le motsomong re tlo kena ditabeng tsena mo reng re bue ka ditaba tsa matlo ka nako e nngwe o fumana gore o ahile ntlo o dula ho yona nenne mohlomong o boba le mogopolo wa re e re ke iketsetse tšhelete ke ahe dirumunyana ka morao ka mona ke bone gore na di ka nketsetsa tšhelete jwang e mong a re e a ko re nke ke be zozo ka morao ka mona ka ra jarete ya ka ka mona ke bone gore na ke beha dintho tsa ka tsa bohlokwa ka jwang jwale re tlo sheba gore na meago e jwalo ka re ho mo aho ona wa ntlo ya hao o seng o ina le ona o ka dia boleng ba ntlo ya hao ka tsela efeng rena le moetsi eo re tla bua le yena mabapi le yona ntlha ena e tsa bonete ba gore o tlo seke wa fetwa wena mo mamedi motla gobane ke a bona e moileng a ba kgwathaemong a rei ba bua ka rona mone ke a le bona le na le matlo a matle mme ka mora matlo ka mona le beile dizozo le beile dirumu e mong o entse ntlo ena ya maplanka ena o beile ka morao ka mono jwale re ke re tlo sheba ke nnete go na le ka tsela eo o unang molemo go tsona diphaposi tsa mofuta o jwalo ga di le teng ka jareteng ya gago empa re shebe gore na di ya boleng ba ntlo ena ya gago ka tsela efeng di bo ama jwang boleng ba ntlo ena ya gago e re ke nke ga ntse ke batlana le moeti wa rona re nke Gladys Knight and the Pips Hero.

0: Mamiti e leshime le mesume le mesosu kamra hora ya leshime le motsomong haiba o ketika kajeno letsatsi la tswalo a kontetse 0860003084 kapa o romele molaetsa wa hao ka 0797585066. Kajeno tuli ho hola motho wa bohlokwa hle ke kopela Muchana waka lebitso la hae ke re lebohile motaung ke letsatsi la hae la tsolo ka jenu o kamana ka namahadi ke Frankfurt hoti o ketika dilemo tsa tsa tsengatangata ka jenu o kopelwa ke mangwane wa hae mphoko mphapang ya ring a hole a bona dilemo tse ding tsengatangata ke moradi wa matapelo motaung hoti happy birthday hle a ketiketsa tsela hae la tsola ha monate nate dumela hle tuli ka jeno ke lakatsa ho hodisa ngwana wa kgaitsedi ya ka e moholo lebitso la hae ke Tlaleng Cynthia Nyaredi o kopelwa ke rakgadi wa hae Maria Nyaredi mme o re o kamana ka Krugersdorp a re ke lebohle tools ke lebohile holo mme kgapo ya mahlonolo e mo atele hle athe molaetsa o mong hape o ko tshwereng ka jeno ho hola katleo mahlatsane ka mana ka botshabelo le o arabile magoro ka mana ka hlohlolwane bana ka ofela ba hola ka jeno ba kopelwa ke kgoboso mahlatsane ka mana ka sunflower park ke hlohlolwane molaetsa mong hape o ko tshwereng kwano o re tuli baby dumela hle ngwaneso ke a leboga hle ka jeno ke letsatsi la tswalo la lefahla la ka Thabiso Mofokeng ke re ahole ke nna Thabo ka mana ka Villiers a re happy birthday hle tsatsi le monate jale lefahla le kopela le leng hobaneng wena Thabo o sa re ke letsatsi la rona la tswalo hobane le mafahla le ya keteka ka bobedi ba lona jale le leng le kopela le leng ye Happy birthday ho Deborah Tlhapi le me Bishop Tlhapi ka mana ka Botaville ke babangozo a ringa bucket ka tsatsi la bona la tswalo me ke balakaletsa kgapo ya mahlonolo bucket ke hamunati nati hola wana nkhono wa ka kajeno tuli ha ipolela lebitso la hae ke mang le yena o re ngwana nkhono ke mang empa ke ngwana nkgono wa hae ke beile jalo ka o e rometse mogotsi ga ke a fetola leto Lesedi FM dumela
1: Thuli
0: ntate dumela le kae
1: re teng tlhe kgaitsedi
0: ke lebo
1: Thuli mantsa go taboga motsikiolo ke motho wa Kanwalagt ke a go tsena ko teng ga motsi o ke godise onaki van Bontes ke re itumeletsa tsa gagwe la tsalo ke sa lebale gape le tshwarelo Makamba ke re ba itumele tsatsi la bona la tsalo thank you
0: tate ke lebile hello
2: le kae
0: ke teng o kae tate
2: thank you go le mna mo tsweni
0: e enda
2: ka mona ka tswele ene kopela ro re tsang fu teng ke ra hola bona le motsanga ta fe
0: ke le ba hle ntate wa ka tsatsi le monate
2: Alright, thank you.
0: Thank you, Ndate. Bye-bye. Hello?
3: Khatso le kae Thuli?
0: Monate le kae mme?
3: Re teng Thuli, ke hodisa moshanyana ka ho fela mane Potchefstroom ke tsietse Ishmael Matsimela. O tsaka 32 years. Ke re mme ha imanye fola Matsimela a hole ke le bua Thuli.
0: Thank you mme, ke le buile holo. Bye-bye.
3: Bye Thuli.
0: Bye. Hello?
4: Good morning, Thuli.
0: Dumela, my darling, le kae?
4: Ke le kae, baby.
0: Monati.
4: Bona, ere ke mane wa Didimane, ka Matlaisane Street, mongola o siwa ka moo. Yena ke Siki, moera Chikisiela. Ke ya ka mane ka LTA, ke re happy birthday ho mahlomola mohwalaji, ke re happy birthday ho matshepiso le phaka, ke qetelle ka patata ho mapatata, ke re happy birthday guest.
0: Thank you, Bindas.
4: Thank you, baby.
0: Hello? Dimela.
5: Khotso mangwane Thuli.
0: Dimela ntate.
5: Mangwane Thuli.
0: Ntate dimela.
5: Ke a leboa mangwane Thuli. Mangwane Thuli ka mane ka Sharpeville. Constable Ayanda Sebofi ke mochana waka. O ka mane ka motseng wa Sharpeville o a kiteka letsatsing la kajeno. Ka mane ka matwabeng Senekale motshewa Machema o ka matwabeng Senekale le ena o a kiteka letsatsing la kajeno. Ba kopelwa ke nna ntate Sebofi ka nthaka lentle. Ha ke leboe Thuli tsatsi le monate.
0: Ntate Sebofi ke lebohile haholo.
5: Kgotso.
0: Thank you ntate. Hello.
6: Tshwantshele kae kgaitsedia?
0: Dumela kgaitsedia ka ho jwang?
6: Ah, ke mona ke le bua le Papin Tore 016 mona mme ke se pa ona ka tsela na le la ka tsela. Ho ho la ntwa ke mana, ntwa ke se fetse ya ka o la mo tsbeke zone 12. Tla bo le ya mane. A ho le mana, nna ke le Papin Tore, le ma tshika ka sala re a dinna sa le ka tsela. Yo le le ka se gele ka tsela mana ke mana.
0: Ke le bila ho le Papzen, tsa tsile mana tsile wena wa dis. Ke le bo. Mama di dimela.
7: Hello Thuli.
0: Dimela ntate le kae?
7: Re tene kae?
0: Ntate.
7: O bua le Barem Polori. Gompieno go gola Alex Polori, ko Pitori, ke mo kopela masego letsatsi le le monate thata hela tumo.
0: Kgaitsedi ka ke lebohile.
7: Thank you.
0: Thank you ngwaneso, bye bye. Mamedi ere ke shebe di-voice note tsa rona ka kwano gore na ke bomang ba latlhetseng melaetsa ba ketekang letsatsi la bona la tswalo. Momamedi o santse le teng mona.
8: Dumela Thuli ka mogaoge ba baletseng. Setlogolo sa ka se a gola e leng rora ka mo Belkomo o kopela ke nkgonae mamojalepa ka mo Kanana. Ke re katlego le mahlonolo ntate Modimo a mo hodise a mo ekeletse dilemo tse ding gape o qeta lemo tse ngata-ngata fela.
0: Thank you mme, ke a leboha ngwaneso.
9: Dumela, dumela ngwana mme. Kajeno ke a ikopela go gola nna o itumela mo eketseng a soleshe ka mona ka manyetseng le dibang ke ikopela mahlatsi le mahlonolo le dilemo tse ngata-ngata tse tlang. Ke a leboha Thuli.
0: Happy birthday ngwaneso, keteke hantle hle, o keteke hantle ngwaneso, re a leboha.
10: Dumela Thuli, ke kopa go kopela ngwana abuti wa ka wa gola tsatsing la kasheko, ke Fani Rabohlale. Ke ra gola Mokwena ha Maiane, ke ntate wa Kgotso le Nkosi Kephile. Ke re Fani, tseba gore rakgadi wa o rata, ke NG Rabohlale Veldtevreden Park. Danko.
0: Thank you, Aus NG.
11: Hello Thuli. Ke kopela tlhalefo Semela Hosane tle wa gola Thuli ka kopisi ka mane. Ke re a hole.
0: Ha ho le hle my darling a bone dilemo tse ding tse ngata-ngata e re kenke momamedi e mong gape ke na.
12: Eli ya monate o tshwere makabelo. Bedi ke na le wena hle weekend-eng e tse ko jele ka tsebe ka mmino wa gago monate. Be ke ituletse hle Beli tsatsi le monate a kere.
0: Thank you, ke tla jwetsa mafelas.
12: A monate.
0: Ke tla mojwetsa.
12: Bolelo hle weekend ya ka ebile monate.
0: Butle hle mogotsi. Utle he. Are mavelas wa utle he are uyente uile monate.
13: Hello Aushwa Kasiaka. Hello Tulwana. Shapo Jean Thuli.
0: O fenletse mo mogotsi o no ntumedisa. Ao dake askisi kareke rekibot. A re ke ena Thabo Maile. O feleletse mono fela ralo ngwana ka Siaka. Hallo Thabo. Hallo. Ke go fetela ho dimakatsa o folotsi le ena o santsa le teng rutlo rona re ka lebellang ho imatlafatsa ka jeno dimakzo dimela ngwaneso.
14: Le kae mase?
0: Ke pitsi.
14: Ke le ngwana ka Siaka ka jeno. Ba re ba o dumedise fela.
0: A dumedise fela. Mo ke reng ke tlo utlwa rona ke mang ya ketika a itholela
14: thata. A o monate a ntse dumedise fela ne re bolo ga Re hopola ke le bohledi mang ke le bile ho lo tshuli ke sentse go dumedisa lwana mamdi wa sebeletso ya le CDFM ka jeno ho imatlafatse se re tla tsepamisa maikutlo go tsona ke tsekenye lesang gore federation ya basebetsi khosatu ka jeno e tswela pele ka seboka sa yona se ileng sa emiswa ka morao sitiswa kgweding e fitileng me seboka sena ke sa bo leshome le metso e mehlano sa naga sa khosatu. Lefapha la thuto ya motheo le malala la utswe bakeng sa ditlhatlhobo tsa magaolagang tsa selemo sa 2026 sa grade 12, mme re buisana le lekgotla la naga la tsamaiso la dikolo, mme go utlwa gore na bona maikutlo a bona ke a feng ka ditlhatlhobo tsa selemo sena. Go sale jalo mokgatlho wa maqwetha wa Nadel profenseng ya Free State mo le yunibesithi ya Free State ba tshwara dipuisano tsa dikgetho ka jeno. Tsena le tse ding go lena le imatlafatse gang ka morago ditaba tsa ora ya leshome le meso e mmedi. Ke lebohile go le thuli o bile letsatsi le monate.
0: Ke lebohle dimatso ke lebohile ngwaneso ha se mohem. Mabedi mesoso e mashume a mabedi le meso e tsheletseng ka morago ra ya leshome le meso mong re kenke 047 Vosinova o buhle.

0: aye setsing se a ka tlhagiwa matswele ano ka metšhini ena e mmedi gobane ba bangwe ga ba utlwe letho ga gona pain ga gona kotola kore ba bangwe ga ba utlwe gogang empa ba bona matshwao motho a ka utlwa gore go na le kotola ka gare letswele motho o tshwanetse a itlhatlhobe letsatsing letsatsi ga a tlapa motlhomong a ipotsa o tshwanetse a pepete mona matsweleng a itlhatlhobe gore na ebe a ka se itlwe kotolarana ka gare ka monong a tlhatlhoele gore na matswele a gae ga a le ka mokgwa o tlwaeleileng o utlwa ga a le jwang e tlele motlha a utlwang ke e fapaneng a tla tseba gore a tlhokomele gore ka jeno go utlwa ntho fapaneng le matsatsi a magante ditlhatlhobe ka ona motho o tshwanetse a itlhatlhobe go ka tšhentšha letlalo la etsa ntho e ka re nna mono o bone lekgapetsa la namono le masobasoba
1: ee ntshwarele gannyane ntate lefu doctor ntshwarele gannyane yana fela re fete mabenkeleng ka gotlha
2: ka Clientele Legal o ka phela o tseba gore o sireleditswe diplane ditheko tse e tlase mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo mathata a basebetsi go tshwarwa ntle le molato le tse dingwe tse ngata maqwetha a rona a malala laotswe go o thusa hora tse 24 ka letsatsi fumana legal cover ka jeno SMS-a lesedi go 39771 ke 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng
3: Setšhaba sa Gauteng re kopane go tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease o seke wa tsamaisa dikgomo dinku dipudi kapa dikolobo o tloa polaseng ye nngwe go ya ho ye nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse tlhokehang go tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo o ka jala lefu wa be wa beya maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing ga o belaela gore diphoofolo tsa o di ya kuo e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo setsamaye ka diphoofolo tse kulang emisa motsamao sireletsa diphoofolo sireletsa temo
1: Doctor, o ka tswela pele ntate?
0: O nontse o... Ke motho ke tlhalosa gore nako nngwe go ka tlhaga letlalo le ka go rua ya ba masobasoba a o mofegi o tlhang go ona a etsa gore letlalo le sheba jalo ka jare ke orange o gone letlalo le la namung letlalo le ka shebana jwalo tlole ka letlalo la namung motho a ka utlwa kotola e ka ba ka letsweleng e ka ba ka lehatsing motho a ka ba le bohloko kapo go ka tswa go gong mona letsweleng legonyana motlhomong le nang le madi kapo le senang madi tsala go tsala go tswa legonyana mo letsweleng motho a ka latlhelwa ke mmele kore weight ya e ka theoa mme ga ba tsentse ya gae e seile dikagolong tse dingwe tsa mmele go ka ba le pain dikagolong tseo tsa mmele ga ba kry-ile masapong a ka gobela yare ga rera check-a gona go bue keng ga fumana gore ere man x-ray ya e bontsha go na le gongmo le sapong ga ole masapong a na mokokoto go tswa gona cancer ya e seile phele ga kae e ka ja sona setuwa tsena na cancer ya ba kena ka gage e ka ya matshwafong e ka ya bokong e ka ya sedikeng ke mo gona re kgothaletsang gore ka nnete jalo ka ga e le kgwedi ya go gopotsa batho ka bohloko bonang batho ba ipona gape ditsing tse ba ka fumanang thuso eno ya gore ba fumane mammogram le ultrasound e le gore e se ka ba ga fumana cancer ena e se e le pele yagolo e sese le tsitsi yagolo gore a ka ga e fumana e santsane le nyanyana ebile e soka ya dikagolong tse dingwe tsa mmele e a kgona go phekolela ebile treatment e se le ntle morago kenana ga re ile ranka ntho o tlenke biopsy ra nka phisinyana ya nama mo letsweleng ya ba re isa laboratory ba kgona gore ba ojetse gore na ebile treatment e ka thusang motho enwa ke e jwang gobane cancer ya gago o ne o se tholwana e ka fapana le ya o sena letsatsi ka baka la gobane le batho ba fapaneng jalo re a kgona gore re bone gore na wena ya gago e tla tlhoka treatment ke efeng ya matsatsi e tla go tlhoka treatment ke efeng ga e tlhoka treatment ya re ya gale e ne le botlhoko e batho ba ne ba foforeya moriri ba foforeya dintshi gotlhe mona o fumane motho a sena moriri ga e sana treatment e eme toxic eno treatment ya gona jale ga e sana di-side effect tseno tse mpe tse ngata mme motho ga a fumane cancer e sale nako wa thusela a ba fole
1: Doctor, are ke re bone mo hlomong hona le momamedi a le mong a ka baba ba bedi a ba ka lakatsang ho botsa dipotso o santsane o le teng tsena 0860003084. Le Sedi FM dumela. Hello.
4: Hello.
1: Hello me.
4: Ke tsholana.
1: Eh ema.
4: Oh, me ke ba ka o se ne tse ke bo lena ka thoko hle mme. Bona le Sedi mo.
1: Oh, ha ke tsebe na ke o se o feng mo khotsone bua lena ka thoko. Ke o sma.
4: Meltach.
1: Oho, o tla o letsetsa, o ne mo letseditse ka pa ona o letseditse.
4: Eh, ne ke letsitse mme wa ka.
1: Oh, letsa ka 12 he mo gatu.
4: All right.
1: Thank you me. Le Sedi, hello. Ba me di email. Zero eight six zero zero zero three zero eight four. Lesedi FM, dumela.
5: Hello, lekae.
1: Kete lekae me.
5: Re teng. Nna ke botsetsa ngwana wa rangwane sorry ka FM ne. Ke botsetsa ngwana wa rangwane from ka February e sa le libule ya letswelela ha ima rona le bosuku bo batho ke re ne. Ha kwa ha le kwa le.
1: Ho bule eng tlhoko?
5: Ho bule peisi ene itswile mo letswele mo mara ba re ke cancer but bothata ha o tlo letswele le kwa le bleeder every day ibile hona jwale ha ntse ke mo fumulela ke motse o ntse ya jwa a re hona jwale o swaka ha tse botsa makore ho feta beke beke ya bobedi o tshelwa mathe ho feta beke beke o tshe hona no emetse ambulance e tlo monka a yo tshela madi ha khone wetsa nix. So ne ke botsa re etse e bona mo hospitala ya rona ya Potchefstroom le Klerksdorp ha itse ba mo fi treatment o ntsa ya maga itse ba mo fi nix ba mo fa di fela di pain pain
1: eh a kore o sa tshwere jwalo mme mohlomong hona le potso e nngwe ka batlang ho botsa yona doctor o ka mo botsa potso kapa o tlile ntle ha
5: e ke botsa e bosuku e bosuku
1: doctor mohala wa doctor o gawile re tla mo leka hape mme ke a lebo
5: ene thata re a ka re thusa ne re sebedise eng ne le qeba le kwa le ske la bleeder ya o tla nna ke
1: tutu ya handle mme wa ka ke le bo
5: thank you nna
1: thank you me
6: tutuloha o itlabolle ha monate ho le Sedi FM le thatohatsi ya hao tholwana moletsane thuli baby
7: ke sense ke o hoetsa le ya tlase mofutu
6: ka mantaha o isa ka labone ka hora ya borobong hoseng o isa ho ya leshome le metso e mmedi mosegare ho le Sedi FM fela ke molelwa
1: Mamedi o tlonkinele matsometsinhle doctor ha ke sa mofumana empa he o na sa buile dintlha tsa bohlokwa ene mpa fela e le taba ya hore me ya reng me hona le bothata ba motho eo a motsebang eo a leng ha o finyana le yena o tlo re inele matsometsinhle ha re sa mofumana empa he ke nahana hore o sa hlalositse dintlha boholo tsa bohlokwa la itlabolle le fella mona ka jeno tholwana moletsane maletsatsi sejake mole mohlophisi wa mmino e leng DJ Lovers re boela re tena hape le wena hosane the Manhattans everybody has a dream.

Memedi re fitla pele song ya lena le imatlafatshe ka ditaba tse reng ha jole mogha wa ANC o lebile le gotleng la molao wa motheo ka sepio sa o ya kenya mabitso a bongkgetheng ba yona ba lekgotla ba legolo mashome a robedi a nang le motso le mong lenaneng la bongkgetheng. Mogona o batla boipiletsa kgatlhano le qeto ya lekgotla la dikgetho e ileng ya ahlola molemong wa komišene e ikemetseng ya dikgetho IEC ho thibela bongkgetheng ba yona le leng ba lekgotla ba legolo le mashome a robedi a nang le motso le mong. ANC ile a hlole ya go fana ka mabitso a bongkgetheng ba bona bakeng sa bommasepala ba tsheletseng nakong e neng e beilwe ke IEC e leng ya hora ya botlhano mantsiboya ka la 28 kgweding ya Phato. Ke tse ding tsa ditaba se ntseng di etsala o ka iphumana dintlha tsa moraorao tse ntseng di tlhagelela ka o mamela mananeo a tshebeletso ya lesedi FM a ditaba le mananeo a ditaba tsa hora le hora gore o dule o le sehlohlolong. Ha re fitla pelesong ya lena le tsa kholambeke motlhophisi wa lona ebile dimakatso motshweneng siamala ku kena ya neng a re laolela gaso na lebiso la ka ke dimakatso wa gafolotsi re le buile gagolo ga ile mona o bile le rona ka jeno ho fitlala re tena gape nakong e tlang ga modimo o ratile. Ntletsenya nako ya letho ke fetela jwale lenanewong la jwale ke nako le thuso motawong tau ke tseo.

a kole bue tika tika tika njai kholo jwale ha se di tswere matha jwale ha sa utlwa letho e se matha fela ke le buile fetika hore ntate motaunga a go shebe lelekela sa ho monika sudi mo fitantsela hawa ke le bua ngwanana tankya be di tankya raro ke ka moa ha re sebetsa mo re tlamea hore re thutsane.

0: Motemotle ke le boa ho lo metsotso ke na ke mashoma mabedi le metso mehlano pele ho hora ya pele ke na le bonne te bo tletse mba ro wa tsaba ro mile bona wa N1 o wa lukiswa ha ile ra o tsebe ke a o kopa ha watamela ka bo crew and starter hi chate ha watamela ka bo crew and starter hi chate Hai chate kia ukopa, au mootle hantle milawono mono, utafumana kuluyena iya kwana, ikuta hape iya kwana, kia ukopa, hai chate. Hote mauli kiswang mibilatenga, kerata ukopa mwamamidi uri kuluya hawa, hanga ufita mono, ufumana basebeti baletenga, basebeti analimila, kia ukopa kuluya hao, hai chate. Rekebela hape ke tselehe wena mo mamedi o ke mo ratanga ke kene mosebetsing etsa mosebetsi wa hawa ka bokhabane le boqhetseke hlompha mosebetsi wa hawo hlompha mosebetsi wa hawo Hailori ba re mosebetsi wa ukuna o hlompe mosebetsi o ke leboa maobane tsatsin le holoa la kereke kana bolokwa bapsi mlangeni bapsi mlangeni la bolokwa maobane ona temono ke mo wa bailenga baleboa le motatsa letona elenga memabe peace mabe ba mleboa bana ba hamlangeni ba mleboa bana ba mlangeni baba ba mleboa ba mleboa ba mleboa baba ba leboa muso ka mo ba sebeleditseng ka teng re rata o leboa lona bana ba hamlangeni re leboa le ntata lona ya neng a tseba ho leboa hona le pinengwe ke tla e bapala kwano nako nge tlang e bitswang re ya leboa dibuhudi e leng ya binwa ke mofu bapsi mlangeni ke tla e bapala ka tsatsi le leng o ye mong le mong ya bileng teng mosebetsing wa ka kapa ena ke rata hore ke a leboa hona jwale mo a dutseng teng o na le bo koloi le bona o na le bo japi le bona o na le bo stifa a teboa ke kana o na le bo khayote nana motitswane o na le bo hita famba moyeni phumula ka khotso bapsi mlangeni Banna bana ke bona banna ba ile mba etsa mosebetsi o moholo gore ba bine pina tsa Sesotho. Ba bine mmino wa Sesotho. Bane ba hatisa di album tse pedi kapa tse tharo. O fumane ba hatisa album ya Sesotho, ya Sezulu le ya Sexhosa. Hobane nakong e fitileng. Mino wa bona ha ba ne ba binne ka Sezulu no ke kwa bapalwa mona lekwana o no ke kwa bapalwa ha ba binne ka Sesotho ka tsile jwalo ne re ha ba ya phapusinga ya khatiso bana ba tlameya hore ba hatise ka Sesotho ba qede ba hatise ka Sezulu ba qede hono ho le jwalo ke le bua di kakapa tse seng di robetse bo Daniel Teboho Kwekwe bo ntate Nyefolo Tau ke ba le bua ba ile mba sututsa hore mmino wa Sesotho o binwe ke dibini tsa rona ke le bua di kakapa banna tse seng di phomotse bo VMM ke le bua bo ntate Sly Selepe banna Bailing, basututsa, hore mmino wa Sesotho, o hatiswe ke dibini tsa Afrika Borwa. Ha ke a tlameha le bala bo mme Silveria Mantete Matlotlo. Ke lokela hore ke re ho bona, mme re a leboha. Phumula, phumula ka khotso. Robala bapsi mlangeni. Monneno wa le yena o ile a kgathatswa ke maponisa ka nakwane ya kgethollo. Ke tla ofa lebaka hore na hobaneng bapsi mlangeni maponisa ile a tla a mo kgathatsa ana maswiu kana kwa kgethollo.
1: Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntwe ne paetseng. O seke wa nwa jwala ntse o ganna. O seke wa nwa jwala e be o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena e be nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
0: Ho na le moo Babsi Mlangeni a kileng a lora a se a hlokahetse. A ko re ke o bapalle pinina hanyane fela ka Sesotho. Hanyane fela ka Sesotho. O mamele moo Babsi Mlangeni a neng a re o ile a lora a se a ile. Ha nka moramono he re tlabe re kena tabeng tsa rona tsa tsatsi lena. Mosebetsi wa hayo tsamaile hantle haholo le mosebetsi wa emong le emong ya neng a boloka maobane ke na le bonnete bo tletseng ba gore mosebetsi wa hae o tsamaile hantle haholo e re re mamele lentswe la monnenwa ya neng a sa bone o ne a sa batle ho ema koung tsa diterata a kopa tšhelete o ne a hloile ho kopa tšhelete strateng jolo ka Steve Kekana. Steve Kekana o nare nanke ke ka ema strateng ya ba ke ntse ke letsa tswikiri strateng mona ke letsa tswikiri strateng ke tshwere le kodikoti ntse le re tšhege e se nna Steve Teboho Kekana tebele le leholo robala ka kgotso le tebele. Toro ya ka Babsi Mlangeni.

kabula a o hona jwa le papsi mlangeni ha o sala spetlele u bitleng la gao re a leboa ka mo ileng wa sebetsa ka teng ka lentswe la gao re a leboa papsi mlangeni ke itse ho wena bana ba hae ba ile ba ba leboa motlatsa le tona me peace mabe ngwanane mo sehlana ba re a leboa hle re leboa ho mina hane o mametse le sedie fema motho mo tla ka fita le tona lena ke kena jwa le tona la bobedi ke akaye ke kena road accident fund mafelong a beke RAF ibile pereng tshoutse ngangata Bloemfontein ke tla bua taba e ho baneng ke kena RAF hona jwale ke tla kopa thabang hore akaletsetse ntate Matshaya hobane ho thwe di lori di kwetse ka mane ka Kapa Botjhabela ba re ho na le bothata bo boholo hona jwale mebileng ka Kapa Botjhabela lori di kwetse mono hore na bothata keng ho etsahala eng ha ke tsebe re tla utlwa ka Matshaya moshana theohang ka mane ka Matatiele ke a leboha monna Matshaya theoha ka Matatiele e ne e le ha re ile ka mono matitjhereng re le ha tsebi re ile o bapala mono ka hlopha se solo sa semote mane moteng ke ileng ka batla ke hlaba ntlha e le gore tla e nyoloha godimo itse ga ke gotla maoto ntate ke re skere mane maotong ya ba ka bomadimabe e ya feta re tsama le bo waya kgwadi re tsama le bo motšhini a tsama mpe mona re hula le bo majense ba tsama ka letlhakoreng lane le letona jwale nna ke ne ke otla mona ke tabola mokokotlona ka legare ee ke ne ke tabola mokokotlona ka legare o fumane ke le mane o kere bašhana tlisang he nna ke tsebe qeta ka mosebetsi jwale go na le bolo e leng ya tla go nna itsa e phambe mane ka re re kotle sekere ya nyoloa nthwane ya motaung itse maoto a fapana godimo mane a re batho ba shebeletse o llamelodi o llamodidietsane ya feta gakane fela ka godima dipalo ke tsa ntho e kgolo kgotsa motho e motle dumela bomamedi eo ke mo ratang

0: kgona bekeng e fedileng mme tsatsing la kajeno re tsile tsela tse ngata tsa dikwetse gagologolo and two go tloa Mthatha mane Botlombo go ya tswa tlhakoreng lane la kwa KwaZulu-Natal gaufi le Kokstad ikwetse kaofela and two ga o koloi e tsamayang ba theoa gape ba ya tlhakoreng la R61 ga o tswa Port St Johns o ya tlhakoreng la bo lesikisiki go bolelang gore ga o tsela tse e tswelang tlhakoreng le tlhakoreng la KwaZulu-Natal
1: motho e mong le e mong ya sa dulweng gantle ke diphatlhalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki o le Sedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a matlhano a o taba eo e gasitsweng ka ona go ikgasa bakeng sa o ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamaganyo la ikgasa go 012-568-3233 kapa romelela email go broadcastingcompliance@ikgasa.org.za le go complaints@ikgasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romelela email go broadcastingcompliance@ikgasa.org.za le complaints@ikgasa.org.za
2: mo mamedi mo tle ke kopa re dule hanyane le ntate Matshaya ke o balle mona taba tsa bohlokwa ke tsena tsa Ardo balaudi ba ditlolo tsa molao tsa sepetepete mebileng RTIA jwale he ba kadile ho kenya tshebetsong mokgatlhalo wa bobedi wa molao wa tsamaiso ya kahlolo ditlolong tsa molao haholo tse amang sepetepete mebileng ya rona Afrika Borwa hari bitsa ka bogutshwane re re fela ke Ardo. Molao wa Ardo jwalo se o qadile o sebetsa Maspaleng tse 62 mo na leng dibaka tsa ditshebeletso tse 439 ka bophara. Re teng o thusa o rarolola tlolo tsao tsa molao ha o lo tsa sepetepete. Monolo le ka potlako. Nka bohato bona hona jwale. Hopola o ka nna wa kgetha mono tlasa molao wa Ardo. Hore o fumana theolelo ya 50% ha o lefa nakong ya matsatsi ya 32 kapa ka morao ba o fumane faene. Kenya boipiletso o anyetsana le tlolo eno ya molao wa sepetepete. Etsa ditlhophiso tsa o lefa ka mekgatlhelo. Kgetha mokganni e mong. Etsa kopo ya hore o hlakolelwe taelo eno. Ka mehla hopola ho sebedisa mekgwa ya ditefo e amohetsweng ke RTIA ha o lefa difaene tsa hao tsa sepetepete. Ee, hlokomela, ba se ke ba o etsetsa botsotsi, ba se ke ba o etsetsa bonokwane. Ha o batla ho fumana lesedi le amang Ardo, o letsetsa nomoro ke ena, ke ya Ardo nomoro eo, 086-122-7861 086-122-7861 ke a leboa ke fella moo jwale ke a kwala le ntate Matshaya ntate we o ntjwetsa gore le gona jwale lori ntse di kwetse ga gona koloi tse kgonang go tsamaya ga gona dilori tse tsamaisang dijo tse kgonang go feta R61 le N2
0: go jwalo fela ntate Mtaung ga le ba kulang ga ba tseba go fitlhela dipetleleng ka jeno ba tsela dikwetse mahlakore kaofela gagologolo bana ba jang go tloa dipetleleng tse dintse jalo ka bo Mantelefo ba transferelwa bo Mthatha bo Qumbu to Mthatha ga ba tsebe wa fitlhelela tsatsing la ka jeno gobane tsela di kwaletse ke bua le yona majene qeta bua le bona ba mona tsolo junction ba ntse ba tsho ra a re sa emetse gore re utlwe molaetsa go tlhatsa president wa rona gore na o ya ukwana na le batho bana ba ntse re shokang ke ditrake tsa rona gore ke gotlela peko o rune tene go etsa molao ka tsela e leng ka ke re sebe he kona re tla bona ntate mtang gore na e tlatswa ka
2: ha ke botsa potswa o qetela na ba sepetepete ba teng hona jwale mono ho thusa batho ba bang ba sa tsebeng na le maponisa a sa le teng
0: e ya ntate mtang maponisa a sa le teng le balaola sepetepete ba teng go bona o tsebisa batho ba batlang go tsamaya ka tsela tse gore tsela ena ga e tsamaye o betere go kgutlela morago go bobe sefe bo atla gore tulo tse dingwe o se o tla difitse jalo go beswa mmelelo mo ke bana ba tweetweyang ba trikileng jale ntho ya bolela gore motlho mong nnenneng re ka bole mathata a gore o bone ditrake tseo tse dingwe tsela tse merwala megolo e tsele moo batho ba se ba inkela ntle le tumelelo ya motho a e tsaka
2: ndate ebeka le ka sebetsa ka matla hle ho tlisa taolo e phethahetseng mebileng ya rona ka mono re tla o letsetsa hape pele ho hora ya boraro ka 2:30 sware re tla o letsetsa 2:30 ke tle ke utlwa hore na maemo a joang N2 le R61
0: ndate mtao ke a lebohang ntate
2: machaya hle ere ke tla ke fete he mono motho e motle hona jwale ke a metsotsong e tsheletseng ebile ke ena ke mehlano hantle pele ho hora ya pele mo mamedi hona le batho ba bang ba neng ba hlahisa hore road accident fund e fele hona le batho ba bang ba neng ba hlahisa hore road accident fund e fele empa megrisi aha na re le khale ha na nna nya banana a re le khale ha hona road accident fund e ka fediswa kapa e ka kwalwa empa ntho re tlamehile ngwe yetsa ke o theola dikotsi tsa mebileng ke batho ba bangata ba hlokala mebileng ya Afrika Borwa ke ba bangata ba tswang dikotsi tsempe hampe mebileng ya Afrika Borwa hona o bolela hore Afrika Borwa sebedisa tjhelete ngata haholo ho lefa batho ba tswileng dikotsi le ho lefa ba seng ba iketse e boya batho jwale hopola hore letsatsi le letsatsi Afrika Borwa ho tlhokala batho ba bahlano ba supileng ba leshome kotsing tsa mebileng jwale o ka bala hore na ha lemo se fela ho tlhokaetse batho ba bakae wa bala hore na jwale road accident fund e tlamehile ho patala bokae taba ke ena ke kgola tlang ka momamedi a le mong fela taba ke ena ba re Afrika Borwa tshwantse e tshwane le dinaha tse ding dinaha tse ding mosemane ha o kganne koloi o sna insurance tshwantse be le insurance ke ntlha pele wena mokganni ntlha engwe hape ha o kganne koloi e senang insurance wena tshwantse be le insurance ka mona le koloi eo e kgannang tshwantse e be le insurance jwale Afrika Borwa mona ke a botsa momamedi ke a botsa ha o ka tla molao o jwalo jwalo ka le re tshwantse re be le melao e thata e boima gore Afrika Borwa e tla e loke ha o ka tla molao o jwalo o reng ha o no kganna koloi ha o no fumana license wena ka wena o sena insurance koloi ya ha e no dumelwa ho tsamaya tseleng e sena insurance ke o botsa wena momamedi ke tlanka mamedi a le mong fela na molao ona o ka re sebeletsa kwano Afrika Borwa kapa o ka sitisa mo Afrika Borwa na molao ona o ka re sebeletsa kapa o ka sitisa mo Afrika Borwa ke o botsa nomoro ya mahala ke 086-000-3084 kore jwale hao kenywa melao ebuima ya se kore ya se pete melao ebuima ya hore pele o ba le license tshwantse wena ka bona e be le hore patala insurance ya hao na le insurance ko loye o leona e be na le insurance ke hona ba tla idumela hore e kenetseleng na ona na hore melao e thata ha jwalo e ka re sitisa na e ka re bakela mathata nomoro ya mohala ke 086-000-3084. Ke nka mo mamedi a le mong hobane ke a ditabeng ha ke tloa mona. Ke a ditabeng. Ebe ka nka fumana mo mamedi a nkarabang. Mo mamedi o moyeng kgotso.
3: Kgotso ntate thuso ke thabela ho kena. Ntate thuso.
2: Tshwara jwalo. Utlwile potso ya ka.
3: Ke utlwile ntate.
2: Kena ho yona mme.
3: Nna ke nahana hore ha o ka kenywa molao oo. Ho taba betere hobaneng wena ha ba o chasitse o na le insurance ya hao o le asna insurance kore insurance ya hao yano wena wa punishiwa mo insurance ya hao ka re e tlo lokisa kolo ya hao o le ene ha yana insurance o tswa scot free e ka tsenya le discipline mo bathong gore a tsebe gore ha ke etsa yana kore moputso ke o Ita save and close di ngata ka re batho ba se tseba banka o khanna tsela ya ka papadi wa tseba
2: mbe bua ntwe ngwe kholo are batho banka o khanna jolo ka papadi are ha o ka itswa jolo fela batho ba bangata kelello tsa bona di ka sebetsa go bana o tswe insurance ena e tla tlamya hore e lefele yena yenwa o mothutsing yena yenwa o mmolaileng mo mamedi ke akwala ka wena khotso
4: khotso ntate thuso le kae
2: ke a phela ntate Mamela hai, ira o sa hlehlena jwalo. Mamela ntate, ira o sa hlehlena jwalo he. Ke tle ku lahlele ka mane ka ho thabanga morobane. Le tla hlehlena ha monate ka tsile makatsang. Ho bana hona jwale ke a ditabeng. Ke a lebo ntate. Hora ke a pele. O mametse le sedi FM. Ho le sedi FM. O ringena pele. Ditaba. O le seri FM khuteng la khatso la Afrika Borwa. O tla di ballwa ke Mosiwa tswe, Wimpa pele. O tla o balla di hlotsa tsona.
5: Le khotla la molaotheo le mametsenyewe ya ANC kgahlanong le IEC. Ntwa ho ntse ho kupa emahlo a mafubedu pakeng tsa Ukraine le Russia. Mamedi tsena le tseding ho kenyeletsa le tsa bolipi ke tsena di latela.

0: Mamedi hari di phethele tsena tsa ora ya pele ka tsa mananga le boemo ba lehodimo mo thating ona o potolo ha lena ha re kgolo jola ka province ya Gauteng ha moho le Mpumalanga mo dilo di mo le kwa tsenga ka o khatha di baka me o futhumetse province ya Northwest le di mo le kwa tsenga ka o khatha di baka o futhumetse Free State le kwa tsenga ka o khatha di baka o futhumetse ka mafafatsane a itedileng a di aduma ona melaka bo phirima ha ile profensing ya Northern Cape le dimo le kwa itse ka go kgetha dibaka o foka moya ntle le mona ho futhumetse wa chesa ka mafafatsane a itedileng a di aduma ka botshabela. Profensing ya Western Cape le dimo le kwa itse ka go kgetha dibaka ho foka moya ntle le mona ho phodile fela wa chesa ka botshabela. Kaolo e ka botshabela ya profensi ya Eastern Cape le dimo le kwa itse ka go kgetha dibaka ho a chesa ka mafafatsane a tjadileng a di aduma ka bophirima. Re phethele jwalo ka profensi ya KwaZulu-Natal modelo bo le kwa itseng ka go kgetha dibaka o futhumetse fela ho a chesa ka borwa ka mafafatsane a tjadileng a di aduma. Mamedi di fella mona tsena tsa hora ya pele ha re tiane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya bobedi. Ke kgutlela wena tao.
1: Kelebwa mwana mme metsotso e robong le sekoto hantle fela ka morao hora ya pele o mametse lesedi FM. E re iketse tjena mo mamedi ke rata o leboa dimakatso ngwana mo tshweneng Kgiba le meleletso ko ko maditlhare. Wena mo mamedi ya faneng ka molaetsa ho dimakatso ka mona ka Sasol wa nomoro ya 065 jolo. Dimakatso o fetisitse molaetsa. Wena mme ya fileng dimakatso hape lengolo la hao mo teng o llang ka gore ba re o tlhokagetse mpa o ntse o phela ngolo la o kile na ke le fumane dimakatso o mphile lona ebile ke le fetisetsa Pretoria mane gore ba tsebe go thusa mme ke rata gore o seke wa re dimakatso a le fetisa le fetile. Ngolo le leng hape le o le fileng dimakatso a le mosebetsing wa hae mono ke le na ke a le bona o ke la ntate feta ke bona ke feta ha ebe ke nnepile hantle le wena ngolo la gao ke le na ke le fumane ke tla sheba taba tsa lona maki ke a leboa ngwanaka ke a leboa motshweneng motle ke a leboa motshweneng motle mme wa ngwanenwa e ne le motswalle wa bo mmatau ha e somane ko ga bo ntate harele ka mane ka rates ke a leboa. Ke le boa ho menahane. Metsotso le shomele motsolo monga. Hantle he mo mamedi ka mora hora ya pele. O mametse le Sedi FM. Me ke tlameha hore ke tleketse mosebetsi ona ka bokgabane le boqhetse ke bona ba haesale. Ke a feta he mono ke lokela hore ke hlae fela ka mona. Ha nka feta fela mona ke tlo kopana le ntate Khovane. Tsai o tla mpolella hore na fane sena tshwantse re se bitse jwang. Kana go tsohle ke se bitsa tjena Thabane le ena o se bitsa tjena fela monga sona o teng kwano o tla mpha rona motaunga o lokela ho mpitsa jwang.
2: Bophelo ba hao bo bohlokwa ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle ke molelwa
1: semohe motshemotle. Ha fela pinena ke tla be ke na le motho moholo re ke re bue ka ketso tsa botlokotsebe Freestata.

0: go le rata mo ha ya shebile ngwana wa hae nna ho nna a ha mo kono ka
1: mix ha ke le thosa ha ke mix e mo nna
0: to max e mamela mo nna ya re go go ntsha ke fa ke ho so ya pele we yetsa ya se a mo hile ngwana wa hae ntwe na ho go be sa lentse mmitsa ngwana ena wa hao e tle ke botha ha go mpolela gona moradi e wa lona e tla ba wa lona neng ka ba e tla ba moradi wa hao
1: ya ne
0: ya bobedi ke ena shebang thati jalo ka ngwana wa gago o tlogela o moetsa sesebediswa se o tla lwantsha legato ka sona ma ya go qetela mexisto mokisa taba tsago tsa ditšhelete o tlogele monna ntse o sa fakisa lapa lago ka mokgwa mo etsang ka teng bona ga o tlwise legato botlhoko a le moo le wena ka bo wena o ntse o ikutlwisa botlhoko gobane wena le legato le ntho e le nngwe ka galelang ga o lwana yo mamela ya ngwana moo tsamaya o koile go bala manna o sa ntseng go ditsetsele mofo go sane o tlo tlhapogetswe ka tlhogo ka bone mme ke a o tseba go ka phomolanyana ga o ta etsa ntshetse bonala ka gono ka gone tsa go ela pele
1: a utlwisisa e re senne ke thuthaputeno ya sama yaka mo ke tloletse e tsone
0: o
1: batla gore kae ka palamenteng
0: wena.

0: e bana ba tintsana tsiya max se fetu ke kgaolo e latelang ka moso.
1: Asumohe ngwanana re ya leboa ere ke tle ke fete mono me a ke feta mono mothemotle ke nka mabenkele.
2: Hangata re dula re tletleba letsatsi le letsatsi re tletlebela ho social media ka dintho tse kang sephethephethe, dithoko tse hodimo, mekoti hara ditsela le ka moo dintho di tsamaiswang ka teng hara naha.
3: Empa ka letsatsi la dikgetho lerato leo ha le sa thusa. Re batla o nke seabo ka ho kgetha.
2: Kgetho ya hao e matla jwalo ka ya mang le mang ke lentswe la hao.
3: Haeba o dula hae ha o kgethe, o fana ka matla a hao hore batho ba o etsetse diqeto ka bokamoso ba hao. Se ke wa dumela ho etsetsa diqeto, ipona hao.
2: Kgetho ya hao ke lentswe la hao.
3: Tsamaya o lo kgetha ka la 4 Pudungwana. O se ke wa lebala la karete kapa bukana ya hao ya boitsebiso.
2: Ema! Ipona hatse,
3: kgetha! Molaetsa ona o tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission, IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
4: Wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi hona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa hothwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi moo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa Yesu seo. Ka ho he dikgethong tsena ke tlo votela DA.
5: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
6: Leeto la dithuto mosebetsi tsa hao le qala ka kgetho ya dirutwa. Tlhahlobo ya tsohle tseo di ratang. Lenaneo thuto le o thusa ho batlisisa ka dirutwa le mesebetsi. Ke mahala. Ho bonolo ho le sebedisa ebe le etseditswe ho thusa ho nka qeto e lokileng. Kgetha bokamoso bo ho bulelang ditsela le Northwest University.
7: It all starts here.
1: Ono jwale re selletswe ke motsotso fela pele ho hora ya bobedi ke kgola mmila wa N2. Ontso kwaletswe sephetephete fela ke itse wena o dule le nna ke tla dula le wena. Re tla buisana le Ntate Matshaya ka mona ka Kapa Botshabela. Morutiane wa Sethepu ke mmone mona televisioneng ya qoswang ka polao ya lesea la kgwedi tse nne. Mme o tse gore mafumadi a hae a kwaletswe. Mafumadi a hae a kwaletswe. Mme eno ya le modimo shoma mane le metso meraro o re o ne a tseba moruti a bile a motshepa ya ba mo moruti a re tlohe ke tsebe go tla o thusa ka mathata o na leng ona ke mane mo ba ileng ba ya segweng kwana mo a neng a bona gore o tla mo thusetsa teng. Ngwana o ile mme o ile a ba a betwa ke moruti o le modimo a shoma mararo le metso e tsheletseng. Tjhe, nako ke hora ya bobedi. O mametse Lesedi FM khotleng la gaso la Afrika Borwa. Ditaba tsa ho ra bobedi o tla di ballwa ke Mosiwa Tshwebu.

0: Mamedi di fela mona di taba tsena tsa horra ya bobedi ha re tianyo tse hlahlamanga e lengatsa horra ya borago tau
1: ha ko lebe mo shana me hlano metsotso ka mora ho rena ya bobedi e rana kwa ka ye metsena mo themotle ke tekeng ke mo laetsa wa no tswanga ka asa sola mo ho thweng me o hlokaetse antse a phela ke me Susan Sidian me Susan taba tsa o kitsena ke a di fitisa me ha ke tsa tsena he ke di lahlela a Pretoria hona le monna mono a se ka e o ke sebetsang a le yena e re ke tlenne ke fitise gona jwale e baba sa bona mtaka baba nayo ke indaba le e boya nga sesosolo o mama o sa phila o ya phila mama akashonanga a u bheke indaba yakhe buti ngiyacela na ma number wakhe akhona lapho 074 mawufunda lapho uzobona inamba yakhe inkingi enkulu le akakhona ukwenza lutho akakhona ukusebenza akakhona ukuphila ngoba na indaba ithi akasekho emhlabeni kepha usesekhona emhlabeni ngicela ukuthi ungincedele umama ere ke fete mbono wena mutwemutle me ke feta ke hata muna
2: Fokotsa lebelo. Fasa lebanta la gao la phologo. Se ke wa ganna o ipolaisitse gela. Hashtag lesedi FM ke molelwa.

0: nka ere a se ke ba kopantse tsena ba shana bona ke latile moshana ka mane ka Lady Brand ile nga star wa channel ya ba ke motswa ka ba shwana ba thewang ka mona ka North West mo tshemotle jwale ya ba ke tswa ka na DJ Singapore ha ke tswa ka jwalo he raplata tse kholo ramana ka maholo raplate tse kholo wo ngwane so ranna le tse kholo DJ Singapore ha ya ra ke ba tswa kile ke tswa ka mmino monato wa sesotho ke ba ali muna akiba pale muna ho jwale ke nako jwale ko tswakela sotho he ko tswakela yona soul ya sesotho pelo ya sesotho we tsangwena ari mphutha phuthe tsatsile leng ke tabang ka bashana bana he o le sedie fema ke ba kopanye gore ke bitse show fela ya bona bashimane bana ba binang sesotho ka tsatsile leng tlabe ke bua ditaba tsekana tlabe re bua ditaba tsekana le batho ba baholo ke bitsitse bo mme ke bitsitse le bo ntate ke re ka ofela ba nyala neng ke a lebatla go tla be o bapala bashimane bana ka tsatsi leo go tla be o bapala bashimane ke re ka ofela lona ke a lebatla re tlo bua gore e gore ha e ba pitiki tla ba pitiki ne e tla ba pitiki a hula le tsona DJ Singapore matha le tsona ha tsatsi leo ka be ke sa bitsa Roikate ha tla be ke sa mema Roikate tla be e le nna mphutha phuthe
1: Rona re ba ha modise re ithatela ditile tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise ditebo ho Standard Bank MyMo account le lapa la ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le ditheolelo ha Shoprite hodima more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC Ere fafa ka mo pani nya hao tlo ka runa ba ha mo dise ha bula Standard Bank my mo account ka jene Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong lo mo kitlane ya ngo ditsitsweng ona le melawana le dipehelo
2: watseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town ke a o jwetsa e ka re dintho di tswela pele se bakeng seo ibile moro wa hai o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale jenana ibile ke a bona ha ke re ke a sheba dikgwebo di a bulwa hohle moo jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi mo Democratic Alliance e busang teng le nna ke batlela motse wa heso seo ka ho he dikgethong tsena ke tlo votela DA
3: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
4: Na o jile, tlo, di sa futhumetse.
5: Re o batletse hona.
6: E ne le thatohatsi ya hae wa tseba.
4: Ke o kenyetse yona ka frijing.
5: Ona rata o ipheta ka mehla. Jwale ke entse haholonyane bakeng sa ka hosane.
6: Bakeng sa metsotso eo ya ena he re tla e phepetsa mmoho ho na le funeral cover ya Dischem Life e fumane ya Dischem health hub ya hao bua le moeletsi wa Dischem Life mabenkeleng a kgethuweng Dischem Life ke moya bua dumeletseng wa tshebeletso tsa ditjhelete 50594 funeral cover e ngodisitsweng ke God Risk Life mofano wa insurance ya bophelo moya bua dumeletseng wa tshebeletso tsa ditjhelete 76 ho na le melawana le dipehelo
0: monna Thabang mora morobane re ko bolelle wa tseba hore radio Sesotho ikile ya eba le tlhodisano ya mmino wa Sesotho eneng e bitswa melody ya melody moteng ho nong bitswa dibini tsena tse binang ka Sesotho e ba tlhodisano me mo mamedi a khetha ke a opola mosebetsi ono ene re ha o tshwere o no tsama ikswa holo ke Victor Motlatsi Motshotshoko VMM moshana ka mona ka Feldun Skroni Rammolutsi tsabeletsona ene le tlhulisano ya mmino mo bonong bina bona bo Bapsi Mlangeni bana ba bina ka Sesotho mosebetsi ono o no bitswa melody ya melody iruko tloele moramorobani tloele mona ko fa history ya tsabeletsona e kholo ena e rateha nahana fela ha nna le wena ka lenane o lena reka khutisa melodi ya melodi ra ba ra fumana batshehetse ba re tshehetse ka chelete re be re ba le melodi ya melodi membo mama di le yana a ikhapele chelete le bana ba re ba bitse gore ba tlo hlodisana kwa no mona ba hape ho itseng le rona thaba morobat re re kitli ka pogothong chalete ya chalete metsotso ma shoma mabedi le metsomi raro le sekoto hantle fela ka morao hora ya bobedia ke a bona ndate mutown le ra sebeletsa kampani ya security ya hari ya karapatalwa tabela una ke se ke fitisitse hle le bangata jwalo ke a bona mona le ngolletse kwano ka jeno me tabela una ke fitisitse bana betso ke lahletse ho sira hona le monne mmono ya enga nthusi ya holo wa haqhwai ke molebo wa humena hani o nketsetsa mosebetsi o motle mosebetsi o ratehang le mosebetsi ba mopaka ke o taba ere ke tle ke fete mono hem ha ke feta ke bela hape ke kopane le mmamedi mong taba ya yani ya ID ya mme wa ka sosolona e se itsa maile ka boela ka fumana molaetsa o renga dumela ntate thuso ke ile ka etsa kopo ya ID ID ya ka e blokilwe le hona jwale ha ke tsebore ke etse jwang ke nna tankiso mosia petrosa ID nomoro ya ka ke 80 ke ka mona ka tlexdop ke me hloho ha bophelo ha boyo ho lukile ngwana mme ere ke nke ke fitise bana be so ba ke ba o letsetse ba bue e le wena me botata bona ba di ID tse blokilweng a ke bona ntse le botata me le khotla le kile lantsa taelo e hlakileng hore home affairs ili thuse or home affairs le thuso mane chelete tsa lona jwa le di kwalletswe di banking nana fela o ntse o dutse ka chelete ya o kwalletswe banking o sa tse borna o ka etsa jwa ke a fitisa taba ya hao moshaniso kenka ke a fitisa me ke rata o kopa bana beso kwa no mona hore kana go tsohle ba le letsetse hle letse borna ho etsa halang ke le bua ke fitile wena ngwana mme wena hlaileng ka 1980 ere ke bele ke nke mo mamidi mo mona ntate thuso dumela na ke le tswalwa la mona Afrika Borwa ke le ka ba le ngwana le ntate wa Lesotho ke ne ke sala monyane ya holudi le mong stouter ke a bona wa ba wa tsaya le mong wa ranta timte ngwa go ntloelehle ke se kutlwetse ngwanaka jwale kana kwenu ke le ka nkuwa ke mothena wa ka ankisa ontsibisa ba habo ha re fihla mo antsia hona timmo ya ba wili natala mosebetsing a kwenu ke somlosho noa e golo tlhapi e golo ya ka lewatleng la India ke bolela lewatle lena le tshesang la ka mona ka Natala somlotho ya mori gahlapa ya ba ya mori gogotlo ha isa le aya aba pala le tlhapitse golo bo somlosho ho fihlela mayare ke palame ke lebe hona teng Natala mohlomo ntlhapi ena e tla motshwela ai yabakile tlhapi ya ba ntse mo kwentse ya Natala ngwana o setse ha ke fihla mono mo a dulang teng ke fumane a sa dula le motho e mong ke mo ri le ra qabana ra lwana ya ba karohano ya mafura le maroma arhunna ke se hlole ke beha lotulaka ke hle ke suthe ke be ke suthe pela ngwana haye jwale selemo ha ke opola ke bo 1990 mama itse ka 2023 ha fihla ngwana ngwana o ntse a batlana le nna mmae ke re o mang wena hei o mang ngwana a ipulela ka fumana a re jwa ke ngwanaka helang
7: ngwana a mphumana ha fihla ngwanenwa waka o fihla tjena ho nna bana ba se ba le bararo ka mokokotlo ha kena ibile o tsama ka koloi ka sututswa ke bua ka wheelchair ha kena le sekolo o sa kula botata bo maoto e bo kena sekolo e bo sa le monyane le yo no ba wheelchair ha khono fumana sekolo ndate ke kopa thuso ke mathateng nomoro ya ka mohala ke eo ha nka fumana thuso fela hore ha maemo a le tjena jwale ke etsa jwang motaung wa e ngola pale ya hao ausi wa ba qetela mane ka nomoro metsotso e mashome a mabedi le metsweropong ka moraora ya bobedi ya tsamaya ya sutha ba nna la sutha lerobatshoko mo mamedi mo mona go qetha go ngolola a re motaung a e kgona a re ai wa lebala lengolo ka be ya koloi ka thoko kgore wa bala lengolo le nang tate motaung ka be ya koloi ka thoko ebile ke re o nketsetsa pale athe ke lengolo la momamedi ee ke lengolo la momamedi ngwaneso suthisa koloi ya gago tsamaye ngwana mme fela ke a leboa ga ntse o mametse le CD FM go e re ke tle ke etse tjena he ke tlang ka dinomoro tsa go na le batho bao ke tlang go fetisetsa ditaba tsena go bona gagolo bana ba thekologelo ba ke ba bue le wena ba ke ba bue le wena taba tsao ke di utlwile taba tsao ke di utlwile hantle mme ke tla fetisetsa go ba thekolo jwale bothata bo o kae gona jwale wena ausi ore o re ngwaneno a o fitlha a sa le bana ba bararo e mongwe a bile a tsamaya ka setulo ke a sututswa ka wheelchair o ya mmotsa gore hei ke wena a re ke nna o mme ntata ya e sale a kwenywa ke tlhapi e bitswang somolosha ka mane ka thekong Durban ha a fitlha Peter Maritzburg a re o tlo bona molekane wa gae mosadi e monkeno molekane a re ntswele ka ntlo hata koseni a e hata koseni dilemo lemo a hatile koseni ha fitlha ngwana a sa a tsama le bana mphuthaphuthe momamedi o seka leka a ke utlwisa pina ke tlo o bapalela yona ya sannere e jalo ka ausi a buile ka lesotho tjena ya ba ke se ke gopola sannere ga re tshepo yaka ei wena molebogeng ke tla go wena ke tla go wena boutlho o seka bina pine na molebeng o tlo o thola o re tu ga ke batlo gore o ebine le ganyane fela gobane o cricketeng kakata cricket ngwanana
8: ntate motaung e re ko leboge re gotla jalo bana ba Australia ba se ba ditlegile ha ke bua ka ditle ke bua ka hore ba se ba yentse diranetse magolo a mararo le shomele metsemine hobane ba fa bana ba the Proteas monyetla hore ba bete hobane ba tseba hore ba ke se finyelle diranetse o ba leng ho tsona bana ba the Proteas ba hloka diranetse magolo a mane mashuma mabedi le motso o le monga ka mora hore bana ba the Proteas ba fitlhelle diranetsanetse mashume magolo a mararo le shomele metsemine ne ka mradi overatse mashome a mahlano le metso e robedi ho poleke second innings e le nyona karolo ya bobedi ya papadi bana he ba de ba Australia ba re ba fa bana ba the Proteas monyetla ba tseba hore ho tlo ba thata hore ho bona ba fihlelle di ranetsanetse magolo a mane mashome a mabedi le motso le monga ka mora hore re ile ra bona di wicket ene di tsheletse ona sa tswile ka mane Renshaw ka mora hore a fihlelle half century ona sa a le una sale a lelekisa century e leng yona 100 century ka mora hore a tswe he a ntse di ranetse magolo a robedi le metso e mebedi ka mora hore a fose dibolotse mashome a robonga le metso e robonga ka mora di overa tse mashome mahlano le metso mehlano a ntshwa ke maharatsi le yena beta ibile o laba ka pa bolweno monwana le yena maharatsa hona jwale he ba ne ba ntse ba nwa metsi ho tla kena bana ba the proteas e be bona ba tlo betanga ha ke sa sentse nako ntate motaung ke khutlela ho wena
0: ha go le bue ngwanana me yo mpa me tsotsenga mashoma mabedi le metso e supileng pele ho ra ya boraro go tloa hona jwale na ke tla wena metsotsenga le shome pele ho ra ya boraro ka pa jwang
8: ke tla kena ho bopti thabo ntate motaung ke ya lebo o sebetse hantle
0: ha ya te Hayate kotso re ke tle ke fete hem ke ketile ka ngwanana thabang thabang moramoro bana ke rifumane ntate machaya semona ke le ka mtsepisa re kana kwena re tlameletsetsa re utlo rena N2 se ibutsuna ba 1 million kwa bohlokwa hampe ke mokokotlo wa Africa borwa ke mo tshelete etsa manting ke mo maruo a tsa manting ke mo tamane le khauta le metsi ka ofela jwala ko moletsetsa ona jwale pele ke ya kae ka pakai le pele ke ba palapine na sanere e renga tshepo yaka ke reke refete hona mowa re mofumane ntate machai ke tsa o tla mofumana ka metsotswana fela o tla bo wile ka yena ke a tseba mshaniso me reke tek shebe mona he o ba ne re tlo tla mme hore hape re le ka mane ka Bali re tla tla mme re Bali ke khola o salukile e la ntate machai
9: ntate mtao
0: le ka ntate machai
9: re ke ntse le ntate mtao le ga se ba
0: ke a le bo ngwana mme ntate machai re eme jwang N2 le bo R61
9: ke jo hale ntate mtao ntse ntse dia di fetu wa yena N2 mona solo junction ye o qeta ho bulea yena dia tsaba o tsamaya mme matata ma santane a le teng ke mane pa ke tsa montse le Mount Elif sa go re nakumbu hape le mantse e sa tsane le mathata mo tla tsikwana ka St. John's le bona ntate ba dika re tshepo ya kopana ba tsebisa re ba tla bula o so be nako ka re tsa ba ntate sa re gore ba re o tla tlhabe ke bule le ka ofela tsela tsa rena o ya ka bona
0: ndate ke le bo hle fela hore R61 ke mo bona ngore hanyane o ntse o na le bothata
9: go tsana le botata nyana le bona mona o N2 mona pakeng tsa ka kumbo le mantre ba e mantre le mant e le so ntse le mathata nyana a manyane ntane tse go hlaka e ka re nako e tla ba metsotswana ka mora mo go wa ukwana tsela ya buru
0: ntate a kompole le ntate ma lori tse dingata ha kakang ha di gona o kwala tsela tse di kwale o tswa o dimo kwana di kwale bo are ke batho ba bangata bao ba santa bao ke lori tse ka bang 20 tse ka bang 30
9: ha di ka di mo ntate mme ba tsaka di haufi go abo 100 go bani ka le so bile o sebedi tsela tsa batho ba bantle ne di tsamaela fela di sa tla mona go bona gore ba be ba ba lwana le bona empa tse ding tsa bona tsa bonku ya di notlolo tsa cross a di tsela jwalo ke tsona tsena tsa di tsora e tsela tsena na gore e be tsela e sa tsora le ile gore bule ba ne fa se ba di notlolo di tla tlhosa ba tsela ba ne ba ntle di notlolo go tsedi ndi tsela ba ile ba tla le lotse tse golo tsa majwe ba tle ba di lahla gona tsela mo so ke tsela ka tsela tse di tlhosa tsela jwalo kana go ena re bua ntate mtao
0: Hakule bo ntate machaya kana go tsohla ro hloka ro batla le thabanga mo le mo mamedi wa le sedi FM ba ke ena motho bo hloka a holo ha ro batla re ya ufumana dula ntso sebeletsa tshaba ntate
9: ntate mtao ke le ba molona ka
0: ha ya te ke fetha he motho mo tla utla gore kae kae ya bulea kae kae ke mo di eme ba ile ba thiba di lori tse ding tse neng di itsamaela mono banka di notlolo ba kwala N2 na ba e kwala wa thola wa re tu ke Africa borwa yeo Africa borwa yeo o tla loka ka tsatsileleng

0: 359,900 kopana le moetso o motjha wa Jetour Dashing Core. Ke SUV ena le tshebelo e iponahatsang ka mabidi a 19-inch alloy, kgokahanyo ya Apple CarPlay le Android Auto tse wireless, hammoho le di-screen tse pedi tsa 10.25-inch dashboarding. Tsena kaofela o tloha ka 359,900 fela. Moetso o motjha wa Jetour Dashing Core. Style at its core. Etela lebenkele le haufi la Jetour kajeno. Dumela ona le dipehelo.
1: Ka Atlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana Legal Cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Setjhaba sa Gauteng, re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O se ke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobe ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo ho ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Setsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
3: Kentucky Tuesday ya KFC e gotlile.
4: Stop.
3: Fumana maqa a 10 a original recipe chicken ka 129 ka.
4: Stop it.
3: Boloka 44 randa.
5: Stop it, I like it.
3: 44 randa o ka reka mmile o mong hape ka tjhelete eno.
5: Stop it, I love it.
3: Le rona re o ratela yona. Ka la 13 October fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
6: Ke o taba. Ntate Motaung ho na le selemo se ile ngwa re thusa ka sona ra ifumana 250,000 le fapeng la temo. Jwale ha e sa le re ema ba ba itse ba batla hore re ke re eme ba etse environmental impact in study ke a kgolwa. Mme ha e sa le re ema o fihlela le na le hodimo re lekile ho ngola mangolo ra ba ra ngola ra ba ra ngola. Ke e fetisitse taba ya lona mme ebile ke kopile ngwaneso hore a mpe a le letsetse ka potlako. Sipatie, ha re palame ngwanana, hana bile le a palama le batho khada, le a palama le khada mgaga le mkirakira, re a bali jwale.
7: Baeti ba bali, nna le se le itukisitse, palo ya matsatsi a dile o theoha jwale, re leba paradaiseng. Haeba o tlo etela le sedi FM ya bali e ntle, ditefello tsa hao di eme jwale. Ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke reke. E fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao. Nahana fela o so le mavopong a matle a lewatle, o ikaneile letsatsing la moo, o ithuta ka botjhaba bo ikgethang, mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao. Ya se shekeng se tumeng sa bae. E tlo re ha o re papa, tlabe re le boemafofaneng ba matjhaba ba O.R. Tambo. Re lebile boithabiso bo sa lebaleheng, mo re tsamayang ka di 31 October ho fihlella ka di 9 November 2026. Etsa bonnete ba hore passport ya hao e lokile, hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto, lokisetsa diaparo tsa hao, mme o itukisetse leeto le makatsang mmoho le Lesedi FM. Bankeng sa tlhahiso leseding e nngwe, ikopanye le rona ho 0872927668. Mme o seke wa lebala ho nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa, dintjhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena. Phomolo ya hao e makatsang e se e o emetse. Hashtag Lesedi FM travel. Bakelang, bakelang, bakelang, bakelang.
6: Re a metso tsongele shemele metso mehlano hona jwale pele ho ra ya boraro o mametse le Lesedi FM. Re a leboha Seipati ka kgola ba paketse dipasporoto di lokile ntho kaofela di lokile. Ke le ka utlwa mona ke le mametse hore bese e tla tloha ka nako mang e fihle Kroonstad nako mang e be e kene fana Bailey ho fihlela e kena mona O.R. Tambo. Ho tloha mono ba kene sefofaneng se ba nketse ba pepe se lo ba lahla Dubai. ha ba fitla Dubai mono hem jwale ba tla be ba ntsa nthwene bitwang chinchiledi ha ba qeta wetsa chinchiledi se tlabetse ba paper jwale senyolwa le bona silo ba lahlela hleketlekeng se setle sa Bali hona le mane mo leng ho tala fela Bali mane ha ba fitla mono ba tla bona nthotse ntle tse smarti tsa Bali bo tle bo bokalo ke le sedi FM ere ke fete mono hem mo mamidi o ngotse kwano enwa ke mo mamidi wa bo le shume le metso e robonga ya re ngolla

0: FM. Ke molelo. Heidelberg. Toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng. Mo ho rena ngutso. Lesedi FM. Le fumane ya ho 87.7. Ka ba kena ho SABC Plus app. Ke molelo.
1: Se le tukisitse palo ya matsatsi a dilo theo a jwale re leba paradiseng ha ba o tloeta le lesedi FM ya bali entle ditifello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke peke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mabopom a matla a le watle sweet a ne ile letsatsing la mo ho ithuta ka botjhaba bo ikhethang le ho iketsetsa mehopolo e o kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tumeng sabai e tore hore papa tabe re le ba ma fofane ba matshaba ba OR Tambo re le bile bo ithabiswa bo sa le bale he mo re tsa mayanga di 31 October o fihlela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba hore passport ya o e lukile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lukisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mmoho le lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona ho 087-292-7668 mme o seke wa lebala ho nna o mamela lesedi FM.
2: Kentucky Tuesday ya KFC e kgutlile.
3: Stop.
2: Fumana maqa a leshome a original recipe chicken ka 129 ka.
3: Stop it.
2: Boloka 44 randa.
3: Stop it, I like it.
2: 44 randa o ka reka mmele o mong hape ka tjhelete eno.
3: Stop it, I love it.
2: Le rona re o ratela yona. Ka la 13 October fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Na ke botsa ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marangrang o le boemong bo o sa batleng ho hlaiswa ho bona. Na mohlomong mphuthe ya ho di lokela re di sign se di form hore tshebeletso tsa rona di a live. Na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ena le tokelo ya hore camera ya rola ha kereke e qala o ro batla ho hlaka ba batla ho hlaya ba tikreke.
5: O so hlaya o bona le ntho le timona mono o so wa. Ke le bakai wena ntsa ga ba re 8. Se ha se ho sha mosebetsing ke se ho sha ba re mo ne jona o tshwana ntse se iketse
4: ke go thabo ke ba ba je ha o se nna le motho o tshaba ba tsetse ke
5: ba sale you say
4: wa makalo se ke ka re se bo ngati ha o bua ka wena ha o alegelegele a bua fela tsa le bo thabo ba itse ha o inkelishwe.

0: washa we bidina ya chwe bidina ya chwe ere maya ke mabuwe ibuyele kuye Spazo RT Tracy Wesley Keith maya ke mabuwe ke maya ke mabuwe ke kapale bela le aja kapale bela le aja ibuyele kuye
1: ho
0: ka tsa pilong
1: rena
0: yo ne ba tloetsa
1: hello lebo hi
0: Congratulations, Sundowns. Congratulations. Rally Lebohela.
1: The champions.
0: The champions. The champions. Papa Dientle.
1: Mampu.
0: Fan Square. How na mutal lang.
1: The best team in Africa.
0: How na heta ba hai no ice ba ing mango na isang.
1: Izinja macho.
0: Izinja.
1: Yes.
0: Zomsenko.
1: Yes.
0: Hangata bophelong jwalo. Batho ba ka ba o amoha ntho dulang o e ya hao le wena o kgutla o ba amohe ntho ya bone nna ke utlwisisa gore ka moga ore re o amohe le wena no sena go ka se re amohe ke bona jwalo
1: watsakeng a ke batle mantswe a gao a kgothatswa eng ga sena kwa ona ebile gona jwale ke nako o kete ka gona
0: eya
1: jwale bana besong etsetsea sele ke thuso oprobe
0: kerale lebogela
1: Kale
0: le bohela o le moletsa
1: phala
0: shashalaza
1: FC o le monatsela ho re le lona
0: le ikutlwa go jwang ho
1: nka ntho motho ah o le ikutlwa wa ntho go gila go le bona re nka kha re mangala re isa kae wa dinga le kitake tlhaje mama le ke ne bile ke ke tsa di tsenje jene ka ke le ba ba tshuna ke ke tsa ditseng
0: E ne tlo papalo ke mang?
1: Eh.
0: A ke re nna laolang ka moo
1: ka ntse. E ne tlo papalo ke mang? La studio se nalang khona se laola ga le ka morao ka mang. Ka ke tsena ta tlobetsa mchini.
0: Ne tlo kena ka the champions ye.
1: O tla ke bonga ditseng ka mhlofo. E ne tlo papala ka ba ntse se ho tla the champions ye.
0: Ke ne ke tima ka mo.
1: Ntse e khuru e fitse.
0: Ne ke tima.
1: Ah! Mamelodi.
0: Congratulations.
1: Ah! Ne
0: fella bona tabi.
1: Ya ogeng.
0: E fella mnuka fast.
1: O jabala ke ke show ya go fela.
0: Ah ne.
1: Le ke le sire no bona ha sa le ke thotso ba
0: le tsena. A
1: ga o tsaka mafelo ga ba ke wa next like wa ke.
0: E no khutlile.
1: Ha ke wa pali.
0: Ke bona la bua ka yone wa ipa mi. We can tell them not again.
1: No ba fela ba ke le mna tsa khaitsa ka ne ke le ka. Ish ke tlo le balwa bona. Ka steak spread.
0: Steak.
1: Ma ema ema ka something magal delen magalali ish wa bona ke bona phetha ba ka fela ke le steak spread e ma eng eng
0: yeah
1: e a hololo mona tha holo mo ke ile ka kreke engwe ya botshabelo ke le ba kreke tsa ke ya fela ho bitswa cross
0: yeah
1: na le cross di bitso la teng
0: tsa kreke mo tshe
1: wa le ba
0: Come
1: on. E no mona te gaitse diaka. Eh ya ba ke a le lesotho ha mogena Caswell ka ka moqebelo. Ka ndo khutla heka khutlela kreking ha.
0: Ah weekend ene le mona.
1: E fela gona ge dintsitse ka ofela ke re mafelo ga
0: be. Ah weekend ene le bodate.
1: Ge dintsitse ka ofela di felletse. Empa sa tle ya tsho di felletse tsa jaka. Li.
0: Mashoma mararo ka mara ho.
1: Mashoma be ke a ne le joan thabo mafelo be ke.
0: Sa le ke ithoba letse weekend. I'm going to go to the house.
1: Kapa tsere matlotlo a group
0: ko wena party planner kapa wena ke bo ama na ke je mmano a tswana ntse re tlokala ka ba ofe
1: yo mme live once
0: yo yolo
2: o ba matlotlo ke ba le ba chelete ya batswadi ba kenella mo
1: chelete ya
2: swimming ya khale
0: rama bile re go
3: a tsa di papadi ho ria tella le bongane tshabalala
2: a ola le ba re jarang mona ba re jara le mafelo a biki mabedi wa lesedi ere ke tlale ka tsa papadi ya rugby here shebe mo go tlisiwa se tlhopa sa Bulls Johan Ackermann o re se tlhopa sa hai se bapetse ka bogabane bona ba isa le ya se se hlola sa Lions ka dinthlatse ma 15 wana le metso supileng ho tsela 15 le metso 15 papadi ya Jack's Cay Derby tlhusano ya URC e bapetse mo kebeleng o re tswang hona ka mona ka Loftus Versfeld Ackermann o thole ditse di papadi tsa hai ka o thola moya le o sebedisana mmoho jwalo ka se hlopa le ho tsa hona le nako mo papadi neng e batla ihle e bathata falla galala ya hlopa sa the boke Cameroon Henekom o ile a itshupa papadi eo ho thusa hlopa sa Bulls ho hapa papadi hana komo he ya le bapala jwalo ka number 8 o sebeditse antle haholo le ho sebedisa matla hae le bokgoni ba o mathaka bolo ya ba kamara papadi o fuwa gau ya man of the match ha re tsotse no re kena ho tsa papadi ya rugby swakala ho tsa papadi ya cricket re tsoa rugby re kena ho cricket ere re matheria ka mane ka Durban re kopane le bo le boentshwane o ntse bile mai moli hlomone papadi ke kgolo ya teko ntse le ya pele pakeng tsa sehlopha sa Africa Borwa le sa Australia ga itse yaka dintho di eme jwang ka moka King Smith ha jwale
4: re ko le bohe bongzito dintho di fetuile mo thateng ona jwale wicket e sele engwe e tsuleng ho the Proteas o tsule ka mane Ryan Wrinkleton o tswa ka mora hore a bane le dirane tse pedi ka mora hore a fose di bolo tse le shomela metsi meraro ho peletsa tsing la mobane o ile a tswa he ka mora hore a seke a bana le rane ho hang re bona tsatsing lena he a tswa ka dirane tse pedi hona jwale he bana ba Proteas dirane tsa bona ke tse mashome a mane le motso o le monga di overa tsa bona ke tse le shomela metso imene se kgatla sa bona se batla se lefatshe hanyanyana empa e ka re ntse setlanyolo bona ke shebile partnership kopanyo ya Bellingham le yena ka mane Macram Bellingham yana le di rane tse mashome a mabedi ka mora hore a fose di bolo tse mashome a mararo le metso mebedi ha ile Macram di rane tsa ha di le shomela motso robonga ka mora hore a fose di bolo tse mashome a mararo le metso e supilenga ho ntso beta monna ka mane le yena Lyon monna nang le wicket hona jwale ke yena ka mane e carry Lyon ha so bane le wicket ke khutlela ho wena bongzito
2: ke lebile ya loga etsedi ya ka mamedi ya ga dikwala ka tsa papadi ya bolo mo kotlisi wa hlopa sa Mamelodi Sundowns Miguel Cardoso ore ho tshibela Orlando Pirates ho hlaba ntlha papadi sa tswa qala le ho ella pheletso ya papadi ke hona ho ba sebeleditseng hore ba qetele ba hapile papadi ya magaola ganga MTN 8 ka dinthatse pedi ho noto phirimane ya mocibelo ka mana ka Moses Mabida Stadium Durban dinthatse ba Sundowns dikene ka tebo mokwena ha yong weekend ka Ikram Reina so tswa thao nya penele ho thusa sehlopa ho hapa tlhulisano ya MTN 8 ka marana kwe telele Miguel Cardoso ore ba ile ba bala mapalo hlopa sa Orlando Pirates hantle ho thibela hlopa seno le hore siske sa etsa mathata ya finger puffing a o situmeng ka ona a thujelo ka tlhulisano ya MTN 8 ile ya nngwe ha ile hantle ya tseo masanda wa nane nga hlolo ya o di hapa na kwenye fitile mo kotlisi Cardoso ore se tlen sena e sa le le ntho e o ba neng ba e shebile ya holo re ba hape tlhulisano e qalang fela ya MTN 8 kwano Afrika Borwa ke tla khutla hema medika tseding mane metsotsong e mashuma mararo ka mara hore ya bone ke ntse ke tsama le yena molebong wa hatswari bana ba e sukitsewo
1: ha go le bua holo bangs moho lwana tibila mo medison tsole fela jore he re kena ka mebileng ka kwano ka Johannesburg re tsagola ka N1 northbound ka mana ka flying saucer interchange le pelo tena mila le kwetsa ka moganna ka kelo hloko hona le lori e emeng ka hare ho mila me re fitire ka mana ka N1 northbound ka Linwood how ya libile ka mtinyengona wa Linwood ho nona le kolo ye ne me ka hare ho mila ha jo le tsitse mo medi miss pete pete se pala ha mo na tsana ke ne go tshoretsa ka na hore ngena me bona o tso di bona re sa di bona re tsaka ke tibo za underscore mukoni @limawala1x #ratella traffic

0: ola ka potlako e menahaneng habedi mo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa Heso seo. Ka ho he, dikgethong tsena, ke tlo votela DA.
1: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC. Tshebeletso e ratwang.
2: Lesedi FSM.
3: Mamedino ba metsotso pele re fika o renyane ya bona ke ratse afternoon drive hashtag friendship Monday re tawe na mohaleng o moyeng khotso.
4: Ke bla touch lima we.
3: Ntate letsi.
4: I'm not going to be able to do it. Ke mo ga ga di dingwe ga di research ka bophelo ene hona le o re ntlela ke gona o bona motho na le potential o fihlela e le bophelo e le ntla ikiela ka ke ja ile ka
5: moeletsi
4: ke moeletsi mo na tsa le ntibla thatch la ana wa ke na le wena nka o eletsa tibla thatch o tsello nna o ya ka tlhopha sa nne e ra lo ba tsenya ba ga tapa
5: tatelzi
4: I'm not sure. Lebo tsa mai gani le kai.
3: Oh, Tora my darling ke sharp hle.
4: A wona nna me ke rata ho khaldi masebetsi lo ke tla o jotsa ho ho hong. Ke tlo re o hong se tsone ke a khalinela.
3: A tsen Tora.
4: Ka nne tonga nna me ke tlo o hong ene ke tlo o jotsa tsa ke tlo report ka nna le kwa.
5: So friendshiping ya lona wena rule ya ho khalema.
4: Wana me ke tsheka diphoso, to ile ke tsamela le jolo bontsho o bua o le ka ba o tla le batho. Lo ke tlo a ha ke batse.
5: Oh yes.
4: Ke observe.
5: Oh, observant.
4: Hey,
5: thank you, Tora.
4: Danko.
5: Ise ka fela ga gale.
3: Ai jo nka se lkhone na le
5: motswala. Ga gale ma
3: gale ma bona. A.
5: Ga o mana
3: ga gale. Yo, go tlo go tlo go tlo phela neng jwale. Ntse ga gale ngwa. O moeng khotso.
6: Eh, le bo ga le tshibos.
3: Re sha pongwe neso.
6: Eh, now when I get my own, I show me on a wide empire, and they get my own. I had a little slow way to have a choice. Okay, I don't know. Iza ke ta wena imba bona ba bona ke ke ke ta ntlo a ke so e pele wa ke na ngwa bi fere ke ga ba ya ena ba o go ja o we za ba di le ngwa ra ba ke ya ba ba tsena e di tlo ga ba se tlo ke na sala ba wena
5: a o ngwane se ga le bo ntata ukwa
6: a ke di bo za e la ba sa muti re ke ntse ke tla mo ra di tlo
5: thank you ngwane se a ke tsebe ka pa ke na ya ukwa le tlo
3: o na ke o ke ne ke le ka go kiki o mo eng khatso
6: la khosi baka
3: hi mogotsi wa rona
5: e banyane
6: o jwa
5: ah o tswana le maoba
6: ah wa tswana le maoba o tswana ka mntle
5: o tswa o fola fanyana o tswa o fola
6: o do fola ni go ga itwa na bis ah na ja khale ba fanyana hi
5: hi bo
6: tibile bo hulu ba le ya plaka
5: hi bo
6: o ba na motho ke mo tsa street a ke na tsuba tsuba sa manyala ka nnete
5: e
6: a na motho go bua street go ha o kwata o kwate
5: ha e fanyana
6: a ke pota poti motho nan tate
5: e fela le dula o galengwa mo le e dula o galengwa ho ya ha e khona
6: a ke khadime tsara ga bontshana ka tedingwa tsa tsa dintho
5: oh
6: hore ntho ha e se so na sa suti nna bona phulo ke ba ka se ba gona bo
5: thank you fanyana
6: e tsara ke a tsa ho motho a sa ba tlo buisa nna di go ba tlo khala ga tedi
5: no tsa utla
6: a ke ka sa so le ga je re fanyana ke tsule ga je mistake ke tanyulwa ga la ba gago
5: o go phumula ba dumedisa ha e mo so solo
6: ke tsapa ka mo itirae mo
5: thank you ntate fanyane
6: da bo fanyane
5: e ya go sapa ka ha hona le a le mongwa reng na ho galengwa nna nna ke ja bopule friendship ya rona ha hona le a tshwenya
2: ka hle ka ofela ga galem
5: a re nna ke nna ke tiba ka
2: tiba ke khale mamfela
5: ke khuzwa
2: na na re le 5 wa ngkhale ma ke o khale ma a jo a a sales khotsi jo ga ba ke
5: a ba tlo galengwa leng
2: a fela o tlo re le 5 ntse re khalemelana fela mmh mo yeng khotso
7: a o sile go dimela hle
2: ntate
7: ya tsepo pitse a ke le o tshibo se mo
2: re phetse ntate wa ka
7: tshibo tshibo
8: troublemaker
7: a ke tsepo wa ne so pri a go go bela ba le botlhoko ra go ke go fetse ba ni ba empa ke mo
8: ei
7: wa ke ba e tshibo sile o sile go hara me tswalle nne ka pele shano ba tswa ba fa pa di ba go na le metswalle e lo re o tla le ka o khale ma ka go ele tore mo mo khotsi o ka ba tswa mang ha o ka itse ke le ka ba wa le ka o fetola go tlo wa o ka tsitse e mo tsala ka o se ba nda ba a se mo tsa wa ka o khale go molese molese
8: ha o hana
7: ha ka da wela ka skoti mo mo molle
8: ke ntse
7: ke eletse ba ho ntse ke letso. Ei. Ke tabe ke ba ho bana
8: beso. Thank you maga ditaba.
7: Hala.
8: Hala. A go shebe ka jeno haibe a senthono eng ke la hlong ha ka lo re rule ya friendship ya lona kefe. Kwena khuzwayo, kwena tlisang order, kwena band ntho ka manane ha ntla go shebe fela rule ya kefe. Ho batla re tsebe gore di karolo tse re di bapalang ke dife. Setswalleng sena. Ho ba o re tsime a no look.
2: Mm.
8: Ha o no khone.
2: Ah bo simi swalleng.
8: Ya msebetsi no na o tla khone. Ya msebetsi ngwa ya khone.
2: Tla tsawa.

0: And we get that the protests di se di le etharo ka mora hore ba bane le dirane tse mashome a robedi le metso e mebedi di overrun tsele tse mashome a mararo bana ba the protests ba lokela hore ba fithele dirane tse magolo a mararo mashome a mane tsatsing lena di overrun tse setseng di se di iseletse tsheletseng fela ha di fela ho tla tswela pele hape tsatsinga la hosane ya betang hona jwale ke commence o kene ka mane Tristan Stabs o keletse monane ya qetang ho tswa e leng yena mokapitene Themba Bavuma o ntsa letelela ka mane Makramo re ka bona jwalo ha ke batle ho senya nako Bongzito ke kgutlele ho wena
1: ke le bile a holo kgaitsedi yaka mamedi ya re kena go tsaya papadi ya bolo mokwetlisi wa Orlando Pirates Abdul Samwadu o dumela gore penele e o tlhopha sa e se e fositseng ke yone e babuleng papading ena yaka moqebelo ya magaolaganga MTN 8 tlhopha sa mabakhania se ile sa fumana penele karolong ya bedi ya papadi nakong eo Sundowns e neng eteleletse papadi pele ka ntlha e leng honoto empa Kampane Lungu o ile a e fosa jalo ka ga e thijwe ka bakgabane ke Ronwen Williams mokwetlisi o re go ne go na le monyetla gore ba ka apa papadi eo e bambane ba ile ba tlhaba eneleo empa ya boela tholetsa hlopa sa Mamelodi Sundowns ka mapalo wa bona o motle le matla ba bontsitseng papading ena ya ka moqebelo ya MTN 8 final ha re kena tsa papadi ya rugby hlopa sa Sharks se hlotse le kgatlo la pele tlhodisanong ya selemong sena ya United Rugby Championship ke sa Thomas ka dintlha tse 30 na le metsorobong ho tse 22 na le metsomedi papading ya Coastal Derby e bapaletseng ka mana ka DHL Stadium Cape Town Hachiva Daimani was Thomas o hlabile ditry tse pedi ha sabelo senatla Andre Hugo Fenter Lionel Zas JJ Kotsie le bona he ba hlabile try ka nngwe se bapadi ka seng papading e weneng e bapalwa ka pele ba tshietsi ba ka banga dikete tse 40 hlopa sa Sharks se ile sa leka ho itseka ka ditry tse keneng ka Emmanuel Chituka Matt Romau ka setana jwalo le Pepsi Buthelezi ho kenyeletswa ntlha e keneng ka Gianni Lombard empa ho ho ne o sa lekana hore ba ka hlola hlopa sena sa Thomas se qeteletseng se apile papadi ka bonus point ebile le papadi ya pele eo se neng se bapalela lapeng setlheng sena ho United Rugby Championship ha re sheba hee dihlopha tsa Afrika Borwa di eme jwang ha o sheba loko jwalo ka e le gore bekeng ena go ke kwa bapalwa dipapadi tsa URC re fumana gore hlopha sa Bulls se maemong a boraro ka dintlha tse 14 sa Thomas se maemong a bone ka dintlha tse 14 o ntshwarele yagolo sena sa Bulls le sa Thomas di a lekana ka dintlha tse 15 tlhopha ka seng sa Bulls se maemong a boraro ha sa Thomas se maemong a bone sa Sharks se maemong a bohlano ka dintlha tse 10 ha sa Lions se dutse maemong a bosupa ka dintlha tse 9 tlhopha se teletseng loko pele ao sheba ke sa Edinburgh ka dintlha tse 14 mme mokgatlhelo wa bone wa dipapadi tsena tsa URC o tlo bapalwa mafelong a beke a la 23 le la 24 kgoding ena e releng ho yona ya Mphalane 2026 di bile hakalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona e le letsa bobedi o re a thelela tsa ho qetela dimetsetsong ya 30 ka mara hora ya bohlano le bolithi boss ke tseo
2: re a leba mosheng o lebile nna ngwana mme
3: shop ke tsona.

Mathata a molao a ka hlaela le ha ile mang. Ha o ya lekweteng la private, o ka lefiswa bakeng sa puisano ya mohala ka mong. Lengolo e seta le therisano e nngwe le e nngwe. Ka Clientele Legal, tefello tsa hao tsa kgwedi di kenyeletsa dipuisano, ho ngolwa ha ditokomane tsa molao le boemedi kgotla e bang ho hlokahala. Re na le panele ya maqwetha naha ka bophara a leng malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Re boetse re na le diplane tse etseditsweng motho ka mong esita le tsa malapa. Diplane tsohle di kenyeletsa molemo wa beili, mme re tla oela seponiseng ho lefella beili e fihlang ho 5,000 rand. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe esita le tsa basebetsi, mme o kenya claime ho bonolo ka Clientele. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.

0: And I wanna know what it is, something about you. And I need to know what it is.
1: Tibos. Ao, kama mokoni wanna. E mo ne bo ima wa ya. Todi todi mo na o fela. E bo ngale ha bala la. Abo re khani la la zan tu ga nete re khani di. Ke afternoon drive re khani di ga nete. Ka zamire kha kha koi khati sa le gwe. O ga nyina ya bo zelela. Abo ka mino mo na te tlhaba tsi. Ka mino mo na te ba sha ba thabe. Ke a le bo ha skin kinda te ti se tso tekete. Jona ga le tu dang go ka metho le ka mo na ti.
2: I will you watch it? I call and tell you that you are not a shame. And a person I call now, man. I don't know what's a hole because I can ask for
3: Heavenly Sand, Mikasa Music, Liquid Deep Steel, Lorraine.
4: Something about you.
5: Atadi papadi, horiatella, libongani chabalala.
3: Kile lebuile ba cha, mamadi wa sebele tswale sedi ha re yo mochaimo ka bana ka King Smith le bitsola ha ke mo lebo ntshwane hore fa have hore ebe dintshodisa majwanga papadi ke ya tiko ya pele pakeng tsa sehlopha sa Africa Borwa le sa naha ya Australia papadi na he mamadi wa pula sa le qala be ke nye fitleng ka la bohlano khaitsedi ya ka o ntsa re fa ding tlhagolo hore na be ntse ba pola jwang khaitsedi ya ka ntshodi ya majwanga Durban King Smith Stadium
6: re ko le bohe bongzito o khutlala jalo ho nna papadi e se fedile tsa seng lena ka moradi overa tse mashume amane le motso o le mongwe ona sa tswile he ka mane Bedingham ka mora hore abane le dirane tse mashume amane le metso e tsheletseng ka mora hore a fose di bolo tse mashume a tsheletse le metso robedi ka mora di overa tse mashume a mabedi le metso meraro a ntshwa ka mane ke Hazelwood e be lena ka mane he Tristan Stubbs o ile a tswa ka mora hore a mathe hangwe fela ka mora hore a fose di bolo tse le shume le metso mebedi a betelwa ka mane ke Cummins bolo ha e ka bua ka mane ke Kerry ka mora di overa tse mashume a mararo le metso meraro dirane tsa bana ba Africa Borwa di ne se di le golo le metso mebedi ka mora hore ho tswe di wikete tse nne bana ba Australia ba hloka hore ba bana le di wikete tse tsheletseng hore ba win second innings ya bona e leng karolo ya bona ya bobedi ya papadi di extras di bile pedi fela phoso tse Australia di entseng e bile phoso tse pedi fela ho fela le jalo nna le wena ha re kopane hape tsa tsingla ho sana ho tswa ho nna Moleboheng Evelyn Tshwane ke re ke a leboa adiosa bong
3: ke le bile a holo khaitsedi ya ka mamadi ha re ke na pa ho tsa di athletic se hlasa se mathi leng tshepo tsite se fitlile pheletsong me bile se hlase bile le katleho tse mmalo ha motho sheba jalo ka ha pile le bile la Durban 10 km aba itsa rekoto ntsha ya na ha ho 3000 meter indoor ya ba fita mono wemela na ha ditshusa nong tsa machaba tsite ya di le motse mashume a mabedi ya na le mesorbong o boletse ha ikemiseditse hore ya tla ma thele bile la 5000 meter le la 10 km selemong se tlanga ho itukisetsa di marathoni go ya ka boeletsi bo a bufueng jwa lo ke Steven Mokoka ile mo ka ubere mabelong a malelele monene ka re o sabatla go kena di marathoni ha o funyana tsena re tla mona a se ahle a fetola dintho a jwa le o sebetsa mmoho le mokotlisi Samuel Sepeng e bile tabatabelo ya bona he ka bobedi go re se mathisena si lo emelana ha ya Africa Borwa mane Beijing di papadinga tsa World Championships le hore se tla se phunyeletse se mathisena bakeng sa 2028 Olympic Games tse tla beng di le mane Los Angeles ha re kwala ka tsa papadi ya rugby ho so patla di tsho tshopa sa di papadi tse mashume a mane na le metso medi sa Bulls se tlo ba le kabelo papadi ya Investec Champions Cup baking ina se papadi se di le motse mashume a mabedi Luan Guillaume se ke nyele di tsho se shopping se o tlo ka fly half le fullback me na o tlo papala moho le Andre Pollard ga tsana le Kevin Bosch moho le Willie Leroux molongo mara o mane teng a Keegan Johannes wa khutla jo ka scrum half mo a tlo papala moho le Paul De Vet ga tsana le Ambrose Papier ya ntseng a mana ka mara ba ka thuko na kwana ka le baka la temalo ha re sheba pele mana o kgethiwe hukara Aker van der Merwe ya neng a be le tsuka thuko ka le baka la temalo na go nye fitleng me yena o kgethiwe moho le Marco van Staden Marcelo Cotier Elrich Low e ga tsana le Alejandro Liebenberg the Bulls ba tla go laletla la bona ho Investec Champions Cup mo qobelongona ha ba mo la sehlopa sa mane fura se bitswang Stade Français le baleng la Loftus dibile ka lo mamaditso ke neng go sa re tsona tsa dipapari kwa no re ya tella ele bolela hore lenano le felletse la dipapadi le dipakeng tsa hore ya bosupa le hore ya borobedi phirimane nyana o tla bona ha setswa ke sibini mo lefe ba hlophisi mo ba hlaisi ke ngwana mmetha biso motlong ka sana jalo le DK ibe ho sana o seng a chepat o bateng nanano la tlhagwa ho fa dintlhagolo tsa dipapadi nalo yona re kopana ho sana ka la bobedi kwa no nano la re a thella bana beso ditsego
4: he bongana re le buile
3: ho le buile
4: o sana ke banyana banyana
3: Hosani ke banyana banyana papadi ke ya lotu la bobedi kgatlhano le hlopa sa Madagascar hona ka mona ka mangaung
4: se bolela gore lenane la rona o sane le tla fela ka gore botlhano
3: o ba gaso ya papadi teng gore ya botshelela
4: okay no re le buile bong se re le buile
3: ngwana le ho etsala jwang ngwana mme
4: o no sa re re boloke nako
3: ho etsala jwang
4: nako
7: O tswela pele ka buka ene sa lantsa engola a bua ka history ya le ka ngola e kae lala
4: le o pula ntse re sheba
7: ho etsa etse jwang lala
4: ke sa manane o re sheba engwe di ntse re ileng ga jwetswa ka tsona ke keep to time
7: o jwal
4: keep to time
7: o tle o ere keep to time
4: tulana ko
7: o ha ile tsetsa botlhokwa ha ile tsetsa botlhokwa ka tlo keep to time
4: ana ba
7: a ba ntse ke tla botlhokwa a re botsa Bonga no botsa putswa bohloko ho etsa etse jwang?
3: Ah ba se ya ga ba ngwana mme. Ba go bua ka nako nako, ga le nako kae?
4: Nako bana beso.
3: Mm.
4: Ai. Tsa iphiletse ka e hlabileng, ona le batla hlaotsane ke maloko beng tate. Yo yo yo. Yo! Ona le ba hlang o sa ka la bitse. Ba ga fumana ke le babe.
3: Eh.
4: Ke le babe.
3: Ba ga mona ga mpumela.
4: Ha pele ntwe ya se le ntwe kalo bongane. A ke khila ga ba amwa ba ntwe ba itlwaetse jole le gone ba ga modi ntwe getlo a se nna ke bona go le maleka a ke bone le ntwe go tshwantse manga a ipatanye fatshe
3: ai fela ba tle o etsa nalane man ntwe kwa di tsemba tlo fela gore ai banna a jole nalane na
4: se
3: sa tla ntlong kana go nngwe hape bana
4: le nna ke ba thibile ba ile ba lo etsa nalane ke a ke ba thiba jole le bona ba ntibile ke lo etsa nalane ke mathiba ke thiba ntiba
3: ya
4: Titi bantiwa
3: papadi ya bo
4: ah o tlatweng
3: a feela bohlophisi bo botle msebetsi o motle Durban man bana ba MTN ba isa bonete ba re ma gaola ganga tsa mahantle ntle le mathaka le ba PSR
4: etse o le mo nate mo no le mo nate ile ke bone le bob stake ya theuile mo ka re ya o tletsa jang bo be
3: ke le bo bra team
4: ya
3: a le team mo na lo bo ha papadi ke ra botle bo bokalo
4: le mo nate mo
3: A magare bona la ke papadi ya magaola
4: ga. Yeah.
7: Ah, no sna hore.
4: Lo kopane dipoho.
7: O ne o sna hore.
3: Me ke tsona tlopa tse motho ka reng digolo hana jwa le papadi ya bola.
7: Ah, ai sale.
4: Na ke ba nna.
7: Ai sale.
8: Chantel Legal e fumane ya bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang, le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Chantel Royalty, eo fa melemo e kgetheileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Chantel General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Chantel Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
9: Ho tlohela ho tsuba kapa ho sebedisa vape, ke e nngwe ya dintho tse molemo tseo ka di etsang bakeng sa bophelo ba hao. Bophelo ba hao bo tla ntlafala, mme o be le monyetla o moholo wa ho phela nako e telele. Ho tsuba ho baka kankere kapa mofetshe, mafu a pelo, ho shwa lehlakore kapa stroke le mafu a tibileng a matshwafo. Ho sebedisa vape ha o bolele hore ha o kotsi. Mosi wa vape ha se mouwane kapa phofodi ya metsi feela. O ka ba le nikotini le dintho tse ding tse kotsi. Nikotini e bohoba haholo, mme e ka ba kotsi haholoholo ho batjha. Haeba o tsuba kapa o sebedisa vape, ho tlohela ho ka ba thata. Empa ha o hlokehe hore o etse sena o le mong. Fumana tshehetso mabapi le ho tlohela setsing sa bophelo se haufi le wena kapa letsetsa nomoro ena 011 720 3145 ho fumana tshehetso. Molaetsa ona o tisetswa ke Lefapha la Naha la Bophelo.
10: Heidelberg, toropo e ka bo Robert Chabela ho Gauteng, moo ho renang kgutso. Lesedi FM le fumaneha ho 87.7 kapa kena ho SABC Plus app. Ke molelwa.
7: Hakule bua holo bang se moho le wena tibile mama disontso le fela jalo re wa amohela re sentse re bile re kena ka kwano ka mebileng ka Johannesburg re bona ke di fetse leng hore di ntse di etsa hala ka mone checka nete ke ile ka hla ka potuloha empa bona hala house na letho le leng hore le tla leilwa ha jwale ke shibile ka mona ka mbileng wa N1 northbound ka mo leng ho nna le kolo ye neng e me ka go mmile tlisitswa jalo mme se phalla ha mona tsana se pitipiti e bang se bedisa mebile yo tletsa mo nete ba hore o ba ya pele skotlolong ka dina kutsohle mme o fitlhe o phela hle ke tsa o kene go tsogetsona ka jeno mo amerikano hore a tsela traffic ga di bone hape ho sane ha metsotso ile mashume a mabedi a metsimo tlhano pele re fitla ho re nyane ya bone ke hashtag ra tsela traffic

di tabatsena tsa ra ya botselela di fella mona mmeri phetela ka olokula tsa bulipi bakeng sa ka jenero sane jole ka letlobisitswe ke ba mogatlo wa bulipi Pretoria Gauteng le tlatla ka ofutumale empa o tla tshesa ka lebuya Mpumalanga le tlatla ka ofutumale empa o tla tshesa holo Highveld Northwest Province le tla kwaela ka ogata dibaka ofutumale o fitela o tshesa ka mafafatsane a dia duma ka bophirima Free State le tla kwaela ka ogata dibaka ka mafafatsane a itjadileng a dia duma ntle le ka leboya botshabela Northern Cape le tla kwaela ka ogata dibaka ka mafafatsane a itjadileng a dia duma ntle le ka botshabela fela le tla kwaela ka botshabela bo hole Western Cape le tla kwaela ka ogata dibaka o pole o fitela o futumala ka mafafatsane a itjadileng a dia duma ntle le ka borwa bophirima Karolong e ka botshabela Eastern Cape le tla kwahela ho pole ka mafafatsane a itjadileng a dia duma KwaZulu-Natal le tla kwahela ka mohudi dibakeng tse bohareng ntle le mona le tla kwahela ka ho kgetha dibaka ho tshesa ho fitlela ho tshesa haholo di taba tsena tsa ora ya botshelela le bolipi di fella mona boela ba mona tseding ha ora e tla be le ya bosupa matshohlo

Ke lebile ha holo tsietsi mohaladi ka hore balla ditabatso tsa hora ya botshelela mamamedi ho fela ho le jwalo lenana o le kenang ha jwale ke lenana o la ditaba la matshohlo ho le CD FM ka jeno ke mantaha kgwedi odimo ya mphalane e hlola fela matsatsi a le 12 selemo ke se odimo se ketetse pedi mashome mabedi le metso tsiletseng mo hlaisiwa lona ke mokete monyobo motlhophisi wa lona ke lerato serabele mme re laolelwa kgaso ho etsa bonnete ba hore tsena tsohle difihla wena ntle le tshitiso ya letho ke siya malako re balelwa ditaba tsa hora le hora ke tsietsi mohaladi la ka lebitso ke dibone matshela gara dintlhagolo tsa letsatsi la kajeno re fumana hore motlatsi wa mokomishinara wa sepolesa sa naha ya lelekilwe mosebetsing Shadrack Sibiya o itokollotse mosebetsing federation ya mekgatlo ya basebetsi ya khosatu e re e lebeletse hore seboka sa yona sa bo15 sa naha se tsamaye ka katleho ntle le ditshitiso hara setting hape ho lebelletswe hore barutwana ba fetang diketetse magolo a mabedi ba ngole ditlhatlhobo tsa matric tsa monongwa ha provinceng ya Gauteng e leng palo e phahameng ka ho fetisisa nalaneng ya province eo re buisana le letona la province eo ka taba ena tsena mmoho le setting ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno e sa bonnete ba hore ha ho fetwe ho tla hore nyena ya botshelela ho isa hore nyane ya bosupa SABC News, Rike Metse, Harikhethe, Nkukapere, Dumela Hle.

0: ke metsotso e robong ka morao ho hora ya botshelela re nako rona ha ime mona re fetela mabenkeleng re tla boela hape re tswela pele
1: le batho ha nako e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tse ngata clientele funeral dignity plan e mwana ho thusa ho etsa dikhopiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi ho bonolo ho e fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho diforomo kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo fumana phomolo moyeng kajeno ka clientele funeral plan SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ha Shoprite re busetsa tjhelete nthong tseo ba lelapa ba di hlokang ka ho fetisisa ka ditheko tsa rona tse subsidizitsweng ke hore o ka swaipa mme o boloke ho 6-pack ya di 100 gram tsa Pamela Dairy Snack ka $16.99 le value pack ya maleri kapa dipens tsa Lovis ka $139.99 kapa o reke dipake dife kapa dife tse pedi ka R250 disolo di fumaneha ho tloha ka di 12 tsa October ho ya ka di 18 tsa October 2026 Reka ka basic food subsidy ya rona ha Shoprite fela.
0: Ke metsotso e habang ho ba ile shumele motsomong ka morao ho hora ya botshelela. Re hatela pele ka ditaba tsa rona mme re fumana hore motlatsi wa mokomishinara wa sepolesa sa naha ya lelekilwe mosebetsing Shadrack Sibiya. O itokollotse mosebetsing molli wa sepolesa sa naha Aslanda Mathe o bolela gore leqwetha la Sibiya le ile la fana ka lengolo la ho itokolla mosebetsing ka morago mamelo ha nyewe ya kgalemo kgahlanong le yena Hoseng Hakajeno. Sibiya o ne a tobane le mehato ya kgalemo ha tla itokolla mosebetsing. Mathe o re kontraka ya mosebetsi ya Sibiya e fedisitswe hanghang. Re lakula taba ena ka ho buisana le setsibi sa diketso tsa ditlolo tsa molao yena ke ntate Mahlomola Mashaile. Ntate Mashaile, kgotso ha re o amohele ho matshohlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
3: Kgotso ngwana mme, ke di bone le momamedi lenaneo le la bohlokwahlokwa mantsibuane. Ke lenaneo la bo mampudi a ma, ke mampudi wa mananeonyana a mang a nakong ena ngwane.
0: Mhlomphehi, ha re qala o toloka jwang qeto ena ya Shadrack Sibiya ya ho itokolla mosebetsing nakong eo a neng a tobane le mehato ya kgalemo?
3: Ngwaneso, e bontsha lekgoo panic, e bontsha morero strategy se e leng gore se lebeletse go montsha ditleneng tsa tau. Empa wena ngwaneso ha o fetola koiniena sente ena ente spina wane sente ena lo ena re spina le ka o bonela pele e bontsha gore a ka nahana gore o sebeditse go boloka pension ya hae le tse dingwane tse hlahelang tse mo potapotile. Empa ha o shebisisa hantle wena ke di bone mathata a sa tla pele gobane ha re tsebe gore na e ka ba bana ba mmuletseng nyewe ya peto or alleged rape na ba ke se molatelle ka gona gore go bitsang civil claim gobane ba tla dula fatshe le bone ba fuwe keletso ya gore o sa itokollotse mosebetsing re tseba gore o na le pension ena e godimo re gopola gore ha a tswa City of Johannesburg o tswile pension ya hae e ntse e feleletse a e transferela ka mona ka ho SAPS. Jwale wena ke di bone ngwaneso batho ba tla o sheba mo e kareng wa fokola teng banke mehato e leng gore e tla o makatso jwalo ka ha ke nagana gore e ka etsagala jwalo ngwaneso.
0: Na o itokolla mosebetsing ho ka nkuwa e le ho qoba ho tobana le diphetho tsa tsamaiso ya kgalemo kapa re santsane re le ho loka fihlella qeto e jwalo?
3: Ngwaneso, e ne e le ho qoba dikgato tseo tsa sa disciplinary action wena ngwaneso ke kenya puo ena ya bana ba re etetseng ba tswang Europa disciplinary action e gobane ke batla go bua le wena ka nthwene e go teng ke dishonorable discharge le ga o ka itokolola mosebetsing record ya gago e na ledi ka godimo e se nna ledi e bontshang gore mampudi wa African Cup of Nations na ledi eo e bontshang gore le ga o itokolotse mosebetsing o itokolotse o shebane le dikgato tsa kgalemo ke ka mogokile ka e bua pele ka sekgowa gore ke tle ke kgone go kenya dishonorable discharge jalo ka ra utlwile bo Atlanta ba bolela le gore o tsamaile empa rona re tseba a tsamaile e le gore lethuba leo la gore o tsamaile a ntse a tobane le dikgato tseo tsa kgalemo ka mantswe a mangwe mo a yang teng go ntse go na le lero le reng mothakona o na le di-allegations tse tsamaisanang le gore o entse 1, 2, 3, 4 ditloso tseo tsa tsosweng ka tsone sa sa kgonang go di arabela
0: phapang ke efe pakeng tsa mosebeletsi ya itokolola mosebetsing le ya lelekilweng ka morago phetho ga ditsamaiso tsa kgalemo
3: ngwaneso ha o lelekwa mosebetsing renke ya gao ya nkuwa ke SAPS ha o sa le mogeneral o sa le Mr. Shadrack Sibiya jalo ka ga re bona gore o itokolotse mosebetsing gore a seife renke ya gae go tse ding tsa dintlha tse tla di manolola ga matsatsi a ntse a ya le dibeke ding tse di ya empa SAPS e botlhale ka gore e re ke dishonorable discharge ga o tsamaye le yona renke ya gago ga o tshwane le ga ke di bone a kare o sa retirele ntse re tla tswela pele re mmitse general ke di bone matshela ha e le gore go na le dishonorable discharge e tshwana fela le ga o tijetse wena ke di bone phapang ke gore ga o tijetswe pension ya gago e ka ba bothata gore o e fumane ga o itokolola mosebetsing o tla e fumana pension ya gago e feleletse jala ka kitle e ka ba bothata ga o tijetswe mohiri kampo employer inka seo e neng e se kenyeletsa go seo neng o se kenyeletsa ka puo ena ya sekgowa ba re one seventh ya gago ya bo dintho tse tshwanang le bo contribution ya welfare ya gago wena o kenya 1/7 employer o kenya 1/7 jalo ga o tijetse se ne ba se kentse ba se tsetetse go wena ba se investile go wena ba senka employer ya senka ngwana heso ga o itokolola mosebetsing o fumana mokotla wa gago wa tšhelete ka o fela o ntse o le jalo ngwaneso ke tse ding tsa dintlha tse tsamaisanang le diphapang gareng ga o tijelwa le go itokolola mosebetsing
0: na go itokolola mosebetsing go fedisa ka botlalo ditsamaiso tsa kgalemo kapa go ntse go ka ba le ditsamaiso tse ding tse ka tswalang pele go itshetlaile ka mofuta wa diqoso e ka setsena le melao e sebetsang
3: ke la ka tlhalosa kwana pele ka bua ka dishonorable discharge seo se bolela gore ga o ka tsamaya wa thulana le mabota ka ntle kwa wa re wa gutla SAPS ntho ya pele ga ba tsetsa go hira gape ntho ya pele ba tse gore go ntse o na le dikgato tsa kgalemo tse o tobaneng le tsone ka mantswe a mangwe ga di soka di fela go tswa ka letlhakoreng la mohiri wa gago kampo lekgwa la gago kampo ena o hirilweng e leng SAPS ka mantswe a mangwe wena ke di botse go itokolola ga o na molemo ga o na phephetso go tsa dikgato tseo tsa kgalemo disciplinary action
0: ke mekgwa efe ya taolo le boikarabelelo e lokelang go ba teng e le go netefatsa gore le ba maemong a phameng ka go fetisisa ba ikarabelela diketsong tsa bona
3: ngwana mme SAPS e tlameile e lokise di-process tsa bone tsa maiso ya bone ya disciplinary action e tlang ka mora code of conduct ga motho a foseditse code of conduct eo go ya ka mogho tlamele o sebetse ha o etsa mosebetsi wa ha o itshware ha o etsa mosebetsi wa hao ha o tlola melao eo melao le melawana ya teng wena ngwana mme o tlamele go bane le dikgato tsa kgalemo tse nkuwang wena ka o fela ba o dimo le fo fitlela le bana ba tsamang strateng bana ba ba bitang boots on the ground ba tlamele ka o fela ha bona e tsamaye jalo e ska tsamaya ka tsela tsena tsa lefifi tsena tsa swibisa go na le tsela tse ba di sebedisang tsela tsa swibisa ngwana heso tse e leng gore le ha e le gore ga o na molato o le kidibone ba go na le mmomoro ba o etsang ka gara mokgatlho ona wa rona wa SAPS o e leng basireletsi ba rona le ditsamaiso tsa bone o fumane o le molato empa e le gore ga o na molato go bane le bokebekwa bo sebedisweng ke sehlaisa ntlha ena gore e tlameile mehato eo e ame bana ba godimo le bana ba fatshe ka o tshwane o se kathe wena o le constable wena o mogeneral wena ga o etse melato maconstable fela ka o fela process eo e tlameile e hlomphe botlhe ba aparang uniform
0: ha re phethela go itukolla ha sibia go ka ama jwang diphuputso tsa ditlolo tsa molao tseo a ka nnang a ba le tsebo kapa seabo go tsona ha e ba di le teng
3: bana mme ha gona go itukolla ha hae ha go bolae menyetla ya makgotla a dinyewe gore e mmitse jalo ka majanga commission e mmitse e tlo mmotsa dipotsa e mo interviewe ka gore ha o sa sejiswa lentswe lang la gore ba o interrogate ba tla buisana le wena ba o interviewa ba o botse dipotso ha gona ka mokgwa e phephetsang tsamaiso ya disciplinary action le the rule of law Africa Borwa crime prevention crime combating le crime detection ha e le gore ba mo tsositse o na le ditsoso tsa gore o sentse ka gara SAPS ke etsa mohlala o tshaisitse ka koloi a bolaya motho kampo a bolaya lebota leo banga ba lebota be ba tsamaya ba ile go bula nyewe ba ile go bula case o tlameile a lo arabela lekgotleng la dinyewe a itokolotse mosebetsing ka fa sa itokolola mosebetsing crime it's the investigation e tla tswela pele ntse e le leponesa kampo a tsamaile a sa itokolotse mosebetsing
0: ntate mashaile re le boetse nako ya gago
3: ona hetso ke lerata ka o fela le bamamedi
0: motlhomphei mo mamedi yeno re buisana le ena ke setsebisa diketso tsa ditlholo tsa molao yena ke ntate mahlomola mashaile mme puisano ene a re bee gantle metsotsong e 20:20 ka morago go gora ya botshelela re hatela pele ka ditaba tsa rona mme re fumana gore federation ya basebetsi leng COSATU e tswela pele ka seboka sa yona sa naga sa bo15 Kempton Park botšhabeng go Johannesburg baromuwa ba balwang ka dikete ba lebeletswe go kgetha baetapele ba batšha le go ja go ntse go e na le phepetso ya molao mabapi le seboka sena sena se tlhatlhama go kginwa ga seboka kgwedi e fetileng mabapi le dikgolagolano tse amanang le mabitso a baetapele le baromuwa ba lokelang go ba teng sebokeng sena Nosipho Radebe o tlhophisitse tlalego ena e tlang ka mokete monyobo
4: Seboka sena se tlanakong ena e ho rena ntshitsipano ka hara mekga ya selekane. Mopresidente wa COSATU Zingiswa Losi o ipiletsa hore ho rene kopano ka hara ditho tsa federation ena ya basebetsi le ho hlokomedisa hore dikgulagulano di ka fokodisa mokgatlo.
5: And therefore, comrades, the alliance remains the most effective and the most progressive political vehicle to advance working class struggles. And we will not abandon it when times are tough. Nor we will allow, comrades, our differences to distract or to divide us.
4: Seboka sa kgwedi e fetileng se ile sa kginwa Galaga Convention Center, Midrand mabapi le dikgulagulano tse amanang le ngodiso ya baetapele le baromuwa. Moedi wa COSATU Zanele Sabela o re ditho di tla fua lesedi le mabapi le tlalego ya sepolotiki e amanang le mokga wa SACP.
6: For the longest time before Congress was adjourned, people wanted to know, you know, with the SACP going it alone in the upcoming local government elections, where do we stand as COSATU? So that issue will finally be deliberated by the owners of COSATU. It will be right here. They'll talk about it and they'll decide. And I, next week, will be able to talk to you very nicely about it because Congress would have decided.
4: Bokhino ha se boka kgwedi e fetileng e bile ketsahalo ya pele ya mofuta wa yona nalaneng ya dilemo tse 40 COSATU e thehilwe barumuwa ba sekete 800 ho tswa mekgatlong e 16 e welang tlasa COSATU ba ile ba lokela ho boela malapeng. Tlaleho ena e tlhophisitswe ke Nosipho Radebe, Johannesburg. Ke Mokete Monyobo, SABC News.
0: Re salimona re utlwa haholo ka seboka sena mme re buisana le mmueli wa naga wa COSATU yena ke Mme Zanele Sabela. Mme Sabela kgotso ga re o amogele matshotlho tshebeletsong ya Lesedi FM. COSATU re e lebeletse gore seboka sena se tsamaya gantle ke mehato efe e nkueng e le go netefatsa gore diphoso kapa ditshitiso tse bakileng go sitisega ga seboka sa kgwedi ya Lwetse ga di iphete gape.
7: Ka tlhola re bua ka taba tsa gore ke ditsamaisitso tse feng tse nkileng Congress e ntse e tsamaya gantle. Re fitlhile mo goseng mosebetsi wa Congress o ntse o ya pele. Batho ba thabile ka mole, batho ba ntse ba bua ka lerato, batho ba ntse ba tshega ka mole, mara mosebetsi o ntse o ya pele. President wa rona Zingisa Losi o file opening address ebe re thola message of support from SACP. Go ba le political report gona yanong go ntse go buiwa ka di-political resolutions. Le go sane re tlabe re ya pele ge re ntse re buisana. Di-affiliates, di-union kaofela tsa COSATU di teng ka mole, go tletse ko holong ka mo, ba tswile ka one kaofela ka ga bona. So wa bona ke bua se ke shebile Congress gore e ntse e tsamaya gantle.
0: Basebetsi ba ka netefaletswa jwang gore dikgetho tsa boetapele di tla etswa ka bolokologi ka toka e ka stanel ka ponaletsong?
7: Go na le an independent organization e tlo fitlhamao ke yona e tlo tshwarang taba tsa kgetho. Jaanong ke yona re tshwantse e ntse e etsa ditaba tsa dikgetho tsa COSATU. E teng ke yona e tlo fitlha e re tlele le report-o go sale e re bolelele gore ke bo mang ba le nominated, batho ba tla vota and then ha e fela ka laboraro go tlotsa tseba gore ke bo mang ba etapele ba COSATU.
0: Re shebile gore Aforika Borwa e ntse e tobane le bothata ba tlhokego ya mesebetsi le go fokotsega ga menyetla ya mesebetsi makaleng a fapaneng. COSATU e na le leano lefe le sebetsang la go sireletsa mesebetsi e seng e le teng le go popa menyetla e metšha.
7: Mabana taba tseo ke tsone tse re tlaba re bua ka tsona. Go tlaba le socio economic report ke yona e tlo buang ka taba tsetaba tsa gore ga gona mosebetsi. Unemployment rate ya rona e kodimo gagolo ke ntho. That's why re ba lentshona le seboka se gore re kgone gore re buisane ka ditaba tse re bone gore re kana re etsa jwang ka gore re tlo tswa mo re tlo tswa le declaration mara re tlo tswa gape le program of action for dijara tse latelelang tse nne tse di tlo a re ya pele. Jaanong that's why re le mo re tlo buisana ka taba tse tshwanang le tseo le gore le ntho tse dingwe tse amang babereki tse tshwanang le di-retrenchment, cost of living ka gore dilo di ntse di tura lastic re bone mafura a ya ko godimo, ntho tse tshwanang le tseo. Jaanong ke tsona re tlo buang ka tsona kaofela taba tse amang basebetsi.
0: COSATU e boetse e na le kamano le mmuso ka gara selekane sa yona sa dipolotiki. Mokgatlho o netefatsa jwang gore o ntse o kanyatsa le go phepetsa mmuso ga maano a ona a sa tswele basebetsi molemo?
7: Re ntse wa bona o tsho jwalo di ngata ntho tse COSATU e di entseng e tshwanang le minimum wage e keneng ka 2019 ha e kena bomme di-domestic workers ba sebetsang malapeng ne ba thola 15 rand an hour gona nong se ba thola 30 rand 23 cents per hour ke gore e ile ko godimo ka 100%. le bona ba berekang go di placing for bona e ile go dimo ka bo 50% ba bang ka bo 65% into the jalo tsiano wa bona gela gore re ntse re ya pele re bua ga golo le ntho ya two pot system e kadile ke khosatu ke yona e ntse e tsamaya gona neng mo re ditseng teng mo gore a 80 billion e ntshitswe ke ba bereki ba lekanang 4 million wa bona gore ntho ha e bereka ke dinomboro tsa basebetsi tse bontshang gore ntho e ya ba berekela ya ba thusa ba kgona gore ba ne ba kgone ba patale dikoloto tsa bona re buile gagolo le lastike ya go ne ya go ntshena a mafura a ye ko pele khosatu e ne e le kwa ko palamente e ntse e re government a ne e kenye 10 billion ko Central Energy Fund Equalization Fund gore government e ne e re thuse ka gore a mafura a le kodimo ntho tsa kaofela di ya kodimo sono ntho tse re ntse re di etsa re dula le ko network mo re dulang teng le government le business re buisane ka ntho tse kaofela jaanong mosebetsi wa khosatu wa bonala le ntho ya SRD grant e grant ya 370 ke khosatu e tshilong ya qala ko network ka nako ya COVID gore go na le batho ba dutseng ba berekang informal ntshena economy ba sa kgoneng go tswela ko ntle matsatsi a go ka ba jwang le bona ba thole sengwenyana jaanong e ntse e lande ha government e ne e re ya e stopa ne re ntse re lwana le bona e ntse e ya ko pele grant e ya 370 khosatu e batla gore e nyoloswe e ye ko food poverty line e tlo kgona gore e be universal basic income grant e tlo tshelang ke batho ba sa berekeng mara e tlo ba e ngatanyana gore batho ba kgone gore ba ne le bona ba beye sengwe tafoleng
0: mme sabela re le boitsenako ya gao kwa buisana le rona ka jeno
7: elebile gagolo
0: mo mamedi eno re buisana le ena ke mmoli wa naga wa khosatu yena ke Mezane Sabela mme puisano ene re beya gantle metsotsong e 20 le metsorobong re ya re lebile gore nyane ya bosupa e re nako ya rona ga eme mona re fetela go moketemonyobo gore fa ditlhogo tsa ditaba tsa matšhaba.

0: Mokga wa ACM o bile le kopano le bonkgetheng ba mokga ba ikitela mapatoweng a 35 masepaleng wa Maluta Phofung le setrekeng sa Thabo Mofutsanyane. Kopano ena e lelekelela rali ya mokga e tlabeng e tshwaretswe stadiumong sa Phutha Ditšhaba ka Moqebelo, mo mokga o tlabeng o thakgola tokomane ya ona ya ditshebeletso tsa setšhaba. Go utlwa gagolonyane ka sena re buisana le mongodi wa mokga wa ACM e leng Ntate Mandla Holi. Ntate Holi, kgotso ga re o amogele go masotlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
1: Re ke dumedise sebodi sa ka se gabane, ke le dumedise le bamamedi ba Lesedi FM.
0: O ka re tlhalosetsa dikateng tsa kopano ya lona le bonkgetheng ba mokga?
1: Mme wa ka ka tsatsi lena la Sontaga le fetileng e leng maobane, re le ra ba le kopano ya rona mane sekolong sa Tshia, moo ne re kopantse teng baetapele ba ACM go tswa mabatoweng a 35, moo moporesidenteng a neng a tlo buisana le bona go itukisa re go itukisetsa kopano ya rona e golo eo tlata e tshwarwa ka Moqebelo ona o tang e leng di-17 tsa October. Mme waka re le mokgatlho ona wa African Content Movement, ka lona letsatsi leo la di-17 le Moqebelo ona o tlang, ke moo moporesidente wa rona e leng yana Ntate Saudi Motshweneng a tlabeng a manolola leano la ACM gore ga re keta go gapa dikgetho tsena tse tlang tsa bomasepala gore ke difeng dintho tseo re kanang tseo re e tlamang ka tsona gore tlotla re dietsa tsa setšhaba sa bo rona. Mme letsatsing leo la Moqebelo transporoto e tlabe le teng, transporto ya mahala e leng tsona dibese le di-taxi go tloa mabatoeng otlhe go di-wot tsotlhe tse leng teng ka gare Maluta Phofung, e tlabe tse kwakwa di-wot ka ofela tsa kwakwa tsa Chestele, di-wot tsa Harrismith le mapolasing a leng teng. Mme di-transporto tsena di tlabe di palamisa botlhe e leng maloko a mokgatlho wa rona, mme re bile re mema le batshegetsi bao e leng gore motlhomong ga se maloko a rona empaneng ba ikutlwa gore nakong ena ba batla gore ba voutele ACM or le bona ga ba bona transporto e le teng ba ka palama ba tle ba tlotla ikutlwela ka ditsabe tsa bona. Mme diheke tsa gona mo stadiumong sa Phutha Ditšhaba ka gare go kwakwa diheke di tlhabe di butse o tlwela ka gore ya borobedi seng, mme e mongwe le e mongwe ya ikutlwang go tla a ka atamela a tla jana tlotla ikutlwela tlo inisa ka nkgo go seo se tlabe se bua ke ena moetapele wa rona e leng yena Ntate Saudi Motshweneng. Mme mme wa ka re re setšhaba ka ofela ga setle ba tle ba tsebe go bona ditshebeletso di ya go bona, ba tle ba tsebe go bona diphetogo. Setšhaba sa rona se sotlaile dilemo tse ngata go tlwela ka 1994 fitlha letsatsi selemong sena se tlego sona se godimo, mme tshotlego ga e fele mme ntse e ya yata e ya pele. Mme ka gore ipiletsa go setšhaba sotlhe gore ka letsatsi leno a di-17 ga batla ba tlotla tseba go ikutlwela gobane ntho ena ya gore maphelo a bona a fetoge e matsong a bona, e matsong a bona ka tsela ya gore batle ba tlotla kgetha ACM, batle ba tlotla mamela gore molaetsa ko feng.
0: Ka Moqebelo o buile gore le tlabelele stadiumong le tshwere rali ya lona, o ka re tlhalosetsa gagolonyane ka tokomane ya mokga ya ditshebeletso tsa setšhaba?
1: Mme wa ka ditshebeletso tsa rona tseo tse ka setlhogong tseo re tobaneng le tsona tse re bonang gore ga re ke ra di tlisa go setšhaba sa rona mme maphelo a sa rona a ka fetoga, mme e ka setlhogong

le montle e dula go ele shimele metse meraro metsotso pele go rona ya borobedi ha re satswatswa la botlhano mona ge tshaisa le dikeledi hanze ke dutsi lapeng ke hela madikidi go bone hela ng bona tabena Cristiano Ronaldo re hunkuwe qeto ke botsamaisi ba federation Mohamedi ba re kotlo ke a goditse tsheletseng ka ofela ha ke re ke a batlisitsa hey man ke a batla ke bona gore ditlale o tsenana ditswa go ba bang ba baqulutsi ba ditaba ba hlaeletseng ka mahetla ba o leng gore boholo ba nako 99% ya nako ba dula ba re fa taba e le jwalo ha re re Mohamedi ke se setse morao story sena ke nyolwa le yona taba ena ke re tla e se gutla nyolwa e re Cristiano Ronaldo ho belwa ka thoko ha hae ho beletswe ka thoko suspension ena e beletswe ka thoko ho behelwa ka thoko ha Cristiano Ronaldo se tlopeng sa Portugal sana ho beletswe ka thoko ke ene Mohamedi nete faditswe ho re ka nete mo presidente wa federation ya bolo ka mona ga Portugal e leng ena Pedro Proenca o nete

0: ba tsa monate tsa Ronaldo na ebile ne ke e thabetse ntlheng ya gore qeto ene e ba e etsang ya gore ba mo beele ka thoko go sa kgathale gore e tla suspendiwa le yona kapa jwang empa e tla ke e toboketse ntlheng yane ne re bua le wena ka yona mo o itseng ga re qeta go phethela ka setlhogo sa Cristiano le bo Messi moamedi ke ileng kare nna le wena jalo ka barati batsheetsi ba bolo ge na le gona gore re karaba le dithatohatsi wana wa re e rele wana wa re tia le bi hulukile empa mokwetlisi o tlameile a beele o tofatshe a re go lekana go sa kgathale go Ronaldo ka bajwa fela utla he ba mo gotisa jalo ba president Pedro ho to itse a re Ronaldo is a national treasure ha hona o ga kekele tlela ke ratse he ba santsane ba tlo duba le Ronaldo bana ba Portugal joy
1: Motho mo le mo nyasa duling hantle ke diphatlalatso tsa dipolitiki ka pagaso ya dikgetho tsa dipolitiki ho le Seri FM a ka ipilaetsa matsatsing a mahlano a utaba yeo e hasitsweng ka ona ho ikhasa bakeng sa ho ipilaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints ccc@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints ccc@ikhasa.org.za
2: re le ka wetse tsabaratu ya barona so hlosu re ka se gona re sa phela jwale ke ka go bana re sa ba sile se rutse tswarellang di plans atlantel funeral di patala kontane o be ya fumana molemo wa grocery dipalangwa le pulo ya lejwa dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao clientele royalty o family men e kgethileng e tswang ho le 90 la rona la free loyalty fumana cover ya lepato ka jeno sms le se di ho 34774 ho 34774 clientele life ke fsp e dumeletsweng le insurance ya bophelo e nang le license clientele royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng le tlisetswa ke cbc rewards pty limited ho melawana le dipehelo online ditifiso ke tse tlwaelehileng
3: Sadi papa di police
0: CDFM mme re robometso so pele ho ra ya broberi ke ka bana le potsotso Ernest Makaya a motho wa Durban hello Ernest hojang Ernest
4: didi alright
0: are mangwele bongwane
4: hey wana me ke ke ka tsela wa ba di e pofane ha di pofane tati tsela le di ntlhodi tsamaya
0: Kaizira motho ga le bona ngone sa le tsamaile hantle le sebeditse hantle hela mathali ona le Mr Cool sa treta ngwana meano ile a rena tifela ha holo seng hanyane MTN 8 ha ke batle lo re ne re senyana go gaitsela motho bile mo o di bone la ga setse yona ka magabane le Mr Cool ena papadi batho ba bangata ba hantle ntete bo khomoke te bo mokana na tlamele botho tse red card ba bang ba hantle ntle a tshika ditela la la ka batho ba pagadi ya o hanne sa tlamela be go fumane penalty ga itse da botho tsebetso ya mokwetlisi ya moletsa phala a bongile tom getlo la pele ke qala go bona ka nete go ba le gahlamelo e kalo ya batho ba neng ba sa khotsofala maikutlo ha o wena ga itse ya motho o reng ka tsebetso ya moletsa phala
4: wana me ha ke u dumedisa ke dumedisa mo media sa FM go tsama metseng a le teng go bua nete fela ke nahana hore monghadi a bogile thomo o ile a tshwara ka tsela e ne pa etseng le go ja ke ne ke nahana kapa ke bone e ka o ile a fanya o ile a tsa phoso penalty e ile nya fuwa sapa sa Orlando Pirates yani ya Mamelodi Sundowns penalty ke bone ile yona ka tsela e o nna ke shebileng ka yona empa ha o sheba ka kakaretso o fumana hore monghadi a bogile thomo o na lokela hore a tla finesse lady a mine phatla go ba ne seno kana mme papa di ne papa di kgolo ha holo mme ke nana go itshwere ka bogabane bona ba haisale ntle le phoso eno eo a ile nga yetsa go bane bone te fela ha o sheba Orlando Pirates ba ngene hlabile penalty eno ke nana hore ine tla khutlela papa di empa ya ba le bo madima be bono ba hore company longo a papa mutine ba mutine penalty eno mme ke tsona se ile nga tsa hore Orlando Pirates qetlo ya qetello go be thata go yona hore e ka khutlela papa di
0: khaizela motho a ke re se ba ka ka ka re tsena ngwana so re e o papadi bile joang mapakane ya balahletswe ke papadi ena ho kae ho ya ka tshebo ya hao na re ka re mohlomong ho bona etse boiphitlelo ba Mamelodi Sundowns re shebile le boholo ba di bapaditse o ile ngore ba ba nyolwe.

0: di tsona ba theo le tsona continenteng le boemong ba matshaba papisong le dibapadi tseo ka reng mohlo montsa Orlando Pirates e ntse le ditlabotsa
1: seo nka se buang ngwana mme ke gore ke a tseba gore momedi o tla utlwisisa continental football ke bua ka Mamelodi Sundowns le Kasi football ke bua ka sehlopha sa Orlando Pirates bana o sheba boiphitlhelo wa Mamelodi Sundowns o qadiwe ka dibapadi tse tharo moleng o ba reng ba lebala Teboho Mokoena Nuno Santos ga mmogo le Marcelo Allende ke dibapadi tse bang di se di tlwaetse o bapala mmogo mme di bapala boemong ba continente mme ga o sheba setlhopheng sa Orlando Pirates Talente Mbata o ne a gutla lekgetlho la pele ka mora gore a tla fumane temalo mme o ne bapala le selepe motho o ka ipotsa gore na ke ka lebaka la eng bokwetlisi ba tlhopha sa Orlando Pirates bo ile banka qeto ya gore botle bo kenye Talente Mbata ntle le gore botle bo kenye Mthiyane eo re tsebang gore o ntse a tlwaetse go bapala ga o sheba gape ka letlhakoro le leng o fumana gore a policy eo re tsebang gore ke sebapadi se botlhokwa go lotlhopheng sa naga letlhopheng sa Orlando Pirates ke sebapadi se tadileng mane bankeng mme ke nagana gore ke mo mokwetlisi a ileng a e fosa teng wa tlhopha sena sa Orlando Pirates mme ka letlhakoro le leng o fumana gore Mamelodi Sundowns e ne e setletse ka dibapadi tse e bang di tlwaetse go bapala mmogo mme seno se ile sa etsa gore Mamelodi Sundowns e qetelele gapile papadi le go ja hem ke nagana gore Orlando Pirates metsotsong e leshome e qalang ya papadi karolong ya pele ya papadi Orlando Pirates e ne le yona e le ka godimo Mamelodi Sundowns ile a fumana ntlha eno ka motlhomo re ka re ka letlhonolo empa o sheba tsela eo Mamelodi Sundowns e tlhabang ntlha ka yona e tlhaba go tloa mane di-free-kicking mme ba ile ba sebedisa monyetla ono gore e tle batho ba tlhabe ntlha mme ntlha eno ile ya ba sebeletsa ya tlosa le kgatelelo go dibapadi tsa Mamelodi Sundowns.
0: Ga e seda motho o di beile ga monate wena ngwaneso re re latlhele moamedi re utlwa ore yena o tla reng tlhepotsotso ka moganako ngwaneso re sa bue fela he bona o ntse o le monwaneng wa botshelela shapshap ke lebile go le gaitse diake
1: ke le boesebidi ke le boelesedi FM ka platform.
0: Thank you wena ngwaneso Ernest Makhaya tshebeletsong ya lesedi. Hila, ya le ezo, ha isa batla ka tsa mai.
2: Gatiso ena, o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotso wa ona jwale.
0: Ke bona bana ba soccer beat ba beile handleng yana jwang taba ya Mamelodi Sundowns le tšhelete eo ba seng ba yolletse fela le monsana wa mamedi ba re CAF Champions League 99 million FIFA Africa Asia Pacific Cup 33 million 10 million ya MTN 8 jo di milione tsa ngata ka le run away mamedi dume hello ho hana ga ebo e tsana di Eric Legend.
3: Let us listen to FM Honajwani 086-000-3084.
4: Ngwaneso. Wa le bagane ya la le khosi.
0: Bagane ya la le khosi. Sona makhosi a tabulile tse le shapuwe.
4: No, bidi ja ga nake mudi lwana Friday ke ne ke kilaga ditse
0: e bile. Oh, ka rao ga itse.
4: Bagane ya khosi
0: ne ba se
4: di tsa maga mo kwa o.
0: Oh, makhosi le a gwana sentle. No, ke a bona ga itse ya motho, ke a bona.
4: Le khosi ya la gwana, nna ke le khosi.
0: Ke tshore le a go hane ntleng ena go hona le baneng ba tsa male Sundowns e be lona le nyulwa le Pirates.
4: Ya bidi sina ne ke tsa male pakane.
0: A ga itse da motho tla loka utla.
4: Lo ke ile bidi.
0: Ke le bila le nanga ne. E ba be di duvela. Le kae weso?
5: Ke tlo kae?
0: Ke tswile hle ke bua le mamu kae?
5: Ke tla se ne velko.
0: Class ne velko. O no ile debe.
5: Ai, ni sono ti scrimi.
0: Okay, io zamezzo.
5: Ai, cona.
0: Kanso le kanetle le dikele le ditsiri merere mo medi ba monate malaneng o hlalatelang mo haube le wena kubai
3: sadi papaji kole sedi fm
6: neso we
0: manta ha bekeng gatolaka
6: ke manta ha bekeng gatolaka le molamo wa ka ka mogetla kopanang ho sasa ke ge
0: ka le bona gatolaka le len moeketse go kubetsa go o rata ka lerato
6: o mo jwetse o gatwa ke ntswa ke monga le ditso
0: Ai, ke dumme ngwaneso.
6: Ke lebohile bidis.
0: Sebetsa ga mona tse le kini kuba e gatolaka.
6: Ga leboha. Mamedi e re ha re di nana bela ho sibidi mo lefe jwalo. Ge fetele ho moifo a monyaka gaolo ya dikite tse tharo magolo a supileng mashume a mahlano ana le metse supileng ya monyaka.

0: ke go le gato mo ha ya shebile ngone no wa hai nna ho nna a ke nna ha mo ne ka nne
1: a ke mo mix ha ke le thosi la a ke di mix ye mo nna
0: to next e ma mela mela ha ya re go go ntsha ke fa ke ho so ya e le we yetsa ya se a mo hile ngone mo ha ntwe na ho go be sa ntse mmitsa ngwana ena wa hao e hle ke botha ha go mpona le gona moradi e wa lona e tla ba wa lona nneng ka pa e tla ba moradi wa hao ya
1: ne
0: Okay, question. Ya bobedi ke na. She. She ba nthati jo lo ka bona ha. O ku hela o moetsa se sebediswa se o tla lwantsha ka to ka sona ma. Ya o qetela mexisto.
1: Mhm.
0: Ke sa taba tsa di chele. O tu hela mo nontso sa fangisa la ka mo khono etsa ka ke. Bona, ha o tsi le gato go tlhoka le mo. Lo wena ka bo wena ntse e kutsa go tlhoka go bana. Wena le gato. Le ntwe le ngwe ka galela. Ha o lwa. Yo, mamela ya ngwana mo. Amaya o ku mo roba la mana o sa ntse o kutsi tsetsena mo. Go sa no to tlhapo he tsoka tlhong ka bona mme ke a tseba ka phomola nyane ha o ka tsa ntho tse bona ba ka bona ka bona tsa go ela pele
1: o ke se se mme re se ne ke thutha go tsena ha sana ya ka mme ke go le tsetswa mme
0: e se ga se ke lo ka go mme ya go a tseba ka tsa lapa di buse tsa ka tsa
1: ha ntse he mme wa tla re mo
0: ya hona mo lo se ka ba
1: o wa tla re ka ka parliamenteng wena

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nne tima medi Lesedi FM ke molelo ha ima shoma mabedi le metso robedi metso tsopela re fitla ho reng ya borobong. Re ke buisana ntate Ntshetshe go tlo rena ebe ke difetsa ga tshwaretseng tsona bosumbona. Ntate o phetse hantle bosumbo?
2: Ke ne ile ke itse go dumisa bana se buisa ka tsabane le ba ba medi botle ba Lesedi FM.
1: Re ya le bo ntate Ntshetshe e bile ra o amohela kwano tshebeletsong ena. Ke ntse ke hlalosetsa mamedi hore ka jeno re shebile taba tsena tsa ho sireletsa dikgetho.
2: E hlile ngwane tso ka jeno ka tabua ka ho tshireletso ya dikgetho.
1: Ha re ke re shebe ntate Ntshetshe rona ebe motho o dumelletswe hore a ka kgothaletsa batho ho vouta ka letsatsi leo la dikgetho.
2: Mekene ile ere kitle ki arabe potsena ya hao ka o hlalosetsa momamedi hore hona le phapang pakentsa go khotlaletsa bagethi hore bagethe le go susumeletsa bagethi ntle le molao hore batle bagethe se ngetheng aitseng kapa bagethe gahlano le ngetheng aitseng me ka tsatsila o kgetha teng he batho ba dumeletse kapa mekgatlho dipolitiki ke dumeletse re ka khotlaletsa bagethu ka kgetha empa ka hare ho lebatu la rona kapa karolo ya rona ya o kgethela e leng yona voting station boundary ha gona motho ya dumeletseng gore a ka kgothaletsa kapa ona o susumeletsa mokgethi gore a ka etsa kgetho e feng kapa e feng mokgethi ha kena ka gare o karolo ena se wa tlameleng o setsa kore fela a etse kgetho ya hae a ebe he o tla itsamaela ka morago gore a etse kgetho ena ya hae.
1: Re a utlwa ntate. Jwale ha re ke re shebe gore na ke mefuta efe ya boitshwaro e thibetsweng e leng gore ena yona re e wela tlasa go qobella kapa ho tsosa bagethi mona mo re buang ka undue influence.
2: Mone so re na le mefuta e mmalwa e be nore ya dintho tse beno di thibetswe hore di ka etsahala ka tsatsi la okgetho ho ya ka molao wa rona wa boitshwaro wa dikgetho. Ya pele ke yona tshusumeletso e kgatlhano le molao gore motho a ka kgetha kapa se ke a kgetha dikgethong tse itseng mme e le gore motho a thibelwe gore a ka nka karolo matsholong a dipolotiki ka nako eo a tlabeng a kgetha mokgatlho e wena a batlang gore a ka o kgetha le gona e nngwe ke ho thibelwa ha ba kgethe gore ba tle ba latele mekgatlho e itseng ya dipolotiki kapang kgetheng a itseng e nngwe he ke e nngwe be legore he le go thibelwa le gore bakgethi kapa baai ba sitise komišene ya dikgetho go tsamaisa dikgetho ka tsela e nepagetseng e leng yona tsela e lokolileng e senang le ene le gona go thibela mekgatlho ya dipolotiki kapa bona bonkgetheng kapa yona komišene ya dikgetho e tla e fitlhelele bakgethi ka letsatsi la go kgetha.
1: E ntate Ntshetshe wa tseba engwe gape ke e tlhokometseng ke ya gore go na le batho ba senyang kapa re ka re bana ba tlosang di-poster. Di-poster tsa megatlo ya dipolotiki ne ntse re di bona mona dipalong mona gana ba jaana re sa di bona ntate Ntshetshe re tsebe na go etsala eng and-e ntho engwe gape ke ya gore le marangrang mona ga a bona di-video tsa batho bana ba tlosang di-billboard tsena di-poster tsena nna ebe motlhomong re ka re taba e ke tlolo ya molao go motho a tsebe go ntho eo la le ka bala mofumana etsa a ka nna a fumana kotlo.
2: Ke tlile mme ke neilwe go tlosa kapa go senya di-billboard kapa tsona dipapatso tsa mekgatlho ya dipolotiki kapa bona bokgetheng ba ikemetseng ke tlolo ya molao go ya ka molao wa rona wa boitshwaro o tsamaisang dikgetho mme re leka ka go tlhore re elelise bakgethi ba rona kapa baai ba rona gore go etsa sena ke tlolo ya molao mme motho a ka fumana kotlo e kgolo haholo mme bao ba beno gore he ba bona gore tsena di a etsagala gore batle ba tsebe gore ba tla le tsena ba tshwanetse ba etse bonnete ba gore ba nka dintlha tsa botlhokwa e leng yona gore na ebe sena se etsa letlhakoreng lefeng kapa tulong efeng le nako eo sena se etsalang ka tsona mme ga o kgonagala ba ka nka dinepe tse e tla bang bopaki mme he ebe he ba tla leya tsena tsotlhe komišeneng ya dikgetho kapa gona go batsa sepolesa go etsa bonnete ba gore batho bana ba beng gore ba tlola molao ba nkuwa gore batle ba tsebe gore ba tobane le ditlamorago tsa tlolo ya molao ya bona.
1: Re a utlwa ntate jale ga re ke re sheba rona ke mefuta efe ya mesebetsi ya dipolotiki e leng gore e thibetswe ka letsatsi le la dikgetho.
2: Mefuta ya mesebetsi ya dipolotiki e beng gore e thibetswe ka letsatsi la go kgetha ke tshebediso ya puo e beng gore he ha ya loka e beng gore e ka tsosa dikabang kapa tsona dikgwebosano pakeng tsa mekgatlho ya dipolotiki le bonkgetheng le gona go tshosetsa bakgethi kapa bakgethwa ba bang kapa tsona mekgatlho ya dipolotiki gore batle ba tsebe gore ba phethagatse seo bona ba tlameleng go se phethagatsa go ya ka molao le gona go ntshetsa pele ditaba tse beng gore ke tse fahetseng ho marang rang kapa hona di ka puo e phahlaletseng e le hona ho senya dibitso kapa ho senya CM o sa mokgatlo wa dipolitiki kapa bonkgetheng le hona ho sebediso empi ya dilogo kapa tsona matshwao a mekgatlo ya dipolitiki le mabitso a tsona kapa yona mantswe kgutso e leng yona di-acronyms tsa mekgatlo ena ya dipolitiki kapa bonkgetheng ba ikemetseng mme e nngwe gape mme ke beile e beng ore e hlokolotse haholo e beng ore mekgatlho ya dipolitiki ba tlamehile ore ba seke ba e pheta ke ho ntsha tjotjo bakeng sa ho reka bakgethi ore batle ba tsebe ore ba ba kgethe mme e nngwe gape ke ho senya le hona ho senya dibapatso jalo ka se re buile e leng tsona di-postara tse mekgatlho ya dipolitiki di beileng le hona hore ba etse ka nnete hore ha ba kenelle kapa ona ho sitisa komishini ya dikgetho ore e phethahatse tshebetso ya yona e molaong ya hore tsamaise dikgetho tse lokulleng tse senang le ene
1: re ya utlwa ntate Ntšhetšhe mamedi metsotso empe ya mona gore ke nwe metsi ntate Ntšhetšhe ga re nwe metsi mongaka e re ka morago go moo re nne re tswele pele ka taba tsa rona.
3: Fokotsa lebelo, fahla lebanta la gao la phologo, se ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag lesedi FM ke molelo.
4: Lepato, ha nako e fihla o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Setjhaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo o ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
6: Dipapatlele di parola thota. Ke funeral plan ya Basotho ba phelang le ho sebetsa Afrika Borwa. Ha lefu le le teng, re fana ka koloi e latang mofu hohle ka hare ho Afrika Borwa. Moshara, casket le tshebeletso ya lepato. Bua le rona ka WhatsApp o le Afrika Borwa ho +266 566 0225. Sintebale Gap Funeral Services. Decent and dignified funerals to all.

0: a ke nnete mamedi lesedi FM ke molelwa metsotso e amane go ye lesome pele re fitlha goreng ya borobong. Ntate Ntšhetšhe, ke ne ke re kenke ba babedi gape ba mamedi dipotso tsa bona go utlwa go na direng.
1: Gotso auskini wena le ntate moo. Nna potso ya ka e gutshwane fela. Di-party agent tsona di lokela go ka naya diapare dikipa tsa mokgwa wa dipolotiki na. Di-party agent ke kopa o botsa fela na tsona di a tlhokala go ka naya di ka apara diaparo tsa dipolotiki na.
0: Ntate Ntšhetšhe, o ne o sa itse ne se re arabile potso ena mare ke nana ntate mohlomong o na so ke ene mohlomong moyeng kapa a utlwe puisano ya ka lwena.
2: Ke tlile ngwaneso, ebe nka e phetela ntate gape gore mekgatlho ya dipolotiki kapa baemedi ba mekgatlho ya dipolotiki le bonkgetheng ga ba dumelelwa gore ba ka apara diaparo tsa mekgatlho ya dipolotiki ka gare go nalo eo re beene gore dikgetho tsa rona di nka karolo yona kapa yona tikologo eo e leng yona voting station boundary. Mme hang ga ba kena ka gare go voting station boundary ya rona ba itlaleya e le baemedi ba mekgatlho ya dipolotiki kapa bona bonkgetheng ba ikemetseng bonkgetheng, ke gona mo beneng ga ba tlameya gore ba ka apara diaparo tsa mekgatlho ya dipolotiki. Fela batho ba dumeletsweng ka gare go tikolo ya go kgethela ke bakgethi fela e leng bona di-voters, ke bona fela ba dumeletsweng gore ba ka apara diaparo tse nang le matshwao kapa ona mabitso a mekgatlho ya dipolotiki.
0: Re a utlwa ntate, ga re nke mong gape keno.
3: Ke ne le ntate mo lekae nna ke kopa go botsa yo ntate je yona mo di-election yona it invented the independent candidate because ke motho a le one for baemedi ba mega o etsa jwang ena o etsa jwang taba ya go tlhokomela gore ntho di tsamaya gantle ka gobele independent ke motho a le one gana di-member tse e leng gore e ka ba tsona tse ka tlang tsa tla sheba gore ntho di tsamaya ka tsela na bona di-dependent ba etsa jwang dikopo tsa fela potso eno.
0: Re a utlwa ntate, re a lebo ntate Ntšhetšhe.
2: Mme ke neilwe bakeng sa bonkgetheng ba ikemetseng jalo ka mekgatlho ya dipolotiki motho e molemo yang ka karolo dikgethong dikgethong o tlamehile gore a be le baemedi ka gare sebaka sa go kgetheleng yona voting station, ba tlatla ba mo thusa go lekola gorena e be dintlha di ntse di tsamaya ka toka mme ebile di tsamaya ka molao. Mme le bonkgetheng ba ikemetseng ba dumeletse gore ba ka romela balatedi ba bona mme fela bona ba dumeletse gore go kene motho ya le mong ka gare go voting station kapa yona karolo ya rona ya go kgethe sebaka sa go kgethela. Mme ga e le mekgatlho ya dipolotiki yona e dumeletse gore e ka ba le baemedi ba babedi ka gare go sebaka sa go kgethela gore ba tlatla ba lekola. Fela he bonkgetheng ba ikemetseng bona molao o ba dumelela gore ba ka ba le moemedi ya le mong fela gore ya tlatla ya lekola rona e be dintho di ntse di tsamaya ka toka le go ya ka molao.
0: Re a utlwa ntate Ntšhetšhe, re a leboa. Ga re nke mamedi mong gape.
4: Kene dumela kene ya o bua le Pule Mahalo ba Bellfontein. Ke kopa o botsa ntate Ntšhetšhe mono gaitsedi yaka, re etsa jwang ka bakudi? Motho ke ona a applyela special vote for tsatsi leno la dikgetho ka bomadima a be tsatsing lona leno o sa kula, o tshwanela go ya hospitala ka ambulance kapa ka koloi. Pele ke letsatsi la dikgetho, re etsa jwang bakeng sa motho ya jalo? O kgona go fetiswa gona mono e le gore o kgona go kgetha se motho a unconscious kapa re etsa jwang gaitsedi yaka?
0: Re a leboa ntate. Ntate Ntšhetšhe,
2: mme ke neilwe bakeng sa batho ba leng gore ba kula ga ba kgone gore ba finyelele dibakeng tsa rona tsa dikgetho, ba tlamehile gore ba kenye kopo ya gore ba tle ba etelwe ka matsatsi ana a ikgethileng. Mme ga e be mokgethi o ile a fetwa ke yona monyetla ona wa gore a tla tsebe gore a kenye kopo ena e be he wa tla ke ya ka tsatsi la dikgetho. Ka bomadimabe molao ga o dumelele gore batsamaisi ba dikgetho ba ka mo etela ka ga matsatsi a beilweng gore re tle re tsebe go etela bakgethi ke matsatsi ana a mabedi fela e leng la pedi la tharo kgweding ya November. Mme ka tsatsi la nne kgweding ya November dikgetho di tlabe di etsala sebakeng sa go kgethela fela, mme bona ba ka etsa bonnete ba gore ba mo tlisa sebakeng sa rona sa go kgethela, mme basebetsi ba rona ba tsa dikgetho ba tla mo fa monyetla gore a tle a fete a kgethe ka pele gore a tla tsebe.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Baeti ba bane nna le seli tukisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale re le ba paradiseng ha ba o tloeta le Lesedi FM ya Balian ke ditifello tsa how di eme jwa ke a tshepa o ketile ho lefa ka botlalo a ke peke ke ifihile jwale nako ya ho paka mikotla ya hao nana fela o so le mabopo a matla a le watle sweet a neile le tsatsi la mo ho ithuta ka botshaba bo ithetang le o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa le bala bophelo bohle ba hao yes shake shake and say men sa ba e tlo ha o re tla be re le boema fofaneng ba matshaba ba o R Tambo re lebile boithabiso mo sa le baleheng mo re tsamayang ka di 31 October o fitlhela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba hore passport ya o e lokile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsang mmoho le Lesedi FM bankeng sa tlhahiso leseding e nngwe ikopanye le rona ho 087 292 7668 mme o seke wa lebala go nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phomolo ya gago e mmakatsang e se o emetse hashtag

0: Dumela na lady, ke lana kwetelele ke sa o bone.
1: Dumela lerato, a ko mphantse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
0: Ah, ebo, ho tloane ngwe le queen.
1: Matsatsing ana ha ke hloka loni ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
0: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loni ngwe e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
1: Ho bona lo motswalle, etele le ka la bona le haufinyana ka o tobetse royalfinance.co.za.
0: Na ko eng etla le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
2: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
3: Ba ahiba lesedi Ratanda Heidelberg le dibaka tse mabapi tshebediso ya metsi masepaleng wa lesedi e nyoloha ka potlako matamo a rona a lehae a hloka nako ho boela a tlala hape hore bohle re tswele pele ho fumana metsi dipompong tsa rona ho qoba tshitiso ya phepelo ya metsi le ho netefatsa hore bohle ba abelwa metsi ka ho lekana lesedi lokisa moo ho dutlang teng tlalehang dipeipi tse phatlohileng hanghang mme le sebedise metsi a masepala fela bakeng sa merero ya bohlokwa ya ka lapeng ha re sebetse moo ho sireletsa metsi a rona leano lena le kopanetswe ke lefapha la metsi le tsamaiso ya dikgwerekgwere masepala wa lehae wa lesedi le Rand Water dipotso di lebiswa masepaleng wa lesedi
4: Sireledi Super Healthcare ke moriana wa batho ba baholo sebetsana le bothata ba mofetshe hlahala. Selumi ho bomme ha ba ile matsatsing ka bona ho tlatswa madi le ho fana ka phadlo hodimo ya madi ha mmoho le ho beha tswekere le high blood taolong. Le ho thusa ka majwana a diphio e leng di-kidney stones ho ntsha seso le nyoko o boele o thuse ka serame sa masapo le manongeletso a opang. Hape ka bosona sireledi sena se matlafatsa sesole sa mmele wa hao ha o kula o hlaphohelwe. Sireletsana ke moriana wa bana ba bomososo o sebetsanang le bothata ba ho ntsha tshilana ngwaneng ha qeta ho hlaha le ho ntsha lebese ngwaneng ha kgutswa tosa letsweleng le ngwana a nang le bothata ba leleta le lengata le ngwana e bang ha ho le hante ke hona ho kgathatswa ke manyowa le ngwana e bang o dula a kula nako e kgolo le nyane a kgathatswa ke letsweja. Hape ka bosona sireletsana se hlatswa pelo ya ngwana aje ebe poropotlwana e ratehang e ditshobotsi tsa masea o ka di fumana hohle Afrika Borwa le Lesotho letsa kapa WhatsApp le ho +266 6212 0662 +266 6212 0662 kapa 072 0202 371 072 0202 371 sireledi super healthcare le sireletsana sa bana ho tswa ho bana ba dikgabane herbalist.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nete mamedi Lesedi FM ke molelo e le shemele metsumedi metsotso ka morao gora ya borobong ke ne go papala tsipine monate tlang ka male a re chimsoro ke mogatlhola bobedi ona wa lenano la re moho re kena jalo ka la thuto la science and technology mo e leng gore ka jone re buisana le wena ka tlhekefetso ya maikutlo marangrang a technology setsebi se tlo buisana le gona ka jeno ke Dr. Janki Mampego yena ke psychologist re utlo rena ebe ke dife tsa re tshwaretseng tsona bosumbone bana mamedi wa bona hala gore ka nnete bongata ba rona matsatsing ana re se re itshetlegile hodima technology jalo ka di-cellphone ra di sebedisa re sebedisa di-tablet re sebedisa di-computer di-laptop jalo jalo jalo ke mona mo e leng gore ba bang ba batho ba tlhekefetswa ebile ga ba tlhekefetswe fela ba tlhekefetswa maikutlo marangrang a technology ebile gape ya ka dipatlisiso tse entsweng ke South African Depression and Anxiety Group e leng SADAGA di bontsha gore diperesente tse 64 tsa batšha Aforika Borwa ba se ba kile ba tlhekefetswa maikutlo marangrang a technology jalo ga ke utlwa gona ebe Dr. Mampego yena taba tsena o di beya jwang bosumbona Dr. Mampego ke o amogela tshebeletsong ya lesedi dumela
2: Dumela ke ente ke ba ne ba tsiga stand ke le go tsaka tsong tsa
1: O phetse hantle Dr. Ke dumela.
2: Ke phetse hantle ke.
1: Ke le bua. Ke o amohela tshebeletsong ya lesedi Dr. Dr. Ka jeno re buisana le wena re shebile taba ena ya online abuse. Ha ke re sheba gore na ke eng e etsang gore batho ba hlekefetswe maikutlo marangrang a technology e re ya sebedisang.
2: Dilo tse ding ha ke re yana re le mo go yana motho ya ba re ke ya technology. Mo ile ngore o molomo na le ntse o na le eng wa technology a seleng tsang go tloa le go creation e seleng technology a ona mo seng technology pe so rana he go ke di mara hore ra ga sa ga ke go na le 64% ya ba tsala le ba ba se tsaka ka technology nka di mara go bane ka fela bana ba tsamo bana le technology o tloa trap o tloa crash so hala no because of bomolo mona le yona ba se ba se ntse re hlatsa ga no hala sa ba go bua le yona ka o tloa ba tla go yena ka technology ba tla go malana le metsi tse di dipeng hantle o monganke ntse ke private tsa o mong a di bote ke nne o mong a kore ba a se ke tsena ka technology ntse ba re ke sa bully ke yena le ngore ona no ene ke yena ka nne go tsang ga khatla ma dipo go batla haholo dipotsene ga tsa batla no e khosa ke tikipete e ya nka ka technology because ba se ba ba se se tsatsa and ape gore ba tla le bona ha bana ha ba ke nya tsoa haholo mo technology o tla utlwa gore batla ba se ba haholo go fika le batla ha ba tla ya tsoa bona ba bona na ba tsela are ba se ba tla tsoa technology ha bona so ba tsa ke bona he ba tshegile over ke tswana ka se ya tlhasa ke nna tsantse ka re ba sala banyane ne ba tlhoka tata e kholo mo tshedi ya technology ga tswa tshe ya tlhasa mara jalo ba tswa di bona ha bana no le tiene ata ya technology ke tswa ile gore e ka se ri ka tlhasa ene e se le engwe ya khosi e kholo ya khatela maikutlo ba tsipika matswalo le go sekolong mathata a mangata a kgositse ke yona bullying ena ya technology because barutwana ba bullying ena ka yona bona nenne o mongwe sasaketa a sata sekolong bona o mongwe nenne ba badile bakele bo fitlhe mele gore ba ka mokgwa e ba tlhilosang ka teng ba se ba sokola le go ya sekolong ba sokola le go kopana le bana ba bane o mongwe fana a sa na le kelo tsa ra ipola ene ka nnete ba bangwe batetela fitlhile mo because kare ba tsadi ha bana a ke le e tsitse ha bana ha ba go tsela le di ka di difference ya gore motho ana mwana ha na le a bulia ka tsimiti o ka jang so ga ka tla hore he le bona ga ba fuwe di workshop ba tsadi ba tsiwe gore ha ba bona mwana a etse tsena ara sa itse ke gore o na le kana le rona le bulu ba go no di gale go e ya di dira
1: re ya utlwa doctor jole ha re ke re sheba gona ke matshwao afi a ka bona hala mohlomong ha iba motho a hlekefetswa mo marangrang
2: ine go ya ma tsatsa a bona no mut a o le motswadi o tsiba mwana a o ntongwe le ngwe le ngwe santse mo tsebe ha o mo tsela o tlo kgona go bona ha gona le phetogo e itse mo wena mohlala o tla fela hore ke motho leng gore a le ka TV mo tlhamong ke motho a o bubble ke motho a le tsaba ke motho a leng ke nne wa a sa tla ka mogobo tlang ka teng a sa a kana ka room a ikwalela a inotella ha a se ka tsa sekolo a ya straight ka room ya hai a fika a tshia busu a sa tla a go bala le yona mo le kopana le mo tlhamong a le ja ja ka ofela ora le tsela tshe ja ka ofela a sa e ka ntse nne wa na le tshe ka hai a sa tshe ga ka tsaka se se holo a sa tshe go di tsa hai nne wa a sa tla tsala tsala wa sekolo a sa a hana le wa sekolo a se tsa ntse ga ka a tsa re kana le so kana le ya le fili di kore ana a fa mala ga mang a sa itse ha le a sa tsala sekolo ke ke ya tshwa na go ngole ba go tsa a sa tsala ba le bona o tsa ipata le mong o se mo bona no ka mo khale ngamo nne wa le re le go ja ha sa ja hantle o bona sa di tsa weiti o bona sa weiti a se tshwa a sa tsala ja hantle a sa tsala ba le sekolo a sa batho ba di tshodi yo ne le bo ba sa ba teng o bona mo sufi la ha re ke a tsheba ba ga re nya ha re light a sa hlatsa ga ba ba ne ne fela re o wa bona hore no ka mo a la hlala ke mmere ka teng a sa ya hante mo tsone or o sa a ba ba lonely ne ne ka ita ana le ke ke long mo bona go ne se ke ke re tsoa ha ho mo bona a o ra mo tsela o le ka ga ke ba o mo tsa bona ile a ithaka ba ba ithaka ka ka ka ga ga re re ma ke mo ma ke bona go tsaka go tlile mo tsoka teng ba se ba tla go ntsha ke ne ka go ithaka mo ma ke o mona ka ka ka mahare gore ka o mong ga mong ka tipa e ya dilo ke na tsaya le ngora le motho a di a ka go etsa gore o tsere tsa go di phane o bona go nale ntshong e seng ha ntle mo
1: Ke a utlwa doctor ha nyane fela ere ke tle ka mona ka mabenkeleng re se bo gutla.
3: Clientel Legal e fumane ya bakeng sa maAfrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientel Royalty e o fa melemo e kgetheileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
4: Lesedi FM ke molemo.
1: Mamedi e mashoma mabedi metsotso re fogeletse hore ena ya borobong re ntse re buisana jwalo le Dr. Mamphego re shebile taba ena ya online abuse. Dr. Ntsole hantle ke dumela. Ha re shebe hore na ebe thuso e ka ba efe bakeng sa motho a hlekefeditsweng mo marangrang a rona.
2: Tsikisa marangrang ke go ya ka molao wa South Africa ke bokwetsa. So o tlamehile hore e reportiwe. Ha o tla hore o ya tsatsala teng. Ha o le ngwana sekolo tsentse o ripetse sekolo because sekolo se se ntse se gona no ba na le policy on cyberbullying ba na le marale ba entseng e hlalosang gore ha o na le o bulia ka technology o tsentse o tsaleng wa e report e tsentse e reportiwe ene ka potlako because ha o e reportile ka potlako go tsona go kenya le tsoa a ya tsamo tsoa wa tirwa kwa or ha le re tsala di bontse go dimo o ba mo ripota le mapolice a tsare a itrongo a ke ke ke ke ke bo kweta ja halo o ka tla tsi le mong skolo sa ga go tsena le yo and then ha le ke mo le e ke le tsa ho le go ntle ha e ka skolo ba ke go ka ntle so go tla tsa bana hore ba screenshot into mo di ya kgonyo ga a tshisa ke a ri pote mapolice mapolice ba enka tsiri a tsona a ka ba bontsha fela ba ri pote motho wa drone go because ke bo go tante ke crime and then ha ile gore motho a tlile bona a santse ba le bana ba involved ka se ke a se ke tshile gore bona ba bona ha bana no le jenga technology ba tlile bana ba ke ba ithutile gore ba ke ba shebe gore na ba bona le ba tshwela ana ke ha ngwana go ripotela gore wa ona le bullying o se kwala ona wa mo bullying gore ma ha yona go tsomo play na mo accuse ba le ma mantsa a se mana ha go reporta ka nnete o mo sempe gore o batla thuso and then le yana o mo thusa ga ya gore o sempe go ya sekolong le yana o reporta go titšere go ya le yena ga ele gore o sanetse go ya mapoliseng le yena o ya le yena ga ele gore o sanetse gore mosano motsadi a kopane le motsadi o mongwe leng tare ke bana o etsa jalo batho go be le ntsho ngwe e e tlagalang ke yona e leng gore bana ba e shoka gonanong because ba tlhoka support e kgolo he go tla re tlhaba support le batswadi aka ya mo e leng gore o nagana gore a ba leye because ka mokgwa ba sokang ka teng nako ngwe ntho tsa teng di a ba embarasa kore ka mokgwa mosaisang ka teng a tse rena a ba leele kae mara ga o fumana na le support ya motswadi or support ya matitere or support ya community ntho ya gore a ka ipelanya ga e le teng because ba bona re at least a ba njaje ba utlwise mathata a dinang le ona because ntho ngwana a tlhokang ka nako e guinea the girl ke gore o santse a file gore ga jajiwe ntho ya bang o ikaa fela ke gore batho bana ke ba ripotelang ka ntho e dinang le yona ba e utlwisisa that is very important ke mo o ka fana gore ntho ya gore ba ipolaya e le teng and then le yona se ba bullying e ka stopa le gore e ka stopa completely mare e ka tshoga ga batswadi le mateacher le community e kentse letsogo thusong ya mahlatsipa a yona ya sekinibeke
1: doctor ke lebohile gagolo ke thabetse o buisana le wena bosong bone
2: ke nna thabile kenibeke
1: a re lebohile gagolo doctor tsa bosuo monate tlhe ke a leboa mamedi ke Dr. Janki Mampego ke psychologist re le buisana le ena ka taba ena ya tlhekefetso ya marangrang ya maikutlo marangrang a rona technology mme ke mo re felelang tentle ka nanao le ena la rona le monate la science and technology mme lona o ne o letliseditswe ka motlotlo ke SABC Education ho Lesedi FM Thandi Tshabalala ke ena mohlophisi wa lona nna mamedi le wena re tla kopana hape nakong e tlang SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: Leomile ke nna yeo metsotso ile mashuma mabedi metso e robong hantle ka mora rena ya borobong ke lebile ha holo ke neilweng ka mane o bile le wena mananong ano a thuto bobedi ba hona jalo ka tshepisitse ka labone o tla boela a ba kwano sia le moya dumela hle mamedi heba ka hona o bulelang sia le moya sa hao o dumedisa ke ntswa ke motlong ya ho kenya le shimele metso mbedi ka lena la re mmoho dumela
1: Dumela mo mamedi wa le CD FM ke nna TJ Omar o mametse ntswa ke motlong se teaching sa hao sa mamorato.

0: kgentse re hle re tsamaya jwalo fela gobane ebile le kgwedi ya dipalangwang kgwedi ena yeo re leng go yona gopolatlhe lena letsatsi la la lesome le metsomedi kgweding ena ya mphalane ke letsatsi le tlhauweng e le letsatsi le tsejwang fela ke gore World Arthritis Day ka di 12 tsa October ke letsatsi la lefatshe la masapo jwale la bo mogotsi la tseba ga e dilemo ya o so fitlha bo 40 mane so dula o batla go itshwaretshwareletsa tjena ga o fitlha 40 mane ga o batla o ema o tshwanetse o batle ntho ya rona o ikokotlela fa mesifa e se gana maqakailana e re mo40 mo ngwaneng e o se ukwa la o ile monate mane o tshe kwa go le ka mona ba le ka mona fela ba le ka mona la o jwetsa le kakailana la o jwetsa le sapo la o jwetsa lengwele gore o tshwanela o sole ka dikubong ee go jwang jwale letsatsi la lefatshe la masapo jwale ya ke re masapo nakong a na le serame sa ona e ka ba a matsogo mangole monana nna ke a mangwe o tla thola ebile a goruile mme go a bontshaetsa go ya ka dipatlosiso le bogolo bo batho be batho ba fetang gona o tla thola ba bangwe a tlile a go rua go no se ntse go ipakatsa go na le go phoso go sa nepagalang ka masapo a gago jwale e ntse le lo gore re itlhokomele go tloa mona go ya pele ka nnete masapo ke ntho nngwe masapo ke nngwe taba mamedi e re ke bone na kgweding ena ya dipalangwang ge e gitla ba
1: bophelo ba gago bo botlhokwa ga re fitlheng re bolokegile dibakeng tse fapaneng ka o ikobela melao ya tsela ka nako tsotlhe ke molelwa
0: ke molelwa ke ntse ke shebile ka mane ka taba tse e setseng ka deep slot mo moruti o ipitsa valo gore ke pasta ga mmoo le basadi ba ba babedine ba tlaile legotleng la dinyewe ka baka la polao ya ngwana a monyane ebile ka letlhakoreng le leng yena motho eno a ipitsang pasta a bile a bitile mme wa lesea lesea le ntseng le anya ya ba o beta mmalona o nka ngwana ba etsa ntho tsa bona ba le gotho ba rwala ka ngwana eno jwale ngwana o ile a fumanwa lebitleng le sa tebang gagolo mme ke ne ke mametse ga ntse ba botsa mme wa ngwana mono a re moruti eno ana ke a motsheba ke motho e bang ke a motshepa ba nkile ba ngamoile ngwana ya ba moruti o inkela partle ena ya tshwene ke tshwetse e moshebile wa ko mo bone ya ba he bona ebile o basadi ba babedi e ka go ntsa le monyenyana ngwana eno a mosekapo che lenyalo gana otho lerato a lena dilemo ke bano ba tlaeletse jwale o itseo o latlhaganelwa go bona ngwana gae go latela boemo bo o lesea leno le neng le le go bona bane ke ngwana ntse anya mmae go nyenyana ke a ge tsebege o nkileng mono shela tse dingwe tsa dintho dikekeng tsa phatlhalatsa go fitlhela boemong bono fela ge o qeteletse a fumane moruti ebile o basadi ba babedi a le jalo ga a keta a le basadi babedi o santsane a ga morogo e enwa mmalesea o tšhele gale

0: kgetlane re di bone nyewe ena e felela boemong bofe mo mamedi metsotso e le go beya gantle nakong ya kgwebo go kopane le bana ba magona tsotlhe mo galeng kwano sentse ke na le Dr. Makwa
1: Kenako ya rent roma ha Shoprite liquor shop. Buluka, how reka di 500 ml NRBD? Teka ba di pizza ya pedi ta Savannah dry cider ka 50 randa fela. Lidi 750 ml di teka ba di pizza ya pedi ta Club Draft brandy. Old Bag dry gin ka ba 3 ship select whiskey ka 350 randa. Ebe ufuo 1 liter ya Coke mahala. Fumane o fihlela ka di 18 tsa October. Ha ho re ke se se ba ka tlase ho dilemo tse 18.
2: Afrika Borwa ha re bueng. Bontate, mamelang. Ntho ena e tsalang ho bomme nine ya rona, ho tshwanetse hore ebe ka ofela rona e re ama. Bomme ba ntse ba bitwa, ba hlekefetswa hape ba bolawa. Se tsalang metseng ya rona, ke sehopotso se bontshang ka moo re aparetsweng ke koduwa ka teng. E re nke ke o botse mona weso. Ke eng eo etsang ha motswalle wa hao a hlekefetsa kapa hona o phamisetsa molekane wa hae letsoho? A sa bontshe hlompho bathong ba bomme, na wa itshela fela? O itholele kapa o etse kare ha wa bona? Kapa o re tjhehe e seng mona e seng pelaka? Mohlomong la ka bona sena o hola. Fedisa ketsano ena, bua, nka mohato, tlaleha. O se ka ba monna tsebileng ka sena ya wa o itholela fela. Re ka fedisa GBVF. O itlisetswa ke GBVF Response Fund ka tshebedisano mmoho le SABC.
3: Thembisa ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulana la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
0: Lesedi ke molelwa DJ Lovers. Metsotso e leshome le metse robong pelo ho hora ya leshome o reng ya leshome tsietsi mohala dutla gutla re balletsa ho qetela ditaba go utlena ho etsa la bambelo ka kila ka super nyewe eno ya moruti le basadi bana ba hae e fitiseditse ho la leshome le metse tsietseng go dingene re leng ho yona jwale ka pa che ki tsela e ba sebetsang di ritual setse etsa bona ka yona ha ba bone le mo yenwa monna bona ke a go ba re monna rona ha ba bu bibile o gamogo ho motswetse ka pa he tshwantse a thole motswetse he ona batla motho antsang gammele ke ha ke tsebi ha ke tabang ka lesiala ho mmalona la le selelare ke kopolantsa pe ba ga se re tlokwa ngwana bo yemo bona basadi bana ba bona monna bona ho mosadi yemo ko re pontseng jwalo ko go kupwa ke sa ipusisi ka a tsa ka taba ke ntwe ke sa enwa mame di fela he ke tsetsa hala nna ngena go na Afrika Borwa re le ditsebe selo mabaso ka moka re feng khotso ke le bile ho lo ke ntse ke shebile ngwana no se go hukwetse tswela ka mona ka pakeng tsa Tennessee le Virginia ho bona hala e ka ho a meile kolo ya chelete mono ke gona he ba se ponisa ba tabe o ne go itse ka nnete e ke ena ya mmete re nna go tsedi go iphuma no le o fita sebakeng seo o no ya nthong ene paetseng a ntho sebakeng seno se tlaetsweng ke ntho eno o ba no tsebe ntho tse jena tshe beng ba tswana ba ditse bana ba di khanda jwang ntswa ke dumela ke dutse le wena o fitlhela o reng ya o qetela ke mama Winnie Thipe ke o mametse maelala ntswa ke hashtag remoho ke o mametse go ikate ke nna Mokwena Morex ka mona ka Porch fela lapeng ke mane kwakwa tebang ke le buile wena ngwaneso ke le buile ho menahane tsena ene le tsa ke ini ke a bona mona okay ya mentswa ke kena ke a bona mentswa kana ditswa ke tswa ke le thuso mothobi ke le buile ka mona ka tikwana ka hoop start o mametse sebeletso ya lesedi le Amelia Kodisang a re bua le tshaba sena ntswa ke santata ho ke le buile Amelia Kodisang Gauta godla nkomo wa ka nkomo ke le buile ha holo mmentswa ke ditsile wena ke le ka mona oh ke a Peter wa tsaba ntho ha ke ile ka e bala mahlwana ha maholo ba kenza papadi ke a bona yena ke e bone la se tla ka nomo go se le tlotliso mosala ke le buile ka mona ka Peter Marisberg hashtag remoho ntswa kana ke go khile ka SABC Plus app ke le mo SABC feedback e mona ke di ya o morebane ke a le wena ho rinyane ya ho qetela ntswa kana dumela ntswa ke ile sto Sibeko Sinki, Mama Fubeli Peter Stein, o Mame Zetle, Retlativa ki hora eno, ya uketela usintua aki, halau, halau, lindela mafaso, ki lebuile haholo, o Mame Zetle, ya lesedi, lesedi FM, ki molelo. Mame di, ri robo zemolo muditaba, fela ureka mora hora, ya le shume, renale manu loyani ya dibuka, mo re tlong go buisana le moetsi wa rona o tlo ukwa simbona na hantle ntle re tshwere mang o go tlo ukwa padi yena ya hae ke moetsi wa rona Jesse Jerika ka moka zone 13 ka sebokeng ke le buile haholo phoka ke na le wena hle morena Rantiba are ke na le wena ka mona ka Kimberley ke mametse sebeletswa le sedi ke le buile mo fokeng o Jesu ke le buile phoka sello motaung ka Jimiston le ena ntsa ge ha ke a sala ha go wa le falla ntswa ke lele tloko le ne mono sekolanyane ke lebuile o go night shifting ka nnete fela hela o levalo o ntsama metse tshebeletso ena ya lesedi Machiko wa lekhosi ka mono ka lekatswana hey hey hey hey watsa ntse le bua bolotse nna le nka bolaoge mmalebo hanta leng ka mafora kha mafora kha o mametse tshebeletso ya lesedi le wena lava sengalo ka mono ka matlakeng ka za strone ba babedi ke nkepina ntate mpiti kanana okni o mametse tshebeletso ya lesedi ntswa ke na le wena ke boyza wa kuku mathanding hlapho ka mona ka Frankfurt o mametse sealemoya mahwana mahwana ka moka botshabelo ke lebuile sebudi sa moyeng dumela tle o mametse ke sima semela musikela ka pesana ka reitsi metsotso le shumele metsi mine pele ho hora ya le shume ke ke sidi le mmelone wa tsa mmile ha o tswa mafelong a be ke ona le tabatsa teng o ka ba uno ile kae ka ba uno ntsole ha e manta ona le tabatsa makatsang ha ke tsebo ba neng o le jwalo fela he wena tsa palla mono o paqame o mphe mahetlana ke a hina hina o salo depelletse 1 sweet day Boys to Men Maria Carey Lisedi FM Dumela

ke dumela ke ile ka o sidisidi la ho be tetsana tshelo wena wa utlwa lo ha o re ye mo ngile kutlwa e ka re o re tlotlolo tlase mo e hona mo ha motho a o sidila o fa ntho e batlang o ukwa bile o betleletse o so itseleleme ma padi padi ka mo ka Rustenburg ke le buile haholo o ntsa re ke dutse le wena Ntswaki le Lerato Mokoni mona Redesburg. Ha Ntswaki ke dutse le wena o fitela gore nya o qetela ke moeketsi Rabidi ka mona ka Mashaeng ka mona ka Foggiesburg. Ha e su banna ke master ka moka botshabelo ko bone wena ngwaneso ke bile ke le buile haholo le matla mahlomola ka moka Paul Rooks e bile pina tsepedi ka tatelano ke re he ke o hena hene he ho tswa ho wena o tla sala o tepeletse ka patshe Anita Baker ena ke yona e sa tswa fita o re baby one sweet day Maria Carrizama le boys two men ba re lebisa mane ho reng ya ditaba mo re tlaballa tsa ho qetela tsa letsatsi ke kgaitsedi ya ka tsietsi mohala dibe ka morao ho mo ke kena mokgatlhelong wa boraro wa lenano la re mmoho mo ke tlabe re buisana le moiti wa rona ka sengwalwa sa hae re tlo utlwa gore na padi ena e tlile mongateng o itshoketshokela ka mokgwales lifeng ke a betse Catherine Matubako ke ena ke tla buisana le ena seo mbona ka taba tsena tsa padi ena ya hae o ko tlo utlwa gore hei o di sokisokile di go di jwang ngwaneno weso e utlabe a di sokisokile bang e re ke lebe go tsietse

0: Le sedi FM ke molelwa metsotso e dula hantle ho e le shume ka mora hora ya le shume ha zumba ha zumba zumba zumba zumba zumba ke wa ifira ira tsa male sanere na la mona ba fetu botle ba ngwaneno ba fetu ah tsa mo bua le bo malome ka nnete ko e go mo ditse o tsebe ke a tsho ke re ba le bona twadi ya mo Afrika ko re wane mo tsene ka ha go bale mamedi e re ha idutsi mona mo idutsi nteng metsotso e le shume ka moga go rena le shume wa hopola he manta ha o mong le wo mong ge re kene ho manollo ya dibuka jwalo ka ha re na le moeti re boetse re na le moeti bekeng yena o teng re tlo buisana le yena go utlwena yena ke mang ge e shebe lo hlahlobana le sengolwa sa hae ke ke se fela hona ntwe ke batla mmona ho re itle loto manye le ho bontsha go ditaba vale di dumetse ha di le ka mogwaletsela yeno ke etse jeng
1: re manolla dibuka le ntswa ke Roykat Motlou beso balang ithuteng lo ananela botjhaba ba lona lena nngwe la re mmoho ho lesedi FM ke molelwa
0: hase mo he ke mollelwa wa ka mollelwa wa ha o mollelwa wa sechaba me mo haleng kwa no sentse ke na le moeti wa ka ge ke re tlo kwa ke abetswe Catherine Matobako gato la ka dumela o a mohetse tsebeletsong ya lesedi
2: dumela la weso ke dumela di pele ba ma medi ba lesedi FM le ba tsepi ba lesedi FM
0: o ntso phila bang ngwana mmae
2: ke
0: tsela e tswe ya tsona o tsela hantle a nke bo so wa ka mohala metseng ke yona fela ntaka maneng yana yeno so ka bua sesotho sa ke sa sibing ke tla be ke sena se ke se bua mfela ke ntse ke le ka o se bua fela mahanana a ha o bui sesotho a go ke ke wa tsa ho mona tiba motho ha itsebisa o feta ge ka motsebisa bona hona le ntwe ge ka nang ga isiya morao e bile ke tlalose ka metla le matsatsi go seso se monate ha sengwa uwa ke monga sona ge jwetse o re fe setshwantsho o hloika o kene gabong o go jwetse ka ke a betse
2: nna hantle ke betilwe ka lebetse la batsotho nna hantle ke mo fotswana ke bo fotswana ba tlhaku ya tsekwane me ba ntse go lambona ba mpone ke le motsetsana le teng ha ke ke a ke ke yona tlhaku ya tsekwane e tsokang e butswa nna hantle ke betilwe ke le betela la ba fukeng nna hantle ke mo fukeng mo komana mama radio ha phogole ke raraile tso o ja tlo ya go mo kile moina hanke ha ke tshojolo ke ne ke dumedisa ke bile ke le tsebisa gore nna ka lebitso ke nna re abetswe Catherine wa ga Matobako ke na le dilemo tse 40 ke dula mona Thabong Welkom ke dula Thabong Welkom mo streeting ke mogadi wa ntate Matobako David Mohale a leng kwana Lady Brent le mme wa ka e le motshedisi Matobako o dula gona mona Thabong weso ke tsadile go ngola ka selemo sa 1993 ke ile ka ngola buka ya ka ya pele e bitswang o tle o nkgopotse gantle buka ena ya ka ya pele e ke ngotseng ka 1993 ke ne ke reitsiwe ke malome wa ka mme ke ne ke dumela gore go ntsha mabinabine a pelo ya ka go ne o ka ba botlhokwa ga ne nka nka pene le pampiri ka ngola se neng seng ja pelong ya ka ya ba ke ngola buka ena le selemong sena ke bua le wena tsela weso ga nka ka e phatlhalatsa ke ntse ke tswa e phatlhalatse fela ke ntse ke na le yona e ile ya nna yang gopotsa gore na go tlile jwang ke be mongodi wa dingolo gona jwale ke se ke ngotse dibuka tse 78 ke ngola dithotlhokiso dipale kgutswe dinovele ke ngola le difilimi e fela nako e telele jwale ke le ka gara industry ena ya rona ya bangodi ke phatlhaladitse buka ya ka ya pele ka selemo sa 2003 e neng e bitswa botha ke paletsa ke phatlhaladitse ke fa grade 10 sekolong sa nna bolela ande e ile ba buka e ileng ya senolofala gagolo gobane umtobomboyouth fund ka nako eo e ne e thusa batjha gagolo mme ba ile ba nthusa gagolo gore ke phatlhalatse buka eo buka ya ka ile sa mo tsebe tsoma tsa ka tsela ke tseleng ke yona buka ya pele ke ileng ka e phatlalatsa ho tloha ka nako eo ke phatlala di tsedi buka tse ngata tsa bang ba bang tse kenyele di tseng buka ya ntate Thabana Makgetha wa Bohlokong Bethlehem e neng e bitswa Letloha ka phatlalatsa le buka ya ntate Ditabe e neng e bitswa Buka e Ntsho le buka ya Thabisa Madolo e neng e bitswa Lebatsa Malantsweetso mme selemong sena ke fetsa ho phatlalatsa le buka e nngwe hape hape e ngotsweng ke ntate Mohapi Isaac Chag. Mme selemo se seng le se seng ho na le mokete o ko o tshwarang mona Welkom o bitswang I'm an African Child moo ke bitsang bana ba dikolo hore ba tle di-competitioneng ba tlo bapatsa mosebetsi wa bona mme bana ba sekolo sa tswelopele ba ile ba phatlalatsa buka ya bona e bitswang I'm an African Child e leng buka ya dithothokiso ke e nngwe ya dibuka tse ileng tsa phatlalatswa ke buka ya ka ke company ya ka e bitswang Africa Trading One. Weso hantle ke motho ya etsang setsopele ya setšhaba ke tsadile go etsang setsopele ya setšhaba ka selemo sa 2001 ka 2001 ke ha ke tsala an organization e bitswang Rehabetes Training Center. Rehabetes Training Center e etsang setsopele ya setšhaba ha e sale etsang setsopele ya setšhaba go tswa 2001 go fitlhela ka jeno re isitse bana ba batho di-university re na le bana ba bangata haholo ba seng ba tlhotile sekolong be re ba thusitseng re fepa malapa a fapafapeng malapa a sokolang re fana ka diphofo re etsa dintho tse ngata haholo re ya dikolong re fana ka di-soccer kit re fana ka diaparo tsa dikolo ka nako ya keresemese ha ba bang ba na le diaparo ba bang ba sena tsona rona re ye re tlhophise gore re lo fana tsona diaparo le dijo go bana ba sokolang. Hape hape weso ka selemo se seng hape ke ne ke na le lemo tse 28 or 29 ke ile ka tsala kritse ya ka kritse ya ka e mane straighting e bitswa Rehabetes English Medium. Rehabetes English Medium e straighting mane ka hara Thabong mme ke ntse ke sebetsa hantle ka tsela e kgethehileng ke hlokometse bana. Hape hape ke na le polasi mane Virginia e bitswang Africa moo ke ntseng ke etsa sa temo. Mme selemong sena seo godimo sa re leng ho sona selemong sena sa 2026 ka January ha e tsala ke ile ka qala projecte e tsheditswe ke Lefapha la Thuto e bitswang Matuba Komotsumi TVET College moo ke rutang mosebetsi wa matsoho teng mme le yona e ntse le Welkom mane mo ekileng ya ba September. Ka bokhutshwanyane ke mongodi ke motho ya boikokobetso ke na le hlompho le lerato ka hara dintho tsohle ke tshaba ntate Modimo ba neng ka dimme bohlale
0: o dulang tsheditse ka dinako tsohle. Eke, e re ke tle ke ikene hona mono o ratola ka se ke utlwile o re file nalane ka wena re abetswe. Nako tse ding dintho tse tsena re di tseba ha motho a sa thotse. Jwale ke rata ha e le mong a tsona a diphethang a santsaneng a le teng re tsebe o mo fa malomo a hae kapa dipalesa tsa hae a santsaneng a tseba hore ke a lebo. Ke batla ho kgutlela kgolong ya re abetswe Matobako. Ke a tseba ke a bona ke ngwana e sale a ntsa leng mafolofolo jwale ebile ke ipotsa le rona o ngwana wa bokae lapeng leno leno la ntate Matobako wena ka bo wena e be ngwana a le mong kapa lena le bana ba bo nna ke bago
2: ke na le bana beso ke na le ausi wa ka e leng ausi Itumeleng ke na le abuti wa ka e ke tlang ka moraga e leng abuti Kopano le bona Reginald Matobako e be ba nna re a betse Catherine wa ha Matobako e be ba eno a tlang ka moraka e leng Molebogeng Matobako ba bang ba se ba ile boya batho ne ntse go na le e mongwe wa o qetela e leng Thabiso Matobako le ena maago sa iketse boya batho
0: kgolo ya re abetswe o gotse e le ngwana a thotseng kapa e le ngwana ya buang ngwane a mona fela ke go na le bana ba mona fela jale o tsebe ke ipotsa go latela ka mokgwa o leng motho ke utlwa lentswe le mafolofolo le phefa motho o mmonang ga hata dipapa ko gore o tlhotlhogile matsetseng neso jale ke ipotsa ngwana go tseng o le ngwana a buang gagolo kapa o ne o le ngwana a ditlhong fela kapa tsamaong bophelo bola ba o fetola re bone re abetse yena e re buisana le ena ka jeno fela pele o tla ngarabela potso eo pele re tlo kena tabeng tsa sengwe sa padie a ko tshwaraganyane fela ke tlo fetisa mabenkele ga re gutla mona nna le wena re iketlele mo mamedi re tla tijwa ke metsotso e leshome le metso metlhano pele go ra leshome le motso le mong tshwara jalo fela ka tua wa ka re fetise kgwebo ga re gutla re tsebo wa arabela gantle o sena letho le re kenang dipakeng.
2: Okay.
0: Mamedi e re metsotsong ena e dulang go ye mashome a mabedi ka moragora ena ya leshome ke tlo fetisa kgwebo a ke gutla mo mabenkeleng ntho tsa ka ditlabe di dutse mo nna le wena re ka dithabelang teng go ka ukwa taba tsa re abetswe ke atla.
3: ha mathata a hlaha le tshepo le yona e lokela ho hlaha le ona o sike wa tobana le mathata o le mong Lifeline South Africa e teng ho thusa nakong tse boima ho tloha ho kgatello ya maikutlo le kelello ho ya ho tlhekefetso ya bong HIV le AIDS le diteko tsa HIV fumana tshehetso ha o tshwarehile hampe kapa o le kotsing ka ho letsetsa nomoro e lefshwang e reng 0861 322 322 bakeng sa tshehetso ho tlhekefetso ya bong letsa kapa o romela WhatsApp ho 0800 150 150 tshehetso ho HIV le AIDS letsetsa 0800 012 322 kapa o romela WhatsApp ho 0849 228 08 Lifeline South Africa Mental and emotional health for all. Letsholo lena le tshehetswa ke SABC.

0: nnete lesedi ke mollelwa metsotso e mashume a mabedi motso o mong ka morago ra ya leshome mamedi haeba ke gona bulelang seane moya ge manolong ya dibuka ke ntse ke na le ge abetswe Catherine Matobako ka sengolwa sa gae ke sena gore ke re tlo utlwa golwanyane ka ena e re ke mo amogele gape ka mona ka mogaleng ge abetswe ke boetse ko amogetse gape tshebeletsong ya lesedi.
1: Okay, no ke a leboga wetso ke ntse ke lebogile gagolo ko tlhomphile.
0: Ee, ne ke le ntlha kemonyane ya gore o ngwana kgolo ya gago ebile kgolo ya mofuta ofeng o ne le ngwana ya buang ke shebile le dikholotso tse goreng o fetile go tsona kapa tšhe jalo ka o bontshitse gore o ntshe se ka gare o qeteletse o fetuile mongwedi bane o ne o batla go ntsha se ka gare o se fuba sago le ebe o ne o keke wa se bua ka molomo fela ka sengola go ngola fatshe ya ba o phetha tsotlhe tse ileng tsa o etsagalela bophelong ba gago kgolong ya gago ka nako yane ya malome o ngwana wa kgolo ya mofuta ofeng o ne o thotse o ne o bua kapa o ne o le ngwana jang ge ya betswe.
1: Wetso nna ke ne ke le motho ya matsatsi ebile ke bua gagolo ka tselegetsheileng ga e sale ke ntse ke le motho ya buang gagolo ebile mme wa ka o ne rata gore ke se bueng ka tseya mannong ka mokgwa one ke bua gagolo ka teng fela ke gotseng ke ntse ke le motho ya matsatsi ya ratang go ke rata public speaking ke rata go ema ka ra batho ke lo bua ga e sale ke se motho ya ditlhong ka tselegetsheileng ke ka gona ke ileng ka rata mosebetsi wa ka wa mosetsopele ya setšhaba gore ke nne ke tsamaye ke lo bua ka gara batho ke kgone go ntsha neo ya ka ya gore ke motho ya buang gagolo ka tselegetheileng ke tlabe ntse ke tsamayang ke ntse ke mengwa dibakeng tse fapa-fapaneng ke lo bua go tloa ke sa le monyenyana gagolo ke gopola le ka nako ya pele kwa nantate kgopang go a thona na le nako ya gore a nna mpitse ke yana nang rutele go ngwala dipale tsa lesedi FM ga e sale ke le motho ya maphatephate gagolo ke etsang setsopele ya setšhaba ke dile ke le mosebetsing ona wa ka wa dingolo.
0: Ga ke batle re ye gole ebile ntho tse sethabetsang jalo ka gore e sale o ngola fela go se o phatlhalatse ditho e ntse chercha fela ke sheba 1992 go fitlhela 2026 ke dilemo tse ngata golo fela ga re batle go ganna ka morago nako e tla fitla e banka nnete o tla re fa dikateng tsena tse ileng tsa etswa ke malome ga re ke re tle mona mo nna le wena re kopaneng ka jeno ka taba ena ya padi ena buena
1: ga wa ka wa nkutlisisa hantle ke se ga ke a phatlalatsa buka yane e leng nngwe yane ya pele ke ileng ka phatlalatsa
0: o ya 1993 o itse wa tsetsa ba
1: ke re ka 1993 ha malone wa ka ane re ipile ke le ka ngola buka e bitswang o tle o nkgopola
0: o tle o nkgopola
1: ka jeno ga ke tswe phatlalatsa ga ke batle go e balla batho ba bang go bane e bohloko ka tsela e kgethileng
0: ke hona ke tshoke ha o se phatlalatsa ke yona ke
1: ntona ke di phatlalatsa
0: tse sebe mo 78 ye se ke ne ka ba ke yona o so phatlala di tse 78 ka o fela
1: ke phatlala di tse 45 ke tsena tse ding ha ke a di phatlala
0: o ho ratua wa ka ke a ifumana ba le tabeng ke a ifumana ke ka ona ke re ha ke batle le hore re ye morao nako ntho ngwe le ngwe na le nako ya yona gore e etsa gale fela ntho tse dinga ke re ga re tsebo le ka di fetola la re ka etsa eng kapa eng ga re tle mona mo nna le wena re kopaneng ka jeno padi ke ena wa tseba ka mokgwa ke ba ke gutletseng padi e gangata
1: wa ba bona le bitso la gago ka gare
0: ka ba ka bona lebiso la ntswa kiliteng ka re batho ba modimo le gale mo he ka re kotsitswe le bo mmempuse o thwene le pitiking wa chatima ke re ae mokele wa tseba o ka nagana ke re ke ke tshwe ke re ka mokgwa ke le tshabang bangodi ntho ngwe le nngwe go lona ke content ya lona o ka fitlha e sebitse monana jalo ka ga e ba utlwile o santse o bona o longola kang go tshwana motho e mong kapa o tsamaya ka gara toropo kapa motseng mo a dulang go na le ntho e dulang e etsagala e mofa ditaba e montšhe ditlataba tsage di tla robetse a sa ka tsoa o sa gwarirela buka kwa gwaritse e mo o batla go ya sebakeng se go sitse motlho mo polano ka thabeng mo o thotseng a ukwa dinonyana taba tsage di itlela balo tse ba bangwe ba diloga jale ke a ipotsa re abetse yena dingolong tsena tse ngata tsenana dibuka tseno tse 78 bongodi ba gago botla ka tsela mofuta ofeng o sheba diketsagalo nakong ke bophelo ba gago be bangwe o ka bophetha kapa kgolo o fetileng gona o ntse o bone ga ntate mo le mangmang le mme mamangmang go ne o e tsala jena e sentse o fa ditaba tsa go ngola
1: gantse tse dingwe ke tlabe ke di bone ka ditoro ebe ke a ditoro tse ke tlabeng ke di bontshitse ebe ke a di ngola fela tse bogolo ba dibuka tsa ka tse ke di ngotseng ke diketsagalo tse e tsagalang ka gare o motho
0: Okay.
1: Me hape hape as a counselor, I'm a professional counselor hub.
0: Okay.
1: As a counselor, hona le batho ba bangata ba tabeng ba ntse ba tla ba ntse ba hlalosetsa mathata a bona ba nkotlela gore ho etsa itse tsena le tsena ka bophelo ba ka. Mme ka hare ho nna ha ona sebaka mo nka reng ke tlang ka mathata a bona ke a beetse. Fela ke tseba gore ka pene le pampiri nka fetola papadi sa sehlogo mme ke ngole pale ka seo se etsaetseng. Hobane ho bohlokwa hore re phethe dipale tsa batho ba neng ba le teng ba ntseng ba phela hona jwale e le gore setšhaba se tlang se tle se tsebe go tseba gore go kile ga bana le setšhaba se kileng sa kopana le diphephetso tse itseng bophelong mme bona ba ile ba di tlhola ka tsela e itseng.
0: Ke utlwa gantle ga re tleng mona mo nna le wena go kopaneng teng dikgaolo di lesome le metse meraro kao fela ke di shebile ka le tsona nna dikgontsho di abela di a tlhweba mogotlaneng mme le ntate molete lefufa boloise go gane ka gare motse pitiki e ka re shehe bo bophelo a se potele lehlonono ga re ke re tle re tlo sheba taba tsena tsa jalo ka ga o tshwa go mongwadi e mong le e mongwe ebile o la nna feta le go dikakapa tse kgolo tse ke nanang neng tse di ufa tataiso ka metlha mongwadi e mong le mongwe a tseba baphethwa ba gae ke baphethwa ba mofuta ofeng dibopego tsa bona ka ofela a ko re fe sebopego sa mophetwa eno a digontsho digontsho ke mophetwa wa mofuta ofeng mo go gae kore ke ya mo batlamana ke so bone ntho e tsene jale fela taba tsa gae ke dintho tse re di bonang letsatsi le tšhabang le dikela ebile tse dingwe ka nna o di tlotlwela jale ga o se e ngotse tsena ke re le gale re abetse jale wena bale o itshwere kae ga e lee digontsho sebopego sa mophetwa eno ke sa mofuta ofeng o fe mo wamedi setshwantsho se tlakileng
1: hantle digontsho o ne a sa rate go bona ga batho ba bangwe ba atlega ke ka gona bukeng ena ga o e bala o bonang a bolaya ngwana abo gobane a nyetswe pele go yena gape-gape o ne a rata tšhelete ke ka gona a ileng a bolaya mme le ntate molete e le gore a tle a ithuise o ne a le lefufa ke ka gona a ileng a bolaya ngwana wa gae ya ba ore o bolaiwe ke ngwana abo ke ka gona ngwana a bona a feleletseng tšhankaneng a tlotseng bophelo ba gae ka o tsela o ne a le pelo e telele ka tsela e kgetheileng ke ka gona a ileng a jesa monna wa gae phetlha ga o bala gante o tsile ke o ngoletse le mefuta ya diphetlha
0: wemo
1: mokokotwana ya molepaparinki gore a tla tshotlofale e be wa gae a le mongwe ke sona sebopeo seo re buang ka sona ga re bua ka digontsho eya wes ke motho ya ne a le pelo empe ka tsela e kgetheileng
0: pelo ya ga e ne le gopo
1: e ne le pelo e kgopo ka tsela e kgethileng fela ka metsa la matsatsi ne le motho ya neng a le lehlogonolo o na le lehlogonolo obane dintho tsofetse ya di entseng ga o na le e lengwe ileng ya mo isang tswana tshwana
0: o na etsa dintho tsa gae ka botlhale
1: o na etsa dintho tsa gae ka botlhale empa fela botlhale ba gae ona sa bosebedise gantle
0: ke utlwa gantle ga re tle ka ena tabena ya digontsho nna digontsho ke bona jwalo ka ga bontsha gore o phetha pale ena ka pelo e se ithabetseng gagolo ke ka mora gore ka nnete batswadi ba gae ba tlhokagale mme madigontsho le ntate teboo kotsing ya koloi pele re ka kena ka botebo re balele lona ba tsebe o latela gantle ba seke ba latle
1: kgaolo ya pele e re nna digontsho ke le phethela pale ena ka pelo e sithabetseng moya wa ka o furaletse ke gopola mo nna ke tswang teng ka nnete mosotho yena o ne a nepile kgomo lenaka ga ne a re di abela di a tlweba madiba go pšha a matala ka nnete kgomo ya lefisa ga ya tloa e le matshwaope lesa badisa ba e tshwaile tseleng mme ba e fetola matshwao ena ke pale ya bophelo ba ka nna digontsho wa mmadigontsho le teboo ngwanana e mobe sa bašwanyana nna setshwana ngwanana wa thabong mo dintho di etsagalang teng ke le phethela pale ena ka pelo e botlhoko gobane bophelo bo nthutile gore bophelo ga se potele ye e kgwatlhwang ka lehlaka ke yona kgaolo ya ka ya pele eoe
0: fela ka mokgwa ke shebileng ga o ntse re ya pele kataba ya digontsho ke shebile neletsano ya go tloa mono mo buang ka nna digontsho o ya pele di abela di a hlweba ke bona di hokahanya tabatsena ke ka mogho padilo ketseng hongolo ka teng ka pa ihlile o ile wa gutwa gore jwale o di nyallana ka tsela e tsena ba ke u kwentse le pale ntseng e tswella le ho o so go bontsha setshwantsho se seng se re tloile mane gore di gontshe jwale hona le mo ke qabola e tabena ya gore ore o ngwanana ya mobe ba bashanyana batho ba modimo bashanyana ba babe
1: ao ka nnete bana ba ntse di ka bona le bona mofeng
0: ha o tsebe na ke la ka ingata ba nka tabe e tabe ke hlalosang gore o go qoqetse ka yena digontsho ke ngwana wa go kae go etsa labang bophelo o la ka nnete o ithutse gore bophelo ga se potele mona e kgothang ka letlhaka mme ga o tswela pele kgaolo ya go ya bobedire di abela di a tlhoeba ka nte ona madiba a botšha matala letsatsi ke lane leo la motlha monene ge ka pele bane ga ke lesheba taba tse ke bona ntse di nyalelana o go file setshwantsho ka digontsho mme go ya pele ke yona padi ene
1: ke tole pele ke ba balelewe
0: ga re tla go mona go diabela di a tlhoba ke batla ba be le setshwantsho ba seke ba latlhe ga se re teba ka motlho mo re kenelela dipotsong ba ukwa gore ka mora o tlhalose digontsho yeno a ka nnete o e kareng mošanyana motlho mong he tse o ntse o na batho ba kareng bašanyana o se mmona ka matswele gore ke a ose dumela mme le boabuti ba teng ba batle bo bonane gore ke morwetsana a the ke abuti ga ka tola ka ga re ye diabela di a tlhoeba
1: letsatsi le ola motlhamonene e ne e le la bobedi ga senatosedi fa e tsagala ke gopola gantle ke ne ke le lesea ka nako eo senatosedi tsala ke ne ke etsa sekolo mane tswelopele primary school mo ke neng ke le setlhopheng sa botlhano ga batswadi ba ka ba tla fitlha ba nthekesedi mona monane ea ka nnete ba ne ba nrekese dijo tse monate tse sa botsegang ya ba mme wa ka digontsho o kopa ntate wa ka gore re ye setsing sa mabenkele go ya nrekela diaparo tsa papadi ya bolo ya maoto ka nnete e matatsang re tsamaile ga monate ke gopola gantle ntate wa ka a nrekela lebejanapo le ne le phodile ga monate gagolo jang motshiso wa letsatsi leo o ne o ntsha kwena bodibeng ke tloile setsing sa mabenkele letsatsi letse le diketse teneng e ne ban lapeng ya ba re kopana le lori e golo ya lebenkele le legolo ke mo koloi ya batswadi ba ka ileng ya thulana le koloi ena e golo e makatsang batswadi ba ka ba ile ba tlhokagala hanghang ya ba ke sala le monna wa matumeng ea ka nnete batswadi ba ka ba ne ba ile ba ikela boya batho bobedi ba bona ka nnete tshoba le ile lana la phoka ke motla ke ne ke ba kutsanyana kudu ka nnete e makatsang ke bile le letsatsi le botlhoko ka tsela e kgethileng le ka jeno ke le phethelang tsietsi ena moya wa ka o ntse o furaletse ga botlhoko ke ipotsa gore na ka nnete ga e ba ne ba le teng bophelong ba ka nkabe difeko tsena tse kana bophelong ke ne ke tla re tsena tse kana bophelong ke ne ke tla reng gobane thato go ne go phethala ya Jehova modimo ke ka gona ke reng go wena ka nnete mosotlho yena o ne a mepile go mo lenaka ga a ne a re di abela di a tlhoeba madiba go pšha a matala
0: ka nnete madiba a pšha a matala ga e ba ke eno e se e le gutsana godu digontsho
1: ee ae
0: jwale kagolo ena ya borago
1: ya
0: mogotlhaneng ya bapala ka seboko sa ka sa tlhogo gobane mona ke dintho tse batho ba ngata kgolong ya bona ba fetileng ba ileng ba tlhaelwa ke mafu ba feta ona mona mo o tla thola batho ba sa itlame borangwane he re teng ga o tlhokang a ke re ka nako o ba bona matshwedetshwedi o thole ebile a bua ke ngwana kgaitsedi enwa ke ngwanangwane eso ga o tlhokang fela o tsebe re teng ngwanangwana wena ngwana a buti e ge go fete motho yane ba mo ise kwanana o tlo qala o bona gona bophelo ke ntho ya mofuta ofeng a re ke re kene mogotlhane mona gobane ka nnete o e tlhalositse pejana godimo mane gore batswadi ba ile ba tlhokala mono mo lori ileng ya thulana le koloi ena mme motho a ileng a phela ke ena digontsho ka nako o na ntse a le monyane fela batswadi ba ge bobedi ba bona ba ikela boya batho ge fe tsa motlha mogotlhane
1: ke
0: kgaolo ya borago
1: yona e re lelapa la gabo batswadi ba ka ba ile ba phuthega ka bongata go tla moketeng wa go feleletsa batswadi ba ka bo malome bo gadi ba ne ba le teng mo tsiti mo ba bua hona le hwane mantsi a o ntekeng ka le bala ke ha ba ne ba re ngwana ga itsetse ya rona re ke ke ra o lasa le ka mosa o le mong ka mogwa o ke neng ke utlwile bosoko ka teng le ke bale pelong ya ka le hana go fola ke na le dipopo ke foka dikarabo le tatil leo batodi ba ka ba neng ba felehetswa ke ile ka kopa baholo ba lelapa gore ke etse kodi ya malla go felehetsa batodi ba ka ke ile ka bua ka pelo e bosoko kara jo ke le tile tile la eng phukeng mehala ya papa kana rasolwa baoki keng keng gakale jo re thuseng jo lefu o sefoga kakang lefu gobaneng o le mona gobaneng o sena mogau legato lona lefu o ngwetsi e jwang monna wa gago le bageno ke bomang o nkelang batswadi ba ka gobaneng o nsiela tlhonamo gobaneng o nketsa kgutsanyana kgudu e ya bonang topo tsa batswadi ba ka go tlhomola mmadigontsho le tebo ba robetse la o qetela ga ke sa tla tlhola ke ba bona robalang ka kgotso bafokeng lebitso le setse le saletse batlang gobalang ka kgotso ke tla le kgotsa ka metlha ka nnetse ebile le tseba le phitsang phitlhengphing pelong ya ka ga botlhoko ke gopola gantle botlhoko ba ga ba theogela ba robala boroko ba go qetela ke motsotso o o bileng botlhoko ka pelo ya ka yotlhe mantsiboya a motlalefu la batswadi ba ka ke ga lelapa lotlhe le itsamaela ke sala le ke le mong lapeng le bo malome ba ka ba buileng mantsi a monate moketeng wa go feleletsa batswadi ba ka le bona ba ile ba itswela ba tsamaya ba sa natse le gore na ke tlo sala le mang ka gare go ntlo eo e kgolo e tshosang fela ke ne ke tla reng gobane motshotho yena o ne a metile go morena ra gane a re di a bela di a tlhweba madiba go pšha a matala
0: ai khona le gale ga iyo ntho e jena mamamedi ha ke tsebe mo teng ho jwang ha o tsebe ko go ke ntse ke re fela ye jwale le lentswe la monga lona ke re wa lutlwa le a dumela ha le ya kwalana ke ntakamane jwalo ka lena laka ke a di ukwa taba tsena mme le kodi ena malla ya bua fela a ko re tle monana re abetswe taba tsena tsa kgolo ya dirontsho batswadi ba hae ho hlokala ha bona mogotlaneng wa bona ebile ketsalo ya nnete kapa ke ebile boikapelo mo
1: gantle wefo ke pale ya boikapelo fela gantsantse lebaka-baka le ka sesogong le ileng la etsa gore ke ngole buka ena ke ne ke shebile taba ya gore na ke gobaneng ga ona le bomme ba bangata ba dutseng mebileng ya ba ke tswa openg ke inaganela gore mosolo mongwe o kopane le diphepetso tse ngata bophelong mme o na sa tsebe gore na ka diphepetso tsena tse a kopaneng le tsona a ka etsa eng gore maemo a na a fete go ona gantle ya ba o etsa diphoso tse nyenyana tse sa tlhokagaleng ya ba ke nka ke ipopela semelo sa ka se phelwang ka gare go buka ena yaka e bitswang ya bela ya tlhweba
0: ke a ko tshwaraganyane re boele re fetise mabenkele ka mona ka metsotsong ene mashome abedi pele gora ya leshome le na le motsweni mamedi re atla
2: go basebedise botlhe ba mmila baganni bapalami le ba itsamaelang ka maoto ga re duleng re bolokeile mebileng mme re tlhomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela gore re etse ntho e nepaetseng o seke wa nwa jwala o ntse o ganna o seke wa nwa jwala e ba o tlola mmila ka go o sa bolokegang mme o hopole gore mmila ga se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlhalatsang content ya marangrang a gao teng ga sehla sena e be nako ya o keteka le o bale ba lelapa e seng sa o tlhora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang RISA Afrika Borwa pele.

0: a tlolang ditlhase jwalo ka dimathi tse dikitse tsa leshomele metsemmedi di mmathaleleng la mabelo a tseleng a maholohadi a Johannesburg. Re tla kopana moo lebelo le kanang teng kapa kaekae tseleng ya lebelo ho inwesa ka nkgo bakeng sa menyakwe. Bohaketsa lona ka otlolo wa SABC 2 le SABC Sport ho tloha ka hora ya bosupa hoseng. Holubetse Joburg 10 kilometer lebelo le kaile ha re mathe ho le tlisetswa ke SABC Sport.
1: Le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re leba paradiseng ha e ba o tloeta le lesedi FM ya Bali entle ditefello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o tletile ho lefa ka botlalo a ke rekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nahana fela o so le mabopong a matla a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tumeng sabai e tore ha re papa tabe re le boema fofaneng ba matshaba ba OR Tambo re lebile boithabiso mo sa le baleheng mo re tsamayang ka di 31 October o fitlhela ka di 9 November 2026 e tsa bonnete ba gore passport ya o e lokile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo le lesedi FM bakeng sa tlhahiso leseding e nngwe ikopanye le rona ho 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e makatsang e se e o emetse hashtag lesedi FM travel
2: ako ukwa si duma jena jo dada jwere ha sa tla ba monate ba di jo batho ke dumela letsatsi tsatsi sentse o pakela ntho na hana ngotlo e hloka e go ikaneile mane letsatsi utlwa monyaka wa ba li kwana na ile mohopolo o kekeng wa hlakola ka pa wa phumulela wa hlakolwa ke eng ka pa eng bane e tla be ile mohopolo o kekeng wa lebale ya ho hang ke gola le ba iti ba bona ba ntho di eme mona fela di eme mona mamedi ha ba ke hona bulelang re ntse re le ho lenano la re mmoho manolo ke a dibuka re ntse re bisana le moeti wa rona kwano ge ya betswe Catherine Matobako ka sengolwa sena sa hae e re ke boele ke moamogele gape ge ya betswe re boetse re teane gape ra tolaka ke ntse ke tla tabeng ena ya ka morago o re fe semelo sa dirontsho ha ke qeta ke dumela le momame di ka tsile tshwanang ge khutlela tsohle tse di gontswa fitileng ho tsona hangata ha nkebe ke ha re kenelle ka o fela ka buka e le wetsetsa go mongwe di re moetsetse gadi gadi mona ge mogang gadi se o ga tsebologe ka buka fela ka mora hore bo malome bo ga gadi bo mang ba tsamaye go hona o tla bona hore ka nnete e kgwedine ya poetswe ke mago e ba neng ba nthusa se ba tsamaile ko re kana ko o so le mong empa batho ne ba itlama ke mona mo mme le ntate molete ge bona ba hlahella ka hare ho padina bona e ne ile batho ba mofuta ofe nna ke batho bo be re tla re di gontshona ba tseba kapa ke batho fela ba boithathelo bo botle ba ileng ba bona bophelo bo ngwane no a tlo lokela go a phele tla sa bona a sa setse ya le mo ya ba ka nnete ba ntsha setlabelo sa hore ba mohlokomele ba mohudise
3: hantle mme molete le ntate molete ba ne ba sa tsebe dirontsho ho hang hantle ba ile ba kopana le ena gobane morena wa motho o ile a tloa o teng ya ba o ya ho lefapha la bophelo gore ba thusetse tsietsing ene e wetse ka hare ho setšhaba sa hae ya ba bafitlha ba mo batlela lelapa le ka mo hodisang mme ntate molete le mme mamolete ba ile ba mo amogela ba bile ba mo tlhokomela jwalo ka ngwana wa bone ba ile ba mo fa lerato le makatsang ka tsela e kgethileng gobane ba ile ba monka ba ba mo isa university ba mo kentse sekolo ba mo rekela lejo di diaparo mme le bana ba bona ba babedi one ba ba rutile gore digontsho ke ngwana wa bo bona ba ne ba sa kgone go fetuela ba ne ba mo rata jwalo ka ngwana bo bona le ka letsatsi le le lengwe o utlwile ga o ntse o bala bukeng mona ga ona moo bakileng ba ba mo hobotsa kapa ba bua le ena ka tsela e seng hantle ba ne ba bua le ena ka tsela e kgethileng
2: Ei, ke a hopola ha ona le mo ne anakalla ka hore ba moetsa ntho tse bohloko ba mo bontsho go ha ngwana bo gona.
3: Ba ne ba mo tshwere hantle, ba ne ba ya le yena university le ka nako eo e ne le mokete wa ditumediso sekolong, ba ne ba tsamaya le yena a fara dipurapura, a rekelwa gona le go ane jwale ka bona ga ba ne ntse ba rekelwa gona le go ane. Fela ke yena fela a ileng a kenwa ke moya o seng hantle.
2: Mamona Malifufa hana ho potse mo mamedi re ho potse le molomo ditaba mamona Malifufa hana o ile wa wa tota lefufa lena la tota ka moga ho re ho etsa leng kae mo wa bana ba ntate moleti
3: emo wa ba wa wa ba ga di ba ntate moleti ditola ha ine le sompho sompho o ile a tsamaya ho re anyalo ha ko nyalo ya ba ke mosang di gontso ane o tlile botsoko gore tlhompo yena o nyalwa jwang empa ena a sonyalo ya ba o tlwa o seng o fitlha ka tsatsi la lenyalo la bona ya ba o ba tshelela theatara theatara ke chase ya ba o ba tshelela theatara ya ba ba tlhokagala ganggang lenyalong leo ga o na le motho ya ileng a elelelwa gore ke ena ya ba bolaileng gobane ba ne ba dumela gore batho ba neng ba phega moketeng ke bona ba entseng ketso eo
2: ko ngwane ona pelo a e ne le
3: ke ga lefufa lena la ga e le kao
2: sho a ona le pelo e thata tle
3: ona pelo e thata ka tle e kgethileng
2: ke bona la ilisa mona ho lluwa ko go wa tseba ene o tseba taba ha hai fela o hikisi wa hikitsa mona ka ntwe siko
3: ka nnete ka tle e kgethileng go bane ha o ma ha o bala palena hantle hai hai ntwe ya pele hona le mane mo yena e di gontso a tlang a ngo di taba to di bahae ka di insurance ya ba o fika aba bolaya a yang a ke ngwana Limpopo nga ka yena e fitsa e mo thusa gore ba tswa di bana ba hae ba sokale nne e thusa ka tshelete a ile nga iphutha ya lepato la bona
2: ma wena
3: ke ka hona a ile nga tsaba hala ka haro mo tswa thabong e yena nan le di khwebo e le se khoga o ba di ha ntse mai e le yena se khoga ne ka tsela e kgethileng fela ke re ke ne ke se go tla o se di tse hape hape mo na hore go ba parisa go na tso tso di gontso ke motho ya mo beka tsela e kgethile ona le mo bega go le go ho no tsena le mo tsankana le a le mo ya na ka ho yena wa mogaka ke ka hona wena o tsaella mane di dikgwe o mo menne ya ba o kopana le nne selekwe a ile nga mo ruta hore monna ga le tena na o ba tsa hore le nyalane le yena o ka hona hore o mo ela ho ntate ga botho kwa na smongo ha se tshathe mogeneng a tla o fe dintho tse pedi tse tharo gore a thethe bane
2: mme a fela a leba mono
3: a fela a leba mono a ke gona na le tšhelete e ngata e ne e tsetse mokota
2: ya di-insurance
3: a bile a le dikgwebo o bone ka mogo ke profiting dintho tsotlhe tse tsalang ka Welkom wena le motho wa gao ntate Pito wa gatheite ba kopane mane di-MSD tsena tse tlhogolang sedextata mo ke ntse ka bogotlhogotlhe bukeng ena gore ke profise dintho tsotlhe tse tsagalang ka gara
2: Welkom ke tlhokometse jwalo momamedi ha ke batle gore
3: ela pale ena na wese ke ke sebile metso tse ha wese ntse e
2: tsa ka tshwenye o ka tswela pele ga tuwa
3: ke se ka tshwenye
2: o no o
3: tlhalosa ke ke se ba pali ka rona tsa tso han tante mohata ga ile a motsi a ka mo a ho rabola e ngwana ha ya ke o le mohata ile a motsi ha mohata a motsi a ile a mo ngolla thotetso engwe bo go kumona o la wa yitse o le bana o ne a dimela gore ba tla a hohanya ke dife fela ka lebaka la diphoso tse nyenyana mohatsa ya o ile a matalosetsa gore nna nka ke ka nyala mosadi ya mobe jwalo ka wena ke ne ke sa tsebe o mobe ga kana kang ya ba wa mosia mme o ile a mongwalela thothokitso e monate ga

0: na moratwa ratolaka hantle jimpe ke ho kopi mofutu wa dia papa hao molodi wa ntla hao di pedensa ka mongko wa mongko wa hao ngonta ka hao kokota ke tona tela pre ko tome pe mohopolo wa wena moratwa ratolaka ke ne ke ipe o tle o nte bohele badimo wena wa ntebala o tle lebale modisa wa sebele o tsamaya ka pele wena moratiwa ratolaka gantle ke ne ke ipe o tle o nte bohele badimo wena wa ntebala. Ee, se ke yona ntho ne ke re ke batlhalosetse gore e ne le motho ya neng a se batla wa ka gae gantseng a ka tsela e kgethileng. Ee,
1: ke tlhokomela gore dirontsho o ne a sa rate ntho e ka mo emang ka pele, mme le bophelong bo re bo phelang go na le motho e bang ga o ka leka o batla o phazamisana le ntho a leng go yona o tla kopana le dipela ga tlo o senyetsa nako, ga se batho bana ba buelang gore wa etsa ga gonne go ya Limpopo kwa a lo itlotsa ka seretse mma wena a sa je bo dirontsho ntho tse ba di etsa a tšhele gale ngwaneo ke kore ke a mo bona wa tseba a tseba fela gore e se gale ke a thola mogala ka e mongwe wa bana ba ntatemalele gore batswadise ba itle
0: kannete
1: jale le batho ba motseng mono a ntse ba go jisitse monna phetla a sa gutla lesotho kwa ntate ga botsho kore ke a kgola ona ba sheba fela re enwa le enwa e ka re batlang leka ga e ba ntse ba mo latelela ke a kgola ona ka etsa magobonthite malebale ba tloetseleng ga batlo o tila
0: o na ka etsa dintho tsotlhe gantle motho emong le mongwe a na lekana le bophelo ba ga yona mo ke se fateleng
1: tho dirontsho ko utlwa ke motshaba ga ke re shebe
0: elapale ena yaka ya dirontsho e felela mona mo dirontsho a tshwereng ke lefelo botlhoko dirontsho ebile o feile fefela se reng ga le pherenile o nne ya boroko ke ntate ya lerato dirontsho e qadile ka nako eo Pito Moratheisi a neng a qeta go mo bolelela gore ka nnetsenete wetso ga ke sa o batla ya ba bosiung bo o ne wa tlhobaela o ne a dumela gore o ne a tlhobaeditswa ke gobane fela Pito Moratheisi ya mosile ga the o ne a sa tlhobaeditswe ke Pito Moratheisi o ne a tlhobaela gobane nako jale ya tseo tsotlhe tse wa neng a di leng ne e ne le nako ya gore
1: a kotule yes
0: jale ya ba go etsagala mosolo wa gore ga e sale a sheba mme letsatsi la fetoa matsatsi matsatsi a fetoa dibeke dibeke tsa fetoa dikgwedi mme mamolete le ntate molete ba tsamaya pela gae ba dula ba mo bolelela o kgotisetse lefatsheng o kgotisetsa bophelo baka le nna ke lo phela le bana baka mme sello sa ngwana gae yane ya mo boleileng gobane ngwana bona a itse ngwana gae o mobe o ne a lela ka metlha le matsatsi ditsebeng tsa gage ke sona se ileng sa etsa gore a dule a shebile le ona jale gao ga ke bua le wena o ntse a shebile o dutse KFC o e bona ke re monana bukeng ga e
1: tenen
0: o ntse a dutse KFC monyako maneneng bothata ke gore ga kgone go tshwarwa ke boroko ke ka gona a tloileng pina ereng ga le
1: pherile
0: o nne ga boroko ke ntate ya lerato
1: fela ke tsho ha ona ntwe se nang pheletso
0: ya wena
1: che motho a tsho go bohlali wa dietsa nna ke butshela motho ona tjena a we mono hela se gona ngo ya ho ya udi muntse se gona o tlatla se mona no yana di fufamane fela di tshwa mona
0: di tshwa mona
1: ke ka hona ke ha mona tjwa
0: mogena modimo na le tsela ya ga ya ho go tsepela ke tsing di tla ile phatala
1: yes ke ka gona ke ge nne re utlwe go thwe mamang o itse a bitsetswe bo mamang metsotsong ya ya o qetela
0: Yele ha di bakile.
1: Eh khalo no no mona ati mona ile yena champeli principal kana go tsela batho ba phesha. Ha mso se ya uqetela utho a ke limbise tse nnye o lenye bana le nnye bana u go motho a re a go ntshwagele go tsohletse. Wa ntho no ntso ngwetsa. Ha eh wa hopola ono etsa le ke ngwe le pedi tsa go phelong ba eh inetsela. No hopola una ka phetwa ka koloi. Eh ne

0: bala ba di koka tjeng e ka u di bala buke hore a ke tlo sharp u nahana hore empa itsa pale fela a tshe motho no batla ho a fase u di tlamong jwale hore a tsamae o tshwantsa sie megwalo ena go bana ha ikene ma ya ke gwala ba re a ko hetle fela jwale ka ka tsela e tshwanang mmeleng ja tema le te ba re ke gutsetse baneng ba rona
1: mm
0: a ko bona ba moduba ha ka
1: ke ka bona ha re ha ke bua ke re mo tsotho na ne pile go mo le na ka ha ne a re dia be la dia shweba
0: ma ba ke di gontso yo
1: sha mata
0: ka ntwa tsa
1: re he ya di tsi ke e tsi mo nya a sa gone o bala a sa gone o dula ka garantse ya ha e ma ba ba ya
0: ya ke yena a isiya yes
1: ke yena a isiya
0: ya ke a tsho batho ba teng metseng e fapafapaneng o ka bona go thu motho a tsamaya motshe ya ke mone a ntse a go eletsa le bitso la motho a le botsa ke mangye wa ga ke motho e mongwe wa go a tlhoka le setlhoo ke a bona wa mohanta wa motsoma ga mofe boroko bosibo le motshe ya ha nye o ke
1: o monaenanana e ne ruta tsona ditaba tse jalo gore e go tsole gore ketso e nngwe le e nngwe gore na o tlo o seng o bolaile ngwana gago ka jono lena o tlo patala gore na o tlo patala neneng o tlo patala le ga o ka tsowa ka gare o motse bana ba batho ba tlameya ba tlee go ntse wena o dula fatshe o etsa dintho tsa gago dikoung tsa gago mo o go ipatile teng o naana batho ga ba o bone ntho e nngwe le nngwe e na le tsela ya teng ya gore e
0: tlhagelele
1: mme e ruta gagologolo batho gore bona ba lo itukisa motho ga o se ke motho e mong gore atle a tlo o lokisa wena wena o tlo o seng o ikekola bong ba gago o bore nna ke le reabetse matebako ke nama ke ntse ke etsa diphoso tse itseng le tse itseng e re ke loko ka tshwarelo go bojogo sa modimo ke tle ke gutse e sankane e le kanang
0: ya
1: e tleke ya gosane ke ne ke setse le monna mapineng gobane se sele se sense motho ya se jalang wa seng kotula ke ka bona ke reng wena lefufa ga o sa le galemele le sepe wa bolong o tlameye o ithute o galemela motho wa ka gare go wena gore nna ke le ba betse ga e ba mona nong ke nona ke entse phoso e tukise
0: obane ga o sa thabele
1: katsoyaeseo ba ga o tsebe na motho eo o tsamaitswa ke mang
0: yena
1: o tletse eng lefatsheng le na le ka kwana
0: hai gabetse wa tsaka ka o buile o tlala seatla hona le ba le motho a le khuku fela e be o etsa ntotse mpetseno ha tse budila ko ga nakong ha o tsebe motho eo o tsamaiswa ke bomang ba mo lebetseng o tsamaiswa ke manyelo ya o tla ukwe ka reng ge bona o di nthodiwa mona
1: ka nne
0: ni ningwe le
1: le buka ena ga ka engwalela fela batho ba bagolo ke engweletse le bana ba dikolo ga o e bala gantle o tla elelelwa gore ke sebedisitse dikapuo le dikapolelo
0: kesebedisitse
1: le maelo le dikgaolo tseo baithuti ba ka kgonang gore ba lo ithuta ka tsona ga ba fitsa dikolong tse fapafapaneng mme e ka ba thusa thuto go bana ba sekolo gore a ka kgona gore a lo ithuta go bala ka yone gape e ntse e mo ruta gore bophelong ke ka etsa diphoso ke ka ona e leng botlhokwa gore e ka balwa le ga e se e le ke grade 8 e le gore ga ngwana ona a santsane a sa tsedilete a kgone go itukisa e sa le ka nako gore e re ke se ke ka etsa diphoso gobane lefatshe le gogo ga o samameng
0: ke ne ke tla mono ntlheng ya megabiso puo ke bonang o e sebedisitse mme ke ntho tse botlhokwa golo le bona bana ba grade 12 jalo ka batlo ngwala ga ba ngwala dipampiritsane tsa sosotho mo di kenyang dibuka teng go na le mo baeng ba botswe go thwe a kokotse megabiso puo sebedisitsweng seratswaneng sena o sa kgona go bona gona ke maele gona ke dikapolelo gona ke eng mme a kotse a re mona ke bona go sebedisitswe maele a reng tjena le tjena le tjena mme na o ka tlhalosa gotho di abile di a tlhoba madiba a pšhamata maele a o a fumaneng o ka ba wa lokela oa tlhapole kapa oa tlhalose o ka bolelang ke matshwao ka o fela ntho tseno ke ka ona ke a utlwisisa le o dumela ga gore ga se buka ya batho ba bagolo fela le bakeng sa bana ba dikolo le ngwane eno a santse bo otlwa grade 18 mo e sentse mothusa e motataisa gore bophelong re ntse re na le o gesemela kekere ga ona motho e bang ga ona tšhakatlhoka kodi fela ga re ntse re thola dibuka tse tshwanang le tse re tataisang bongodimo ba lona re abetswe a ke tsebe e gona e tlabe e seleng jwale kore kekere thuto keletso ke le bone go motho a e tlhokang ke abetswe molemong wa motho ya mametseng a tlhokang sengwalwa sena padi ena o fumana ka tsela efe mme ke tlokometse go na le se tlabe se etsa hala ka ka dikae ka di 20 tsa ka di 20 tsa kgwedi ya November ke fe di taba mogotsi
1: ka di 20 tsa kgwedi ya November hona sekolong sena se ke itseng ke sentse ka mona ka matoba ko motsoni ke vete mo ikileng ya ba tsapo temba teng ke tabe ke long tsa buka ina semolao ke ntsa semolao e tla tswa ka di 20 mme mokete wa teng o tla tshwarelwa gona monana o tla tlala mantsiboa ka go gaya bobedi ha ke thatela tse e tsabe se buka e le nngwe fela e tsabe le dibuka tsa bangwedi ba fapafapaneng le buka ya mme Masilo le yona e bitswang Lesedi le Kganya le yona e tsabe e etswa le buka ya Thabisa Madolo e tsabe le gona e launchwang official mme selemong se fetileng ke ne ntse ke ntshitse buka e nngwe gape e ne bitswa Mofuthu wa Diatla tsa Hae e tsabe le gona ke ntshang officially mme ke sa etsetsa
0: launch
1: mme selemong senana ke tsabe ke dintsha ka nako e le nngwe mme tsona di tla tholagala marangrang a dikgokagang ga re tsedi buka ena ya rona ya diontsho ke tla etsa ka dipuo tsena kaofela di le 12 oetso ga e tlo baka ka buka e leng ka ntlo ka puo e le nngwe fela fela dipuo tse dingwe batho ba ntseng ba nthusa go etsa the translation ba itse ba tlabe ba di qetile lemo se tlang ga setlhwako ka dipuo tse dingwe e tla tswa selemong se tlang fela selemong sena go tlo tswa ena ya Sesotho fela mme di tla tholagala marangrang a dikgokaganyo gape ga e ba o kena ka gara website yaka o tlo kgona gore o kgone go e downloada the website batho ba tlabeng ba le teng moketeng ke tlabe ke e launcha le yona ka tsatsing lona leo Hape, ha e ba o batla go kopana le nna o batla go tsoba dintlha ka ofela o ka ntetsetsa le teng go 0789820188.
0: A re iketlele tsona o tse gona lantsa ngola
1: 0789820188.
0: Ke mokgwa wa WhatsApp le kholo ba ka o fumana mo.
1: Ke mokgwa wa ka wa WhatsApp le kholo.
0: O ka dipetsa gatlala o qetela gato la ka gabetse.
1: Ke 0789820188.
0: Ha ke tle mona wa tsa o buile ntwa botlhokwa go tloa ka geletsa dipuo. Hona le mongodi e mong kila ka ka bua le na gale. A bontsha gore o na le sengolo sa hae mme a leka go kenyeletsa le bana bana ba bona ba sebelisa ba sebedisa mongolo wa brain. O kwa ina le o jelle masapatlo ba nena go tseding hona le mo re ba le balanteng dingolong tsa rona le bona taba tsena motlo mo ba ka thabela o ditsiba e re hantsa phopuletsa mongwe le onana a ukwe ditaba tsena tso dingwe tseng fela he ke nthwe ke gola o tla jelle masapatlo hana go ntse ya evalo ka o bontsha o tlokengeletsa dipuo tseding fela ba ke ntsa launch puo ena ya Sesotho ke yona e tlabe e sentse jwalo ka engotswe ka yona tseding he ba ke ntsa selimo setlang ba tlabe ba ile hona ba ka fumanang ka puo tseding tse ba ndita sebitse mme le bona bana bana ba bo rona se ke skala ba le bana na kunyetla
1: ke tla etsa jalo we se ke tla se ke tlhopise ka thata ke tla bua le lefapha la thuto gore ba ntlhopise tsa motho ya ka nketsetsa mosebetsi ono o kgabane
0: go bane go tsebe le bona ntse bana le ba seketsa mohlala ebe buka ya hao yona yena ke etse mohlala fela ya kgethwa ke lefapha la thuto ya tse dingwe tse dingwe tsa dikolo bebe ba hona bo ba timi ya mona bo kae ba sebedisa ona bukeng ka mantsoe a mang ba tlolokela ho ba le buka ya mofuta wono wa mongolo e ba o tsebang ho bala le bona ba tsebe wa gabela dipotso haebe ba se ba botswa ka di paper two tsa sothore sengolwa ke sena sa re abetswe Catherine ya bela ya hlweba go tsangwe le pedi ka pa tsena le tsena le tsena e be le bona ba ka tsela tshwanang ba kenela dinthontse bang di ntse di sebedisetswa batho bana na go tsena tsohle
1: Ke
0: le bua holo maganga ga di gokano tsa sechaba o teng o ipitsa mang?
1: Ke ipitsa re a be toa ma toba go ke tenga ara Facebook ga ara Instagram ka ara king tara TikTok.
0: Yes.
1: Eh
0: we. Wa tsaba ke le buile holo ka kang ke a betsi ka taba tsena tsa ho me go utlwile mosebetsi wa hao mo ngata ha holo o etsa ntho tsa ngata ha holo le molemong wa motho e bang a ka hloka tshebetso ya hao e sitaba ya ya buka ina re buang ka ona taba tsa di launch jolo ka ho le o hlalusitse o gona o mengwe o lo thoba jwale ke ya ipotsa wena jwalo ka ho ile wa le mala maikutlong batho ba tshwana le lona tse e gabetse lona le hlabollwa ke mang ha le ile la le mala hobane ke go fitla ke le bakela boima ke go fitla ke tlo tloga boima bo tle bo honna wena ka bo wena o ntsona le bona ke go ke batla hona na ke le ka hona hana fela ke gone ho fumana ka re bo ke ya ipotsa ha se ba tlo ka ofela be bang ba thoba maikutlo bere ka reng ba bang ba bona ntse ba fitse dintho tse dintse bohloko jwale ke ipotsa o khoupa bang ka bo gona bang ho na le ntho e kileng ya o etsa hana ka mona o bo hlabolla rona wena ngwaneso
1: hantle ke le ka ithuta gore ha hona le ntho le fatseng lena le tsang sole ke le ka ruta kelello a kire ho na le mantse go foko ke le ka kenya ka ra kelello ya ka hore se o se ruta kelello ya ho ke tsona tso tso tsepile ho na le ntho e leng yo ke like sa yetse le fatseng lena because ke yona e tsang re kelello ka kelela sa ye ke ne ke ho ke khutlele morao a ke kene ho na le motho o bitswang putswa tini ka ra ka lokoma a ke mo ka tla prefe ka pa dife o bane ke temo mpo tsena ile nya e tsala la teng ke yona antrix a ye teng fela ke rutile kelello ya ka gore bophelo ba ka bokekebe ba ema go bane fela malome wa kang a mulile paletse ya bongwana na batho fela yena o ntate modimo a mokadime matsatsi ya bophelo a tlo bona gore ke tlo atleya maemo a dumela le a sa dumele ene nna ke rutile gore pele ke nka rata batho ba bang ke tsamaya ke ya lefatsheng ke dula pele ke lo rata re ya betso re ya betso ke mo rata ka tsela e kgethegileng mme ke mo rutile gore re abetso jalo ka go rata o tlo atleya o tlo ba tsotlhe tsone la kapa o ba tsona o lefatsheng le mme ke ntse tseo tsotlhe gore ke rata nna go feta dintho tsotlhe maemo a dumela a sa dumele
0: go sa tsotelele o fetile kae
1: ha batho ba bangwe ba tlile ke ka gone ke ne ke re wena a me counselor as well ba tlhola ba ntse ba tla ba tlisa mathata a bona ba kopaneng le ona ke itse go wena ga ke na sebaka ka gare go nna mo nka ba yang teng fela ke ntate modimo o mphile neo ya gore ke ngole ke ya dikgwagitsa ke dingwele fatshe mme di tloe ka gare go system ya ka bona a se ke ngotse ke a tseba ga e sa lepane
0: ya
1: e sele le tseba le fodileng bongodi ke bo profit o bona go pheta dintho tse tla etsala ka nako e tlang le dintho tse tla etsala dilemong tse fetang tse tlang fela go botlhokwa gore ga o le motho o le lokisa motho wa ka gare go wena gore na batho bona ba toreng yeno ke ya bone
0: ya ai khabetswe ke lebile a holo ke shebile maikutlo a ba mamedi ba rona WhatsApp-ong ya rona ba re jo ntswa ke utshwegegele ke mono ke utlwa ke tlhoka buka yeno ngizwe eni mogeledi ka mona ka qhelep motshadi ka Bloemfontein o so utlile ngwane so o tla ikutiyanya le re abetse ho 078 982 0188 jwa lona ke a le tseba ha le hloka buka jena le tla motlasela he le hlasele thuta molemong wa ba re a o sentswa ke dumela hle ditaba tsa buka che wini di bohloko fela ke qala ukwa motho a gopo jolo ka digontsho gona le batho ba se bopeo ka ba semelo sa digontsho lefatsheng mona ke ntse ke phela le bona bosiu le motsheare ba tsena fela o qetella dintho tse o di etsang di ufa yona ntho o kebe wa ke go ha o tlo sunya thepe mona o bontsha ntho di haba ibe ba lo laisha ba ba mogotsi ibe ke sunya tapole ke ntsha peke ke se ka papanana o kotula ntho ngwe le ngwe o e jetseng gona ke ka mogana go e kae o tla nna o tshoga ke le tshwere lefatshe lena ba utlwa ka nna ke ba senyetsa bokamoso ke qhala lesheshe la bona ga ba re ba tlo itsang ba bang ke ba senyetsa bana motho o sa le mmele o se o thokaleile nthe ke bogopo fela ntho tse dintse tsa tsona tse sebedisitsweng go tla ukwagala a tla ba okolola maseano kapa ba tla ba okolola batho ba e sale o le ka moga bophelo ba bona go na le go shebane le bophelo bao ge abetswe ke leboile gagolo ga tola ka ga re felele mona nna le wena gore re buisano ke utlwile mmapolase o tshwere ka thata mane megogo ke leboile gagolo ga tua o be le bosi bo botle bo ikgethileng ke leboetse gore o bile moeti wa rona tshebeletsong ya lesedi
1: ke na le boileng gagolo ke bile ke o hlomphile wetse ke lebile le batheetsi ba le fedi fm
0: ha se mohe bosiu bo bo ha se mohe mamedi ke re abetswe Catherine Matobako ke mongodi wa sengolwa sena se nna le ena ne re buisana ka sona padi ena ya diabela ya hlweba madiba o tsebe o na le tsela e bangwe mangodi ba sebedisa mekgabiso puo e itseng khonyetso ya mantsi ya itseng o na le mabaka a ikgethileng ho bana ka naitsa pele ke ntse ke tsya motho e mong mona aska jo ntse ke aska ba mona te pale ile ho re ka phetwa la o qetela thembing kosi ka betle ke a tsike nana ibile mona te ona ke re ba le kgoghi wa ukwa monga le ntse na le nkhopotsa nkhono ma motlatsi bang ke mantsi ya na phefa
2: ho tsonta te thuso
0: o butle pele butle pele o ngotse ka nakong ya 23:06 ke ka gona ke naganang e tlabe o ntse o bua ntho ena ntse re bua o tse ke nana o bua ntho ena e re buang fele ke bona o ngoletse ntate motaong ka nako e a ke bone a tlo o fumana molaetsa ka nako never never never shall it be that this beautiful land
3: tumela o setswa ke le moke wa o swaretse ke mametse ka botse le botlhotse tseo di bua le moeti wa go swame ke dilo tsa lefatshe marteo ka se reetse lete go swame ka botse le botlhokotse ntse ke mametselese rangolo ya bosome le motse o mebedi go swame ke ntate westman mo bronzile go swake
0: ke leboile westman dumela o sentse wa ke ikopa di-number tsa ausi 078 982 018 ko kulela santse a bua mona sentse di bipa ka mono ka tsebeng ya gae
2: 081 double 8 01 00 1 88 2 01 00 1 ka nnete pele ya pele ngwaneso ke nna Thabiso Ramosa Matshoseng leso Thomafeteng tanki bakatuwa ke a leboa
0: ke lebohile mme dumela o sentswa kana o bo di badile dibuka tse ga o excela je o nkuka jama nna nka tla mo koge nnagane fela a ke batlo etsangtente ke pharadiso mona e ke rata jwang manollo le ha ke le mozulu o mvula sana mthombeni msimanga wa lebakania o lebakania hey hey hey

0: le sedi ke mollelwa wena mbula sana si budi se sene se se se itlopa bakeng sa lena neo si budi se ha ke tlo bua ka buka ya motho ke sa ke sa ke sa feta yone o tsebe ba le ke tla be ke tella microphone ona mama Winnie tipe a re hey ke a betse a tsama fena tsamaya tsamaya tsamaya ngwanaka tsamaya tsamaya tsamaya fela oh tsamaya tsamaya tsamaya ngwanaka tsohle di lukile tsamaya fela oh ache wa tsiba motho a fuwe ufuwe we say bile o khona o cancela batho she's a cancela jele ke ipotsa o khona jang ngwane so lwena o ntsona le vitse ba ga ntjaki haki di nkenye ke di be ka pelong ka mona ke a di nka ke a fitisa ke ngwala fatshe ho fete hobane ke ntse ke na ke lemetse le nna ke di tjena mme jwalo ka bontshitse yona buka eno ha so ka ba e phatlalatsa ho hang maileng a hlekahlekwa ka tsela ya motabo ke malome wa hae ebile o mo utlwile o itse a re o na le sebaka sa sa rateng le o se etela ka tsela efe kapa efe gona velo ko momong mamedi ge bone o beuwe borokong ba gae ba o qetela ntate Papsi Molangeni o ile a hlokala ka mora go kula go kgutshwanyane o ile a hlokala ka mora go kula ka nnete tshebeletso ya lepato la Sebini ka kapa ena le ne le le kamane ka Alberton Civic Center e kuguleni o tlhokaetse a le 83 yes ntate Molangeni tlhokaetse ka di-2 tsa October o na tsebisala ka Afro Pop and Disco mme o ile a tlotlwa ka Lifetime Achievement Award ke bana ba South African Music Award ka 2017 mme President Cyril Ramaphosa ka mmuso wa province ya Gauteng government provincial government la hlalosa la bohlano hore President Ramaphosa o ile a hla a tikinela lepato le ikgethileng la semmuso le ikgethileng bakeng sa ka kapa ena e ileng ya bewa borokong ba yona ba ho qetela jwale he ha tsamaye le badumedi bohle kapa dibini tsohle tse faletseng lefatsheng lena tsamayang bakgethwa re tla kopanang ganyeng le bohle be bang ba tlhotse pela konyana ba bina mono ke sa tsho ke re motho ha a hlokala lefatshe le a lla ke seboko empa o tsebe le godimo le nyaka lletse ba ne le adimile ho boetse ho a gutle ho gutlela hae ho thwe meaho ke tswa mmopong ke gutlela meaho wa bopa ka setshwantsho sa hae ge boele re gutlele mme motho e mong le mong lefatsheng mona o balletswe nako ye tsejwang ke modimo a le mong ke a ipotsa gae bene re tseba gore neng ke neng ne re tlo ipona re entse bang bane le re ka baleya nako ga e fitla ga o bitswa lebitso la motho ga nna ntsa tsilatsila ga a batlo le go a nna tlhalose gore jale bana ba ka ba banyenyana jale ke sia monna ka kapa ke sia mosadi yaka tseno ga se dintho tse ke dumelang batho bana chere se re tla ukwa ka rona ga ke dumele le gore ba kena dipuisanong go ko negotiate mono a bontshwe mabaka a kaofela ga bona ebile ba bangwe ba bona e kare ba bona tsela bona bane o tlo ukwa ka dipuo tsa bona gore motho yone e ka gona ko gona le kopanya ga a sa ilo ga a na ntse a re jena he nna ke a tsamayo ya kae ga e ka lephamisa ditsebe ebe o tswa go lona ebile ba bangwe ga ba batle le go sheba ka re matlo ga ke ba sheba o thole motho a sheba kwano ga le sheba kwana a le sheba e kare o batla o le tlokele mpa ga kgone o lefa jena gore la tseba nna jena le jena e ka re go buisana le ena go na le ntho e ntse buisana le ena o itukisetsa leeto lena le bang o nka senyele ga o tsebe go kwa nka go itheno bane ke dumela le bontata gona le bana ba bo rona balekane ba rona nkebe ba la nna ba re jwetsa kwana go jwang ha ona la le mong ba company ba nna ba tla ka tsela tseding ba tlo ba hloka ntwe itseng ke hloka tjena fela ya ho kwa ho ruang ha ona le mma wa na o rata ebe ngwana o feta o sepepelwa le bohobe ha tsebuka o koke le mosadi ya wa na o rata le ntshana se inong a tseba mmelo wa hae o tseba mmelo wa hae ha ona mohlaka o phethelang gore wa tseba kwa ho tjena o tjena o tjena o tjena ho thwe e wa bona re phela tjena tjena a fela ke tseba fela thapelo gore thato ya hae e etswe lefatsheng jwalo ka e etsiwa le godimong. Thato ya hae e etswe lefatsheng jwale lefatsheng ke a kgona ke bone ka re tletse boitaolo haholo ebile utlwe motho a re nna ke foke motho nna ke ja motho o tla ikatela lefatsheng mone. Ke kgola o fitlhe fela o butlhe sala disiasiasiasiasia o se foke o nao gona heke mono. Mamedi e re ke fetise mabenkele metsetsong e le mašwa abedi ka morago ga letshomele motse le mo ke gutlwe gobane nako ya ntumela
1: ke nako ya rente roma ha Shoprite liquor shop boloka ha o reka di 500ml NRBD fekapa difitse epedi tsa Savannah dry cider ka 50 ranta fela le di 750ml di fekapa difitse epedi tsa Klip Draft brandy Back dry gin, copper 3 ships select whiskey, top 350 randa. Even for 1 liter ya coke, mahala. Tifumane ufihlela ka di 18 tsa October. Ha ho rekisetswa ka tlase ho dilemo tse 18.
2: Oh yeah.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Lesedi FM ke molelwa, molelwa wa ka, molelwa wa hao, molelwa wa sechaba metsotso ile mashomo a mabedi motso mo ka mora hore ena ya le shumele nang le motso o le mo. A go re ke molate mofu ba psimolangene mona tsa mali bra Steve ke kana. Uthi bakai bahlangana.

ke brababsi moya wa ha no tswelle pele o phumule ka gotso o na hlile a hlalosa go bakai bana nyana ba ne benengki ke hola le ho bapala mantlwane le bona ke go tsa bo mantlwane he ba ba ni bagetha wa bontate ba ba nke bomme Na ke batla ba mokuku ke le jampisetse a le tlo yetsa ntwe go kuge ha le keke o be mokuku o le qhoko ha ka motho nana o be le o tshwara boroko o hlaye me ke go ke di nthotsetsele ha o tlo phisa mokuku o biswa le batla ho etsa ba ha ke go busi tswa ha ona o a mokoko ha go ruta ntle bo lei she le wa botsa bra suru ba kai bana bano beneng re ba pala le boleke maipatile le bona boleke maipatile no no tle kitle ha no no tle no no tle jo e jwa lo ba di shamahi Utho motho ka 100 a qotse ka 20 ngwana ka u batshwara ka pe 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 bana ano tlo bala nngwe pedi a no bane le batla ke ba lena go etele letswa kae mme ba bangata ba itse ba gale ba pala bo bolekethe la isa le ba nyamella ditlhatlhaneng tsane ha re tsere qhalana ha o sa bona bonnye u ba kae tla ba le mapuza lona ntho tse di etsang

0: metsotso e mashoma mabedi metsirobong ka bora hora ya leshumele motsulumo abuti wa ka ka za storone ka mo ya neng a hloka di nomoro tsa o sire ya betswe di nomoro ke 078 982 0188 078 982 0188 ke hwala ditlaketse e mora o mono e mentse ke kina le wena ke vusi N3 ha ye ke bohlokong skantse ise ke kula man wa bona vusi o tlong kudisa a o sintswa ke re ya o selaga mokoko ono Tetlo tsuswa king. Lo sila khala fela ba no wa le di step. Hey. Ke ba tlotse, ke ba tlotse. Yo we. Na ntjwa kana ke dutsile wena o fitlela ho reng ya o qetela. Ke pina matona mo kitseleng ya N12 ke libile ka mona ka Cape Town tsama hantle gaitse di ya ka hle tsama hantle ha monnati khono jwalane bo itse o tseba re ya betswa re ngwana ikokobeditseng ha ka la o sintswa ke ka tsebe e kgethile o jwalo fela jwalo ka re ke ngwana ikokobeditseng o bua nnete ntswa ke nnete lefatsheng ka baiti motho wa ka mona ka petsana ga itse o R76 o lebile Lichtenberg. Dumela Setshwana hle sporo ka iwane o mametse a le ka mona ka Soweto Jabulani. Tananana, Jabulani. Ka hopola pina tsa gale, hey.
1: Dumela mentsa kana a tshikane di motho wa rona o pala ha monate bona bo e ka baka motho e shebeletse
0: wa tseba ge fa setswana
1: ka ntse la haile monate ka nete a o tshwere teng ka sesotho se monate nate ke mipone makgatha mahalo suku qala ge
0: ke le buile mipone Moradi wa mpesi ngotsi ya motlong ke mametse ke le mona monyakeng vessels brown ke sabata thedisi ke le bile sabata mama wini ke le bile mona itse o fitile ga tolaka se ya taba tsa mokuki go pala sekala ntse isa iseng ka jeno hey wa ukwa utho mokuku o hlajwa ba no wa di step o lala le kana go le batla o itsanga le sa
2: e ya sentse ke pitso mo kwena ka mona ka Fusion Spawn ha go mametse futhela gore nya o qetela ke mosebetsi mona na ma placing a Fusion Spawn mo tweng ke skit left the farm eyo sentswa ke ai mokoko ai ha o tsaba ga o ja mokoko
0: o di spute
2: mokoko ai o tlo di step pa pela mo
0: ile di step pa le batla o itsang no bo la isa yo we ba o ya na o tsaba mokoko a ke so ikwisise ibile a ke o polo tlhajwa Matsokolo musiya ke le bile ka moka di yung ka botshabelo yo we ba ntjoki mokoko o skalla ka pile anti bile la o timer mokoko ntsolla o na lo llaga motsiya ge mona o bona o phamisa mapiwana o boetsa hloena jene o itlopo ena ire Ha ha ha ha ha! Kokolo. A ke tlo dumela le hlabe moku.
3: Dumela ho sentswa kana.
0: Allo ba.
3: Chaka Elvis go jile ka tsebe ke le ka mona ka di mining ka Newcastle. Hai ka mola ka Free State. Ngo.
0: Ke le buile. Ntse ke le betse maitu a bogele ke pule mmutsi ka qwaqwa ha maforce. O ke bona ma force ke mana. O tse ma force ha o tlwa go go sonyane ya motika mola o ya kwa. Metsiki. Ke le bizwa la motho mo ma force o ntsa phela. Ka pa hana mogena wa shwa bizwa le sana. Bo haga nkopane, matshosane haga nkopane. Haga nkopane ha ma force. Ha sithunya. ha mama ba ntse ke tle mo kuku wa hlabwa selwane mo sala na ejela le o hlaba ba ntya hana ka mokuku ke hana ka mokuku ke hana na ya hana
4: o sintu a ke tlo go bolelle ne ke mokuku o o tlo ka tse o lile ha ngwe ha o no tlo bile ka tla o bile ka tla o di tla o ka la a ka go hlaba mokuku ke pa ke mokuku o rona mo ne ke ka go hlaba tango o sintu a ke ke pitso mo kwena ka bona ka ra mo di produce close
0: o ba ne lohla
5: na ne ke ba ntate ha ba ke fela ke ngwana ka bo ke mokuku a ke sa papa
0: o tse dike zo santa tetinga da ntwe ntate a kirela o pheuwe mo o fuwa se shebo se singa ntate ha ho ntsona le bontate ba mapi ka mona o thole o thongwana tshwara go mona itle matha ba e ghetu fiti go thwe mono wa tsa ntate o tlo ja go ewa le monke ho ntsona bontate ba jang go ba le bang jole bana ba ba se ba jang a Oh, le khale. O tshola fuye go e iphineng e ntsentswe. E bile ka thoko ka mona ile mo rhadi o be nyantse na o ntetebetsa mpilo. Ke go akisa ke bona ke sa ga teng go e tlabetsweng ha ye ntse ke le le kise ke gona ke ka bona ke sa kopantsane le bona. O thole aba fuwa papa ha du sa fuwa sokotlola pudutsa matswana ha tlela a fuwa i propata. O thole ha ntona o itse fela. Ke ntwe na ntate ya na ba tla ba ntate fela. Ha o di ke ngwana wala ibile na sa baba what's making ha ke rati man
6: u mera u simpisi
0: hallo
6: wa tla ntho tso di bua a tshe wa mpola ngwana motho ka moku ku ona a ke a le bua tse go ba metse ka qwaqwa number 4 phamon number 4 Thank you so much.
0: But what about me kuku taba? How about se mo kuku a ke tsi ba ikoro to sha wa pala mantwana. My khotso ke na le wena le mme Evelyn Tandiwe builane o ro mametsi ke ndinzene ka mona ka Brandfort. Ke le buile ha holo ndenzi ha ntswaki. Ne tsi wa mbua me kuku a hella le sagabeli. Wa ngala wa bua. A ke re di phofolo tsa ka nang go tshwana le tsa ditshumo o no soka u kwa u sothwe ntho ta u moholo a ga ke re ba di joke e ka ditse bo hoqoka a re nne bile ke re ntate a sebetsa mining ke buta di gara se le e
7: o de khang
8: Hey la ba khaitse ya isinzwa ke isinzwa ke le ka le ka le ka le ka nne wa ka.
0: Ke tempa.
8: Mantra le mwana mantra. Ai ai. Nna ne ke dula ke le mogonyana mantra ne. Ke dula ke le mogonyana. Ha re se ke lo chata. Ne le mona ati mihlenye se mihlenya no bana ba ka no ha ba ditse bintotse. ba tsebe le go bapala dihara ga ba tsebe le go bapala scotch ke mathata fela nae go na ne re bapala le black man patile ke tsena kaofela
0: kodeekemosia
8: ka mona ka fernageng lapeng ke re feng kgotso mandenesville
0: tanki pa
8: ke ratile boopti ba o qeta baleletsa ba babedi bana ya lene ke ba ratampe bo ntate ba ntate steve ke kana le ntate ba simolange ga moya bone robale ka kgotso tanko
7: hela ntswaki ntswakana hela batho bao ba tlwelele mokoko ono ga bakaba mokoko o aka fela o tlalela ka mpeng ka ma bo mo e ka ba boile o ba boi ko mametse 86.5 ke peter mogokare ka botshabelo tanki mpazo
9: lepato ha nako e fitlha o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata Clientele Funeral Dignity Plan. The one who twists away the clips of Salapato, Tibel is a little hobby. The plan is fine, I got for a happy di Halifuli la coats. Who won all of his fuman? How who talk to Bazabonga? How would you for Rome? Hatas the same as you, Ocasa Honang. Let's say 20 in the clockers are how. Plan is our own. The Patalogondan Horan said 24. Me Ufumana at a mere 200 rand. How can it clean? O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng ka jeno ka Clientele Funeral Plan. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Le sedi ke mollelwa le shumele metse ro bona metse tsopile ho ga shumele metse medi ke ho re nna le wena re tlong a go hana ka yona bakeng sa lena no lena la re mo o sengjwele ha ke sabe mokoko ke batla ho ba ngwana bele ke re ke be ngwana monyenyana e singa singa ba pale ngwana monyane mma ya tshwantse nna mong ke a mo pepe ha ke tlo go batho ha ke go batse me ti bata muto o be ngwana o be ngwana le sia a sa dulise ngwana a lastag e ha o bona batswadi ba ka bangoka ba shebane ka he o so se hita mono mma wa tsebo go kuka fela ke ke ba le o so he nne ke le mokoko wa batswadi o le ha holo ha ka re ba batla ho itibatsa wena o be le sia le bokollang ba lo fela ka mokoko ha ka ba batla ho tshwara bo go le hey khuta mme di kile buile ha ho lo hle kile buile ntate mogathi molifi ka fosolo ka sia rena o na rata ho ba ntate ka pedi o se di masimo ka pinyana se bidia khutlile a tshinta te masimo khutla bosibo shela ka Jacobs dane ka mani ditime mani no swa ma muku ko ntweki ha o le dikisa o bale ya aga o kai bale kai o le ang ka pedi mme di kile buile ya ho tsae ba ka ditaba taba tsa mokoko mokoko no le molemo o e re ha re gata go fetšhelete ya di-box tsa matches so wa bua ka tšhelete ya ntho ya di-box o thwele phomponye kona tsa bongwana fela o tseye mantlwane a na betla batswadi ba ka moso batswadi ba no betlwa o thole ha mamma ngwana ka re nna ke batla go ba ntate mofokeng o tse bona le ntho e special ka ntate mofokeng a ke ba batla go ba ena fela nna ke ausi mammang o tsebe go na le ntho e ikgethileng ka ausi eno ke ntho ena ya di-role modelele ee nna ke ntena le mofokeng a le lori o santse a bona bophelo o bona tswelopele bophelo o sentse re bona batho ba re eteletseng pele be re ka batlang go itshwantshanya le bona kapa ra batla go tshwana le bona ga re godile no go betla di ntho ena ya ntho ya bo opheya mantlwane moso ntse re bona na o tseba o disoka kapa o tlo tseba opheya kapa chee ya go tlo pheya setlo poula gadi se nama e tshetsweng ditapole tse moro o benyang

0: Ya re be antle metsusung e mashume a mabedi le metsu e rubung ka mora hora ya le shume le metsu e mmedi. Ha ba o ketika letsatsi la tsolo ka jeno, happy birthday to you. Ketika o bonetse ngata modimo a tla o pate mahlong a batho ba sa batleng ho o bona o bososela. Ya tsora mantle metsusung e mashume a mararo ka mora hora ya le shume le metso mmedi. Mamedi metsotsong e le shume le metso mehlano pele ho hora ya pele. Re sheba ditaba ho lo jwalo tsentsitsweng velo ke sepolesa sa Afrika Borwa. Ebe metsotsong e mehlano pele ho hora ya pele. Tlabe re shebana le ditaba tsa baithuti jwalo ka e le hore labobedi tjena re ke labobedi la bona. Nkano hora pele a e fetile. Ka metsotso e leshome re tla ofa 5 play at 1 ke ditlabolane tse hlano tsa hora ya pele. Re tla ba le setsebi, re tla ba le moeletsi wa setšhaba mme mo Leboheng Ramaqele. Ke re tlotla re bua he go utlwa gore na ba ka eletsa jwang kapa ka eletsa jwang bo motlhoka lebitso ba rona. Go lo re shebile yane a ileng a re enwa motho ya utlwanang le ena gona jwale. O tshaba go lahlehelwa ke yena, o tshaba go lahlehelwa ke yena gobane o nagana gore ga ka mojwetsa boemo ba ba bophelwa ka nna molatlha o sego re o phela ka tshwaetso ya HIV mme a buti ga a tsebe. Re tla ke re tlo utlwa rona ba ka eletsa jwang bo mme mo Leboheng Ramaqele ditabeng tsa mofuta ona o jena wa medi wa tshebeletso ya lesedi. Ka ga ba bang ba batho nnete fela ke gore ga ba soka ba ba le kutlwisiso gore ga o thwe o na le tshwaetso na o bolelwa eng di-viral load le di eng. Ke re tlotla re tlotla momamedi wa tshebeletso ya lesedi motlhomong le wena o tseleng e tshwanang le ya motlhoka lebitso wa rona wa nako e fetileng. Ke mashome a mabedi le metso e robong pele go hora ya pele. Re tlo sheba tsa mafelo a beke mamedi, re sheba jwalo tsentshitsweng ke sepolesa. Ba nna la nna mafelo a beke a batlile a feta ka nna empa mohabua modimo moholo 88.0 Sepuleng Hlaudi Ventersburg o mametse jwalo tshebeletso ya lesedi. E mo motho ya ngolletseng kwano lebitso la hae ke dinkepile sehloho mametse jwalo tshebeletso ya lesedi Alemane Welkom Thabong. Ke wena molaetsa wa hao wena motho ya bitswang ka gore ke Diau Isaac o mosebetsing re o mametse ka SABC Plus. E mo motho ya ngolletseng mona ke Solita Kalo yena a romametse sebeletso ya lesedi a le phomolong Henneman o mametse ka 89.4 a raga mamelo Pondo. Mamedi ke ngolletswe ke motho ya bitswang ka gore ke Tlaleng le bona o ngolletse le ka mane ka Meife Johannesburg o romametse ka 88.4 o mametse lesedi FM Lenyatsa Gnec a re ke mametse ke le ka mane ka Paul Rocks Fateng tse ntsho a re hashtag lesedi ke mollelo. Makamu wakamu a re hashtag RQB. Mametse le Meqeleng Ficksburg Zone 7. Ke na le molaetsa mona o ileng wa kena ke wa Motlalapula David ka mane ka Orkney Province ya North West. Mametse ka 98.8. Mamedi yo monyangolletseng Facebook mane ke le Fosa GP Pusetso. A re pontwe ke mametse ka 89.0. ke sebakeng se bitswang ka gore ke mogobollo setrekeng sa leribe naheng e nngwe naheng ya Lesotho. Thapelo Morobeki ya Leboa o mametse ka 92.0. a re ponto ke mosebetsing Maokeng Kroonstad ke lapeng. Ke matlwantlwang Stensras ke Thapelo Morobe. Buisang Kozo ke ya Leboa hle o mametse sebeletso ya lesedi a le Gauteng. A re ke mametse ke na le wena o fitlhela gore nyane ya bobedi 87.7 le bajalo 106.6 at www.lesedifm.co.za. ka mane ka Facebook ke Ponto wa Selebo. WhatsApp 079 758 5066. Ke na le molaetsa ileng wa kena mona ke molaetsa wa Qolilo Mbalo mametse ka 89.4 ke a leboa le wena Nankihlomedi yena o mametse ka 88.4 a le ka mane ka 4 ways. Aupa Ntšhetšhe o Thabazimbi Limpopo a re lapeng ke Monyakeng Versus Pro. Ke boetse ke na le molaetsa o ileng wa kena o jwalo kwa Florina Apotsi a re ke na le wena Ponto Tshepa Mokwena ke a leboa ka moka Poch mametse jwa le sebeletswa le sedi 086 000 3084. Mamedi wa sebeletswa le sedi, mamedi wa RQB o tlhoba bosilo bo mamba sa feteng ba bararo. Ke bo mamba ba sa feteng ba bararo ba o tlhoba bosilo bona. Ke na le molaetse mongwe o ileng wa kena kwano wa Dinao Sefatsa o kamane ka mapetla extension Soweto 88.4. Uma metse jona sebeletswa le sedi o tlhoba bosilo bo mamba sa feteng ba bararo ke la bobedi ka jeno godina la matsatsi a le shomele metso e meraro e sehlile hatetse pele. Ke na le molaetsa mamedi o ileng wa kena mona ke molaetsa o reng dumela mamotlong ona ngolletse re mmogo go nna keno tentla se mona ro mametse ponto ke puleng motsi ka mona ka qwaqwa ga mafose letsatsi le monate 086 000 3084 motho o teng kwa le mogaleng dumela
1: ponto dumela tle
0: re teng le kae mamosia.
1: O hantle ponto ga leba letsola modimo le ileng ga sebile mannyeo gona re te bua le mabosimo a ponto tle jo ga leboa tle gantse le gantle ukwa
0: ke a leboa mme
1: ponto ke tswala kwa wena moraka wa se buja mogolo o bedi ke fisha ko magazine sen a bararo ke pase ka la sebona ke mahao tanki ponto ka o gata ukwa
0: love you modimo a etsa ntle ukwa
1: love you ponto le wena tle
0: ke o taba mametse le sedi FM dumela
2: a ponto
0: ke manga
2: ke tornado ga ratanda ponto
0: eh tornado
2: eh ya ke re pita ka franco roto ke re ba mali ke tele ka fiki le ka balu thank you ponto
0: ke le bua mpitsa mona a tinta te ke le bua kwa tornado
2: thank you ponto
0: eh ke uta ke antle ntle ke be ke go tla tsa mamedi ke ponto ponto ponto a sele bona ke le sedi FM dumela Ha mamelo ma.
2: Ponto wa tsela ya.
0: Ee wa mpitsa mona ati le wena ke mangka.
2: Ke go ka mo soma puku ka ta o tsoga la blo fa ntene she di ga go show.
0: Ee ponto ene hle tsa ma ile ntate ponto ke ponto wa selebo ke le bo o ya ka yona jwale.
2: Ni di ka mona ka go show po ka mona. E sa tsatsa bo mmala jwa ipa.
0: O lo phumula ka.
2: Ya tele tsi.
0: Ee.
2: Ee, ke ga ga. E kgone go tsibona ga o tsana le bontate ba di o khomane ba ntse ba di tsika o di matse. E ke ga ma mele.
0: A ma mele.
2: Ngo go di ya yeng ntate.
0: Ke o taba ba e ketse se sepa ba boetse ba e ketse se sepa sa o hlapa.
2: Dango.
0: Ba be se le se di a fa bo di be.
2: Ola ponto.
0: Re tele ga.
2: Sha poela.
0: Ya ha monate ke baka.
2: Ke le machiro ya khosi le gatswa.
0: Machiro ho jwa.
2: E shapu ya ponto.
0: A monate.
2: Eh a go re kire molemo le ntume ka parisi tsa mo. Kire tsidi ka go di 12 ba le bagania. Ke ka uta mabuso ba le bagania ba social dire. Ba le re fikile ho tsa di tsela le tatedi.
0: He wa ya hlakisa go ba mabagania ke eng o ikutlwa jwang ka papadi ya mafelo a beke.
2: Ke mana maybe le papadi mo nape he.
0: O ba di bile borat. O go tsofetse.
2: Ke a go tsofetse a o le gela manish.
0: Ke a le bo ba jiro.
2: Sharp.
0: Eh a re go tsofetse. A ba khosi etla ba go tsofetse boholo dibela.
3: Go tso ponto wa seleba.
0: Mr. Sidikelo.
3: A mo la tsi a o ponto a o ne pitse.
0: Se ke le tse ba bitswe ke se ke bile ke tseba ntse lena la haole.
3: A ke hanntse. Wa tsiba o etsa lang ka jeno.
0: Ee.
3: Ho hona nna ponto wa selebo. Ke a gola ka jeno.
0: Ee.
3: Ke etsa ke le motsenyata. And then ntho e bohloko. Ke hola jena nkgono wa ka sa le siko le mo ntshwana se. Mme ke motho a taka.
0: Ao.
3: Ee ya ponto a ngodisitse.
0: Ao a skisi man.
3: Ee ya ponto.
0: Modimo a o tlhogonolo fatshe ga o fedile mo tse dintse ngata gana o le a kula le mo safety day
3: nna
0: ee
3: aa ke so kule pone
0: o ke mpa fela ke o kopanya empa ke a o tseba ke go utlwile
3: ke ga o ntshwere ponto wa selebo ga monate ga monate ga monate
0: modimo a o etsa gantle ke
3: a leboa ponto
0: sebeletsong ya lesedi o ratwa wa llelwa dumela
4: Kimela pitso tsumane.
0: O jwa mme mamorena malokase.
4: Mo le go hentomeng.
0: e tsela se le tla sa ka kae ka gore la mme mamore
4: le se me le be tla se go dinye na kire ke ya go
0: o wa hola go dinye o hola ka dike
4: tsa mmanta re ke tla mpona
0: ha tshe lona nna lo hola bo mmanta ba nene sa holla bohlano ke mpale tsa ntle go le mmanta ya gana tshelete
4: manele he re se ke ga bua dilo lo lo ba mo metsi ba bangata ntate tsholo tsholo se dikelo gap gap ya mafono lo go wena ke qobe bo simene masimana ka season skone le Oscar le le feta re le bote le ya mme mamora na maluka se ke le ba pitse tsima yo se se ha mannete bye
0: ke o gatela ona hanela ba mamedi ba ba
4: eh
0: ma metsele se di FM wa tseba go le bangata dumela le seri.
5: Your call has been placed on hold. Please wait.
0: Ah, I'm there on hold. Lizzie! Dume! Ah, Conagani. Can it be? Can it be FM? Hello!
6: Ah, Fonto. Hello, Fonto.
0: Hello, Bloemfontein. Hello?
6: What's
0: the name of the name of the name of the name of the name of the name
6: of the name of the ga khadi pulane mari fetla
0: khadi pulane
6: eh wa ponto
0: eh ga khadi pulane waka
6: eh ha mamelo ponto
0: ha mamelo o ka e wena ona jwa le
6: ke bo mo monang ona runa ke
0: alright tloba buisile bona he ba bararo
6: eh ke maskonyela ra mo bontsha ke eno ke na lena ke ndate go thela ke le rato go thela ke na le bona mona mafura mo
0: oh ka mafura ka mo
6: tsamo fura ka mona mona rona
0: bona letsatsi le monate qalang letsatsi ya monate la pemmo wa utlwa
6: yanti ya rata bonto
0: love you more e ke uta e ke baba pedi ba ka dumela le seri
7: mogo
0: e ho jwa
7: ho sha po go go
0: e ha ho sha po mane
7: ha ho sha po ha ke tlile go go tsima le le ba ka le tsama thata ka go le tsiga mogo
0: e
7: Mama,
0: hey, you can't go to
7: the car. You can't go to the car. You can't go to the car.
0: You
7: can't go to the car. You can't go to the car. You can't go to the car. You can't go to the car. You can't go to the car. You can't go to the car. You can't go to the car. You can't go to the car. You
0: can't go to the car. You can't go to the
7: car. You can't go to the car. You can't go to the car. You can't go to the car. You can't go to the
0: ka dikgwe ke se o tlile ke go tlhola go ke tsena pele ka motsebi ena
7: ho mo nna ta o ntseditse mo sebetsi pele o so o tla mo sebetsi fela e ha bo so go go re tlo re e ka di tsa hantle ba mo ga ga ntse ke jwa le ke bona o tsena ke fihla fela ke sa 1 2 3 re ka tlo go tlhoka e wa ka ka dikgwe ke tsaitsa
0: Eke, o tsebe le nase ntse ke lo hlophetse dijo tsa December kwana ka ofela le bo November o lo kgile se le tloma mera fela se le hlophetse.
7: Mo go tlo go ba go hanela tsata ke.
0: Eke,
7: ba go tsata mo. Bo go mo go tlo mo ga nna mo ka ha no.
0: A o ke le.
7: Ka ha no.
0: Eh.
7: O bona o itse le mo go tlo.
0: A o ke le bo wa sporo man.
7: Ke
0: se ke hatile accelerator ntate ke tatile o tata mafelo a beke
7: ke le mafelo a beke wa bona mmanta e kura ha ga beke ha ho tshwane le mafelo a beke
0: tsantsa ke ke ka ke bona ke ha ga beke re tla hanne
7: a ha le ba tsena ba le go tsena ka ntse ba na go ena
0: ha o ke le bua
7: re di ke ke ke na mo go di ke ke mo re na ra mo go ba ke tshipa le ka moro ha ka tsuwe ma ne le bona o ntse ka go go tsuwa ka me tsana ma ka tsuwa mo go tsena le go ba di tsipa tindi ke mo na di ma ka tiele e ma ke tsha ba bona ke ni mo wa ba me na bona a ke tsaka di tsana ka ka ka mo go mane ka go bona mo go tsuwa ka ke ke ke ka me tsana ma ka tsuwa ke ke ke ke ke
0: go ba tsena ke dikaka thata ke le
8: tsho tsho ngata bo
0: go tsena ke tsere
8: ke uta ke le seri dumela Ponto wa selebo ha mamelo Ponto go ile ka sebe ka 99.8 MHz ke motana ja breakfast le lunch fela Ponto ha ile tsa buse mo rena rante ba ja ja le ba spore ka bontse go mametse Ponto a se go mametse ke dalwe na hle anke ke re nga ka mokwena ka mne ka kwa khubusi Ponto moeng ke ka mane ka Peter Marsbeke a leta fusum solima ke tswa hle gatsela ka Ponto moeng ke tetele ka kas kui ka mal ka matichere Ponto ke le ba re re nya bobedi Ponto
0: tsa sile mona ta utlwa
8: ka ntle Ponto
0: ke uta a re nyelo se mamedi ke nka ba ba raro ba utatele ke le sedi dumela
9: e Ponto
0: go jwa
9: tsendo ka ntate mokwena ka thokoza
0: ntate mokwena thokoza
9: ke zwa tshe ntate di shopo ka so solo ke nana hore today kere le squiga le squima dimane kera tswe a ke nana ba se le tswana ya le bo
0: wa tsaba ntso phege phanyetswa ke eng o le tse buletse radio o ntso mamelala ka radio
10: Se ke ba se khotse pulenyelele le molanto a diputing ke le bua Ponto
0: a bile lona la etse bantho na Steven gore na e se bitswa ba arinke mmbiri wa qetela ke le sedi dumela
11: a lo Ponto
0: ho joang khono
11: wa lo ka Ponto
0: ke ngkhono a ka le kai
11: ke a le ka go mo khono ma hlahlo
0: ngkhono ma hlahlo o tshwara le motse kae
11: nna
0: ke
11: hula nyana Ponto.
0: O bo 15.
11: Eh?
0: O 60 years.
11: Se ke mo hula haholo,
0: O hula nyana haholo.
11: Ke hula.
0: Alright, ke a leboha qhoba busiri bona he.
11: Ntate Ponto ke ke se ngwana nyana ka o timmane bo lutang bo ke tshe mo kuna. Mo no pula ha e ha ke ya iteng ke tsi mo kuna. Mani ke stere ke maguna mukuina ke bana baka ke modimo wa bashonno fa tse ba tswe ba patini sunguna la dipontu ke tetere wa ka ke tsa monate
0: mkhono mahlahlo
11: thank you nda dipontu
0: mabili re ke tsa mahwa modimo tshe kwetsa le seri dumela
12: nda dipontu
0: ke mangwe kae ke Ponto ke mang kae
12: na le bisho bo tlhapo ka mama ronda belt hai na twa ndzo go jilega tsebe ke mo msebedi
0: ya re botsa tsena na tau
12: na hai ne mna nda twa ga dikwa go se busule mahatsa ka nna ma khautan tsapo ka mona ka ronda verti le bo se ma Jerusalem ka ofela go tlontse ne tsala fa ditoma go se busule bo bona nda twa ka hai be bo go ke le bona le Ponto
0: bo go je bo media tsa bantho ya go le mpitseng tate ke Ponto nna ba thola ba kopala le a tsena le ba video bo ke ke lo tlokela la go la ba la ba motho a na la a na go de a ge le ka ba le tso tsa go botlola ke le tla le ka ba thola jole ya ke batle gore kana kongwe ke motho leng hore ke botlhale ya olwa ke sebedisa bike go fuduwa bona gobane ke a tseba gore ke bua le batho ba bagolo jele ba bangwe ba batho ba e banagana gore ka nnetese ke le emeja ke e ntseng e tla e thuthua ga ke sobe emeja ne ke na le motswalela wa ka lesola ga ke ne le mokgotsi ya monyana kakaake go yena ke tlo jala botlhang ke na le lebotse 35 a go bona mona thole madika ke tlo jala ke a tseba babetse o kamane ka tempi ka mane a o motswalle wa ka wa letsole ga na le bitso la gao ke mang ba dula ba mametse o batla go nlata golo ga bolo ka moo ke tlatla empa fela sa tsebo go ke fitlhe ka moo ke lo ga bolo jwala ke na kgona go ke lo ga bolo e tlile bankeng tsa mpe mamedi ya tshebeletso ya lesedi mafelo a beke ba tlile tsa rest in peace man ba bang batho banana a tseba naga e nana ei e poloke wa eo mona ke a leboa park road sepolesa sa mo park road ke a leboa ntate ke mpa ke lebetse lebitso la gagotlhe ke a leboa banna ke a leboa ntate park road mono ke a leboa gagolo e seng ganyane ke a itebogela gagolo ke lebetse lebitso la gago a tsa ke rata batho ba etsang mosebetsi wa bona gantle le ka boikokobetso jwang ba buang le batho gantle a o tsebe ke utlwe ke kgotsofetse pelweng empa fela ne ke sa kgotsofalela gone ntse gore ke celebrity park road police station mamedi a tšheka nnete tsotsi tsena di nka monyetla ke kopa le itlhokomele ga e le nako ena ya setlha sa boithabiso ke di-evente tse ngata ke eng ke eng ke eng jale tsotsi tsena di nka monyetla gagolo e seng ganyenyana gagolo e seng ganyenyana ga re itlhokomeleng ka nnete lula tse ba jogela bobeditse e tla bentse ke etsa ditaba tsa setšhaba ke etsa ditaba tse yamang setšhaba e batlile ke e mongwe a tse yamang setšhaba mo medi ya tshebeletso ya lesedi ge ke tle ke lefe tsona ke a leboa empa ke kopa le tle le itlhokomele tle ke a le kopa nakong ena eo re tlang go kena go yona empe haholo bo Bloemfontein mo la tseba bo o na le bo borogo bo gaufinyane le stadium ka tlase ka moo mo bašana bana ba kenang ka mono ba qetao le matsa batho ba ba gapo ba etsang borogo bona bo theolang downtown bo qalang stadium mo bona mamedi ya tshebeletso ya lesedi jwale batho ba ba itlhokomela re itlhokomeleng bana beso ga re itlhokomeleng ke a tshepa gore le bolokeile ka o fela mafelong ana a sa tswa fetabe ke he re tle re o fetse ya mang setšhaba re utlwe go re na di eme jwang.

letamo ba le sepolesa se butsinyewe mona ka setopo seo se o ileng gore se fumanwe go seng gwa letsatsi la sontaga ga kgodi ena e na la matsatsi a lesome le motso o le mong sontaga sona se na se qetang go feta ka bohora ya bone jwale otho sepolesa se ne ntse se patogola ba ne ba le mosebetsing ba ke ne ka thata ga ba tla fumantshwa tlhagiso leseding ka letlhatsipa la mošanyana le o e leng gore le ile la hulwa ka gare go letamo la Zindi. Ntle le moo gape mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi tseo ke nang le tsona kwana matsogong a ka go na le monna ya dilemo di masome a mabedi le metso e tsheletseng ya ileng a tshwarwa bakeng sa go leka go bolaya ka morago tlhaba. Ee, ka re o ile a tlhaba. Jwale monna enwa ya dilemo di masome a mabedi le metso e tsheletseng o tshwaretswe teko ya polao ka mora wa tla hlabe motho mane ke hona mane Limpopo o funyane le sekolong sa mathomo ka la leshomele motsumong ka sonta ba nna ka hora ya bosupa ho seng ke ha ke tsalo ena e etsa hala mo mamedi ei dingata ke a bona dingata ke a bona dingata haholo tseo ke di fupereng kwano ntle le mo hape ri le ra bona letsatsi na maobane sibinisa mino wa le kompo emong o tshego jalo o ile a hlella ka pele ho lokgotala dinyewe sibinisa na ke sena se tumeng ka ho rwakana haholo ho marangrang a dipuisano o bitswa ka hore ke tsaka RSA sepolesa se butsinyewe kgahlanong le yena ke nyewe e yamanang le sethunya se se molaong le hore a tla be le dikulo tsa sethunya ebile sethunya sena se ne se tlhakotse nomoro o tsebagala ka lebitso la tsaka jalo ka gopola gore nna le sebini se se nakong ya go feta se tsebagalang ka gore ke shebe mabena le yena o ntse le ditlamong go fitlhela gona jwale o la tshwarwa selemo sa go feta ka kgwedi ya Pudungwana jwale nyewe ya e ntse e gotlwisetswa morao ntse a tlaelela magotleng a dinyewe jwale enwa e mong ya amantshwang le sethunya se se molaong le ena o tshwere mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi le ena o tswa gona mane profenseng ya Limpopo tswa gona mane profenseng ya Limpopo mamedi jale ge tle ko fe ditaba tsa gae mona gobane ke na le tsona go thwe sebini sena sa mmino wa lekompo o ameya boemong ba gore a tlabe le sethunya se se molaong le gore a tlabe le dithunya nyewe ya gae tšhetšhiseditswe morago go fitlhela ka la leshome le motso e robong ka di-19 tsa October 2026 e tla kena metsotsong ya mashome a mararo ka morago ra ya borobedi bakeng sa go tswela pele a etse kopo ya beili empa o tingwe beili letsatsing la maobane ke tsona he mmameditse ke reng re nne re o fe tsona he ga nako e le mona mo e leng gore e gona teng mametse lesedi FM lesedi FM ke molelwa pele lebitso la gae ke Paul Madubanyana ke Paul Madubanyana tobane le dinyewe nkgodiseng Paul Madubanyana e metlhano metsotso pele go gora ya pele mametse jwa letshebeletso e ratwang lesedi FM ba re social media e ka o etsa ebile e ka o dia a go shebe gape na o sebedisa social media jwang ke metsotso e mene pele go gora ya pele ke ya leboa melaetse ntseng e kena le ka mona ka WhatsApp tle ke bona di-voice note dikene di le ngata gagolo tsa batho ba mametseng jwa letshebeletso ena ya lesedi ke leboa batho ka ofela le ba ntseng ba sia melaetsa mane Facebook ba ntseng ba isia leqepheng la ponto wa sa le bo Messi Mofokeng ke ya leboa ke o bone ka 88.4 Mpuse Puseletso ke ya leboa ke o bone ka Moka Kroonstad ka 90.3 Mojale Faluda ke o bone ka Florida ke ya leboa wena Thabo Ditlhakanyane ke o bone le wena ka moka Fijon Scroon ke ya leboa ke o bone le wena Patrick Chaka ka moka Tloko le Morena Rantheba ke ya leboa le wena ka moka Kimberley Panda Dallas Fandal ke ya leboa le wena ke o bone ka moka Okni ke leboa wena Shwalibinakani ka moka Top Fontaine ke o bone le wena Thatoatsi ya basi ya mosia ke ya leboa ka moka Bethlehem ke o bone Thandit Ladies Committee ka 88.4 Zastron le mmantolo gabane ke mmone ka bana ka Binone Davidton wena mabokang ledimo ke o bone le wena mo lefelo kwala ke o bone ke ya leboa Johannes Malobe ke ya leboa Sebokeng Gauteng Sesedi ya Mogantsho ke ya leboa le wena Happiness Masaleng ke ya o bona ka moka Qwaqwa Matsikeng
le motho

Hashtag a moithuti pele sebeletsong ya lesedi ke la bobedi re sa sheba ha jwalo bana ba etsang sehlopha sa grade 12 le bona le batswadi bao bana ba bona ba etsang grade 12 le bona le ba mamelleng paketse ba ona le ba mametseng ngwana jwalo tjena e le baithuti ba ntseng ba etsa mosebetsi wa sekolo ke ditaba tsa bohlokwa bakeng sa bona tsena tseo ditsebi ba fanang ka tsona la bobedi tjena ha re etsa ditaba tsa hashtag moithuti pele.

Mamedi wa tsebeletso ya lesedi. Moithuti ke a tseba dikolo tse ding ha re ya nakong ya ditlhatlhobo tsa makgaolakgang. Ba sebedisa mokgwa wa dikampo go itlhophela jwalo ditlhatlhobo tsa makgaolakgang. Ba sebedisa mokgwa wa dikampo bakeng sa go itlhophela jwalo ditlhatlhobo tsa makgaolakgang. Ba tswela pele go kgothaletswa mona gore ba sebedise dipampiri tse nepagetseng tsa nako e fetileng bakeng sa go itlhopha. Mme dipampiri tsena ba ka kgona gore ba di fumane gape ka go di-downloada mane go National Department of Basic Education e leng DBE ka bokhutshwanyane. Ba ka boela ba i-downloadela tsona ke re ebile ba se ba na le di-smartphone baithuti ba gona jwale. Jwale go thwe nakong eo o ntseng o ithuta o etse timer, o bega nako ya gore na o bo qetile neng. Go botlhokwa golo bane ka mane ka exam roomong ka moo go ngolwang ka teng go ngolwa ka nako. Ga e lela tshepe re e tlisang dipampiri gore na o se qete wa isa go ngolwa ka nako jale o katla wa etsa. O katla wa itlwaetsa e sa le gona jwalo gore o bona gore na o kgona go qeta question paper yo ya gale jwang. Etsang di-question paper tsa gale ga le qeta le tswele pele le nne le itshwaye e tla go tswela molemo taba eng. E nngwe o ka e tlobantshe e se e lekeletso gape le nne e tlhagang go nna ke gore ga o bone gore nako e fetileng go ile wa tlhaga essay ya free market se ka batla gore gobane ne tlaile selemo se fetile ngwanana e tla tlhaga e tsa mosebetsi o titšhere e o rutileng ona. Ke ka go tloa selemo se qala mona go moithuti pele ne ntse re re kena sekolo o mamele matitšhere o mamelele go tseba e seng go krema o mamelele go tseba gobane gona ba letsena ga o nagana go krema di-essay tse 6 kapa tse 5 e tlotla e ba bothata e tlotla e ba bothata. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi moithuti jwale he go thwe o sebedise timer o sebedise dipampiri tsa nako e fetileng bakeng sa go itlhophela ditlhatlhobo tsa gago tsa makgaolakgang. Ntle le moo gape go thwe ntho o ka etsang go na le bo di-group work batho ba kgonang go etsa mosebetsi wa sekolo ba ikopantse. Tšhe gona le yane ya batang go etsa mosebetsi wa sekolo a le mong go na le bane ba kgonang go ikopanya e be motho o tla utlwisisa ga o utlwa go tlhaga go ba bang. Jwale he go thwe o ka nna wa sebedisa le mokgwa oo he wa go ithuta mmogo le baithuti mmogo le wena. Ke tseo he tse ke ne ke re ke o fe tsona wena ya etsang grade 12 gona jwale. Go thwe o se ka etsa dipampiri tsa gale fela o boelape o sebedise di-memorandumo tsa gona jwale tjena o etse dipampiri tse fapaneng. Tsena tsotlhe di ka o thusa gore o utlwisise gore na le dimaraka go fana ka tsona jwang. Ke tseo he wena ya etsang grade 12 gona jwale empa le boemong bona ditsebi di re ba kopa le phomole lenke break mme ntho e tla o thusa gore o be le break ya o ithuta ke o tshepagalela nako gobane batho ba bangwe ga banke break ka lebaka la gobane ga ba tshepagalele nako jale ba etsa ntho ba se ba letla sa gatelelo gobane bona ba ka ba tshepagalela nako. Tshepagalela timetable ya gago o tlo kgona gore o be le nako ya go phomola. Kelello e batla motho a ntse a phomola go sa tsotele eng kapa eng e ntse e tlhoka motho a phomolang. Ke tsona hetse nne re ge di fe morutwana ya etsang setlhopha sa grade 12 ya tla ngwala ditlhatlhobo tsa gae tsa makgaolakgang ga o finyana.

0: Ketseo he tse hlano tsa hora ya pele. Tsa o tla na monate tsa re bia metsotsonye le shumele metsirubedi pele ho hora ya bobedi. Mametsela se DFM. Kwa mohaleng ke na le mosebeletsi wa setšhaba. Mme mo Leboheng Mli Ramaqele. Dumela mme mo Leboheng. Ha monate wa phela.
1: Ke hantle ntate.
0: Dumedisa mamedi wa tshebeletso ya lesedi he.
1: A re go le boenda ke tsmane ke di medise na medi wa tshebeletso ena ya lesedi. Re teng hape le tsela ka jeno ka ditaba tse ba amang ka kotlolo go tsa bophelo bo botle.
0: Pepe le re ke na o tsona ne ntse ke bua le wena ka thuba ke wa tsena. A go njwetse mona. Ho bohlokwa ho lo kae ho lekulana o chekana fela go botse motho na bophelo bo ya jwang. Wa tsa tlo fumana re kana go ngwe ke na le bana beso. Kana le 3 months ga sa buiwa kapa 6 months kapa selemo ka ofela kapa motswalle kapa mang go botlhoka go loka e ho nna ga chekana fela o e
1: ke taba e botlhoka ha go le eno ntate tsimane ho bane kana ko ngwe ha holo holo go batho ba nne ga nang ho ba strong hona le batho ba ke sa ba checking be ke tsebang ho re ba belisa mathata a rona na go yohle ke le batho ba jwalo hangata ha ba ha re batle go ba bona ba thekesela kapa re iphapanyetsa go thekesela ga bone jale ga o ile wa ka wa mmotsa le ene a ka botlhaka bua gore na go jwang ka nnete ke taba e molemo gagolo ge re nne re tshekane mmona le mane
0: ke tsho tsena bane ke kila ka utlwa ka letsatsi le leng ke imololoile gagolo ka moga gore ke open ape ho mosebetsi mmo e le o bana ilanga nkgotla mpotsa ka qetella ke bohlile nthwene ei ka moga mo ka utlwa ke fodile ke mogoko o botsa mpotsweni
1: ho mo le mogagolo
0: mamedi wa tshebeletso ya lesedi mme Moleboheng Ramaqele re bua le yena hangata kwano re bua ditaba tsane tsa bo anonymous hobane re bitsa ditsebi re utlwa gore na ba ka ba eletsa jwang mathateng a o ba fetileng ona wa tseba re bua le sepolisa re bua le di-psychologist re bua le batho ba o re naganang ba nepaetse bakeng sa gore ba tle ba ba eletse jwale bakeng sa motlhoka lebitso elwa wa rona a ileng a re o HIV positive a re ha e sale ke ntse ke batla abuti ya tshwanang le eno e ke mo fumaneng a re he o lokile motho ena o sebetsa ka thata ke motho a nang le boikokobetso ke ntho tsena wa la tse ba na le kopana le interrelationship jelo o re eno e ke kopaneng le ena a ba re jwale abuti ponto ke bona ka re ke tlo lahlehelwa ke yena ke tshaba o morwetsa boemo baka mme Moleboheng o ka reng wena ditabeng tse o ka eletsa jwang motlhoka lebitso mametsi ke a tseba ona jwale le ba bang ba letong le tshwanang le lagae.
1: Ntate Ponto wa tseba ntho e bothata mo ke nagamang go bo bona teng ke tlhalosong ya gore na HIV ke eng wa bona ga ka ka ipepofaleletsa ka go e tlhalosa se tlo tla re utlwa gore ga e boima ga kalo ka mokgwa re naganang ga e sa le HIV yane ya maoba le maobane mo e neng e le gore motho a go HIV positive ke neng re tshoga motlhomongwe re tsamaelela go le ena. Hana jwale mmuso o entse ka gotlhe-gotlhe gore re utlwisise betere gore HIV ke eng. Ke rata gore go batho ke ba sebeletsang kere HIV ga se lefu. Ga se lefu gobane ga e ope. Ga se lefu gobane ga e lone. Ga o keke wa fumana motho a sa ingwaya gore a e ga o mmotsa go fetsalang a ba re HIV ya ka e ditsikinyane. HIV ga e fetole motho. O thola motho a le sona ga tlo fetola ke HIV ga sa fumana gore o sa le boemong bo positive jale kekere HIV ke boemo go feta gore ka re ke bokudi ga ka ra ithuta gore re re HIV ke boemo re tlo kgona gore re bebofatse mme re phele le yona ka mokgwa re lokelang gore re phele le yona ka teng. HIV ga o ile wa e fepa go na le ditlhare tsa bophelo botlhe. HIV ha o ile wa e fepa ka nako ka nepo re fitlhela boemo bane bo reng ga e sa tshwaetsega jale ke kwala phoso e nne a e entseng ko gore itse ga ntate a mo kopa go kena ka ga dikamano ya ba ga itlhalose se tlameo retlhe re tlale re itlhalose pele go bona gore na motho ena o fela a nthata ke le motho kapa go na le se sengwe se ka mo thibelang gore a nthate jale go bohlokwa gagolo gore o bolelele motho nakong ya go qala ga relationship ya lona o ntse o ka nna wa e bueka wa batala a tsebo gore a ga ena ga ke na bothata e re gele dintho le se di ba se ka se bo so a a ke go wa hopola go kinekele e le go atla tsebo a e o le sire ka tsela e no no go ba bo bebe go ba ne bohlokwa ba go disclose HIV status go bo go lo wa lokulu wa ho ile disclose o go khona go o phile bophelo ba ga o sa ipati e bile o sa tlohelle ditlhare motho a phelang le tshwaetso e bile o phela le batho ba sa tsebeng go phela le boemo bona o qetela sa sa le ditlhare hantle mme go sele ditlhare ga gae hantle go bita bokudi o tla fumana sa tshwara ke ntshona le ntshwane jwale gape go disclosa boemo ba gago go motho o utlwanang le ene go mo fa kgetho ya gore na ke tlile ke batla go tsamaya le nkate tsumane kapo ae sena sona se a mpolelelang sona se re tlhoka gore le emise ka tsela eno o mo fa kgetho gore na a tswele pele a utlwane le wena kapo a emise na gape-gape go disclosa go motho yo o mo ratang go tlo etsa gore a ithute gagolo ka lefu la gago ga e ba fela a o rata mme go ithuta gagolo ka taba ena go tlo o bebofalela gobane o tlo o tshietsa ka nako ya go nwa ditlhare tsa gago o tlo dula a ntsa go gopotsa gore o ne o se ile a nwa ditlhare mme sena gape sa go disclosa se etsa gore o sireletse motho o utlwanang le ena o mo sireletsa ka tsela e jang o mo sireletsa ka tsela ya gore ga wena o nwa ditlhare tsa gago tsa bophelo botlhe le tlo sebedisa protection kapa le tlo tla le ya setsing yena a lo fumana PrEP ka tsela eo o mo file gore a isireletse kgatlhanong le boemo bo wena o phelang le bona gore o tlo seke wa mo tshwaetsa jale ka go tshwarelo kele ka nnete-nete go botlhokwa gore o disclose ga e be motho o tlo latlhegelwa ke motho o mo ratang ka lebaka la go disclosetse ga ke nagane ke le motho go motho yone o latlhile ya go rata jale se ka se tshwang fela ke gore a o sikaka ka ba ile a tlaa pele ka go bonela boemo ba gae
0: ke o taba mamedi e re ke etse tsena he re tsebe gore re tswele pele le mme mo lebogeng
2: Lesedi FM ke mole hey mogwabo wa setso le puo ya seso Thembisa o batho ba le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubulana na kgaso ke 88.4 hape na ho SABC Plus app ho fumana Lesedi FM ke molelo Mafikeng toropo ya nalane ya boitshepo e profenseng ya bokone bophirima mamela Lesedi FM le qhubulana 98.4 kapoka kena ho SABC Plus app ho mamela Lesedi FM ke molelo
0: 87.7 le bajela 106.6 www.lesedifm.co.za me hona jwale tjena ke le bohela hore o teng o buisana le rona bane ha o bua le Sedi mona o bua le dikete tse ngata tse o ka fumanang hore hona le batho ba tseleng e tshwanang le ya mohloka le bitswa fitileng mme ke rata tsela o beyang ditaba ka yona o buile ka hore HIV ha e ope ha e botsikinyane mme wa nthuta gore na gobaneng le wa e leseng kwano go thwe e se lefu ke tshwaetso se ka nna la re lefu la HIV mme ke ne ke kopa o kotoboketse bakeng sa batho gona jwale tjena ba boemong bo o tshwanang
1: ntho e tlo fa ausi bothata kapo batho ba shebaneng le boemo bo nagana jwale ke gore ausi santse a sa qala pele ka go bolela boemo ba gae mme sena e tlile se ka nna sa fetola tsela e abuti a mmonang ka yona gobane ga a qala relationship ya gae kapo kamano ya gae ka nnete
0: o gape re ke mme mo lebogeng taba ena ya gore motlhoka lebitso a tla go ngwalle ke gobane o hana ha ba sa sebedise kgotlhopo ausi o dula batla go sebedisa kgotlhopo ka nako tsotlhe

0: le empa ka lebaka la gore ga itlhalosa ehlileng tate ga a tlo nkutlwisa gona ke ka lebaka lang re tlamehang gore re dule re sebedisa go tlhopo jale re sagele boemong bo e leng gore boemo ba tshwaetso ya HIV ga bo sa feta ga o ile wa nwa ditlhare ka nepo ka nako e nepagetseng ka tekanetso e nepagetseng jale boemong bo jalo re sagele boemong bo e leng gore ausi sa tla naya gore a shebe gore na viral load o tla ntshwarela ke tla nne ke kenya mantse a senye senane mo nale monale gobane jale ga ke tsebe gore na ka se
1: sotse ga ona bothata mme wa ka tswela pele
0: re sagele boemong ba sa tla naya gore a shebe gore na viral load ga e eme jang mme ke yona ntho e tlo mo thusa gore a boloke kamano ya gae le motho wa gae ga e be motho wa gae o mo rata gakalo ga a mo tlhalosetsa gore ke boemong bo tsena motlhomongwe viral load ya gae e godimo jale o tlanne a tlhalose gore o tlanne o itshireletse gobane viral load ya ka e godimo mme menyetla ya go tshwaetseya e godimo empa ga e be viral load ya gae e le tlase ka nnete o boemong bo botle ba gore a ka boloka kamano ya gae ka lebaka la gore ga e le jalo ga a tlo kgona gore a tshwaetse motho enwa wa gae
1: mme empana o nagana ke kopa mona le re fe maikutlo a lona le nagana gore na re na le thuto e nepaetseng re le setšhaba ka HIV goba tsela o e tlhalosang ka teng gona jwale ke dumela ona re batho ba bangata boso ba kokobeditse o na le dikete tse o di kokobeditseng gona jwale ba sotlotsiwa ba atlola go sane ba tloetsa gore ba amogele le batho ba bona ba nang le a kore le nagana gore re na le thuto e feleletseng go latela ka mo re bona ditaba ka yone
0: thuto yona e teng ntate Kimane empa e le gore batho ga ba e ananele motlhomong ka lebaka la gore HIV ile a tlhae le koko jale ga ba kgone go ba utlwisise boemo bo seng re le go bona gana jale ke ka gona ke reng ga o bua ka yona o kgona gore batho ba ithute gagolo ka yona gore a tla tsebe go utlwisisa gore ga ke le unsuppressed motho wa ka kapa molekano wa ka o tlanne a sebedise prep o tlanne re sebedise kgotlhopo e le gore a tla sebe a setse a sa tshwaetsege re tla ke elelwe gape ntate tsimanong gore ke a tsaya batho ba bontate ga se batho ba ratang dipetlele kapo ditleliniki gagolo mme go se go le bobebe morago tsena gobane prep ena nang ga e sale ya dipidisi fela go sona le ya ente mme go sebile go na le ya ente e tlabuang gabedi fela ka selemo mme senanang se ka nnete ga o le motho ya ithatang ebile o rata molekano wa gago kapo motho wa gago o ka kgona go fela gabedi selemong o ye tleliniking o fitlhe o tlhabe ebe o sireletsegile jale ke tabe leng gore re tlameya gore re ithute gagolo ka ditaba tse amanang le HIV e le gore re tsebe go phela le go phedisana gantle le batho ba bangwe
1: ke eng prep motho a sa tsebeng o mo mamedi ya motšha botlhomong ya qalang go utlwa ka prep
0: prep ke pidisi kapo ente e nwang kapo e tlhabuwang ke motho a HIV negative motho o e tlhaba gobane a re o tlokotsing ya go fumana tshwaetso ga o qala o ipona gore o tlokotsing ya go fumana tshwaetso o kgothaletswa gore o nwe prep mme e tlo o sireletsa kgatlhanong le HIV re ela tlhoko gore prep e o sireletsa kgatlhanong le HIV fela ga e o sireletse kgatlhanong le bogatlhane bo o sa rerwang ga e o sireletse kgatlhanong le mafu a dikobo
1: ke tseo ditaba tsa botlhokwa mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi go botlhokwa lo o ka empare le dikhapole gore re nne re etele ditsing tsa bophelo go lo itekola gape go na le gore o fumane batho ba ditsitsa bophelo ba entse ditente ka ntle ka mona batšha ba rona ka batho ba bo rona ba ba feta fela go botlhokwa o le o kae nna le motho wa ka mo ke re itsamele fela re lo icheck-a
0: go botlhokwa gagolo ntate timang gore ka nako le nako motho a nnaye a le fela gobane jole ka ga ke ile ka tlhalosa ga bakana ke re botlhokwa ba go tseba boemo ba gago ke gore o tlo phela bophelo bo o lokologileng ga o nna o tlotla o tsewa o tshwere ke stresse o bona o se o tswa dinthonyana ebe o se o ipotsa gore ebe bothata ke bofeng o tlo tseba gore ga ke tsile legophonyana le nanang ke le na le se le fetiwa ntho itseng ke nthonyana fela empa ga o sa itekole gangata ihile magophunyana ho melanyana.

0: bajanyana ho ka tla ho fa dipotso tse o botsang ho e ne e ka ba sekile be mo mbula empa ha o ka nna wa rela ka nnete o phela bophelo bo lokolohileng haholo
1: me moleboheng kgea leboa ka nako ya hao re tla boela re buisana hape le wena nako e tlang ka ditaba tsane tsa bo motlhoka dibitso tse saletse morao letsatsi le monate modimo a tswele pele gore bolokela wena ha ebe kgotso
0: ntate ko lebile se etsa hantle
1: mamiri wa tshebeletso ya lesedi ke mosebeletsi wa setšhaba mme moleboheng rramaqele re buisana le yena kwano tshebeletsong ya lesedi ke ne re bua ka ditaba tsa motlhoka lebitso wa nako e fetileng ke sebeditse o lekane mo diphoso di bileng teng e gopotswa e le maotomane mo re sebeditseng hantle re pele ya pele tshebeletso ya lesedi ga ke tswa monateng fele moloi ditheowa dikalaneng Afrika Borwa good morning and good night.